抓，我看我能不能管他的，你给我。

kwana hore ho etsa halang ho ba sireleditswe. Jwale o se o ikuka jwalo ka tlhapi ka metsi kapa ka ntle ho metsi. O nahana ho o matla, empa seswasi sa monna ke sona se tlang ho fumana matla. Lerato

0: cállate vos. Llega tu fela.
1: Ntla metsotso re fraletse ho rayane ya bobedi nna ke tswa dinyagela ka nnete ke bona go dintse di tintse di felletse jala ha bona ha wa dinyagela ei jala ga sa tseba ngaibe ge tla reng ha ba ha wa ka wa dinyagela o hang o mmamedihle ke nne ke boela ke nke monyetla hape ho leboha bohle ka nnete ba ntseng ba gagela ka mane nomoro ntse ntse ke lang ka lefatshona tsane tsaka mme ka nnete botlhe ba ileng ba agela kapa ba ntseng ba agela ke leboa go menagane go menagane kore ga ke tsebe na ke areng go lone ke leboa go menagane ga tsa di-5 malodi tseo di-10 malodi tseno kore ka mo motho a agelang ka teng di nthusitse ebile di ntse di tlo nthusa gao golo golo holo ke ka gona tebo ya ka go wena ke sa tsebe nna ebe ke are ke leboa go menagane go le go kae fela go teng kore ke ya leboga ke leboga gagolo ke leboga gagolo ka nne teng ntate modimo tlhe a nna tswele pele go tlhonolofatsa letsoo leo a nna tswele pele go tlhonolofatsa letsoo leo le fanang ka nnete a nna tswele pele go tlhonolofatsa tsoo leo le fanang ka nnete ke a leboa baratuwa baka jo go na le nako ngwe o tla bona gore e mona e kare jale disedi eme ka dijoko mona ga o bonagale na ba le banna go etsagala bang ge nka eng ge e kopanya le eng empa thuso eo yago ebile molemo ka tsela e kgethegileng e molemo ka tsela e kgethegileng mme ke leboa gagolo ka nnete bakatuwa baka ka nnete ke leboa gona gona gona gong.

0: Philip.
1: Kalo ka tlo ka bagwe.
0: Ka ofela.
1: Ke ka bana ka go.
0: Ile le nna demo.
1: E nna de nna de ma ya ka gola. Ai. Wena gugwa fela o ntse go o ya getse mela mili fa le bale. Mira di a ya khala le. Ka di ga o jo wa nna le ma ya ka gola.
0: Ah. A dire ke o ba bo ntate ba tla ya gela ka o ithoka go utlwa ba mahlaka pina gele nna ne ke gatshe go go je ke ya gela ka pine ma uko go le nna ha ke le pepele
1: a tshi o wae na o tsale dubo o mo ntse o a gela bla bile ba di e tsale deng ga o li mo jele mo go di ama gala ke mo u mo gela bo fefe u dula le di se u ja ba sangala u dula le mo tshike e dibella le a bile ma gaola le go bele go gonya le mama le go jodi ba sangala ba tse ba ngola tsena nna nge ye le ganya la nku mala wa nku ma go ba tshilo ba go di tshilo ka mo ba go ba le ga ba ba la ga le pelo no wana la ang go ba ba le go se le go se go ma ba go wana ya la ma go no sa le ke di tebele nda le ma nda le ke le go we ka gara o ke na ha wa khala be la bi ba de e nda le ma ya ga go la ang ke go bo se di no di hoe re a dura kala le shumele mizimeli kwedi nyere ya go go bong dinodi tlo nya go bona ini ya go go tonga bonga ga dinodi le tle le tshege mono mono

0: haeletwe. Haile. Ao batho. Seke ba bale ya khutla hape ka mohe ka 59933. Ke o bone ko wena yeo. Haeletwe.
1: Ale ga dole ga magedi.
0: Ao fela.
1: Ja bana ba hongwe.
0: Ile le moholo wa ka.
1: Ira bo le dimela.
0: Ho tsana.
1: Ba do grande.
0: Mo ga sa mba baletse mga ka ebe wena ntse ya bua.
1: Ah nda diga ntse ka ya.
0: Ya na.
1: Wa isi ke ga ya le, wa isi ke ga.
0: Ah ntate ke ba no ba mpalile.
1: Ba ke ba bale ya mlele.
0: Eh, khatunya nne ke ri ke ri totele mona nje ku ka taba tsena tsa monne enwa wili ya neng a hlia tsela mashala trini mo ba ke ba totele taba tsa magao kwana khatoloto kwa.
1: Ke ne ke ke ma metsi taba tsene mo le.
0: Ena.
1: Ba le ba o bale ya ke neng ke ku go bona ha ba ntse ba gale yo kwana ho kwantse ba bana ba gale.
0: Eh, kwana le jela ntse ya kwana.
1: Ke ne ke tshwenya lo ntate.
0: Aha.
1: Ah nda dire re ba u go le bizola ka ke ntate mpolo ke go tsonya ha mo gana ka le subi mlele.
0: Ke a le bo ha selala ka mo ka le subi.
1: Thank you mlele.
0: Thank you ntate wa ka.
1: Thank you.
0: Ha selala ka mane ka le subi. Ha ile le.
2: A re a tlo ja ma hete.
0: Ka o fela. Kennedy.
2: Oh, lai de kai.
0: Ba tsama o bua taba tsena tsa bona tsa gore ne ba re tlisetsa mafoka fela.
2: Mama ba e jelle se se ba e kwa.
0: Au, na mama e jelle kwa. Ba e sia ka le jwa lo gona. Ai luna luna na mali tsebe le seltang ka mafoga ja le tlatsela mogommo
2: a nna go kopa ja ga tsa mali botsi
0: e ke
2: ka la luna ga re mo wa ga o tsena go tsana le se tai ke ni la la la tsantsa le mola
0: e
2: Ase
0: a tsegile mo fao tsa ga tsa tsa ya tsenga
2: le tsebe
0: tsebe. Ke a le
2: mo a mesa ralo tsane. Ralo! Ralo! O mara le tsa go tsa le mo tsile tsupo. Thank you.
0: Ke a le mo a mesa.
2: Thank you, dada.
0: Thank you. Ke be se galo tsane. Ora a ba si a phasele yana kwana. Ba re tlela ka hona fela. Ha ile pe.
1: Ala ga tola ka mahe.
0: Ka o fela.
1: Se tsaba na sa go.
0: Ke nnete.
1: Ana le ga go ja kholae teng so.
0: E ka nna ba go jwa lo sa. Go ba o ne re hlase go hlasinyo so le se teng mo.
1: Eh o go re mafure mo. Ya na ba le nyane re ya mara se bua ga na ba teng ona ka.
0: O tsogile ya ne e go le harinya mara se bua ga na ba teng mo.
1: Eh mafuke mo ga na ba teng le ona mo.
0: He a tsa ga na ba bolela swa.
1: Ke loga na ba ntse ja sa ga tsela seng ona mo go.
0: Fela se go go tlokomelo ge le di phofolo tsetse gona ge tshabang o di ja o kwantse ga ha nthena ha i juwe phofolo na i juwe me hlobo e minyona ya di ja.
1: Sabe, ntlo e buang ke nnete, ho nwana ntate mo. Ka mana ka mpo ba ga mana, o sa tla ke pula ke na ke bono.
0: Aha.
1: Ke ka ho la maotwana a yona.
0: Aha.
1: Ba nna ke bona he ngwana ka tshwa go tsa mo ke na mana go tsa mo ke na ga yona, ke ke bona fa go alla mo li thaka tla di sa mollo. A ntsa sona ka tsa tlo bana fika se. Le sa. A fika ai, a mo na ha ngwana ka lo ga ntsha pula ngwana ka. E ne se ke ba ya tedi ngwana ka.
0: Aha.
1: Kuran de dogo ona gidi a sun tuwa.
0: Eh.
1: Era hero. Ai, shalla ba. Ato sara. Sara, na ke to go be zobe. Una ha ona ntse a go yen swa.
0: Eh, ya swa.
1: Ke mpa tela ona ga na re tsabo ka pa. Ke ya hante.
0: Aha.
1: Ka ba ka sa tlo e tsheka, ka ba ka sa tlo e disa.
0: Mhm. Hi, Lady.
3: Kala ka tole ka magethe ngwaneso.
0: Ka ofela?
3: Ke se tsabana sa kgomo.
0: Ha ho nne ndi efita nyi.
3: Hantle tsa tinle. Le nana yo le ke la qabua.
0: Mhm.
3: Ha ga le kuse monnate ya ka le ka le. Ibe le ntse le ge ha ge yo le ntse le ge bua ha mpentse ge le mametse.
0: Hela le ri pa khotso ha bo khotso hole.
3: Achi. Ntate ha ntsa bina di work and tsa tsena. Ha ka ge phetela na ha o tla tokana ke le bile putswa.
0: Aha.
3: Ko ho bana ho etsa hala jang? A ka ge qoqele. Lo re na ke ho bana ha ba ga tsa le mmare bo di fela. Ba siya mmono mono kwana.
0: Aha.
3: Eya, enda de hlegetse ge le tile ka lerato le ka magethe.
0: Eya mogato.
3: O tswatele re a tsametse tsane maila bogoko, khentse ge le tile se ha re a fadimeha, ke le thojane.
0: Sa
3: le mpane hana o bula monya ko matli thata o kena mona hle.
0: Ah, bo ke mo o so butsi.
3: Tse ke bile ke rega ile sela na ukile ke batla ke re gaola lotosene.
0: Hela ke bona le raga bana le shapana kwa.
3: Ah tse ka ukwa ke sa upika ga tsantsa lo ke le sutumetse. Batho bana ha ba goane bana. Ntate ke le ya ka nna mahala le di ntse ke thabile ha holo ha ke utlwa go ntse re phela hantle madume yona ha sentle ka sela ga elale.
0: Khotso mme wa ka.
3: Thank you ntate.
0: Thank you mme. Danki moratuwa waka. Ntate di phapang mogeseng o e ke le bo a hlamanga ka ke a bona go o teta wa gela ke le bo a homena hane ke le bo ha hona hona ho ke a le bo ha ntate waka. Mama di kemetse tso e mashume a mabedi a metso e robedi ka re le e mashume a mabedi a metso e medi ge le bile hore nyane. Ya buraru. Hey. Hana yale nintse ki mula meso nya. Kilibese nintse ki wata meso nya ni ando. Ya manta. Ilo re hana agafita wakini ya baka go. Lutle lo nkhopote ya baka tuye baka kopa. Ale monga pa wabidi fela ba nkhopote. Hana agafita wakini ya baka go haile. Meso nya la basano che. Kaya agikisa. Na yijolo. Ya inepa jek. Ha ke batlo etsa diphoso ke batla gore ke nepe e se re

0: ke ke tao tswa mona ba ntse le kgwathatsana go bona batho ba kgwathatsana ka yena ntse ba bua ka wena o ka ba re bona bona le go la ha o nwa metsi fela o ka ba bona na o nyo ruya ka kang bona ga butia lona a je ka re fitla go nya boga go ga rekisa je re ba ga tuwa ba ka ka pa ja e fosa highlight highlight
1: e ka mo attend that me ja e tlhako
0: ka o fela
1: e tshabana sa go bongwanesha
0: heleleng gono
1: madume ha a fele na ke makala mo tshwa ke na thojane nga ba tsa sa ipulele ho bana o tshisa go mo tsiba le bitso la ka ke nkhono khale ke lela o le ja thojane wa motho e
0: yang gono
1: ke tswa re ipulela mona ya le mo tshatla ke na bua taba tse monate ha ke tae ha bulele le bitso na ke utlwe ke makala ha sa le le ka thojane empa a se motaba e leng teng mo ba tla o gopotsa ngwaneso gore labotlhano a kere ke labotlhano ba tla o gopotsagore gana o a rekisa kapotšhe nkgone o na tlile o dumedisa one ke utlwe ke oa tseba nna ke a tshea a ke utlwa lentse la obane ke a tseba ke lerata ke le utlwa kwana mo ba e bidikisang ka ga lebala wa tseba re ntse re lekile tholane ka lerata le ka magate ke ntse ke tshaba go utlwa bomme segalosane ba kena ba ntsa re galo yale ra ba gopola ba kene se mailaboroko mailaboroko a re letse tholane wa tsaya tholane e monate jale batlhobi ba rona bona ba re nna ke a tlhabolo le a ntlhabolola ntate ga ntse le ditsa tholane ka lerato le ka magetse ke rata gore ga re ke re ditlhole nna di sa le teng
0: tsonaitlhegelokelagoreenneredilhoeleobakeng
1: ba matso a malelele yale tsatsing lena gore a botse a se fela mme a ite na ke kaboa lenaena ore ka botse o go gopotsa ga batla balediwa faolo ditšhou ba tla le mafura fela nama yona e šati ai ke mosenyane ya thuto o santsane thuto e le teng wa tseba netlotsang netlotsa ditlhabela kae nnete nešiele mane go na le ditlhabela go na le menyokolane bana bana ba gona jela ba ditsebe ntho tseno o tshwanetse re ne o bua ka tsona ba ditsebe tshoto ena e ne kengwa mono wa bona nkgoe wa monoto mokuta otsa tlhafisea o ne o kaenka wara ke lefatsa batiele ke ne sutha ke sutele banaeso ba bankete a ke batla motho a ne a mme monoto mono jale a lebetse go malta thojana mang a tsheme ke tlile o dumedisa a re sa ba utlwa bo ntate kgosi ya batlokwa ke maleta thojane bo ntate o ne o itse o tla ba jang bo mme mphempe e lapisa molekane motho o kgona ke sa ntlo ya gae bo ntate mogolo ka kwana go thunta dijeleng ngwana magaola ga re sa ba utlwa ge rate a ntse ba kena batshonyelo go utlwa ge thabile ke a leboa thate a ke sute
0: ke a o lebogang gono
1: ee re ba ngata ka nnete
0: tanke rato laka
1: ba tsheba heke
0: tanke a re banyametse bontate ntsa dijeleng wa magaola ena ga ebile ge ge tloa gantle motseng ga mantilane ga mogana challentilane le ena ha e le yeibo se ka baleha gutla se ke wa baleha ha e le
2: a le rato le ka magete
0: ka o fela
2: e tshabana sa kgomo
0: go jwano
2: ee
0: nade
2: nna eitse ga o kala o bua ka taba tsa mafura leeng le nama a kgokong a tsamaya kare ai ka mona ka sesuka jeno lena banna e kgona a re ke ya go amang magosana a ke re ke a fitlha ka fumana gore he banna ke baleile lefuke gotlele mo gosane
0: he batho
2: a re atshe go betere ke gotlele heso
0: aha
2: ka fumana taba tsane di fedile ga ke re ke a fitlha ke fumana gore di ntse di le teng gape
0: a wa ke re rebegere ke re qokele ke re le go gopotse mehleng ya lona
2: aoaoa
0: o sopalame terene o santse a o palangwa terene go le bakwa a lejelantsheya.

0: kotobi manje kanti ihamba kalithisheseli
1: adwa seso satrimi ja sibona ivan nam pandhimi le magseli tanan thimin soi sao palama trene sela yi
0: ing
1: agseli
0: ke eng jalo ho
1: temo lo ke nge kena ka trapping o bone di ngu ha di ya titini
0: aha
1: prof bana ka kwaletse ka yana tsela yana yi
0: eh e hlomanganga
1: anne dikine ke tsho bona ebe ha pula e ka yana mo bana ho itsala yang ka le hlonono anne dikile ha e sone ke le ka ha go sebaka seno
0: aha
1: na o lona le motho mo no tsene yena ha e se le ha o fihle o fihla no tla bona ka yena
0: aha
1: thapa tsa mosotho eo
0: eh
1: ke foko motho a di thapa ha ka lo ha e sale di nna
0: o kwa kanela o kwa kanela go sentse le fitla magaseli se mo le tsholeke ya
1: Heli, heli, heli. Ala wena ho ka mogwaka apo wa mumula.
0: Aha.
1: Ba pone sa no a tla o fanthung ntate phafota e tsasa mono. E bile ha ona o tsamaya a dilile no tla kwallo. A tsamaya ka lele.
0: Eh.
1: Eh, a. Dale u ile he o tla bisa. Fela u ile u nabe sa ho tloa ho yene e tloa masego. E fella Marcelisi ho tloa Marcelisi ya Bloemfontein.
0: Aha.
1: E ne se ile yane ya DC.
0: Oh.
1: E ya ntate, jwale ho tloa Bloemfontein ho ya Gauteng. E se ile yane ya Matlakase wa.
0: Oho.
1: Ho go ukwa wana ho ya Gauteng, fela o bona na o ntse o pota pota kae. Ke ba ba no fihla Bloemfontein. Motho ya na tsamang ka koloi o fihlile Gauteng. E ba nna bo pelo e re tloa ho.
0: Aha.
1: Sale. Na maena yo buang ka yona. Le gona ene re ka ka go bana. A ke re le futa la la go mo le legwe le ntho. Standard.
0: Eh nda.
1: Ka ne mafura yona a tshwi. Ne re ipotsa le gona re ga hantle na maena ke ya. Ke na re ke go kong. Ke yona go kong yo ha re tsi. Ho no tse fela go kong. Na ke tsi bona go kong ke phofolo e buang ka.
0: Ha ile nna ke tsebe ke nne ke ukwe fela.
1: Ela he ba fura ana a o nong re tla lona hai.
0: Aha.
1: A se o ke yana maino. Bona na ke ke sa la khe mona.
0: O bona ne la ga ka dilagi.
1: Bona ne ga ga ka dilagi. Ha ile yana e re ja mane yona a ho no sena monyetla wa go ka tlotla mafura ano.
0: Aha.
1: E ya ntate.
0: He batho.
1: Na le mona bo mme ga lo ga lo bantse ba re re re re hlae re tlo bolela gona. Hantle ntse ndi ga batimela nna ma ka nete ne se ya. Ne se ya ye re ya ndi go pole kwa.
0: Go ile go lwana di bela le taba go le mong kwa yona le tatso fela ene go ruta gore ha se kgomo ntwe.
1: Ho ha ke le le fuka la yona ntate le fuka la kgomo le le sehla le yeno le fuka la yona le le le le swing
0: le le sapo fela ne sentse le latuba
1: ene se nama ya kgomo ho hang ho hang
0: e ya mongaka
1: e ene le hole a hole le kgomo le tatso fela ene u kwala hai ke nana magieng e re sa itse bina ja a ha u loga ka nama slaghe mmano o fihla o e phea mona papane hole a ho
0: Oh.
1: Eh.
0: Impalo go che fela che mto motho wa tloela la hano la motho le tla tloela wa a ihle ke ja yona ena na mai.
1: Ihle ke ja yona ena.
0: Eh ya ta.
1: Eh ya ta. Ha pa ke go wa tswa ntse ha itse se molatswana ke boga.
0: Ke boga ke nnete.
1: Ke mo tsamai u jano.
0: U jano wa u buletse teng mongaka.
1: Ntate, le bitso la ga ke ntate go lokela go la mo ha mo gaena. Me Nenya kalamba halaledi uke ke bolele le gona go bane nne ke sia mmono mono. Anna ya le bona uno sala yang etebele lo ena o saka wa botsa. Mmono mono uno tla hai. Ba tlo ba ntata tahi. Ke ba tlo mo suthula ka a sibele tsana ha yino le mo a go le tsinting wa le wa jona thane ba.
0: Aha.
1: A ke bona ke tlile a re a nka e kwalla ka nka di mo motho ntse go ho ho na ke a ta ke we da o ta bona hantle go bona ke nna o la o la
0: eh
1: aga ba ga tsoba lo ha ha matlo a matshinyana nta
0: ene la bona.

0: معلومه ده
1: اطلع لك ابو جانا. كو غاكسو وني مو جانا جينا الا طول معلومه بونزي
2: هاكي غلو شقاصو كو هاي لي انا
3: غاتل كان اخيت
2: كافيلا هيمو o tsa na ke sa ukwa ho hang ukwa fela se ukwa drapa pe hele ha ke ukwa ho hang ke me se galotsane a choko o go ka ha
1: ha wa je me se galotsane e bile o santse a dumme ka taba tse bohlale ha marangang a mo etsa jena. E bonolo ha ba mmese galotsane taba ena e bonolo ena o sentse o dumme ka ntho tse botlhale wena wa tseba he aa bo so o gulela he o tlelele ka odima ntlo o tla bona taba tsa gago di tla tlhaka o tla tlhaa gantle kwano magangangana a se ka nna o itsa jena a o latlhela kwana ha e
0: leao
1: felanare ga dibuka
0: ndale wa ya ya wa do tsela go bola le ga
1: mo ga no sam baba le tsimo ga ka bona ntse ya rua
0: a go ga no sam baba le tsile ba da re buja tse ke sa mo sebe di tse ke ga papa di ma sokola ga ba da la kha la gala mo to di tse le tse buja ba no wa se de u ira ga mabanta o di di si se men do se ntse ga ta le mo to so ga ta ta me se ga ja
1: e ya ta
0: o bota o tswa mo no di ja ba di ga nna ba ba di puja o ga khama ba o di ba ba da le mo do o te mo go ti o tswa ya ga mwa
1: a se mo kwa je mo la
0: o la o tswa la mme na ja ta ma ja ke ke go ntse di na o fnya re
1: e ya ta
0: a yo ndo ta ma go e ke o ya nte
1: o
0: ngane ga o ile a re sa bolelwe ke mme sa ga lo tsa
1: ile a bolelwe a di
0: a di le go tapa
1: ke nna ke nna ya bolelwa ya lo go so ga e ga o ile a re sa bolelwe
0: a je mo ma ma na da go sa ba he me di di ba le bua ka nna re sa wang
1: aha
0: le tla kopana le nna le tla kopana le nna e ne se le tsona ntho tsa matsoo bona kefi ke le boanate kola fitso kokomoa o seile a busela nnete nate lo tsela gola moau a mogana tsa bua molaja a sofika ongorogale ke lelethato jan ke re ke ntho tsa matsoo tse hai
1: ore ke dietswa ka bomo
0: eno ba mejalo tsoa ke go wa re ke sa ora se ntse se dire ga hore se bude o tsile a bra
1: ya itse ke ona ona ja
0: e ya da ga ke na go bua le ga re se dire pe le ho ona do tse re da bala di ga se se bala tse re tsa matso se ntse ntse ntse ga bo
1: ya o le wa nna ga di buka
0: da ke o la le ga tse go gata
1: jo gata la ga
0: da
1: gidi ate da semo he mamadiki mesetsi e me ra ro handle ka moraho ra boraro segitle ge fitile he ka motshokotsho chup ke kena ka mona he ka me baraki mona gele he ga ge ke isa ke ke ka mehla o hopole hore ha hona monyetla o motle jwale kapa o moholo jwale ka hona wa fumana mogwa wa ho rekisa mahala hala hala lo watea mahala na hana gona motho e monyana na se a le moeng o lefa bokae go rekisa se hlaiswa sa hae ka metsotswana e mashume a mararo metsotswana e se metsotso metsotswana 30 seconds o tsaya papatso eno o e lefeletse gona gona go jwale nka monyetla he moratiwa wa ka le haeba o ruile dikgoo fela mo go tsa sesotho tsa sesotho ke batlatlhe ke bue ka tsa sesotho o ithuetse dikgoo tsa go tsa sesotho mono o ka di rekisa ditsuonyana o ka di rekisa mahe o ka rekisa e ka ba motlhomong ke batho ba loja kapa ba tlo qhotsisa o ka rekisa ba bophelo bo tswela pele a tsaya bophelo bo bo ka itswelela pele ga monate jang
4: jale he monyetla ko one he ba ka tuo baka ga re tsweleng pele he
1: ge rekiseng ga e lepe
0: ka legatole ka magete
1: kao fela
0: aa
1: ke nnete
0: lebitso laka ke nna ke mantso a bosoka le amoele wa motsong kaaamante ka monate
1: ee yana
0: ke ke jene ka mbaka ke
1: ee
0: nka le mantso a bosoka lapeng mona o na le ausi mona peswai ke seyo se monate o butse saluno
1: ake
0: ke le letsa pheya jale o tla mo fumana ha o wa tlile go lepetse nna dinomorong tsa ee jale e bo fumana le mento tse ntle le ena difanwaka tsa gae diteng mona jale go letsetsa o nna mona o kenye oda jale dinomoro aka e hlano robong
1: hlano robong
0: haoletho robong
1: haoletho robong
0: nnepedi
1: nnepedi
0: nne haoletho
1: nne haoletho
0: ebe ya bobedi ke tshelela pedi
1: tshelela pedi
0: nne robong
1: nne robong
0: nne nne
1: nne nne
0: haoletho supa
1: haoletho supa
0: eje ena le marangrang yona enaena e ya tsela pe
1: eke
0: fala
1: ha nokoba diphororo
0: nna we
1: gale o ja mashome a batho ka jeno soka se o lekane hai no e tsheletse metsotso mmamedi ka morago hora yane ya boraro se re tlhege fetile ka kotlologe ge ke ne ke jale kamane he ka mebarakeng he rekisa ke ne ke bua ka taba ena ya dikgotsa sotho a tsaya go ka sheba kgotsa sotho ona jale di na le mmaka ka o motle ka tsela e kgethegileng di na le mmaka ka o motle gagolo di a rekwa gagolo nna ke nna eno ke batla ke etse motlhala ka ke batla ke etse motlhala ka nna le go ja mme a nantato lampi mo nantso tsa gore go tla e ja go le mongwe o tla bo se o itlhabela yona gantle o iphele yona o e ja gore gatšhe nna ke oke ka nnete e gana ka nnete nna ke e rata ka tsela e kgethegileng go ya sotho ko gore nama ya yona he ke yone ke e thabelang ka go fetisisa ga e lepe
5: kanatolo ka magete
1: ka go fela
5: e tšhabana sa go
1: ke nnete
5: ke madimi a fetsetle ntatema ya tšhakola ke kopa ke kopa go rekisa ntate wa ka ke ntate a elang batho matlo ka setene se segolo le se sennyane modula a sa tsebe gona go batla go aga ntlo e jwang ke atle ya go motataisa ka ntlho ena o itswang ke polane ka senyesen mane ka botho ke polane ko setshwantsho sa ntlo a fela mpolelela gona o batla wa gantlo e diphaposi di kae ka nnete ke a mo thusa
1: ka moralo
5: ntate
1: ka moralo
5: ee ka moralo anke ntate waka anke ke mo thusa ka moralo gona re tlaetsaiwang ee ntate ke tsa di-feeling tsa mefutafuta le tsena tse mabane a masesanyane o tlwe ke di-donlight mabane ano feeling tse ntle tsa morago tjena tse gabisitseng feeling tsotlhe ke a di etsa ke a tlhaa keo ke thuse motho ke tsa otoropo tse mona tse sa nkuing go tlwe ke diolo otoropo ka senyesemane le raka tsa teng tsena tse sa kakasong tsena tsa le boteng kita ya tlao ke ya di sagame ke tshwantsho ke sagame ke nna ka matlongana o hlapela ke tsa le di planting ba le di tile di a kena go tapota ba dina wa ka fa kwa mono di tapota ga ga ntho ba dino di shawa ga yalo ao go go di tsungana metsi a o tlhoki planting tree a le ona ya tla go itsa
4: e yana
5: e ya le ke go lela ka tsaile le ka lesenke e ma khwana ne la a tla bo ile ke a tla go athiba ke a tratela ka ba ka tshipi ke tsene ke tsitsile tsena le trata ina e hlabang e metsi a motho a na le sebaka sa hae ya ge ke na le setsha kae kae a ka na difihla ke motho gapelela mono ke boetsa dike ditsentle ka baka setene kapo yona tshipi motho ke tebelo foko ke mesebetsi ya ka eno ke a ile dikotsi mona ga tshiana le no tsona tse ke tlo fana ka tsona di na le ntho thweng ke WhatsApp ntlo ka botlalo ke a tla go ke thuse motho ke itse ke motlakase ke go kenya metsi mono tse ke planting ke di-sealing ke mogao ko rulela go dila ke besekere kago fela eno modimo o tla fona a sa tsene gona ntlo e kgalela metsi ka ya go thontho ke kgasele ao ke ntho tse ke atlang gore ke etsa tseno le mogodiano o ra go thweng ke scotche ka senye semane ka boto ke hipirofu ke mesebetsi ya ka eno kago fela dipolata stantake ke mesebetsi ke atlang go jela eno le thaele tsena tse o tla fongana jale e tse tsa bontatemogolo tse o fongana gore thaele ena sebile thuntse a ke a dintlafatsa champa e seng ka le tsogo ya compressa reka dipente fela ga ba ene le a ba ne le tala a ka nete ga entšhafatsa ebe gantle gape notsolo tsaka ke tsena ke
4: hlano robedi
5: e kopa o dipheta
4: 6 9 6 5 8 5 5 5 2 3 5 8 5 8
5: di na le WhatsApp le motho ga a batla ke bo bontshe lesetsi ne ke buang ka yona a ke a tla go etsa jalo letsa tshelela kgobong
4: 6 9
5: nngwe tharo
4: 1 3
5: 74 74 74 lebesiwa nngwe tharo ke kopa go dipheta gape 6 9
4: tshelela robong
5: 13
4: nngwe tharo
5: 74
4: supa nne
5: 13
4: nngwe tharo
5: ee le tsona ntse di na le WhatsApp lebitso la ka la motsheare ke ntate ofisi theko ke a ile dikotsi mo na a siame ga ngwana ha ngwana a tshaba ke ntate o le tatho jane ke o ipatlela kgotso kgotso se ntate mo ja itlhakola
4: kgotso mogolo wa ka
5: ke a o leboa ntate
4: ntate ke a o leboga tankee leshome le metso metlhano ke metsotso ka morago hora ya boraro e letwe
3: ka legato le ka makgethe
2: kao fela
3: setšhabana sa kgong
2: ke nnete
3: ke a utlwagala gona e
2: a gona jalo wa utlwagala go tlheletse ka odimantlotšhego ge na o ntse o go dlela kapa o ntse o etsang ga se taba fela go tlheletse ka
3: ntate wa dibuka o na le polane a neng a ntse a tsamatsama ka yona wa tseba le yena o sa go tshwagela a go tshwagela dithapo a go le go ulela ke kopa o bapatsa ge sen
2: ge ke isa moratua
3: eoapatsa ke mme segale tsane ka thaba tse ka kambone
2: ea
3: seba ka nako e ga re kata go kotula nete maja tlhakola go na le ntlho tse re tsore thisa go ja dijo tse sa gone ka tlong ka moo
2: ke nnete
3: ka seba ke phoka mosebetsi o wa metsetsane e tla tshwarelwa ka gaga o sa jetswa uko fela mokutu teng o se na le seabo se tse se thola ore ditadi ke diwa kgantsa o lowe gantse di bapalela kao dijong tsa gago tse no di gwantlelela o le mo masimong kwa ee batho ba patetseng ke ditadi ba bule le mme segalo tsa natlhatse ba bona gona o tlhaka mokutu o ka gagauwang tswale ke diphatlho tsa bana go ya go tsa batho ba bagolo ba akanetsentse ke tshwere matso a tletse fa e le dithekiso tsela ditlasa matakainyana mane gore re tsebe go tshwasang kao fela
2: aha
3: jale fa e le motshege ke bitswa me mepaballo tshetlha
2: eke
3: ke kopa o fana ka dinotlolo tsaka goba jale ga o sena dinotlolo tsaka e tla tlwaega ga o ntse o mpatla motho a ba sage le nna ke sentse ke ikemetse
2: ea
3: dinotlolo tsaka ke tlhano gobedi
2: 5 8
3: gobedi tharo
2: 8 3
3: nne
2: 4 4
3: nngwe
2: 1 1
3: tsa ding ke tshelela tharo
2: 6 3
3: ga o letho supa
2: 0 7
3: nngwe tharo
2: 1 3
3: tlhano tlhano
2: 5 5
3: di tlabe di bua ka mme segalotsane wa ka thaba tse ka kapo mme mapaballo
2: ee ke a tsewa gona bantse ba mametse le baba motlhomong ba bothaba tse ka moo ba tlhalosetsena go fumana ya nnaefe
3: a nna o tsebe ke a godimo letlase wa utlwa ke a galotsa
2: ehe
3: ke a godimo letlase fela pela banke mono ke a fumaneya
2: eke
3: eya ntate motho ga nngwetlhage hela ke nna enwa ntlisetse bae sa bane ba kokonang dijadi a lebelo la ka mokotla ka o dutse o letlasala gafi mona
2: oa bona he
3: tale ga o fitlha o reka o sa botsa ga o bona dintho di ukakile o swere mme segalo tsane jangjang a sa ya lo nna motho a o mo kgaoleditse ga tsela fela ga a ke nna mme segalo tsane bo mme segalo tsane sege le baka dampe kolwetse
2: ka nnete
3: ela
2: he basotho ke batho ba janna
3: ela basotho ke makukuku mabogolamo
2: here
3: ke a leboa ntate maja tlhakolo
2: ke a o leboa mme segalo tsane
3: ai ke tsa gutla
2: tanke rato laka
3: ralo
2: ralo
1: ya o leboga kgetlo lena ga ole o tlhakile o tlhakile ga monnate gona gona gona go ga e lepe
6: rato laka mafe
1: kao fela
6: sa go
1: go jwang
6: dumela mosia
1: kgotsana
6: dumelantle mosia
1: mogana o sampabaletse mongakala go iketsa masia ka nna e ka bona o ntse ya jwang
6: ya dinde ke dira hantle ga ga dira ga ma he
4: e yana
6: nae go ga ya mosiwa nta ya ntshagare he ga di mo tba
4: o mhlakwa
6: ha ile hanne
4: e yana
6: e re ile ga ga dira nda ga ga go fiem bo bebe bona
4: aha
6: ke se le tsana le mo ha o ka ka ka ga o e dinga ja ma tsa tsanya ma tsa
4: e ya ntate
6: ten a le ke ta putse ja ga ga le go ba ne o ke ta o tswa mo dira na a go tswe e ne se ke ga se ke ke nda de ga bana a ga tswa tswa a u go bana a itse anti aba san tikela ga hona fa a ke so di le go tla na u tla ga ta go kgolela ha nya ba tla u tsha ke kana
4: ho jwalo
6: e tla ga ta go kgolela ha nya
4: e yana
6: ka ne di nda ja ma to tanya ma tsana ha se di ka mo ra go
4: e yana
6: se ba ga di mo le ma mo te mo ya le ke se se tsana le mo ha o ka ka ga itse mo ga ke ga halo go nna ke ba lo ke bona e ga nne ke ka ka ra tsiba bona ka o ke ba ke fa di a tsa go itse
4: aha
6: ke tsiwa na ba matso ya le ka ba ba ka le a mang ka nne di ke go pa o fana ka di noto ro tsa
4: fana ka tso
6: ke sano go bo
4: 59
6: tlela tlela
4: 66
6: sano supa
4: 57
6: how little supa
4: 07
6: ke tla le fana ka tsona hata
4: e ya mnga
6: a a le mo tsare ke ntate go boela matu
4: uzo
6: nyamelezi ka oh indigina lo ya impai ya khona ke dia dia
4: oh
6: ke laile mo di aile mo di aga nda de go hela matugo hana ka go maka mo jwale ha mwana a tsaba ke nda dia matsatsa na matsa
4: e
6: ya nda e ya nda a tsa di no dro tsa nja khona ke tella ha ta ke dige sano go bo
4: aha
6: ke rena rena nje
4: e ntse ke le mmo
6: ke tla tla
4: 5966
6: plano supa
4: 57
6: how little supa
4: 07
6: ka eng ke ginde ke ba rata ka o era o nda de mantu a go sa go ke o ke o ntse le tse
4: o monga
6: au ela nda yo ga tala ra ja go to khona go tswa tle go fella ka ka ntumpong wa ofisa kwa na majonje ja o le boela ke na le wena mongaka
4: ke o le bo ha le nna mongaka
6: tala ga tola ka magete
4: thank you daddy e ma shuma mo bedi a metsume ra ro hantle metsotso re foraletse ho ra ena ya boraro ge ke isa nye ba ga tuwa ba ka hela ke tle nna ke kopahlenne le tlatsetlatsetse mo ha ntse ke itlhophela gore ke bona gore ke lo apara mane ke la ka fana ka dinotlolo tsa ka mona mme ka nnete o tsona le batho ba kgeagetseng mone ka nnete ebile se ba kgeagetse ba agetseng ka nnete ke itse le gona ke maloti a matlhano ke tshebetso e golo bona ke la bagetse ebile gante bjone ke etsa motlhala ka yone a ba ntse le gopola kege ga se re sheba maloti a matlhano a batho ba ga keng ke batho ba masome a mabedi fela batho ba masome a mabedi fela ba le malta thujane jala e bigere maluti a mahlano a batho ba mashume a mabedi a tsaya ka nnete maluti ao a mahlano a malta thujana a mashume a mabedi a fitlha etsa legolo ka nnete legolo le nna maluti ke phetoo e golo ampe o nna e ke le boang gona gona gona gona go ke one ke etsa matlhala ka yona kere ga e ne ka ba motlhomong batho ba mashome a mabedi ba e mong le molemantsha 5 maluti kapa 2 maluti mpese mono le ikwekese a ka nnete ha hona tshebetso e fetanye gore ke ntse ke tswela pele go leboga le gona jwala ke tsebena ke a reng
1: go batho ba ka nnete ba ileng ba ga e re go

0: se monna ge a ge a gele re bona gore tlhophela gore mosebetsi ona wa gago o tlotsa magantle taba eo ka nnete ke gore e nkokobeditse ke utlwa ke sa tsebe na ke a reng go lona fela jale ke le boa go menagane tate modimo a ntlhonolofaletse lona a mpolokele lona ke le rata ka tsela e kgetheileng maltato jane a heso shaba nako ke metsotso e mašome a bedi a metse metlhano ka morago gora ena ya boraro ke ntse ke le ke jalo ka mane he ka mmarakeng mo teng e le monyetla o motle go maltato jane gore ba rekise jalo ditlhagiswa tsa bona kapa tsela eo ba iphedisang ka yona e le gore basotho ka ntle ka mane le gona ka borona ge le maletato jane ge bonana ge nyololana ka tsela ya mofuta o feng. Hi Lepe.
1: Ka ratola ka mafete.
0: Ka o fela.
1: Ge tšhawana sa go gona te ba ya itlhabo.
0: Ke nnete.
1: Jana o fana ka dinotoro o ekisa jang o sa fana ka dinotoro ntse ore ira ka fana ka tsona a ke gone wena o itse o kene mogaseno mo wa mokaiso ebare motho o e mang o na le siko ka nako e otase jane o sotse wa bona ore ai fana ka dinotoro tsatsi ke tatamela mona nna dinko gona ebiletoro tsa rate ba ja ditlhokola ke mang.
0: Oh, tate ke tla itsa jalo ka megatlhele e le mmedi. Thank you, moholo wa ka. Thank you. Antle taba ena ebile ene ebile e kholoditswe ke maletato jana e le antle e le ka molomo molele le ona wa ka e se le nne o se ke ba jwetsitse gore hela go na le taba e ke lebetseng go le jwetsa yona monaputla ke nke mamedi ke eno hi le
2: ka lerato le ka mafete
0: ka o fela
2: e tšhabana sa kgong
0: go jano
2: go jabojwa mogayaka
0: shapo ya sa setela monaina
2: a no ga o na tsebet
0: e itharaso
2: ngwana mme re ke baise mona
0: aha
2: ke baisa matanda a dikoko
0: aha
2: mahe a dikgo a teng lapeng tsa Sesotho
0: eke
2: jale dinotolo tsaka ke tlhano go bedi la o letho tshelela go bedi nngwe tshelela tharo ke fumanega ga nna butle motseng ke ga mojoka thiwa e ga mojoka ya dipheta dinotlolo.
0: Aha.
2: 580.
0: Tlhano robedi ha ho letho.
2: 68.
0: Tselala robedi.
2: 163.
0: Nngwe tselala tharo.
2: E jalo ntate ba tla fumana mese bo motseng mono. Lena le itswa le monate hobane ha le tshabe lefifi ha le tshabe kganya.
0: Nako yo tsaoke motsheyaga ke bosiu wa tshwana
2: wa iutlwa ga le bone a batho ba bang mabitso ga tsatsi le tsela le tshwara fela a ntate ke kgang le kgata tswa o na motho a tla le utlwa ta o na le motho a le bitsang ntate go tsa ka dintse dinketseketsetsa letho jale ke a bapatsa he tong le tloga ka mahe a dijo tsa a di kgotsa tsa ntho ka Sesotho ke tle ke tsebe go di rekela bone mme ke dikgatšhaletse ga ntse di tsamaya ka ntle ka moo ntse kobola di batla majana tshe di be di beile thekeng
0: ke nnete
2: a ntate ke a itebogela ngwaneso
0: ke leboa go menagane sa setegela monaisa
2: ei thata so ke nna mmesetebo ka mona ka ganna butle tsobitso
0: eita ola
2: ala we
0: moja moja
2: sapsa
0: sisho
2: e nda tena ntambo ka ntong ka mobu
0: aha
2: a ska ba tswa ntse ke le pela hai e ho sala le ntenya ne ntse ke ba mbankanya
0: ithala
2: ke tla khutlela ho yena ka dinako tse itseng.
0: A tsebo tla tsetolla ntlo ka mobunye
2: phala. A ke re ke se go ga u ka ke ga dile ha ba re. ke nyo lang ko mobu
0: eke
2: lang a ka ka e bona
0: ke nnete
2: ka e bona ha e tshekwa ho tshekwa ho tshekwa ho tshekwa go ba tsang ne ne ne ne ha ke re ke ke a khutlela a ke ne ke tshuta ka tsela go na go ntse o tshekwa mona o tshekwa ba se di ka bona ntle ntwa e hunya e hunya e hunya ka go oh ke nna ntse o ding e ke ntsha ntlo mobu a khona a ke a utlwa ngwana mme ke a itewela he a ke tla mo bona ntate Theko mono
0: e ya se strelang
2: sa pume pro
0: moja moja sa mo he ke se strelang ka imeste bo ka mana ka khanna butle ha mo tjoka oho ah ke ntse ke tlo fa dilotlo ha ile
3: ala matale ga magete
0: ka o fela
3: ke tsala na sa khomo
0: ke nnete
3: ao tsa tse ga o sa tswa pele ya ile mpe ke ya se di potu fela o ga le ka sale le mo wa po ke ka wa ha
0: ke ba ye o na sa ba linge pele mpe wa nwa e tlatswa
3: ke o e fala ka se di potu fela ke ba di pogo fela ke ka wa ha
0: o e fala go dilo go tu ke tabe
3: ya ya wa e tlatswa go
0: ya na mo ntse ba ntse wa e mo sebetse
3: lo re na o sa ka e buisetsa marulo ngante ha se taba wa ba tla be ntse kgwetla o tla nna o tsala ka letso ya pele ke bua le nna ba ke sa batho ba nna ba hlatsotsong ke ditadi goreng ya bona stenda de majantsa kula
0: aha
3: tsantsa ga sa mo lenga sa i o ke ena ba o fumana
0: aha
3: ba bona go re mo riana ba o fumana ba khautse mo kutuka ga matlo a o bebe ditadi tse di fatolotsa di jwa tsa bona ba o fumana no mo go di notlontse latela
0: mhm
3: ke sa no tharo
0: 5-3?
3: Super Tselela.
0: 7-6?
3: 31.
0: 2-1?
3: 31.
0: 2-1.
3: Ke kopa ho di pheta.
0: Di pheta mogadu.
3: Ke hlano tharo.
0: 5-3?
3: Super Tselela.
0: 7-6?
3: 31.
0: 2-1?
3: Tedi unwe.
0: Tuwa.
3: Ha ba sa se tiki di tadi tena se ba je sam koga ya wana e ba e sebe le di tenka tat. Ba ba se la tchara mangadi wela wela se te u. Uta la sa mkri ya na ki ale bwa se ke le mese alo tano waka tara teka. Ka pe lanka ho ralo ta.
0: Ralo?
3: Ralo. Ralo.
0: Asimu he.
3: Kanki.
0: Ki ale wande. Hi Lib. Hi Lib. Hello to the do. Atsa o drudzi. Ah, she go bolokela moya mogatuwa wa ka, e go bolokela moya. Oh, no itse je fana ka dinotlolotsa ka he, mamela ka hloko, mamela ka hloko. Ke a tsoa go taba ina la kholotsa ke lona la ga a ke fa di notlolo he tsa ka mahlako ga mabedi hle mo re a tle nne go a gagelle go gahlametse moqhubi wa rona mme ka nnete ke sentse ke le bo ba nona le ba le tsaba qalella hang hang ka nnete ntse o kena malutinyana a mabedi le luti maluti a mahlano a le shume jwa le jwa ka o fapana jwale no di notlolo tsa ka kitseng o di ngole fatshe ka pa o ngole mohale wa hao mamela ka ntle ka hloko ke a qala ke a qala ke tla di bitsa mtshwarele kopa tshwarelo ke tla di bitsa ka Singismane ke nta no tla di bitsa ka Sesotho ke 5-9-8-0-1-7-1-9 ke a di pheta jale ke di bitsa ka Sesotho 5-9 Rubedi ha ho letho. Nwe super. nngwe robong e leng 5980017 19. E re ko o fetse ding he se kang ba sa ke re ne ke re fela o di etse o di tshwara mogati wa waka o di tshwere ke a bona tse ding he ke tshelela pedi nne nne tshelela ha ho letho nngwe robedi ke a repeat ka Senyesemane ke 6244 6018 ke repeat hape 6244 6018 ha di le jwalo di na le mpesa di na le eco cash mabitso a tla hla ho tsona mo a tla re sephoa mabese e le nyene re ntse bua le wena mo ne ile go ha ngwana a tshaba ji ha re itseba ke a botima ja itlhakola ha ile go ba batho ke fana ka tsona ka tsela e hlakile fana ka tsona ka tsela e hlakile ho na le batho ba babedi ba ka tang ho mpontsha mona ga e tlhege di utlwile ke a le wa lona ba ka tiwa ba ka ke le wa holo ba ba ke metse tsela shume le metse mine ke le bile mana re nyane ya bone e la o jala ga ke isa utlwe go sasa ga go isang mahe a go tsa sotho ona ane ne ke bua ka ona ke re ka tsa ana le mmaga ka holo ona jwala a rekwa le di go tsona tsa sotho ha ke di ruweng ke di reke nna bile ke mongwe batho ba ka ho nyollanga holo ba tsona ga nnete ke ya kata na mate ke mpa fela ke sa je mahe fela le mahe ne ke tla reka o jana ke a ja jwala ke tlhentwe tu mahe ho hang hang hang hang hang hang ha se ntho e ke ja e bile ke go a bophelo mmona ntho ke sa ejeng ke yona fela ke mahe fela ha ke opole ka ona ntho ngwe ke sa ejeng e nna ke a harinya ntate nna ke a harinya le yona kgokong eno ne ke tlo e ja eno mo mora o mo le jela ntsheya o ja ne ke le teng mo ne ke tlo e harinya ha e letwe
4: ka ba gato le ka masete
0: ha o fela
4: lešhabana sa kgoma
0: ke nnete
4: ee malome nna ke kopa go reka
0: tsela ee ya moratu go reka
4: ke kopa go reka tsona dikgoto tsa sotho motho a nang le tsona ka nnete ke kopa dikgotso ke batla go tlatla roa ke nne mmalerato motlomelo motsheagi a ngwana a tshaba ke ragadi a batla kwa ke mongwana wa bafokeng ke mme bohlala bophelo ka pitsa e lengwe ka majanteng ka moe
0: e le gore e ka ba bohlale gore motlhomong ga e ba e le motho a bo gaufinyane le wena mo bo majanteng kapa makaoteng kapa ga bo diphakwe
4: ee
0: ke a o tshwarana moratiwa waka a fa dinotlolo he ba tseba o ikgokaganya le wena
4: ke kopa o fana ka dinotlolo tsaka ke 5 8 5 8 7 6 7 7 4 7 4 6 0
0: ha o letho
4: ke tse hlahang wa tsa pontse ke hlahang mane mohaleng 6 3 6 3 8 8 7 8 4 8 4 8
0: eya o ya mogatu
4: ka nnete ke kopa motho ba tla rua jwale
0: ee tsona ka nnete ga di tlhoka
4: monate haholo eno hena
0: nama eno e monate ka tsela e kgethegileng
4: ka nnete
0: hei ke a o le mogato laka
4: thank you malome
0: thank you mchana hai letwe
5: ka ya ga tola ka mafeta
0: ka o fela
5: ha sa bana sa kgomo a buti maya a iphumula
0: eya
5: o phela hantle ntate
0: ke sa ba baletswe mme ke mele ga tola molemo
5: eya molemo le o sa ipate
0: yo ho ke sa ba baletswe mo ga tola ka nna o ntse ya jwa
5: a ka nete ke se ke ikela
0: aha
5: ala ga tole ka magethe a ka nete ke a lebo ma ja bogoko
0: mhm
5: ke kopa ho re ke sa pele ke petela ho lebo
0: tsala
5: me la ga tole mo le mo wa tla o thusa batho
0: mhm
5: ke a roka ke thusa bana ba dikolo ka mefuta ka seaparo sa sekolo e le mese ya sekolo ke thusa batho ka diaparo tsa dikereke tsohle ke thusa batho ka dishweshwe ke thusa batho ka mese ya sekgowa ke yetsa ke thusa batho ka go hirisa seaparo sa bana ba dikonyana tsa monagana ke ga ba ba ratiwa banka mangolo a bona ba be ba di tshwere ke a tla tsona ke a di sirisa ke di fetise ke a di sirisa tsona ke a tla go tarantisa kobo ke etse botle ke ntsha matlafatshe gata a boreiting so sa borate bothuntsi bokoko bane ke a tla re ke ntshafatshe ke etse bo botjha ke a tla go etsa mese ya sexhosa dikhaka e leng dituku tsa tsona tsa di-staffo di yonogoko tsa sexhosa ke a dietsa beng ba tsona di bitswanmo motitiri ke a tla go etsa dionogoko tsane tse ne ithina metlheng ya kereto ke di fuleng tsa maria tsa batho ba bagolo ke a tla go ba fumantsha tsona ke a tlae le tse ka bang diphako se di senyega ke a tla go chekenne ke dilokolokise bo ntate madi go apetswile ke a gofisetse mangole a seka a tlafela chelsea ana ka kwang a santse a tabuile jaona ke bojalo ba one ke a tla go ba le diphato tsa di-second hand ke di a fumaneya go nna ke a tla go rekisa difobana ke kgweletsa gagolo batho ba ke ba ratang ba tshwere nna gaena ka kwana ka motubong ka kwana ke etsa difobana ke ba fe dikotlwana tsena tsa malapi o bonna ba go ka ntlo tsentle
0: bao
5: o bona ntho tse ba ditsenena dintle fa
0: gago
5: ee a ka nnete ga batle mona ga nne le gato le molemo go bunya motswa mogena mafelo le makwae ba tongwatha ke fa motho ka moanang le gona ke mo methele ke mo pakele ke more a bolele maloti ka bangwe a tshwege ke mo fe a tle a sa dula a pota ona jale se ke sa tsebe se ke maketse o le o phatswaphatswa o le otle dingata taba tsena tse ke di dibetse ke tla kgutla gape dinotolo tsa mme le gato le molemo ke tsena ke hlano kgobong hlano ga o letho obedi tharo tshelela supa ebe mme legato le molemo wa fumane gape go tshelela pedi tlhano nne robedi robedi supa ebe o a fumaneha ya WhatsApp ebe o bong
0: nine
5: ke fosi ebe hlano ke yona qalang o bong
0: nine
5: tshelela
0: six
5: pedi
0: two
5: nngwe
0: one
5: pedi
0: two
5: nne
0: four
5: tshelela
0: six
5: ke lebitso la ka la motsheya ke mme Matshapang Petekose kapa Mofuta ke ahile go bu ga ke re gaga ngata ga ke re gaga nngwe go bunya motswa ga makwae mona ke ga makwae gantle e se mathokong a ga makwae ke gona mo seng ke mo se ke mo kana mahlale mo makwae ha

0: ha di baka ke a le bua ke ge ke le a butima ja iphumile le ze o sa ga le bua ka tsono lo fa se ka le ka re ke le ke
1: o a je tla ne ke le hopotse he o le ba ke le go ba ba ile ngwana ba thiwa ntha ba
0: o re ka mehla ke go patala lo bua
1: ke nnete
0: e se ile patala o bua
1: aha
0: e o bua wena o tla patala o bua
1: Eh,
0: o ka fitisetse melaetsa mono ba ne bile ha ona sengwa bohloko ha ona sengwa bohloko ka o fela yona ke ya bohloko ka melaetsa le fitisa mono bohle
1: ke nnete
0: a ntate e le ke lebetse eng ke tla gutla ha ebe bona le ntho ke lebetseng ke itewela ke mme la rato le molemo ke ka mona ka kuthinga ntate mogolo makwa ya ka mpa wa mahiana le pela ka mmo we tsale ha go le a tsela dipini la mahili a tsharela
1: aha
0: ya mona ha makwa bidding ha yo le mabenkeleng go re a tshile me simba tshwenyane ba na lona a ke mathata le makaka ga ne a di hatse tsing ja ofela
1: e
0: tleng a tshagana mahene stebu a tshosa na tsibile ga mo hala ka ba ntshibilela nge ke mo sebeletsa ka nteng
1: aha
0: we sa a zalo se me stebu a ga le wa a butima ja iphumula a ke tshutela bana ke swaba ke a lebo ntate
1: ke a lebo hanne
0: thank you
1: thank you thank you oho ba fitlang he ba thwa na ba tseka o mje ke itse tsina pele a ile twe
2: ke le rata le ka magetse
1: ka ofela
2: ba tshaba na sa khomo
1: ho jwalo
2: ke mme ntate tsema ga ithakwe
1: ho tso mme
2: o phela jang he
1: mo ke sa ba baletse mo ga tlo ebe wena ntse ya jang
2: Okay, let's go fast about processing.
1: Me? Let's go fast about processing. Yako mpeso
2: na kuku. Nako fast about kwen.
1: Ah, unzo sa fosa handle kinyanze kwen. Kande, tindeji mkwen.
2: Kito handle.
1: Hehe.
2: Nikito laka kimen na kia sama kia kiri kinka si kwenti. Unusi ya mtubazi.
1: Eh, amsi.
2: Ke ke go pa re tlisa.
1: Tsela pele ga tolaka.
2: Me nna ke a tsama ke a tshe ke. O re tlisa mari gwe. Ana a ba tlhana. Me se ya ga lo tlhedi di 6 budgets.
1: Mhm. Ke
2: lana ke na se ba di thabo pen.
1: Aha.
2: E be ke re tsa di popo. Ke na tse di ntina le di kapi. E ya dire ke sa phofe ya mabele. Ka di ya batone le ka di 5 liter. Ke phofe mona ke a le fresheli.
1: Mhm.
2: E ya dire ke sa motlo ka di botlolo. E be o ka ga ka stoko le ka bongwe. E re ke sa mahe ka tray.
1: Aha.
2: Ke no tsala tsaka. Ke sano thago. Pedi nne.
1: 5 3 2 4.
2: O bon supa.
1: 9 7.
2: Thago go bedi.
1: 3 8.
2: Go rena ya letsetsa. Gore na ya letsapsapone wa e batla tsapsapong ya fumaneya.
1: Ke kopa re e phete gape.
2: Sano thago.
1: 5 3.
2: Pedi nne.
1: 2 4.
2: Robong supa.
1: 9 7.
2: Tharo robedi.
1: 3 8.
2: Ebe e nngwe yona ga ena tsapsapo.
1: Aha.
2: Ke tshelela thago.
1: 6 3.
2: Nngwe nngwe.
1: 1 1.
2: Robedi pedi.
1: 8 2.
2: Supa supa.
1: 7 7.
2: Ha di le jalo ke tsa mme nna ke a tsamaya ke a kereketseng di tswela ka la motshege ke mme mamotheba sejana mane ke sebeletsa tlasa mo Meral Hall sefatleng mo thong ke sefatleng mo tshela tsena di-skin di ntseng sefapano e nngwe ya ka mabenkeleng e nngwe tla ka sediprint e ne nngwe tlha sepitana ya stadium gana monong ba di

0: tsebang teng di yana spate mmu ke fumana na teng
1: pela ba o siselwane mmu
0: e ya ntate
1: aha
0: ya tsala motseba
1: a o ke tlama le le holo o siselwane ona motho a bolo a sa motsebi
0: ke tsa la tla ha e budu
1: e
0: ya le bua ntle ba le chakolo
1: ya le wa gatolaka tsaki me wa ka. Thank you. Ile show me metso tso ke le bile mane hore nya bone ha ile pe.
2: Ala ga dole ga ma ha dole re no go.
1: Ka o fela.
2: O jo ra ja ho.
1: Ho jwalo.
2: Ee anda ke wa la se. Ke go bo ga jiga ke nda ka khala mari o se le wa ngwe.
1: Ee anda.
2: Ee ya. Na ho khadeng ye ha ba ka o pen ta ba. Aha ga ga di pa bu tsinga bo ga di tsamo go ntse. Mamati ke se re o se mo ba mo ba ba tla o o pentela ke ya bo le ke se ba tla ga tsentwa ke ya ya ke le tsentwa ga tsa mo ka mo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mane ana matsogo mo le wa tse di mane ka go bua le bana go yona matsogo mo le di mona ntate wa ka e le mitlo la ka la motshaga ke ntate Daniel Sila mo a tsi ana wa tse ka tsa ke go bona ntate Daniel Sila mo a tsi e di lotlo lo tsa ka ke a no tsipa ha o le tsogo
1: 570
2: ke le pa ke tse ke ke tano tsipa a o le tsho be
1: oh
2: 5708 e ke mo te
1: 12
2: o be di ne
1: 84
2: e ke 5748
1: tano tsipa ha o le tsho robedi
2: e 1284
1: Nwe pedi robedi nne.
2: Eh ke re e mo ke ra e re tsana go bedi ne go bo.
1: 5 e tsana go bedi le go bong.
2: Eh tsana
1: 589.
2: Eh anda.
1: Eh anda.
2: Ke re pedi ha o le go.
1: 20
2: eh ne tle la pe.
1: 462
2: eh yero 589
1: tlano robedi robong
2: eh 20
1: pedi ha o letho
2: eh 462
1: ne tselela pedi
2: yalo ndate wa ga tsentse ke nna ka halo ma dia o tsile kana kwena wa mutu ne a mangwe la ma kutenya na itse ke nga o go ya ka ditalo ba ya se go fota ena ditsa ka konta te te ke ke tloga ke mo raya e fara dikita ya sa e tlo go tsa ke nama tsile go bunya mo tsogo ta ande e singa toko ya le wa tsa jo ra di tsuke ma tsogo mo raya le wa tsa de ba ya tla go
1: ya o le ba motho a rothe
2: sa yin da do aga
1: thank you mga ka thank you e me ka me tsotso e tsletse ke ana le bile mano re nya bone e lo rena kwa rona he ya o rekisa ntsetso fala hanyana nyane butle butle fela ka matla a maholo o no itse ke tlalosana hana o no itse la wang ke ga ke la ka ke le lemile la ka le letelele he o ipumane se ke buile gore hela hona le motho a re tsopolane ke hopuditswe keng ka pa ile ke kholoditswe keng jale ke le sebela ke ga ka nete ka la le shomele metsi e supileng kgwedinyene e tlo qala ina ba ho feta o sane mo ke re ka la le shomele metsi e supileng ke tla be ke a para ka mogago tsha ke re ne ke le jwetse ho hela ne ke nya metsi tjena hobane ke ne ke re ke lo intlafatsa dithutong tsa ka jwale ka nnete ke mo he ke sitse ka mmoho jwale ke tla be ke nka lengolo jwale mo jwale ka nnete to a ka nnete re tlame hore ga gele mono go wa gagelle o itlhophe o totse bo ba mo tlele wena o hlae hantle o apere sutu tla meta ya dieta di benya hantle wa bona le ditedu tsena ke di itse wa bona ke di itse.

0: nyana e seng gona tjena e seng gona tjena e se kakaka ke ntja mo mesekatana tjena ke sitwa lo kuta ditiro bjale bagaka netefana ka dinomoro tsa gao moo ge nne go latlhelatlhelele letho e le go agela letsogo boitlhophong ba gago e le maletathojana boitlhophong ba gago ba o itlhophela taba tsena tsa dikapiso tsa gago mme ka nnete ke la kare ke leboa go menagane ke ya ke tla fana ka tsona jalo ke ntse ke fane le ka tsona gape le ka jeno ke itse di na le mpesa di na le ikgwekgesa di le jalo mme ka nnete o na le maletathojana a mange ka nnete a sengane ke itse mamedi o seke wa utlweka o seke wa utlweka wa qobelela gore e bo o batla go ntsha ntho motlholo a ka mo o atleyang ka teng go na ke maluti a matlhano go na ke maluti a supileng na ke maluti a lesome ka mo o atleileng ka teng fela taba eo e botlhokwa gagolo nna mme ke leboa go menagane
1: ae ke nagana gore ke tlhakisitse na e bo o na le a sa utlwang a ke dumele ke belela gore le utlwile kao fela he baratuwa ba ka lebe e le ngwana ba theowang kwana gara ngwane kwana Thabatseka be ba motlhomong le beke e fedileng ga ba tle ya go utlwa ke dumela gantle gore ka jeno la ka batho ba utlwile ga e letwe a ka nnete gutla ka mono ka o 5 gutla ka mono ka o plus 2665 9933 seke wa mpale ga tjena gutla ke utlwa gore na o ne o re wena o rekisa eng ga golo jang ga nako ena e setlhileng e re baleile ga kana ga e letwe
2: kana ga tolo ga ba khat
1: ka o fela
2: ke tshwana sa go marina a fele na be ba ya itlhabola
1: ntate
2: e ya ntate e ya ye go pa o reka o motho a na le dinawa tsena tso drink di shuka pins
1: aha
2: e ka nete a tla ka ntsha no tlo tsena fano kobedi
1: 58
2: samo
1: 55
2: tau pedi
1: 32
2: samo kobedi
1: 58
2: e and that
1: aha
2: le tsa tselela go bong
1: 69
2: with how
1: 13
2: super
1: 74
2: with how
1: 13
2: yeah that yeah yeah you with mona tsian ke di wela na dinga ya tlhoko
1: ngaka go le bo ho mena hane
2: yeah that
1: thank you daddy tlaela he wena motho e ba motlhomong ono o lemme di-sugar beans kapa dinawa tse mona tse o thonketsetswe ke re ga e ba wa tseba gone o di lemme kapa o di lemme mme o di tšhaile kapa di uatlegetse santse o utlwa he gore moreki wa pele ke eo o wa di batla jale ka gona tlaela he moratuwa wa ka ga e letwe
3: ka lerato le ka mofeta
1: ka o fela
3: ke tsana sa go
1: go jwalo
3: di tsela ka ke mmere gato le molemo tsa bona ka kutinga ta teng ho lumakwa
1: e ya
3: ka ne sa hore ba mamedi ba bohlokwa o le bua le a tlile ngwe kena le a tlile ngwe mamela le a itsinye di tsena kwa go lo di mo mamedi ka tsene
1: ke bua ka tsena taba e
3: e ya ke le bua le le tsa thojane le mamedi le o ke re gatang le nthata
1: aha
3: o bona hela o rekisitse o sieletse ke rekisileng
1: aha
3: o sieletse thepa yo e ratang o tsa ke e ratang ke sieletse dikoo tse mona tsa sekgotsa tse tshu a ke re nka botsa ge se ka kgwedi eno tse ba go sentse lwa tlhatsa
1: ke lana ba thosile sekhakha
3: e ke sile dikoo di teng se ka nko nka fumana ge mana khotse di se di ntse bo fumana ka letsuku
1: oho ke di bona ke di bona
3: na go nna ka ithatile nga holo go ba bona ha ba le bahle ba etsa taba tsa bona go go ba se ba nthuni tse ngata mane ke go ponyana ya moyeni go thinga ntho tse ba di tsa ba bitse ba hla ka di kanta tsena mona bo mochanyane kwa
1: aha
3: di go kwe hantle ha go bona botle ba tsona di go kwe mo go di go kile ba ba go ka
1: aha
3: a o ka khatsa ke a le boahle mo mamedi a fafa a sa le mo sa le sotlwa.

0: hantle metsotso re fura letse jalo hora yane ya bosupa jalo ka ke la ka bontsha hore ya ka nnete se re gotlile he ka mane ka mebarakeng ke mona he mo seng re leta ka nnete batho bana ba ka ba hanne o nqokela ba hlahileng la ole jalo ke a leboa la batlile o nqokela gore ela a ka nnete itlhe o ile o ne a peka goreng go gaowe mo o kgwetlang teng wa o ile o ne a kgwetla o ne a peka go gaowe mo o kgwetlang teng alaisha mashala mono he training e ne ye ba isa kwana le jela ntse taba ena ha ba kinta temang ya ene te faditse ngo re hela mona le monna na roha kana hampi mono ntho mona na ntse kae ma ga se ile se mono ne ke e utlwe fela ha ile
1: ka la tlo ka ba fela
0: ka o fela
1: re tsha wa ba sa go
0: ke nnete
1: Mari ni ase na dima ya ichaukova. Sibu paole tatu ya.
0: Tsela pi?
1: Iri tani tati maja ichaukova. Tati itwa magi. Tati lifuka la mwana kuhuwa. Iri tani tati hara mari ya usini. Iri tati sibata yisina sikuiti tila. Abasa mari ni isaka ufela. Umnye sekgabetsane ntate se ka tamaiwana ga selelo yena o ka mantshwenyane ka go fela bomme a phea masitsa dilo tse monate ka go fela dijala ke e letabelo metlhe ga ona lelemosiar ke re nne ntlotsentle di gapa ke botlhe ka nna phega mabanta o na le ona le nese sengwe nnete ntate mantse ya botlhokwa le amogele mme mathule a gotlhe ke re mme ngwana na o fela a ba sa dikesitsa gogore o tsewa o iketsetse

0: Ke la ka ona hana ke ga ja tswa go khotsofetse ha bohlo.
1: O e go hola hana. Ha ke re ke go tla o go tswela e we ka tsela. Ah, tsela le ke ya le wa. A se e tla mo la do ha o bo le tshe o ka ka tsana mo tla ke go no se bana ba go te men to the day. Dira ka tshwo ha o re se se sa se ya le mo ga o man tla re a ga Una little short with a one guy. But I'm not hit now. I shall be on my list. I can't. Well, I'm out. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it.
0: I'm going to go to the house.
2: Madume a se linda de
0: ho jwalo ga tolaka
2: inna khono elan naje
0: hela ne ku ka so nya metsi sa le go kwena nkhono ya ba othotse
2: ke na khono hela mbathu ke a di malwa ke le di tsolaka
0: Oho, kwena nkgono ya lebalang lebitso la hae. Ho tloa ka jeno ho tlotse hore ke nna nkgono ya lebalang lebitso.
2: Ke nna nkgono tata, ngwana bo nkgono bophelo ke Semphego.
0: Oho, mokatuwa nna se ke tlo bitsa nkgono ya itebalang lebitso.
2: Ao, motena wa ka. Ke kopa o eletsa le wena mokgosi wa ka ya rateyang.
0: Tswela pele rato la ka.
2: Ke kopa o eletsa le ntate sekata majana ha se lelwe. Ntate ga le madi a o sele ke eletsa le ena hangata hangata hangata. Ke kopa o eletsa le ntate ha ke ratela ke sheba botshabela. Ntate lerumo a. Motho a mona ha na katleo. Le ntate moholo sa uyesesa le mme se tla hola leratong la hao morena. Wa kamane ka mphaki. Nake, ke a leboha.
0: Ke a leboha nkgono ya itebalang lebitso. Aua, mga wana katola ka ukwa.
2: Nake.
0: Mga duwa.
2: Nake.
0: Kanneti, ina yana ijualu. Ina yana ijualu mbamidi. Hau hulu huwa mga u. Ho hang hang. Re hula re ya pele. Ka hona ntse re hula re ya pele. Botso fa di ba ikagala bo le ba di bo ba bongata. Ha ile.
3: O ha ga tola ka magete.
0: Ka o fela.
3: Ke se bana sa khong.
0: Ke nete.
3: Le di tsela ka ke nne ga tola mo le mo ja mana ka kuthi nya tate mo. O lo makwa.
0: E ya.
3: Yo khono tla tsai.
0: Yena khono tsa tsai ya nete ha o lu ya mo ga.

0: ka bola ga kwa utlwa bana ba moetswisa mona ke hey lude ba tla tsala ba pala ka ba ga ampa le motho yo jalo ha ba moetswisa mona ka sonta mo ka tsha go kwa ba tle leto
1: ha
0: ke o mona tum khono tatai a khono tatai ke le tla lena khono tatai
1: aha
0: tate mo kholo tau ye tshesha he no tlo tsa ha ile ga tsa nyamella o ho ke mo hlolo tsimpa ha ke la ka ka mutla
1: aha
0: ke ha ne tle ke so ka ba ina jwala mona ba ne na le ntwa e dikelele letsatsi e ga le tshabe go na e fihla
1: a o se
0: e ya se ma swana ne tsa ntse makatsa mo ke le tele ne se debo ne bo hlale ke o ga bo pheka pizza e lengwe ka nete se go utlwa ka moge ka nete go boloka malome wa hae malome ke ntho kgolo
1: ka nnete malome ke motho wa moholo
0: ke ntho kgolo a mo boloke hantle hantle hantle a le maila bogoko ka ofela le wena mokhu wa gona ba tsena ke ba gata ka ofela bo mestebu ba tsena ke ba gata ka ofela ke ba gata ka ofela le ka mahalo se buka mo ka bahari ba ka
1: mhm
0: a ibile ya mane tla bahari ba ka mo ma ya nteng
1: aha
0: ga mo ga thota ka mona
1: oh.
0: E ka moka moka moka moka mo tshintsa phatlala ka moka a tlhabiya mo.
1: Mhm.
0: E ka bo hadi ba ka.
1: Aha.
0: E bile o ngopoditse tsie tsie ne ke na yona. Tsie tsie ne ke na le yona. He mo kuwa. Go di nya o be di le monse.
1: Mhm.
0: Bana ba butua ka ba itse bo ntate papu go bona ba tla engola. Ba ga ga dithuna go yentsantsa go tlo engola. Ne ke le hona ha malatsa mmu. Hona mo mantsa go boloka.
1: Ha malatsa pela Brakfontein pela Holy Cross.
0: Ei, antate. Ne ke re boloka mogotsi mo, mogotsi wa botua ka. Ka go dua ela e makwae e ne e ntsetse go feta.
1: Aha.
0: Masika a le ka ditseding, no ka ditsama ka tseding di
1: go tsama go.
0: Ye, aba ke tloa mona ha makwae.
1: Mhm.
0: Ka maoto.
1: Aha.
0: E ka motho wa ka mabidi ka ba ka kena ha mohlakwana
1: mme le ga tole molemo
0: ye ha ka bona bana botswa ka ke ne ke bona ha ibe neng tlwana ha kula etswa etswa jalo ha nkutlwa ke le foranteng ha bo ka pela mo priesta ke ema ke bua o la ka bona hla mahlwana ha kwa leta motla ka sabenya ha go iputsa ga ha di a bua mo ha le diso le ditswa mo ga ke la ga bua ka latswalo le fane ga di tsamaile le kae e le motlhobo e le patle bana ba nako ntse ga ke go tlhokomela sana o go kae ke ithole le fone e be ntse lela ga ke fetsa mana ntate la bana malo ma Jakobo ya la fone o tlo mo kwa tsheng ka ke le ka se ba wanga bana bana ba tlang gathatsa ba u kwa ke etsa ntho ba sa itsebeng di dino ka ditletse no ka tse ding ka nqeno ha ne ke ditshela ya mane metsi ma swana motho ke metsi ma swana ha ke tla fihla ha mohlakwana a tseba metsi ya teng ana gotla motla sa matswela nyanyana ntse tla sa matswela
1: ye
0: empa he ke a tsheke ba ntse ba itshela batho ba go tsi dithuto tele ka mane e roga e bile e o tla ha le tshe kona tsa mayang hantle e tsena tsa bo mona a se kokwaneng number 1 na se kokwane number 1 number 2 mona ke ne ke kwa di di bohloko nyana a go tla bo di go pe mona bohareng a ne ka nete mo di fumana batho ba nthusa ba mo ba ikopantse ba lukisa tsela e ka ba le batho ba mpukang ba ngpadisa mokotla ba o bea ka ntlame mo ngantshwaga he la ene be se nna fela ntle ne le ha makwa mo ya kubwe ene wili
1: ke ho pula hantle mono mafika o ile ka tleng kae kae no ka tsa ma ka tleng jwa letsela e se hefu ile o ile ha o sa mogwa go dikoloi di fete ho hang o sa tsama uwe
0: ho sa tsama u ka tloa mone ka thosa ka go khomba motho tsa se motho ke ntate mo ke se
1: e
0: ya ke tsa di tsa ka ma khaisana wa ka e monga ka se ka etsa jena nna na tsa lo ka le yena e mo kwalele se kae a ile tata mo se ya ba mphaki ha ke le bone hantle ke yena ke thosa ka ntse ke a ne koloi shile tsa putting high school man ke mo sia santse re ka ga mo tsika ha ke thosa ke le ba ka ntena le yena ke no nyilwa tsa ka mona ke mmuni o re o tsama ile ka ntepisana as a sitting ha tlo ka ha ke bona tsa maduma dithaba
1: pele
0: o sa tsama e sa simona ile tibi tibi nku ke me hampa ke

0: Hilili mchana waka.
1: Ya malume.
0: Tanjika tolaka.
2: Tanko. Imashume ama bedia mitu mitlanu mitu tuko libile mani horinya botlanu. Hopula horinya botlanu. Kimani he mouni nalue nakituta rea ruhana. Hona hona ti.

0: ke ha a kentse tena henda te madai ka kula ke tiele tsumo go tsena o ne so o tsame ka khotso tso mo dimo a o baballe mo dimo a o tso se se o shot a mo pela ke mo khono se ba na go botse yeng ke me tso sentle ke ga tsa ke bo hlera le bo he ka tlo wa go bona
1: go le bo hanna hle motlong ye motle ntate modimo wa mpolokele wena o be le tshega le hlono lo fetseng
0: awo wa bona he pofolo
1: le le pofolo
0: wa bona he
1: thank you mgatwa waka thank you mentho tsentla di ratwa ke bohle so fundisi tuwe he murutu waka tuwe re kwalla tshebetso ya ka jeno ka tap

0: Sena ke salma sa le sotse sa sanga mathubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumana ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM ding re fumana ke pekeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto ka jeno ke la bohlano la mashome a mabedi a metso robedi kgwedi ke yona yana ya phato selemo sona ke sa ketetse pedi mashome a mabedi a metso tsheletseng ba le dumedisang o seng ka jeno ke Sephoa Bizo Mabese wa molele wa letebele ke tsamaya jalo le Selina Mohotla ka kwano ka metšhining ya sealemoya go bona go tsotlhe di finyelela ho wena ntle ho tshitiso ya letho mme o sheba nako gantle ka moraro ya bohlano ke metsotso e meraro nako ka mamela jalo thame so e leng yona thapela o seng ka moruti gotseng ntate moruti o ka tswela pele
1: ke ya o tumedisa mamedi wa sealemoya sa lesotho ke dumedisa ka lebiso le letle la moraro rona e leng Jesu Kreste ya o tumedisang ka jeno ke wa gago moreneng e leng ntate moruti puseletso gotseng re ntse re tswela pele le bekeng ena ka mantswe ana kapa potso ena e reng o tobana le beke ena o tshwere eng o tobana le dikgolotso tsa bophelo ba gago o tshwere eng thaba ena e emeng ka pela gago o tobana le yona o tshwere eng e mong thaba ya gae ke dikoloto e mong thaba ya gae ke bokulo e mong thaba ya gae ke go tlhoka kgotso ka lapeng potso e kgolo ko rona o tobana le kgolotso eo yo o tobaneng le yona o tshwere eng momamedi lentswe la morena re tla kopa ke re lebale go tloa bukeng ena ya pele ya Samuele kgaolo ke lesome le metse supileng temana ke mashome a mane ya ba yona e bale ya kena a nka molamu wa hae a ya molapong a ithonakela majwe a mahlano a boreledi a kenya pataneng ya hae eo a nang le yona le mokwetlaneng wa hae a atamela mofilista a tshwere letsekejane la hae ntate re a leboa ka lentswe la gago momamedi ke eno wa le tlhoka nkgono le ntatemogolo ke enwa modimo wa ka ke bana ba letlhoka le batho ba ke bana ba letlhoka mme re a leboa ka gona mme re kopa gore etelele pele ka Kreste morena amen go seng wa ka jeno momamedi wa ka mona mo re balang teng ka bokhutshwanyane ga ke o fa ditaba gore tle be re fitlheletse mona mo ke tetang go bala teng re bala ka monna yo lebiso la gae go thweng ke Dafita yole mona ke ena Dafita ntwa e ne e le e magomagofubedu e ne e le ntwa pakeng tsa mafilista le setšhaba sa Iseraele jale mona e re bibele Goliata e ne le sona sega se segolo sa setšhaba sa Iseraele mme Goliata mantswe a gae a neng a bua ka mehla ga a ne a ema matsatsi ana a ntwa e neng e kupa ka ona o ne a bua mantswe a neng a tshosa sesole sa Iseraele mme gona motsotsong ona re bona mo sesole sa Iseraele se seng se feleletswe ke maatla se tshwile se tshaba go ema empa go na le motlhankana eno re balang ka ena e leng Dafita e reng ga a fitlha mo ononong a fihe e be modimo mo fa botlhale ba gore Goliata ga o tobana le ena ga o tlo tobana le ena o tshwere sebetsa se e tshwanang le sebetsa se o neng o lwantsha dikgolotso tsa maobane ka sona re ke etse motlhala e mmedi fela Dafita ya pele go na le mo a itlhalosang o reng modimo o ile a mpha maatla a ba nna molela marong a ditau le marong a dibere ka mantswe a mang Dafita o re ke kile ka lwana le tau ke kile ka lwana le bere mme momamedi wa ka o tla utlwisisa gore o keke wa lwantsha tau kapo bere o nkile lethekejane jwale ka ga re bala mona gore o ne a theola molatsaneng a nka majwe a boreledi a mahlano mme o keke wa lwantsha tau kapo bere ka lethekejane kapa ka majwe a na a boreletsana a mannyane jwale mona mo re balang teng Bibele bontsha gore modimo a fa Dafita botlhale ba gore kgolotso ena yo kala go kopana le yona a ko e tlhage ka tsela e itseng ka mantswe a mang topana le dikgolotso tsa bophelo ba gago o kope botlhale go ntate modimo gore ga di le tsena na o di tlhae ka lefe gobane go na le ba bangwe ba rona bamamedi ba ka ba mmametseng go seng wa ka jeno o tla elelelwa gore tshenyo e nngwe ya bophelo ba gago ga ya tla gobane re bo bohlaswa e tlile gobane o ne o tlhoka fela gore o kope ntate modimo a o fe botlhale gore o tsebana thaba ena o e pota ka letlhakoreng lefe ga ke tsebe na le o seng wa ka jeno e bua le batho ba batšha pele ba bakae ba mmametseng ba utlwang taba ena. E mong o la re ntate wa tseba hoja Modimo a mfa bohlale ba go kgetha metswalle, nkabe ke se seo ke leng sona kajeno. Go na le mme a mmametseng a re wa tseba hoja ntate Modimo ka mo kopa gore a mphe bohlale ba go kgetha dikeletso tse nepaetseng go tswa metswalleng kapo batho ba buang ba leng gaufi le nna. Nkabe ke se seo ke leng sona kajeno. Batho ba bangata le oseng gona ba bang ba bona ba mmametseng ba wetse ka lebaka la gore ga ba ka banka nako ya bona gore ntate Modimo a ba fe bohlale ba gore ba tsebe go kgetha gore na kgolotso ga e le tjena o lokela a pote ka lefe a etse eng. Go seng wa kajeno momamedi wa sealemoya sa Lesotho e re bebele Dafita itse ga a kopana le Goliata o tla gopola gore o ne a qala go kopana le kgolotso ya mofuta o o jwalo. Go na le kgolotso yo o qalang go kopana le yona selemo sena se Modimo. Go na le kgolotso wena motšha yo o qalang go kopana le yona kara lelapa la heno o qala go bona bophelo bo le ka tsela ena. Go na le mme a mmametseng o re ntate ke qala go bona dintho dintšhi ketse kapo di mpetogetse ka tsela ya mofuta o tjena. Go seng wa kajeno ke a o kopa wena ngwaneso, ke kopa gore o konke nako ya gago o rapele o kope ntate Modimo gore a o fe bohlale ba gore wele kgolotso ena ga e le tjena kholotse yena ha ile ka mofuta o tjena ebe jwale ke ha ke etsa jwa. Modimo a keke a ba o swetsa, Modimo a keke a ba o tlodisa mahlo. Ke mmona mo re tetang go bala teng momamedi mona mo bibele bontsha gore Dafita itse ha yele lore yena ntwang kebe ka e lwana ka dibetsa tsa maobane, yena ntwang kebe ka e lwana ka boeletsi tsa maobane, yena ntwa e tlhoka kore dibetsa tse fapaneng e tlhoka mokgwa o fapaneng. Momamedi wa ka dintho tse ding bophelong ga di tlhoke gore o bo se o ropoa fela o ema o lwana, o lokela o nke nako ya pele o rapele o kope ntate Modimo gore a o fe bohlale. Re santseng re phethela beke ena ke kopa gore o rapele gore ntate Modimo a o fe bohlale.

0: ke bela go dumedise le go seng gwa ka jeno mo sotho wa heso lena non la re bitsa dihwai le dano le tlangwena manta ha ho isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo me ke o hopotse hloga ha le la bohlano jena bohlophisi ke ba lekala la heso lekala la tikoloho le mego athi ya o bela lona moyeng ka jeno ke wa hao wa ka mehla matlota masii tsholo ka ha o tseba mosotho wa heso hore lekala la tikoloho le meru le na le mafapha a mangata ka jaanong ka tlo mamela mme Tebello Segobe yeo yena a tswang lefapheng la mobu le pokello ya metsi ka gare go lekala lena la tikoloho le meru a tlhalosa ka mo ofisi ya gabo e sebetsang ka teng ga ke tsamaye ke le mong mosotho wa heso ka mane ka metšhining ke ntse ke tsamaya le wamphato neo mokwaga yena a etsa bonnete ba gore kgaso ena e fitlha go wena e otlologile go se tshitiso ya letho
1: ke nna Tebello Segobe ke sebetsa lekaleng la environment and forestry ka ga department sa soil and conservation section ya water harvesting ka ga office ena ya water harvesting ke sebetsa le pokello ya metsi ha holo re bua ka pokello ya metsi e re ya kotulang ho tloa e ka ba metsi ya pula ka ba ya ba metsi a tloang mehloding metsi ena ga bokelletsa hore e tla ka nako tse lefatshe le ka bona ha ya rona e feisang komello batwane ba khone ho tswela pele ho nosetsa masimong a bona ka bo diplotong tsa bona ka bo hohle mo tabena ya timo e sebetsang teng ho ka nosetsa diphoofolo re ka nosetsa ka bobedi mahae diplotong tsa bona ka bo masimong ntho nngwe le nngwe e tsala ka hara lekala lena la timo hape hape Basotho ba tsebe hore ka hara lekala lena la environment and forestry department sa soil and water conservation re thusa setšhaba sa rona ka tshebetso eno ka ba le batho ba bang ba ka batlang go bokelela metsi felene ha ba tsebe na ba qala ka go etsa jwang jwale tataiso ya rona ke gore ba teane le ofisi ya rona ya environment district ka go fapana tsena tse leshome re na le ofisi district se se le se seng batho ba bangata ba tseba no bitswa ka nesareng jwale o ya ka teng o lo bolela gore o ka lakatswa go haelwa e ka ba le tamo ka boikopanyo ka potanka ka bomong ka potanka ka bona boikopanyo jwale lekala le kenela ka gore le ka thusana ho motho a hlokang gore a thuse jwalo le kala le thusa ka hore ntho engwe lengwe e rekwang disamente dipipe di rekwa ke mmuso empa motho ka po batho ka boikopanya mosebetsi wa bona tlabe le go batlana le majwe ba collecta majwe le hlabathe ntho engwe lengwe sa rekwang e hlokagalang ke ya batho engwe lengwe e rekwang e tswa ka lehlakoreng la mmuso
2: ke kopa o ko ntshetsa gore na ha e sa le lentse le potolwa mohlomong ka lefapha le thutsa Basotho ka taba ena ba bokelle metsi le le bone Basotho ba hlokomela ebile ba nketse taba ye hodimo ya hore ba tlameha hore ba bokelle metsi nakong eo metsi a ntseng a fumaneha
1: wa tseba go na le bana le tsebo e jwalo gore ga metsi a le teng ba botlhale ba bokelela ba bangwe ba bokelela ka dibate tsa bona tse ka bantse golo ba bangwe ba senang tsona etlhile ke sekolo but ga re ya setšhabeng bogolo ba nako go na le ba tsebang ka go fela ba tse ba tlameha go bokelela metsi fela go na le ba tsebang go go na le ba ka fumanang thuso teng mmuso mo naka gareka lena le ke le sebeletsang go na le ba sa tsebeng jale gangata ga re tsamaile re ile metse mana re ile sebetsa re gasa evangedi eno e jalo gore go na le moo ba ka ba thelang teng ba tlhokomele gore ga o tle masego fela setrekeng se seng se seng se motho a leng go sona re na le ofisi mono wa temela ofisi e jalo o tla fumana thuso
2: o tlile o bua ka mefuta e fapaneng ya go bokelela metsi e meng e ka baka ke mekgwa ya matamo e meng ke mekgwa ya ditanka le ditankeng mono go fapane na ke tanka tsa mofuta ofeng ga ke re kene go ena ya matamo ga e baneneng ke re sehwai kapo dihwai tsa motseng monono tlhe ke re sehwai se batla letamo le e mong pelenyana maano batla letamo gantlantle le sebetsa bang le ka etsetsa motho yo mong le mong letamo kapo go thaletswe ke gore matamo mohlomong a ka kopanelwa le dihwai ya ba nneng ke matamo a mmalwa ka go sebaka
1: ga re tla tabeng tsa matamo motho ga a gaele letamo ka bomong letamo le gaelwa setšhaba ka boikopanyo principle ya rona kore ga ona motho a onang metsi jwale metsi a tlo ba mangata bogolo ba letamo ga etsa ka boikopanyo ga gologolo ntse re shebile gore metsi ke ntho e ka tswang mohloding jwe ka ke tshulo mohlodi ono ha se wa motho kwa batho so le ga re neng ka go isa motho ka le mong empa fela letamo le etsetswang o setšhaba sa motse ka boikopanyo ba tla sebetsa mmoho e bile ba fuwa tumelo e jwalo ke morena le mo councilor wa Mozulu ka bo monteng batho ba betsetswe matamo mme ba ka etsetswa ditanka le mekgwa e meng e seng matamo
2: ke ntse ka le hona tameng ya matamo ga na o itse ga e baneneng lwetsa letamo ke utlwile gore ditankeng teng e ka nna ba ke taba ya gore lekala le tlo thusa ka samente le tse ding jale tabeng e ya letamo teng o lilo thusa kang lilo etsa batho fela gore le ka etsa matamo mona go lokile gore le ka etsa matamo mona ka fo gore a gola poso ya ka etsa matla mona mo e leng gore na letamo go bebe fela gore le ga e ba lefitlha ka ga motselege a ye dihwai go tlhokala letse letamo ba ka iketsetsa letamo le leno ka bo bona kapa gantlantle tabeng e ya letamo lona e tlile karolo e tlile leng kang gagolo-golo-golo-golo ke efe
1: matamo ona a ka tla ka mekgwa e mmedi gagolo-golo re ipapisitse le sae sa yone go na le ntho ka reng ke letamo ke le legolo go na le ntho ka nqanthananyana e nyane e sa etsweng ka metšhini re ya fela re lo supervisor re ba bontsha ona le ka gauwa jwang la tiso ka mora nakong yane seke la tshwetshwetha go na leo a na a magolo e nka etsa ka boikopanyo a na a magolo a tlhoka metšhini jwale ga ke ra tse bagase basotho ba bangata ba na le metšhini e ne megolo e mesetlha e tshepang lefatshe jwale ke moo mo re kenang teng re tlo fana ka motšhini ono o mogolo motšhini ona oso ga o tsamaye fela o tla o tshetse petrole e ngate tugo jwale mmuso ke ona o fanang ka motšhini wa yona o fana ka petrole ya yona kapo diesel ya yona o fana ka drivera e tsebang go ganna motšhini ono o jalo jwale bona ba tla fela ba tlo go jwetsa gore ba batla letamo kapo rona ka ba eletsa gore sebaka sena sa lona mokgwa o se bopeileng ka teng motlho o mosepelang masimo kapo ntho e nngwe lengwe ka tlhokang go nosetswa jwale ga tla re ba eletse gore re kgothaletsa gore etse letamo monana ka baka la bogolo ba teng data le disebediswa tsa rona tsa mmuso tse re tsebang bogolo ba nako kanedi ke ntho tse turu tse batho ba ke seng ba kgona go iketsetsa ka bo bona le gona mono ga ba keta go fumana metšhini eno ntse re tswela pele gape re ba supervisor re monitor until tshebetso jalo e fedile
2: ke taba tse ntle kanedi tsena tse o ntse o bua ka tsona jele ke batla go tseba gorena tabeng tsona tse tsa matamo ga le soka ba le kopana le diqholotso motlhomong tsa gore re a rata matamo empa jwale re na le tshaba ya gore motlhomong bana ba ka nna ba wela ka matamong kapo tšhe motlhomong le gona mo pele le a etsa motlhomong le ba fa dithupelo tsa gore na go tlo go sebetsa ga le jwang gore le seke la ba kotsi motlhomong tabeng tsa mofuta o jalo
1: go etsagala ene go kile go etsagala makgatong a mangata matamo a gagwe e le bana ka bo bana ba bapalela letamong ba wele ka ga letamo e batho ke letswalo jwa ka motho e molemo ga ngwana ka gore o tlo phenika ebe batho ba phunya letamo empa ga se ntho e bonolo gore e ka thibelwa ntho e bobebe ke go fela rona re bue le batswadi re bue le setšhaba ka kakaretso gore metsi ke ntho e kotsi bana ba seke ba bapala le ga o le jwalo ntho tseno tse di etsagala fela go na le situation tse o tla fumana gore batho ba batla letamo e ne ba le batla sebakeng se fosaetseng e ka ba sebaka se pela matlo se ka ga metsi gagolo ebe ke o bone go na le nako e dipula dinang gagolo ntho tse tswang di-storm metsi a ba mangata gagolo be a tlala a ba tsholowe jwale ke ntho tse ne tse etsagala ga e le ga di etsagalang gate ba di etsagala gona re le ofisi ena ya pokelelo ya metsi ke dintho tse re buang le tsone le setšhaba gangata gore ga re pretha sebaka sa go etsa letamo re be sedi gagolo gobane e ka ba kotsi as much e se go thusa kalokalo ke ntho e ka bang kotsi maphelong a rona le a bana ntse ba sa bapalele metsi a ka bang mangata gagolo a tswa e be a senyetsa batho motlho mongwe le bileng ka maphelo
2: e nngwe gape ke nana ke ya gore matamo kutlwisiwa ka sentse e le gore ga e ntse e tlhile a tlo thusa dihwai tse ka bang di a tlhaisa ka mokgwa wa go lema gore batle ba tshelele nakong ena ya dikomelelo tse maatla jale na ebe lefelelela fela mo matamong go ba chea ukwisa gore le diphoofolo di ka nna tsa lona ona matamong kapo motlho mong e ka ba e tabeng ya diphoofolo go na le ntho e le etsang eo e leng gore mona le re fela ehlilane re etseditse diphoofolo ko re bokeleleditse diphoofolo metsi motlhomong e leng taba e mona gore e ka ba ya re qobisa gore re fumane gore qholotso e ne e go kopana le yona ka metlha ya gore diphoofolo tsa rona di fula mekgwabong di re senyetsa mekgwabo e be e ka qobega
1: ntle le ditanka le matamo ka mona ka pokelong ya metsi ntse re etsa ntho tse bitswang di-drinking points ka segowa ka sesotho sebaka sena se etseditsweng fela gore diphoofolo di lonwa ke ntho tse re di etsang le yona le yone ntse thusa gore ka nako nngwe letamo ga le gagwe le tsetswa bo embankment le shapewa gantle ga re dumela diphoofolo di lonwa teng ka nako nngwe di a senya wane di a gatakela gore tlo fitlha metsing jwale re na le ntho tse jalo re na le matamo re na le ditanka ebile re na le tricking points fa bakeng sa pokelelo ya metsi
2: di drinking points tsena mona mo di phofolo di etsetswa mo di nwanteng le tsona ha le ke tse se ho ika bo mong e tla ba sebaka se le semohlomo ke re motse le tla tsa sebaka se le sentsa mo phofolo di nwa mohlomo le motseng eno ho lenya le tse kwa loka poteng ho sebetsa la ba
1: yo loka le damo fela ntse re nka metsi mehloding ya setjhaba le drinking point ntse re nka metsi mohloding wa setjhaba ka ho no re bolela hore ga re no etsetsa motho a le mong drinking point ke ntho ba e kgolonyana extended jwale re ke setsetse le motho a le mong ka mabakano ha ba motso o itseng o hloka mo di phofolo di nwang re ya re tse feasibility ya le sebaka seno ke bolela hona le mohlodi wa metsi o tshepahalang and then ba ba etsetsa sebaka ho ha re etsa sa teng o se tlo determinewa ke dipalo tsa diphoofolo tse ka gara sebaka seno go na diphoofolo tse go tshwana ona tse telele ga re di etsa ka nako o tla fumana go na le kgolonyana e godimonyana for diphoofolo tse telele tlasenyana go na le point e nngwe e tlasenyana for diphoofolo tse go tshwane ka gono ga re etsetse individuals re etsetsa setšhaba
2: ga re ke re fetelanyane ka hena ya ditanka ke utlwile gore ditanka tsenana e ka nna badi le mefuta ke tsa mehlodi ka fo sedimotswe ke tsa marulelo e le gore tsena tsa marulelo le ka dietsa le dietsetsa motho ka bomong ntlong e nngwe le nngwe eo e leng gore motho a jalo ka fo sehwai sekolo se kopile o thusa jalo ga e le go tsaya mehlodi motlhomong he di tla nne di setse ke le ka matamo
1: ga re tla itanke mona ditlhe di mefuta e mmedi tsa pele ke ena re itseng re nka metsi mehloding mehloding yana le ka mokgwa tshwanang tse re e tlwelela dithaba go lo sheba mehlodi ka godima dithaba gobane bogolo ba nako ga tseba mehlodi ena ka ofela bogolo ba nako e tlhaka godima dithaba go lenyana le dintho ga tsama go lo sheba ke bone metsi ana a mangata go lekana wa ka katla tsa tanka go na le tsena tse re di bitswang di-roof water tanks mo re nka metsi a teng ga pula ena fela a tswa marulelong ka gono le gona e tlha ke gore metsi a jalo a nkwa matlong a goletsweng ka masenke ebile matlo a jalo a na le dikatara dikatars ke ntho tsena tse nkang metsi o tlwa marulelong gore lo tlhalela pointeng e le nngwe jale go batho ba jalo ba batlang tanka e leng ya bona e tlama e be mefuta ditanka e tlongka metsi go tlwa marulelong ga fela nka metsi o tlwa mehloding re se re etsetsa communities and individuals
2: he ke taba tse monate ka nnete ke a utlwa gore a tshona tsena ga ona sehwai se tlamayang go lola ka gore ga komelelo e fitlha metsi ga yo gona o nwesetsa dijalo tsa gae kang ga na o itse ba patala go etsalang gore jale tse ka ofela sehwai ka bomong a foka motse le boikopanyo ba dietsetswe le ka le mo
1: ke qale pele ka ditanka ha ba e le boikopanyo motseng ba tla me ho kopana mo ba bokelle majwe ha ba batla tanka e kgolonyana it means ba batla bokella majwe a mangata ho feta normal ba tla bokella le hlabathe le rafo le senrafo a holo ntho engwe le engwe e sa rekweng majwe le hlabathe ke tsa bona ba ipatlela hobane mandate o mong ko re sebedisa ntho tsa tlholeo tse sa rekweng ga re tla mono ga ntse re ga tanka gape go tlo tlhokagala bo dipaepe bo dipompo bo disamente nagana mmuso ke initiative e kakanya go rekela motho a le mongwe dipakete tse 60 sa samente wa ga e tanka e le nngwe ejale ga e le motse ba tetsa balo nto tshwanang le ga e le roof water tank e ne e tswa marulelong mongwe a teng a le mongwe kapo motlhomo lelapa la gae ba tla batla majwe ba batle lehlabathe ka mofuta eno e mmedi e be gona re fitlha re mofa dipakete tseno tse 50 ka botse 60 depending on what that tanke bohlo bo bokae everything e rekwang ke responsibility ya mmuso everything if manwang naturally ke ya monga tanka o ba ikhaela ha ba ile individual ba ikhaela e bile ba ipatalla se hai
2: re se bile re fihlile pheletsong ya ditaba tsa rona nna ke a utlwa ka nnete mo na se ka ba bohlasweng ba mosotho ka bomong ga e be yena ha ka ba a bokella metsi kana go nyo ile ngora metsi a hloka a bokellwe ka yo ha se re phetha ditaba tsa rona o ka sia molaetsa o feng o qetela ho ba sotho o songwa ka re za ditaba tsa ha ha holo holo maemong a na le ho di mo iseng re phela ho ona a seng a fetuile ha holo re sa tsebe hore na ha pulena tsa tsilena ibe se re tla e bona neng hape
1: ba sotho ha re eme re bokelle metsi gobane ga tseba go na nako ya komelelo e mpe go kila ba le nngwe ka bo 2016-2017 or so ne le mphe yagolo go la tswelelela fela batho ba kileng ba bokelela metsi jale gona jena ga re emeng le majarateng ya rona ntse re tlhoka gore dipoloto di lengwe di nosetswe le masimo mane ne ntse re le madi ditanka ka mogo fapaneng ka di-size tse golo gore ga o le gobe ne nne gole ka dipaepe re ise masimo go le nosetsa kopa le emeng ga le sena mokgwa o ithekela ntho tseno ka o fela le tlo ofising ya rona lekale lena le re itseng ke la environment and forestry ka ga department ya soil water conservation ka ga water harvesting le bile taba tsa lona di tlatla le thuswa teng le tla le helwa ditanka empa le hlokomela gore ga re no ya go lona re lo advertise ditanka a ba tang tank o tla tama go lana di eta tle ofising kwa no to bolela gore ke kopa thuso ke kopa go helwa tanka o tla e haelwa go pole hape a setaba ma se go fela di trekking ho hlele sotho ka ofela di trekitsa tsa le shome ha o dula ka cha snack ho na le office ya conservation mo no wa ya o tla thuswa ho hle mo leng teng go kota ngwaneso e bo fumana thusa o le tsa tanka o no setse le gore le bana
0: re fihlile pheletsong ya lenana la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme ba sotho hle ke a tshepa le utlile ka moo lefapha lena la mobu le pokello ya metsi le sebetsang ka teng ka gare ho lekala la tikologo le meru go fihlela re kopana hape la bohlano le tlang e ba le mafelo a beke a hlonolofetseng sehwai
3: tlhokomediso go ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa botlhokwa go hlokomela gore mang kapa mang ha go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ha e ba bamemedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

0: Mamedi ge metsotso ke mashome a mabedi a metso e mene ga re lebile gore nnya botshelela re dumelela re wela gabong ka ditaba tse supang ha ke ha kgweding ya Hlakola selemong sena ke ha lekala la temo lekanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le ntsha phatlalatso e amanang le tlaleho ya pele ya lefu la tlhako le molomo e neng e fumanwe seterekeng sa Bothabothe. Boemo ba lefu lena bo ile ba mpefala mme ba susumetsa mmuso wa Lesotho phatlalatsa taba ena e le tlokotsi. Hara tse ding, lefu lena le ile la baka hore ho be le dipehelo tse thibelang motsamao wa diphoofolo le nama e kgubedu esita le ho ama kgwebo ya kgwebisano dipakeng tsa dinaha tse ding le naha ya Lesotho tse kenyeletsang naha ya China mmoho le ya Afrika Borwa. Le ha ho le jwalo, mamedi, tlhaloso ya morao e supa ha mmuso ka lekala le ikarabellang la temo o nyehlisitse tse ding tsa dipehelo ho netefatsa hore ditaba tsa kgwebo le kgwebisano di tswela pele ha ba ikarabellang ba ntse ba tswela pele ho beha boemo ba lefu lena leihlo le ntjhotjho. Re buisana jwale le mokgatlo wa boradilaga ho utlwa hore na nyehliso eo ba neng ba ka e lebella ho tswa lekaleng e ka ba efe mmoho le hore na ho kginwa hoo ho amme kgwebo ya bona jwang. Mme re se re ntse re na le kapa moeti wa hao re tlotla re buisana jalo le monghadi re tshedisitswe kgomare. Re dumelle re potele hanyane re tlatla re tswela pele ka ditaba tsena.
1: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta. E le hore ka tsela eo rona re itukisang ho utlwisisa bonna le ho bonahatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona. E le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
2: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boinetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhare le na le o ge le bonang.
3: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana re bua gagolo ka lona bana ba bananyana. Tsatsi nola lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong. Le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore kaofela lona le jalo sekolong moo le kaofela le tshwana. Le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng. Taba eno bolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tshwana. Se ka batla gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa ga wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gona bela o tla ema no tseka taba o re le ntse ba tla go tlhoka ka tsi bang hantle gore la pe mo ba sentse bana e ga mo hele le tlwele wa wela di khotsa di tshelete tsa moya tsa di data tsa e.

0: La batsa go pita dina e di fiong ba ke se ba go ba gata go pita. Ke potse ya tele ya bobedi. O ge na mo putso. Ba ba tlhaba tsela mo selekiso o so so tlhwa o go tla e ketsa. Ba go ba e kele tsa mo selekiso fela o sa e ketse mo putso. O ba ja tsela o bua o ba di. O laela ha o khathatse monwana o tsipa. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsa o ba tota go tsa dithuto tseo.
1: Tabana
0: se ba
1: buang ka tsona ba ga thutse se se ba di sebedisa na.

0: bua tate re hlokometse hle hape pe rona le batswadi bao ditaba tsena hle ba ditse hantle hle ba shaba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna ana le tshelete ya ba itshebela pele fa ke bua tjena tate re na le ditaba tseo re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna a fitla go yena ba pele fela a fitla ga monna tsena pele a fitla monna la go hela ke hlokometse gore o tswe go bona ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bompo bona gona re dumelana jwa ke kopa o mphe dikete tse mashome a mabedi a ke tla o mofe yana go feta dikgwedi tse tsheletseng ka mogadi kgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tlha gapeape ke motho wa modimo ke bona ka motho ano wa ka mane ga ke sa tsale ke na ntho tsese ko sokodisang kotlhe ke mathate dingaka ke enkanete motho ona e tlhoosa ka rothata a kompo boetse o ga a šhašhaletse gapeape
1: mamedi ge metsotsong e lesome le metso e robedi ga re lebile goreng ya botshela lotlo re ne le matsogo metseng empegelalo jalo ga se re ntse rena le moedi wa nate go marega go dumedisa setelo gona go amogela ka gona neo la ditaba la sepipi sa lemosa losotho seng a ka jeno tate kgomage amedi ge metsotsweng ena e lesomele metso ye robedi ge a ge lebile goreng ya botshelela moo re tlang go gefutsa gona teng ge balwa ditaba tse qalang letsatsi re kgatlhilwe ke gona gore re buisana le bana ba mogato wa bogadilaga gore kapa go getle re utlwe gore na nyehlisetso yeo ba neng ba ka e lebelela go tswa lekaleng la temo lekanetso ya dijo e be ka ba efe ntate kgomage
2: Ntate.
1: Ke a dumedisa le go amogela ka go lenana la ditaba la sepipi sa lemosa losotho seng ka jone ntate.
2: Ke a leboga ntate.
1: Ntate. Ge etse tlhoko gore ka ba le nyehlisetso e itseng gaolo ditabeng tsa kenaganama e kgobedilwe ka ga go ile go aginwa ditaba tse jalo ka lebaka la sewa kapa lefu la tlhako le molomo le e le gore ile la fumanwa lekgato la pele ka ga gona gena kgweding ya tlhakobele monong gage re utlwa gona motlhomong le boradilaga le ka lakatsa kapa le ka lebelela gore nyehlisetso yaeo le ka e le fumanang e be ya mofuta ofe mmogo le gore na go ginwa goo go ile gwa ama kgwebo ya lona jwa
2: ntate ke a leboga ntate ke dumedisagabedi jalo ka sotlhalositse go bjalo ntate lekala letlo mme ka kgonatšhe ne sentse re ile ra fuafua ganyenyana fela gona go tla seketsa jwang le ga ntho di sa tlo gokela setlwaeding gantle 100% empa bonyane mokgwa wa gore re tle re fumane
1: ntate kgomage o tsamaya o nyamela
2: ntate o ka tswela pele ntate ke ne ke bontsha gore go jalo jalo ka go tlhalositse gore go tla tla go ba le go ginolwa go phašha le ga e se go ginolwa ona e rereng go bolaileng gagolo go tla bo go na le dipeelo gona gerekego ka dipeelo di feng pakeng tsa mmuso wa lesotho le aforika borwa ntate potsong yago ya bobedi ya gore na e re amme jwang e re amme ka thata tabeno go a e berese re le ka go godima selemo a ke sa fose nama e sale e kwalwa e sa kene ehlile dikgwebo tse dingwe tsona di wele ntate ga di sa le mmarakeng ga tse di ntse kang gona ba ntseng ba setse ntate go bua ka thata bothata bona bona ka gona e nngwe gape ka le ka nngwe tlhalosa ya gore go na le batho bana ba tlwaeseileng ka gore ke di-fly by night jale ba nkileng monyetla gore e be ba ka tshedisa nama ka ditlhogwana tsa matsha mme ke moleng gagolo ntate
1: ore baisa di-fly by night ba etsa jang
2: ba se ba nkile monyetla jale ba tshedisana ma ka ditlhogwana tsa maatla ee so ke mo setsi sa pokelelo ya lekgetho sena se etsweng gagolo mono wana ga o shebana ke nako e kae jale nama e sale e kwalwa jale e ba go ntse o na le batho ba ntseng ba tshela ka ditlhogwana tsa maatla ba sa fane ka lekgetho madibo go mmane tate ke yona tabe eno
1: mamedi re metseng e lesome le metso e mene re a re lebile goreng ya botshelela motlhomong le ka etsa jwa kapa e ka le le boradilaga le ka lakatsa ga mmuso o ka le thusa jwang molemong wa go maatlafatsa kapa go phamisa dikgwebo tsa lona tse o tlhalosa gore tse ding tsona dilesebile di weleng
2: ana re ditlhare go. Ta hola taba ya ya mo sa kwa tabeng yeno. E ka ba go re

0: Hugo Veneze.
1: Rebekgomare.
0: Eyanare.
1: Ha e bona mme ke kopa mpole ke o tlo yeme le go puisana go netle tsebo ba hantle. Ke ne ke go tsitse go le tong o ko yeme. Hanyane fela re re tre fitse ditaba tsena ntwa ba jole o tsa mantsu o nyamela.
0: Oh.
1: Ke go bomela ka thoko hanyane hona mo mo leng hona teng ba le hona mo hlakile ngona di.
0: Ah la re ya le bo. Ke ne ke re go ya bobedi ka ba hore le kana le tlele re tuisa tate le kana la temo. Ho mo la maketi.
1: Yeah,
0: ne. Ba tle ba re tuisa ka hore o re dilo ke taba ena ya hore na ke mangana le tokelo ya go etsa import nama. Obane ha o ne pa etsa ka molao. Di la ga di a ga di rekisa nama. Empa wele o tlo bona mo ga ga o tsena motho a ke itha ga motho a swa bona ga di la. E mong le mong a ga itha de la nama Afrika Borwa. O di mama na mo se ntse ga na le mathata hona teng hore di business tse ding di wile. Yo ya le mona mo ho bula mphashiale. Ke bo etsa hape e tlo tla e bata ba yana ya hore motho a tla ndi jwa ha lo jela ga e slaheng ga ga kana e be bile o tla fuwa permit ya ho tsama he a la gana ma jono ka ha ga wa e rekisa sala sa e rekisa
1: mhm ke ga ba are ke ntla ife o ka batlang hore o tlo be ema mamedi le seleng le ka yona pele re ga momema
0: a tsena re gana ga le de gotli le jono ga o so o no ile wa o tlalo yana ho re re bile tlokotsing yana go etelela ha go re ya hore e be nama ha e tsena ka gana ga mo ke nana ma ho fela le ya process empa na jana ha ile mona ho tata ho bunye tshitse yana ya hore ge bulelwe le go ja se tlo tla ka bontsha go le ka dibakeng tse ka bantha go fela tsa gola tse ba di metallic standard tsa hore di ka export ho lwana hen tsa botsa
1: empa le pele go mono le la ka tsa ke kana go ke kana go itilile le boga dilaga le bontsha hore mohlomong engwe ntlha engwe tsang hore ebe ha nama ya lona e tla be e sa fihlile di standards ka molele le beka teng ke taba ya tlhokahalo ya dilaga
0: sla
1: gapane e ndate le la ka tsa hore ho tle ho etsa le jwa molemong wa hore ho tle ho be le sla gapane ka pa nama tsa lona nama ya o le hlaisana le lona e tle e fihlile mebaraka
0: a hala de ja le bo ya hala eno ke selipini ya bona ya mehla yena re di re se sa phumule e me ya go ke yona ntse ntse na ha le sotlo ha ena sla gapa go yena me ho ba wi ma ha go no e be ke ka lo kana ha ena sla gapa ne go ke ntse sa tsebeng lo gona we sa ra empa he u kgilo ntse le mekutumane le mana go ka nna ha etsa gara gore sigulwe lo ho ja ntse le tshepiso ya mehla yena le mehla yena empa ga etsa go ile tsontate go ba ikagala ga nete go go go matlafatsa taba ya gore go kobela ha e se le tla gapane tsara seno sa mmuso mono ha ona re ntse re le ka gore re ikete tsa gona se private ba no wima go ka so se ntse tla gapane
1: mhm o tsetse go jola ntate gememe mo mamedi go tla gona o tla reng ditabeng tsena mamedi mo go mohala ke +26659933 ke yona mo go ka kenang ka yona gore re tle go utlwe sabo sa gao ditabeng tsena o botsa kapa gona go tlatsetsa ditabeng tsetse go tseng re buisana jole le mong ga di kgomare re le metsotsong ena e le shome ge a re lebile goreng ya botshela mo re tla go beya ntlha ena gotlo teng +26659933 ke nomoro ya mohala mamedi yo ka go kanang le gona ka yona mo re ne re buisana jalo le monga dikgomare e le go tswa mogatlong wa bogadilaga e le gona go re tle go utlwa gona mohlomong nyehlisetso eo lekala la temo le tla e etsa ba ka lebelela gore go tle go sebetswe jang le gore na ho khina hona ho ile ho ama kgwebo ya bona jwang o hlalositse mona gore ha ka tseding kgwebana ile ya ba mea haholo ho ba bang ka patseding tsa dikgwebo tse jwalo di seng di bile di wele ha re ntse re emetse mamamedi ntate Khomar le le bo gadilaga le etsa jwang mohlomong go thakelana ka malebela e le hona go matlafatsa tlhahiso ya lona
0: ba ana de ke ya le bo a tlo ha ntse re le ka ntate ho re e le tsane mona le mane ge be nne re thusane ka ra bua le tabe nngwe gape e boetseng e re no ka maqeba ka letswai ke ya gore o tla gopola gore go ile ga e ba le taba yane ya section 34 ya dikgwebo tse ileng ga thwe di-reserved for Basotho mme molao wa tlhaba kena tsebetsong ganga ka nnate kelo ka ke tlhalositse gore tabe eno e re gulela dikgobo ga botlhoko gobane go na le dikgwebo tse ntseng di le matsong a melata e sa lo jela mosebetsi matsong a melata go etsa motlhala fela ka yone ena ya nama ena kgwebo ya ka go rekisa nama ke kgwebo ya e nngwe e kgethegileng gore e tswe ke Basotho moemong bona be sentse re gulea ka thata ntate

0: ntse ga thakela na mona ga fumana ba ba inkile ba keke ba hlotse ba gopela mabaleng a thekiso ntate go bana jale bona le taba ena ke tla mo tla rosa go ha ga nka le bile to tla fumana tshireletso ntate ha re ha re fumana tsala mola o no ntse se le ntate o ke ne se se ka ka ka le meng ba re ntse ga pata ra dilo tsa se le nka ofela ya se se se sanga ga ona pela go
1: +26659933 mamedi ke yana nomoro eo ka gokaganang le gona ka yona ga utlwe seabo sa gago tlatsetso kapa potso eo o ka bang le yona tabeng ena ditabeng tsena tse bogentseng ge ditshotla ga jwale ge metsotsweng e supileng ge a re lebile goreng ya botshelela ke mo re tlang go gefetsa teng o balelwa ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho +26659933 ke nomoro ya mogala e eo o ka gokana le rona ka yona felana date kgomari le le boradilaga nama e kgobedi e le teng ka gare go naga kapa e lekane e teng ka gare go naga gore e ka fepa basotho kapa go lokela go go tlhofetse jwang gore tlhagiso e tle e phagame
0: ke ka sewere o ka fumanang beile e go e fumana ka thata e le gore ka
1: nate kgomari a yolo o ntse o nyamela o feta jwane ga re ke mamedi kgotso mamedi ge metsotsweng e supileng ga re lebile goreng ya botshelela ga ke tsenebe na bothata bo go kae date goma yena e no le mane mo no hlalosa empa he mamelo yana o ka nna ke yana mo gonyeno ya +26659933 e lo re tla go tlwa sa sa mamelo di khotsa mamelo ndati
2: la le ntlha ke bi mo no wena mo e di di ba
1: ba tse ibe ke yana ile ka ho e
0: o tse nna mo
2: tsana ha le ka bla
1: ba o ka tsela pele ndati
2: a jale wa ndati la ke sa go tsela ntate wa le ke tsena santsa a itho e re ke jibo tsena dibaka tse tse o thing ba ga ke go tsona ke se ke dibaka tse ba lantsa ba ga ka go tsona ke hleng di na le nama ya boleng ta pa ile la ga tseo ta pa ile mo lo se di jo ba ga ka nama e boloke ile nye senang mafuna go ja ga pele ya ube ri go na ha ba sa tlo ha ntle ke le bo ga dilaga mo go mo mo hona le tsebo ya go na maena e ba duwe ba bona ka di milioni tse di tsang South Africa ke tse kae ha ba uno ka tsala ba ba sa ba kadile ka go ba be le di tsa bona tse ba rekisa nama e bile ba ithaitsetsa ba ka gana ha le sotho ba ka ba bolukile di milioni tse kae ona la ntse re na ha ya lapa tsala ntse re nka tshelete re isa South Africa ka di bale re ja rile se re ka tshisene tsa man ntse re na ha ya lapa o tswa ya o tatela jo gona i go bo tsena tsa ka bo section 34 ke go ba le mbona e le bo ga kgwebo ba tloeletse go gibe ditaba ditaba di tsoka tsela ditaba e le mohlanka o ngwala le ngwala o fela le ka ofisi go ba sotho ba so ikemisetse ba ba se tikise tso go baka a ka sebetsa la dikgwebo tseno e be bona batho tse e be bona ba re ke mang a tla ba lwanela gore batho ba bo ka molao ba bo utseng ba tswe kgwebong ka mofuta o ba ntse ba le ka ga go tsona bona batho tse ba sa lwane ke o kae mo dithuto ba dijaka tsa fanwa di sa tekisileng ba tsona e be ke hlakile ntate teo
1: o hlakile ntate Peter ga lebo re go mara ga re kene go tso na dipotso tsena ka motsotso
0: jana wa ndade go tsenya ha ya pele le kala la demo le ka ne jadi yo e pene pa tsene so tuma ndade ka tsi bidisa no mo le bompa ka bona Afrika Borwa ba na le no lwa ne ne pa itseng ndade e ba e ba e ile go bona mo go ne pa itseng gore ka ga ka go kae di ba ka tsei wa le di ba ka se hlwa go go bane di ka ba di dumelo tso go di ka exporta ne se go ka bo sana mapumono ba ne ntongwe le nngwe di ga ka di a iteka e ne de ke utlwile gore ba tla ba teng ntate bahlanka ba lekala ba ntse ba katela ona mosebetsi ona wa gore melwane e tlake ga e be a ke fose

0: ke tsadi wa re helela go di fa ya semane tlabele ha one pa etse se tshwa ga e tsanda de ke tla lo sojile ga e fumana ya bo bedi ya ntate ona ke di milione tse kae le ha ke sang ka di record tse ke re di 60 para ke a tsoa ga ka o di mo 156 million ena ha e sang ka nqane ya bo ga go ke ena a reng re ha ga sa ga lwana na ga na ta na ke ma ere ra di go pa ke hle ke hla ke sentate ge lwana ne ke hlalositse go re lile go me go ya gona ebe ha e sa pumile lo pumile e sa le re la se be ga qetletse re nkile le tala le no la crazy se le sitse le go tle mane go kopana mo o fitile tsatsi nena ntate ka the previous minister neng a le teng mono o na bona ha le sie a le ba nya thebelo go nanta te a e mata be eno ka pele a e contesta ma go tle mane o fitile tsatsi nena ha tlo go nanta be eno e file tsaka e ke tabe mari ma benda to go ebe le ka la hallo ke a le go sireletse ebe ha le go sireletse nta tebe se tlo go tinge ne re le go yona se tsatsi
1: Nate go magare le bile sa ba sa ho mena hane ka rona la rona la ditaba la SVP selo mensa la so thoseng ga ka je.
0: Ke ba ka tso mo ndane.
1: Di go mo ntate. Mme di re dumelle re refutse mo thating ona re tlo ballwa ditaba tse qalang letsatsi ka se sotho tsa ditaba la jolo ke mola entla di tla tswela pele ha ka magao ga ba le ditaba.
2: Ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tsantso sa bona a go tse ba go ba fe. Me re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlo go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba ga e boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re itikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go ke ba di intentional role model go ba ne ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebella
3: o fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepagetseng.

Handle ma hlooho ga ke bo tshelela sia le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentla di mo ma medike o dumedisa. Lena ne o la ntlafatso la mogatlo wa matshaba a kopaneng UNDP. Le ke dikile gakolo le tlhagiso ya go setsana senate mogato se iso. E le moemedi wa tekano le ntshetso pele ya moshwelella ya mogato maseru. Go setsana senate o re sena ke tlotla. Mme o tla sebetsa ka boitelo molemong wa tekano le ntshetsopele ya moshwelella o re o amogela sena e se fela boikgabo empa e le boitlamo ba go kenya letsogo ditebeng tsa tekano le go kenyeletsa botlhe. Motlatsi wa motlhomphehi tonagolo Justice Nthume Majaga o lebogetse go satsana a re sena se etsagala ka nako e e nepagetseng eo go ketekwang kgwedi ya mosadi wa mo Aforika le dibeke tse mmalwa pele naga e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso. Justice Majaga o re o tshepa gore kgetho ena ya go satsana e tla kgothatsa bana ba banana go ba le ditoro. Go sale jalo le tona le ditaba tsa ka ntle le dika

0: dikamano tsa matshabeng mohlomphedi Mphotau hore mmuso o tlo sebetsa le UNDP ho tshehetsa go satsana senate ho ntshetsa pele ditaba tsa tekano le ntshetso pele ya mosholella o re ho kgethwa gwa go satsana senate ho tlisa ntlafatso bophelong ba letsatsi le letsatsi le ho kgothaletsa batjha ho ba le seabo ntlafatsong ya naha. Moemedi wa lenaneo Dr. Jacqueline Olewa o re ba kgethile go satsana go latela maputulo a hae ditabeng tse kenyeletsang thuto, batjha, tekano le boqapi. A re sena e tla ba le bone dikolong, malapeng e ka sitana le metseng. Ditabeng tse di motlatsi e mogolo wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho SACP Matshepang Ramarikgwane o re ba morerong wa go boloka diofisiri tse neng di lokela go ya phomolong. SACP Ramarikgwane o boletse sena kopanong le baphatlhalatsi ba ditaba Maseru. A re sena se susumeditswe ke kgaello ya basebetsi, a re go tloga ka selemo sa 2022 ba latlhegetswe ke diofisiri tse e fetang 400 ka mabaka a fapakaneng, mme ha ba so hire ka lebaka la taelo ya mmuso ya go kgina kgiro ka lebaka la meputso e haketseng. O re go emisa gona ga kgiro go sia dikgeo bookameding, mme seo se ama phano ya ditshebeletso tsa setšhaba. Mookamedi wa sepolesa Advocate Borotho Matsoso o re dinaheng tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikologong e Borwa go Aforika, Lesotho ke lona fela leo ditho tsa sepolesa di yang phomolong ka dilemo tse 55 nakong eo ba leng sehlohlolong sa boemo ba bona le boiphihlelo. A re hang ha ba dumellwa go hira, diofisiri tsena ke tsona tse tla hlahlella le go tataisa tse ntšha. Ke a phethela. Ofisi ya mohlomphehi tonakgolo e re mohlomphehi tonakgolo ha a na dikamano tsa mofuta ofeng kapa ofeng ho kenyeletsa le tsa kgwebo kapa tshebetso le monghadi Vusimosi Matlala. Sena se tle ka mora bopaki bo monghadi Matlala a botekileng ka pele ho komisi ya Matlanga Afrika Borwa bo hokahanya mohlomphehi tonakgolo le khampani ya monghadi Matlala ya tshireletso. Go ya ka phatlalatso ya ofisi ya mohlomphehi tonakgolo, ditlaleho tse entsweng ke Mafosisa ka ha tshireletso ya tonakgolo e tsamaiswa ka melao ya tshireletso ya naha ya Lesotho, mme e ka se laolwe ke dikgwebo tse ikemetseng. Le ha go le jwalo, ofisi e re e hlompha diphuputso tsa lefapha la dipatlisiso la komisi ya Matlanga, mme e ka se kenakenane le tsona. Mothating ona ha re lekole hore e be loti le ntse le sebetsa jwang kgatlhanong le ditšhelete tsa matšhaba. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maloti a 16, ha le bapiswa le pondo ya Britain ke maloti a 21 le disente tse 75, ha le bapiswa le euro ke maloti a 18 le disente tse 64, ha le bapiswa le dolara ya Australia ke maloti a 10 le disente tse 50, athe ha le bapiswa le yen ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hore ya botshelela di felela mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Okay Furniture, o tlisetsa Big Red Sale. Potlakela lebenkeleng kajeno, o boloke ho thepa ya ka tlo le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division, Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Sefetwe ke Okay Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana halale ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026, ha thepa e sa fumaneha tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Sunlight Original Dishwashing Liquid Refill. 750 mils, 2 for just 50 maluti. Handy Andy Cleaning Cream. All variants, 750 mils, any 2 for only 50 maluti. And Sunlight 5-in-1 Washing Powder. 2 kgs, just 64.99. Valid until 6.

0: September. Only at ShopRite.
1: Mamedi re metsetseng e supileng re foraleletse hora ya botshelela re kena jolo mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la ditaba la sebopeng re ofa tlhalosogo re qale pele ka ofa tlhalosogo ya maemo a lehodimo lehodimo le kwetse ka go kgetha dibaka go a bata goseng gona ka moya o fokang o le bobebe go ka lebelelwa gore le dule ka le kwagetse ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa go phole dibakeng tse ding ka malodi moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga bophirima le leboya go na le monyetla ka dinako tse 20 wa pula mo na le mane e ka gamang le diaruma mantsiboya maemo a motšheso wa masego mošhošhowane mafuteng le mogalesuke 24 quthing le qatšhasneke 23 mokgotlong 20 oxbo 15 bothabothe le leribe mmogo le beria 24 thabatseka 20 semonkong 18 ke na jalo ntlhakgolong ya rona ya letsatsi ka ditaba tse supang ga dihai tsa sa fegelane le seiboko di bile kopanong ya selemo le selemo e le go tshotlha ditaba tse amanang le kgwebo ya boya monongwaga kopano ena e bile bothabothe moteng ba letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng motlhomphei sedibe motshobogwane ke gona kopano ena mo dihai di bontshitseng gore e nngwe ya dikatlego tsa bona ke go fumana thuso ya ditšhelete go tswa letloleng la matšhaba la temo IFAT e le go thusetsa go maatlafatsa dikiri ka gara naga go sa le jalo di bontshitse tlholotso e kgolo e le lefu la tlhako le molomo le susumeditseng gore boya bo tshwarwe madibogong go feta mona letona la temo motlhomphei sedibe motshobogwane o eleditse dihai go tsetela dialageng e le mokgwa o mong wa go eketsa lekeno la tšhelete a re dihwai di ipapise le mebaraka ya matšhaba e tlhagisang ditlhagiswa tsa boya ba fegelane le seiboko mamedi go utlwa ka botlalo tse tshotlhilweng kopanong eo re buisana le mookamedi wa lekala la temo seterekeng sa bothabothe monghadi tshumphanya mmogo le monghadi mokoni thinyane le bitsong la dihwai tsa fegelane le seiboko empa re tlala jalo re buisana jalo le mookamedi wa lekala la temo seterekeng sa bothabothe monghadi mphanya nate mphanya ke a o dumedisa setelo gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la sebopeng sa lebeng sa lesotho seng ga kajeno
2: ke dumela dinatlha mookamedi wa ka ka nnete ke kopa go a o dumela tumediso ya gago mongaka ke a leboang thate
1: tadimphanya a geetse tlhoko ka kopano e e bileng ka moka bothabothe re go utlwa go ka na ke dintlha dife tse tshotlhilweng motlhomong le gore na go ya pele go tlo sebetswa jwang e le taba gagolo ditabeng ya go maatlafatsa boya bao ba fagaleng le seiboko
2: ke a leboatlhe mookamedi wa ka ke mpe ke bontshang tate gore seboka senana se tshwarwang ke dihwai tsa rona tsa bantlafatsi ba fagelane le seiboko selengwe le selengwe ntate ke seboka sa mogato jwale rona re le botlhanka ba lekala la temo le mafapha a mangwe re be re mengwe kapa re le karolo mono gobane ke rona batataisi ba bona re tsamayang mmogo le bona ntate ditabeng tsena tsa tlhagiso kapo ka re tlhagiso ya diphoofolo le bophekodi mongaka jwale ke a gologa jalo ka o se go bontshitseng tate ditaba tse ngata tse neng tsa tshwarwa le ditlholotso jalo le ditaba tsa bo motlhomphei letona la kgabane le ka mogoa le a di beya ka teng tate gona re le botlhanka ga rona ba letsatsi le letsatsi le dihai tsa rona itlhane ko ba ema nokeng letsatsi le le leng go bona gore ditaba tsa bona di tsamaya gantle tate jalo ka se ke bontshitse mafapheng ano a mmalwa e ka ba a botlhaisi le bophekodi le ditabeng tsa dimaraka jalo ka go ntse o shutong tate
1: mohlomong lekala le gerile gore le thuse kapa le ntse le gera go thusa dihai tse jang gore dite di maatlafatse tlhagiso ya boya
2: taba ya tlhagiso ya boya ntate ya dihai tsena tsa rona ke mosebetsi wa bona ba letsatsi le leng le le mongaka gore e bentse ba kgona go ikuta gantle ba kena mmarakeng boya borekiswa bo etswa ke mosebetsi wa rona ba letsatsi le leng le leng jalo ka ke bontshitse gore taba ena ne tla tla e qala kae botlhaisi mane ne e le ngwe re tla ba tataisa ke mekgwa ya go fepa e nepagetseng mekgwa ya go nehela jalo e le go qetong ya letsatsi tlotla e fitlhela mane mo tlhagiso jale tlotla e ba ntlafala motlhobong se ntse re kenya le tsona tse tsa bophekodi tate e lengwe ga ona ntho e ntšha mo nang tate e teng tsatsi le tlhana re tshwarane le bona ka matsogo mathelelelemi jalo ka bosupisi ba bonang tate ke mo gona ireng la batho ga seboka sena se se kana kana ba tse bang hore jang ka pojang ke jebe ga tlotla ge tshwara seboka sena bo supisi ba gona e leng bona ba tataisi ba gona ba le siko le bona ba tla ba be dey le go tlo kwa ditaba ke di ditaba mo mo ka medwa e leng ga bo tsana tate every day that you le mo se tswa gona ha lo tswa ge le spahlanga se se ba ntse ba ditaba tse di hantsa gona mo ka medwa.
1: Ditaba tsa mofuta ona tse ya bedile tsa tshohlwa dibukeng tsa mofuta ona le le lekala le le tse mohlomong tse bang ho hlokala go ho tle ho nke dikgato ha nna ho ye ho fele ho ba jwalo kapa le sebetsa jwang moholetsona dihwai.
2: Ya ntate ka nnete e tlhane ditaba tse tshohlwe monana mohlomong ha ntse di tlhaga ka ona ka hara seboka ka monono tse hlokang ho lokisa mohlomong e tle ke etse mohlala ke re go na le nako o tshohlwa bo ka go pula la sofa taba ya bo bona le tabena ya go kentelo a le kgwego ya ke
1: yena
2: ke ne ke tlhoga ke se tlhale tsholo ho ntwa le kgwego ja le botla ba le ba bang go e seng dithotsa mogatlo o tla thola go ya le ba bana le go hudela kwa nana tsela be go fotsa ba di tlhotsa tsa go ja le motlo mo hlaiswa ga bana ga tlame o to sebetsa le bona ka tsela e itseng le itseng e le mo ditaba tse ka tsene ka o fela le botlhanka ke sentse re le teng ka mo jole ga di tlwa na go re tlotla ga enta go gwele go le bonsena na ga re go enta le go se re tsibile go ra se re tsibile ka ba ke le ditse ga bana na ba o e seng di thotsa me khatlo yo le ba bona ala ba sa ikobele ba batla go sebetsa ka tsela ya bona go le mo se go dumela no bana go tlotla ge sebetsa yo ntate le go ditaba tse hlamo no tlhiana ka nnete ditaba tsa go tloga go le bo hlanga le dikenya tshebetsong le bona ka le hlabong la ona mo di ama le di hwae le tsona ka mo di tlamang go tsaka tele tsona di kenya tshebetsong ditaba tsa tsona ntate e le gore re
1: tsamaisane tsela ena mmo mathati ona ko fa monyatla wa gore o kene ntlheng e bang utlwa ka seletse puisanong ya rona ga tlotla re buisana le monghadi Thinyane lebitsong la dihwai tsa Farane le Seiboko e tla re ga morago e be jele re nka ba mamedi re tla gotela go wena gona dipotso tse tlang ka go wena ntate e be ke ntlha efe o batlang go ba mamedi leseding ka yona Peter Benzi
2: ntate ke a kgolwa tate ntho ene ke batla e jo tsa ba mamedi ke a gore ka nnete mokgato ona wa rona o mogolo wa bantlafatsi ba Farane le Seiboko Lesotho ntate ke mokgato o mogolo gagolo ntate o etsa mesebetsi eo kapa menyaboketso e mang le mang a e bonang gagologolo ao ya o shebile dihwai tsa rona tsa Basotho ntate motlhala ntate mosebetsi o mogolo wa bona ke o bona go ba ba batlela dimaraka tse moo ba ka rekisetsang go ya ba bona teng e le gore dihwai di una molemo ntate mme ke mosebetsi o mogolo agolo bane tate Thinyane mmogo le komiti ya gae go bona gore ba ntse ba disitse mokgato onana ka stoko e kana-kana ke taba tse botlhokwa gagolo mookamedi wa ka mme ke bontshe le gore ntho e nngwe gape ntle e ba etsang ke ya gore seboka sena sa bona sa selemo le selemo ba dula ba potapota ditereke ka go fapana selemo sena ba kwana sena sa kwana selemo se ke ne re le thabatseka selemo sena re bothabothe mme ga ba le bothabothe monana ntho e nngwe lengwe sebediswang e rekwa ka gaseke sa bothabothe go tlwa dijo tse tlo phewa ding dihotele tsa bothabothe mookamedi wa ka kao fela le di-guest house di ne di tletse tswete matsatsing ana a mabedi a magagwana a fetileng tate golo go tle fela ka ga bothabothe mme tšhelete e gakanyetswang gore e ka nna ba e setse ka gara bothabothe ke seboka senana e ka nna ba dimilione tse pedi ntate tse setseng ka gara bothabothe ka mona mme ka nnete taba eno ke taba e ntle golo e le gore mokuo wa bothabothe o ntafetse ntate ke taba eno ya seboka sena se se le ka gara setereke sena sa rona go ha bo dikila le magwagwa mona mookamedi wa ka
1: e le gore ka bogosanyane ntate Mphanya ga o tshwere seboka sa mofuta ona jalo ka o bontshitse o potola le ditereke jalo sena se bontsha gore dihwai di boela di tlisa lekeno ka gare o setereke kapa bagwei ba setereke se jalo le bona ba una molemo ka gore e be jele ba tla be ba fepa dihwai nakong eno tšhelejalo ka go se bontshitse le ka maoto a bodulo jalo jwang
2: mookamedi wa ka opile kgomo lenaka e sitane ba tlisa mobu o tshabeang ka ke na le batho ba bothabothe mo wa one o tena le bona kaa makese ke engwe e tsalang batho ba bangathaka lengwe e tsalang ba bona batho ba bathe le bona ba batle ntata one o ka ba bona ke a gola o bone ditshwantso mono ntata one o ka ba bona o ne ke kware ke borangkodikae ntate namane tsena banna ke a di agetse lesela banna tsena kannete ntate ke taba sentle gagolo ntate ke gore le batho ba nentse ba basheba gannyane ba bone tsatsing ba bona gae kgona batho ba na se batho ba ka galalwang ba
1: ke kopa o tshwantse mametse sealemoya ntate re tlo buisana le ena ntate Thinyane ga morago re tlabe se re bulela bamamedi ba botsa kapa o tlatsetsa ditabeng tsena
2: ke a le boa mokamedi wa ka
1: dikgomo ntateng phanya mamedi re metsenye le shurumele metse e supileng re fokaleletse gore

0: ya botshelelo ma metse lenaeo la ditaba la sebopenyo re sa tswabisana jalo le ena ke mookamedi wa lekala la temo seterekeng sa bothabothemong ga ditshiuphanya moo a neng ao fa ga gutshwane fela gore na go etsaetseng sebokeng se bileng mma le seterekeng sa bothabothe tsa sebokeng sa dihwai tsa fane le seiboko moo teng a bileng a bontshitseng gore seboka sena se potologa le ditereke jalo ka ga selemong sena o ne o leka moo ka bothabothe ga ngwagola teng o ne o kapa kopanene e ne le seterekeng sa thabatseka ga jele ge tobisana le mong ga dithinyane lebitsong la dihwai tsa faralane le seiboko gore go utlwa gore na jale bona e le batlhagisi ba faralane le seiboko go ya pele ba rerile go sebetsa jwang molemong wa go ntlafatsa boya ba naga ya lesotho le dithinyane ke a odumedisa setela gona go amogela ka ga kolenao la ditaba la sebopeng selemeng sa lesotho o seng gaka jeng dithinyane go sa tsobisana jalo le mong ga dimphanya e le mookamedi wa temo seterekeng sa bothabothe ka mabapi le kopano yo o lebileng le yona ya selemo le selemo mo teng le neng le tshwatlha ditaba tsa boya kapa tsa amanang le kgwebo ya boya re go utlwa gona motlhomong ke dintlha dife tse ka setlhogong tse o lakatsang gore o tle o di abele mo mamedi le motlhomong le dihwai tse bang ga di a ka ba karolo ya phutho e jone
1: ntate ke a leboa ntate ntumelele ke dumedisa bookamedi wa sealemoa ke dumedisa le bamamedi ba radio lesotho ntate jalo ka o sompoletse ntate ga ntle ge ne re tshwere sebookamane seterekeng sa bothabothe ke seboka sa rona se segolo mme ka ga molao wa rona wa motheo wa mokgatlo o re tlama gore selemo se seng le se seng ka yona kgwedi ena bogobedi go ya mafelo a yona ga ba le seboka seno se segolo e le o setla morago kaba tsotlhe tseo re di sebedisitseng boareng ba selemo tloa selemong se tileng ga re ne re tshwere seboka thabatseka e lengwe bolela gore he selemong sena jale e ne e le mogile o itlhatlhoba gore na e be mesebetsi eo re ile ga e laelwa ke seboka na e fela e phethagetse le gore na mo e bang ga e a phethala ke gobaneng le gore na go tla e tswang ga e ba go bile le ditšhita tseleng tse setisang gore mosebetsi o tswele pele e nngwe gape ntate ke gore seboka sa rona se segolo sa selemo le selemo jalo ka se ke boletse ke yona paramente ya mokgatlho obane ke moo go a jwang ditšhelete ona teng tse tla sebetsa selemo kaofela e le go kwana mosebetsi gogolo o neng o e tswa mono bothabothe wa ditaba tsa gore e be go ajwa ditšhelete tse tla etsa mosebetsi selemo sena go isa se tlang
0: motlhomong ga lebapisa ge sheba re ipapisitse le seboka se ebileng thabatse ka ngwagola na le batlhaisi kapa le dihwai tsa faralane le seiboko ntlafalo e ntse e ba teng kapa go ntse go e ba thata o ya pele
1: ntate gantle ntlafalo e ntse ba teng le ga o bonala gore tabeng ena ya go tlhagisa faralang le seiboko morago tsena e ba le dikgotsetsane e ba le dintho tse boimagolo e tlena le e ba le dikgolotso empa re a tseba ga bophelong gore ga gona katlego e ka bang teng fela dikgolotso di le sio
0: dikgotsetsane tseo banalang di le teng morago je ke di feng
1: e ntate morago tsena re bonala jale ge phela ka gara mafu a mangata a diphoofolo e le ngwana a sa reduwa gore motlhomong kgwebo e qetelele ba boima ke selemong se fetileng ka kgwedi ya bosupa kapa botshelela ga go kwalwa madiboga gore basotho ba seka ba tlhola ba sa reka diphoofolo Aforika Borwa ka lebaka la lefu la digolana le molomo le tlhaileng Aforika Borwa empa jale ka ga ge sa ka go a tiisa gore o seka ba le diphoofolo tse tlhang Aforika Borwa tse e kenang ga o kwetse madiboga o motho o ne o ka ba bona gore ga a ne a sa kwalwa e ba diphoofolo ntse di kena ka dipegelo tse ntse di le teng dilemo le dilemo jalo wa fumantshala gore ga o kwetse hona le batho ke bana ba thweng ke mashodu bana ba itshelela fela na go ngwe le ngwe ha ba batla jwale ke ba ba qetile tse ba lala tala fuleno ka mane ba tlhole jala ka mona ka gana o qetile tse jwale o ba buima hore jwale ebe batho ba na ha tsho re go bishana le tsona ka ditaba tsa boya ebe ba ile ba qetella ba kwala madibo a bona hore boya ba le sotlo bo ska ba ke embala o le jwalo ntate e hila ga fungana qholotswadi eno e teng empa ka nete mhlompe le tona lekgalang la temo le ka netso ya dijo a teng ka ga lekalagana yone o le a sebetsa ka thata ntate ore a batalatse mabala a bona go kopana le ba dinaga tse ntsene se dithibetse boya ba gona ore boya bokene le ga o bontse dipallo tsa gore na bo tla kena ga o entsweng go entsweng e le o bolela gore teng ntate madibo a lokoloile go bolela gore boya sentse bo tsamaya boya dinageng tseno gagolo naga ya aforika borwa le china empa jwale gana jale ka nnete madibo a butse kgwebo e tla tsamaya le ga jale e na le dipeelonyana tse boima gore boya pele bo tla kena aforika borwa bo fete tla sa metšheso e itseng le yona china dipeelo tsa yona ke tseno tsa gore bo fetile tla sa metšheso e itseng e le gore ga e ba kokwanatlhoko eno e teng e teish ke gola ke tsona dikholotse tse kgolo tse kereng re ile ra qetella ga thulana le tsona empa e le tabeng tsa gona mogato no ntse o sebetsa wang a mogato ntse o itswelela pele ntate jalo ka ka wa e tsala leto mme le dikatleo re ntse re di bona tseo re di fitlhelang
0: dikatleo tse hlahelletseng tse ka setlhogong mohlomong le ga e ba ke ka di bolela kaofela ke dife tsa lona le batlaisi ba Frane le Saiboko
1: tate dikatleo tseo re di fitlhetseng ke gore re ntse re kgona gore re tshware seboka ga e ba re tshwere seboka bothabothe o tla fumana gore dihotele tsa bothabothe nne di tletse kao fela mme ga re tshwara seboka o tla fumana gore batho ba rona ba ileng sebokeng e ka ba batho ba ka godimo magolo a mabedi dihotele nne di tletse tsa bothabothe o bolela go a dihotele di tletse tsa bothabothe tšhelete jwale ile bothabothe go bagwebi ba matlo wa boroko bothabothe go tloga mono bothabothe dihoteleng go ya hoteleng e o tshwaretseng seboka go ne o sebediswa dikoloi tsa bothabothe tsa bagwebi ba ikemetseng go thotha batho bano ba isa mono mo o tshwaretseng seboka gape ga se bothabothe fela e o nneng molemo tabeng tseno ya o tla fumana gore le ditriki tse dingwe go tloga strekeng fela batho ba streke seno ba tloga strekeng ba ya bothabothe ba sebedisitse dikoloi tsa bagwebi go tloga ditrekeng tsa bo bona go ya mono e le go bolela gore ga se streke sa bothabothe fela se o nneng molemo le ditriki tsena tse dingwe tsotlhe ka o fela di o nneng molemo ka lebaka la seboka seno empa ko gape ke re ntate ka katlego e kgolo e mogatlho wa eso e fumaneng ke ya gore re ne ile nna ra ngwala re kopa ditshwetso tsa ditšhelete go bafa mme re fumana bafane ba ifate moo ba ile ba gantle mono go ne e tswa kopo ke dinaga tse ka godimo masome matlhano mme le gona re le mogatlho wa Lesotho National re ne re kentse kopo ya rona mono mme ke gona re tlotse dinaga tseno kao fela ge a tleileng gore re fumane tšhelete lefapheng leno la gore re fumane tšhelete eno ya gore tlo bona gona re ntlafatsa ditaba tsa mogatlho wa rona jwang mme re bona e le katlego e kgolo ntho eno ke pale ke ntho e se tsaga le gangata empa le gona ntate ke gore katlego e kgolo go feta tsotlhe ke ya gore selemong se fetileng kgwedi ya lesome le motso mongwe re ne re tshwere ntho e bitswang round table ya IWTO International Wool Textile Organization ge di itho mogatlhong ono mme re ne re tshwere round table e leng seboka sa bogage ba seleko re ne re tshwaretse mono gapane mme IWTO eno ntate e na le dilemo tse fetang masome a robedi a motsogobong e tei mogatlo no ke mogatlo ko pantse ba tlhaisi ba boya lefatseng ba reki ba boya le ba tlhaitsang diphatlo tse tswang ka boya le ba ditokelo tsa diphoofolo le ba tlhantse ba etsa dipatlisiso gona boya bo kaetsang hape ka ntle o diphatlo mme re ne re tshwaretse mo kaone mono president ya WTO le ba habo ba ne ba raesale mogatlono o thehilwe ke lekgetlho la pele ga ba tshwere seboka seno se boareng ba selemo ba bona katlego e ne e ntseng lesotho le gore na seboka seno se sebeditswe jwang maemong a none se le gona mme ka nnete ke le teng ke ntse ke rata gore ke leboe gagolo botlhanka ba lekala la temo gagolo ba lefapha la diphoofolo e tle lekala la temo ka kakaretso ke bona mane ba re tsheditse gagolo ga re sebeletsang mo kaono mme o ne a tleile gagolo ntate ke katlego e kgolo eno ga e ba batho ba tla tloa dinageng tsa bo bona ba tle mona mogatlong mogatlong re tseba fela ga batho ba ka tla ba e tla ditabeng tsa mmuso tsa dintho tse dingwe tse itseng empa jale mona ba ne ba tlile mo ba ne mabangwe ke mogatlo gore o tlo bona gore mo kaono o ne a tleile ba tshaga mokaono selemo le selemo mme moka wa o mogolo selemong sena o ne o tshwaretswe China empa selemong se tlang o tlo tshwarelwa Aforika Borwa Stellenbosch 2028 ba ne se ba re na ga re kope o tshwarang moka o mogolo jwale ra bona e ka ka lebaka la ditšhelete o batla ke re tlhophe gantle chess ka be se re bitsang moka fela a tla re kae kae ya ba re ba legaelelo ya ditšhelete taba tseno tlhokala gore re itlhophele tsona e leng o bolela gore re ka nna ra kenya kopo mane 2029 go isa go 2030 ke taba tse kgolong tate tseno ke katlego e kgolo eo mokgatlhono o e fitlhetseng
0: mamedire metso e masome a mabedi a metso e robong ge fogaleletse go ra ya botshelela gere utlwe bona go na le taba e nngwe kapa ntlha e nyetlhagelele manenong a rona a ditaba ka go fapana ya gore na ebe ke neng dihwai kapa bahlaisi ba fagane le seiboko ba tla ke ba thuswe ka gore boya kapa basotho boya bona ba basotho ba botswa ka gare ona botswe bo se bontse bo sebeditswe kapa bo gotlhiwe ka mo goeng go sebeditswe ka gore sebeditswe ka teng na le lemogegong wa go etsa gore ditaba tseo di tle diphethale kapa le ntse le etsang lemogo ka tshebedisano le lekala la temo kelentso ya dijo le phepene petseng esetela mafapha a mang a ameyang gore ditaba tse jalo tle di qetelele diphethala nete
1: e anda di taba eno ka ba botlhokwa go e ka ba taba botlhokwa go lo re e tsagale mba
0: ga re ha re tsaga hanyane ge potela hanyane re rekisa ka tsola pele ka mo ga o bona ntse o tshwere mo ha o jwa mo me di ga rekisa.
2: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in store today and save big on furniture and appliances you love. Get the KIC 170 liter top freezer fridge, now only $3,999, and save $500. Or bring comfort home with the luxurious two-division Tracy Corner Chase and console, now just $7,499, saving you a massive $1,500. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers also available on credit. Valid until 13 September 2026. While stocks last, T's and C's apply.
3: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg for $47.99. And Colgate Original, gel or herbal toothpaste, 100 mils, 2 for 44 maluti. Valid until 6 September, only at Checkers, Maseru Mall.
0: Mabedi metsone mashome a mabedi a metso e robong ge a re lebile gore ya bosupa ge tse re bisana jalo le monghadi thinyane le thinyane ga re kene tabenyane ya gore na mohlomong taba ya gore boya botle botswe ka rona ha ba botswa ka rona botse bo se bontse bo sebeditswe na mohlomong le ntse le tsa mawala a fe gore taba e jalo e tle phethale
1: a ntate ke taba eno ke taba botlhokwa golo bane ga re ntsha boya re boisa naheng tse dingwe bule o sebeletswa teng go bewa mabaleng a thekiso ko bolela gore bana ba naga eno ba fumana mesebetsi mme ba fetlhetswe mosebetsi ke gona le lege le lesotho empa taba eno e batla boithuto bo tibileng gore ga e etswa e sebetswe gantle molemong wa gore e tle se ka qetella e utlwisisa bahlaisi botlhoko ge ne se ntse re le mothating o nong tate wa go setsetsa ditaba tseno e leng gore hoja ka 2018 mmuso ono se ka bowa o ikagela jwale go senya ntho eno e ntle eno re etsa re ka be se ntse re le pele gagolo sebetsa ditaba tseno empata wa gore jwale ka nako eno ga ntse re le ka o aga re lokisetsa ditaba tseno jwale mmuso ono e fitlhe wa ikagela mme wa ikagela mpe fela go senya ntho eno e ntle o re neng re enang e leng gore gana wa lago go bua le batlhaisi ka ditaba tseno ntate ba sosa banya difatlhega ba go ba gotlisetsa morago mo ba ilang ba utlwa botlhoko ona teng empa gore ke o jetse ntate taba eno ke ya botlhokwa gagolo ya gore o ka etswa boithuto bo tibileng ga ba ra qala taba eno ntate ka gore re qale ka go sebedisa boya bo bonyanyana re bona gore na metšhini e teng ya go tlhatswa e be re qalelela go tlhatswa o otlwa kgwele o etswa lesela e ba go qalelela go etswa diphaga empa re qala ka bo bonyana e ke baya ge motho a gobetse fela ga a tsoa panya fela o senke ya ba o sa re ke kwala ba ya ba lesotho go ya mmarakeng wa matšhaba jwale bose bo tla sebeletswa ka mona e le ntho e utlwisang bahlaisi botlhoko ntho e botlhoko ntate ke ya gore ka nako eno batsiwa diketso tseno ba ne ba re boya ke setlhodileng sa na ga ke tsebe na ba utlwisisang ka setlhodileng gobane jwale boya ke ba dinku tsa beng ba tsona bo tlhaiswang ke beng ba dinku e leng go bolela gore ge ga o na le morego o mongwe ba mmuso wa go rera o tlameya go dula le beng ba dinku fatshe o rerwe go bo dumelelano e le gore tlere taba eno ga e ka utlwisa batlhaisi botlhoko bonyane bebile karolo ya diqeto tseno
0: Mohammed metsego le mashome a mabedi a metso e supileng re a re lebile goreng ya bosupa ne le thinyana ise bue sentse re lelakelela gore ge tle re beye puisano ya rona felwane ge buela Mohammed motho kapa go na le re re utlwe mona gore na le le bahlaisi le le dihwai ke ebee jena gore na mohlomong le etsa eng gore seo se bonagalang se le teng ka gare go setereke sa mogotlong ke tlatsa motlhala ka sona gobane go na le matlo a bodulo ka gare go setereke seo sa mogotlong mo e leng gore a tlhalosa go tlwaelile ka gore ke dihwaing motlhomong go bonagale taba e jalo diterekeng tse na jale gantse le potologa jalo go bonagale ga leya e ba jale mokuone go santse o kena ga o ntse o sala ka gare go setereke be le dihwai tsa disetereke tse jalo di tlabe di ntse di ntlafatsa jalo ka setereke seo sa mogotlong ga taya motlhala ka sone
1: ntate ke a leboa ka nnete ditereke kao fela sentse diteka e leng bolela gore ditereke tse dingwe kao fela di senena le ditsha tsa tsone ba sentse ba bokeletsa ditaba tsa bona tsa ditšhelete gore ba tle ba tseba go bona gore na ba aga jwang motlhala ga se mogotlong fela e sena le matlo a mofuta ono mane thaba setrekeng sa tabatseka matlo a mofuta ono a sa le teng tate ba gaile setoro se segolo sa boya mono ka mokgwa o tshwanang le setrekeng sa kaša ba gaile setoro se segolo sa boya e le gore ga e sa le mekopakopa ya go tsamaya ba tebelwa mona go paka boya mona otho le ka dingwa sena setogo mme ba agile diofisi letse le bona e leng bolela gore direke ka go fela ntate sentse boikitlaetso ba tsona kogre di be le mo di aga mme ga o bua tsena setereke sa masego se se qadile go agana jale ntate bonyane e tla ga selemo se se tlang ga uwa magareng a sona le sona se tlabe se na le matlo a mofuta ono
0: ntate
1: leng gore ga o tshwarwa di-show jwale setereke se tshwara di-show tsa sona ko bolela go tla bona le mo batho ba ileng shong ba robalang teng ebile go entse le lebala la show gana monong
0: e le gore ntlha nngwe ke gore jale tlhagiso ya mesebetsi e ba teng go bana ba basotho
1: go jalo ntate
0: selemong se e tlang seboka se tshwarelwa go kae
1: selemong se e tlang ntate qeto ya seboka sena e selemong se e tlang seboka se tshwarelwa setrekeng sa qaga cha snack
0: ke kopa o fe mo mmeli le se le ba mo tlaika le selletse ditlabeng tse o re di tshwehle mo fela ha jwa le pele re mo bule
1: ndade
0: o ka fa mo mmeli di ntlatse le se dilo batlang o tlaika ka le selletse ge le selletse puisa no nya bona e re o retletse bo mo bule
1: a ndade go tlwa ka di ntla ke di botlile
0: ke kopa mmeli sa le mo ndade di tinyana ke tla khotlela ho wena ha mo ga o ge meme mo mmeli
1: a ke na le se ya le moya mo ke le ngwana tinga na jwa le ndade ke se hlabathe
0: re ke tla go hete ke o ngolle tsona ta dating ya ke tla ke ba bulela ka mhala ena e medi e lore tse tla tla ka ho yena dipotso kgetla be ke tla be se go abela tsona jo ka ha gena le ba ite ba gona le ntate mphanya e le mokamedi wa streke ka pa mokamedi wa le ka la temo strekeng sa bothabo thentate
1: e yanda
0: le go mo ntate tinyane mme di metso re ma shima mabidi a metso e mega go re a re lebile go reng ya bo supa mme tsela nao la ditaba la sibuping salema ke sa le sotho mo re tsere bisa jolo ka ditaba tsena tsa di ho itsa fa gane le se iboko mo teng ba ile ba ba le seboka ka pa ba ba le kopano ya selemo le selemo e ba mongwelela mafelo a kgwedi ena ya phato selemo le selemo ka mare ka setrekeng sa bothabothe e le gona go tshotla ditaba tse amang kgwebo ka pa tlhagiso ya boya ka gare go naga dikatlego le diqholotso tse bileng teng boleleng ba selemo jolo ka ga bane ba babile ba tshotla ditaba tsena ba pisitse le kopano e baileng ba ba le yona selemong sa go feta ga ba le ka male ka thabatseka monongwaga ba ne ba le bothabothe empa isao ke mo batla ya ka strekeng sa kacha sna ke +26659933164209 ke di nomoro tsa ka kana le bona ka tsone mme di khotso
4: khotso ntate
0: ntate
4: ke mame zenda di thinyane ka mo le mo di last wa rona ba di hwai fa ga lana se ibo ko mana le ntate mang ke ntate mphanya
0: ho jwa le ntate re bua le ntate mang
4: ke tsopi ka mara ga ne tshana
0: ntate tsopi
4: ke re ke re ka nnete ntate ke le bua puo tsa di buile ntate thinyane ka mo bison la rona ga le di hwai ka fa ga lana le se ibo ko tabeng tsona tsena tsa tekiso ya rona ya boya ha e le mona go utlwa hlalosa ga ditogo di tla ba teng gotlhe mona ka gare kereke ka mona gore tle re tsebe go ba molemo gore le ga e pare isu mona re tseo gore re tshwana le bana ba santsa ga ditogo se di agwe ka bona jale ne ke re ntlha e nngwe e ke e buang ke enana ya pakeng tsa taba ena ya lefu lena tlakole molomo ke re go ntate mphanya mona ga go utlwa ntse o thogo thabothe mo go na le phoofolo tse shwileng ke ente ka ba ruing ka monna o tseba buang ka taba yona jwale na hantle ntle e ne le ente ya mofuta o fenye o bona etseng go na le mokgwago ke gore go phoofolo e shwile ga ba ruing ka monna se ga ita mono ya kgomo e bonalela ente ke bona bana bana kana la temo jalo ka e le ena mookamedi wa gona bothabothe mona
0: kgomo eo e shwile ka mogago re yentwe
4: le yantate seo tlhalosa ka mogago re yentwe ke ya kgomo ena e bonala e nwa metsi fela e se go ruang patsana dibakgolo fela ebile e fa mono ge e bona ona lekaleng lela la gona la temo la bothabothe monana e tlataba eno le jalo e ya ntate ke a leboa ntate ka mpaka sena gantle re one o e tsala jwa nna ka tiro ya go boemo bo ba taba go jalo ba tla ka tshabisa go enta diphoofolo tsa go jalo ka lekala la temo le nne le semetsi mona letlotla le enta o thwe go thibelwa mafunana itseng a itseng
0: o tlakile ntate
4: tanki ntate
0: 2231649+26659933 ke dinomoro tsa mogala mamedise o ka go kanang le rona ka tsona o botsa kapa ona go tlatsetsa ditabeng tseno o botsa e mongwe wa baeti bana ba gago ba go seng ga ka jeno re na le ntate mphanya le ntate thinyane momamedi dumela momamedi kgotso
1: kgotso ntate
0: ntate
1: lebitso la ka ke ntate paballo pitso mona selerekwane matidiki
0: ntate pitso
1: Ntate ke monna fela wa mosotho a phelang ka fa galane le seiboko ke ne ke botsa ntate mohlompheng ntate thinyane modulasetulo wa gone lesotho a fa galane le seiboko gore na ebe sebokeng sena sa boko se ba tlowang ho sona sa selemo ebe ba itlhophile jwang go hlaisetsa gore batho ba fagalane le seiboko di ba phidise fagalane le seiboko e phidise mosotho ke botsa jena mongaka gobane go nako e telele ge fumana ge le bahlaise ba fagalane le seiboko gore ge matlafatsa diphoofolo ga re di matlafadise nako eo le gore ge batla kotulo ena ya gone ga e tlhae ka tsela e nepaetseng ka gore o tlo thola gore lemong sena o kotile ntho tse tlhano ga e badi o file 500 kapo sekete lemong se e tlang di tlo go fa 800 fela lemong se fedilene re o file 500 ke batla go tseba ona e be ba itlhophile jwang gore fagalane le seiboko ka gana ga lesotho e phedise mosotho na ke potso ya ka e jalo ntate
0: ke leboa ntate pitso
5: ke a le bua ntate
0: 2231645999+26655999
4: Ki ni ki ba ta go fela ntate ntate tinya ga ntlha

0: dirtinyane ge tsebe o tla go tsena tsa mamamedi ntate bang go na le seo ka se buang ditabeng tsa le dirtinyane
1: sekannetentate modula studio ka nnete kutlwile a di beile gantle ntate ka makgethe a magolo ntate ka nnete e ka ba o senya taba sentle ntate kanka ka tshwaela
0: nngwe ya ntate tsopi gore bagweng bo setrekeng sa bothabothe gomo ile ya shwa ka moga gore e tle e ntelwe lefu lena la tlhako le molomo na ebe ke maemong ya be go ile go etsagala jwang gore go tle go etsa le jalo goba jalo ore o bona ka taba e tla ba tshabisa gore ba tle ba entele diphoofolo tsa bone
1: ke a leboa tle mookamedi waka ntate tsosikanedi motuile ka metšhatšhane ka gona ke le gwagwa ka monon ke a gola ntate o tla gopola gore lefu lena la tlhako le molomo le lesobe le ente kapo lenyewa o tla gopola gore mothompe itone a golo e ne ga tsamaye le mofae wa matona ba le botswana ya batshepisa ba fa 100,000 doses tsa vaccine ya lefu lena e leng gore ntate ga gona ente e kileng ya ba teng ya mofuta ofe kapa ofe yone o tho entela lefu la tlhako le molomo mme ke be ke kgobe ntate tsotse mo matshwafo ka gore kapo le ba sotho ka ofela ka gore yona ente e lagana mookamedi wa ka eo botswana e faneng ka yona lesotho e le a fitlha bekeng tsa go feta mona mme mmuso ka lekala la teng wa bo ikeletsa gore ente eno ka go fela e teng go tlo enta sekisana sa bothabothe ka go fela e leng gore gona tsena ga ke bua batlhanka ba eso ba sentse ba tswa ka magalo go fetisa mangwelo go ya go marena le makgase la gago ra bothabothe gore ba itlhophe kgomo e nngwe le e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ya kaga bothabothe ka monana tshwarela ntate e tlameng go tota e entwa ntate mme re a qala ka mmantaga dikoloi ditedite le ka lato se re fie dikoloi diente di etsa ka mmanta re a qala ebe re tota re tsala karolong ena yona ka setlhakoneng la gabo ka mone ka botlholapi jalo jalo e le gore go tlo enta bothabothe ena ka go fela ke kgole tlabe golo dijela kgweding ya tshitwe kwana ntse re ntwa gobane kutlwile e kare e megatlhelo wa pheto go tla entwa go bele gotle kana gongwe tlatla entwa makgetlho wa marago e le ntate tsotse kgobe matshwafo ke belaela e tlame o ne o na le ntho engwe e neng e etsagala motlhomo e ntetsweng e senye but ya tlhako le molomo yona ke gona ente ya teng e fitlhang ge tlo tla ke qala o e sebisa empa ntate e re ke tlatla ke fumana taba ena gantle ntate o sa sa tsile ke tlatla ke botsanga kata eso ya eso monana mme le ponesa gore na ebe o etsaetseng mme ke tlabe ke fomisa le batlhankeng bano ba eso ba sebetsang ka tlhako lene la bagweng gore na ebe go ne go etsaetse tabeno empa ga e le gore ne le taba o thomo phekolo wa tlhako le molomo yona ke yona ke tlotla ge qala manta ke mokgwa sentse ke tiisetse ke re keng ka monyetla se ke phatalaletse dikila le magwagwa ka go fela gore ba etse bonnete ba gore nako ya letsholo lena le qala kgomo e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe e tlotla e kenelela ntate re tlotla re di enta ntate ka nnete ka letlhogonono ente a ne tswang botswana ka go fela motho itse ga se re iseng bothabothe monong o tla gopola ka lebaka le le hlakileng ntate la gore bothabothe mona ke yona treke sa pele mo lefula le la fumana teng mme le dipalopalo di bontsha lefula le le ngata gagolo mo nantse re setlale ya dipalopalo tsatsitsatsi jale mmuso gore a tšhatsile re fatsele bothabothe e tle re maya re ntse re šhaba le ditereke tsane tse dingwe tsona ba le tsona ditlotloelwa fela ba bothabothe bonee re ntse bonnete ba gore ka nete re entile phoofolo kgomo e nngwe le e nngwe le nngwe ya segai sa bothabothe mona mookamedi wa ka nnete ke a lebo ntate tsosi ke tla e sala morago ntate ga ke tsebe na ke tla etsa jwang gore ke o tlo fumane karabo mtlomo ga ke tsebe ntate mpa ga ke tsebe bosupisi wa gago pela gago monne tšhatšhane leng o wela ka mane ka motho ka matswaing sa centre ya matswaing mosupisi wa diphogolo teng ka mono mme fumane ka monon ke tsona ke tla etsa ntate o tlo fumane karabo gorena gantle go etsaetse ntate obane o tlo tlame go tseba le ba bangwe gorena go ne go e tsalang gore kgomeno efe mme ka nnete ke madimere bo gore e be kgomo ya motho ka ga entu etho ya phekola ba e a swa ntate ke a leboa mookamedi wa
0: ntate ntlama mone a botsa ntate thinyane gore na gantle ba sebetsa jwang le mmuso ke be tlise ka bona go utlwa gorena na lena le kgokagano le digwai tsa fagalane le seiboko le gorena e bang kgokagano e jalo e le teng le maatlafatsa jwang go ya pele
1: ntate re ke tle ke bontshee rano ga tonana wa digwai ga kere
0: ee nate
1: kegimane metseng eng watlawatla le streakeng mona mme ka nnetetina ke e bone kgokagano ya rona le bona e ntse e lentle go tswa dikekeng mona ke be ke bontshe le gona tenana gore le sona sebokeng sena seo se ne re tlile go tswana ditereke tsena ka go fela botlhanka bo ne bo tlile mo bo pataletswe ke digwai ko go tlotlho bone

0: unye wati. Hawana haba sinisa chile tia ya mwusho kapapasite tia bwana ya ya department sabo. Bupata leju gibi kwa yu wa kwa sawana na utuwa kwa wata mwana kwa isa. Mintu yiri mwena. Iri kane tibisa no mwho yinke. Yole leto na mwa katole ya fapana jiri yu letaba uwe mba si tiriki ebe uwe mba na haibe uwe mbubu uholu. Tawa si naga ni gibu ni tibisa no mwho ili ili ntenta tika ni tamutu ushibiji. Ile mo tsetsano ka mahetla ja gona se ka nna mo tsetsano ka nna ba ding bana o se tswa tinga ye kae kae tla nne hanane go dumela le ke ding empa se ketela ke go dumela na hanana ka ga hanane o dumela ke tlinga le tsa se tsimisa no mo ka le tse entle ha go wa ga tsena ga i bua le wena ke se tse ke tlo phanda di ke tla mo go tla ra kwana ka bo ka o ka kwana ka le mission ona wa ifat ka sa project ya role mo dia studio wa ka bo thabote o dia gona ka o dimo ka thabe ka mana ke tlo tsa ma le ene ona se nana kwana tsaisanga ya hai ha ke ngwa mo ngwa le ga mo ka tlo para le kuri ya mbuso le na tshenyula ka le na ka para le ka mo tsara e ma hanya ne ka tsindi ya kwana ka tsama e re ngwe na tabe o ha no se se tsara mo ga bi tshwetse ka motho kwela ka hai ka na ipore na o fitla ka nga bo kwa empa ke se le tsuka la ka nna mo go tsuka ka ja to sokola ke ntse ke le ding se bi ya ntse ke ya ka le sa go nwa le nna ha bo mo ka medwa
1: da tebolomo ere bi ele maikutlo a mangata le ditabetselo ne di hledi ya honta de tinyane ka kotlo empa ona ntla engwe ya bile nya hore ho bona hala muso o tshegi ditabatsena tsa di hwaitsa fagane le seiboko ha sesane mohlomong muso o ikiletsa jwang hore maikutlo e kang a ere go se tshaba sete se bona hore e hle muso ntso se ntso tshege ka thata ho matlafatsa tsona ditabatsena de mpanya
0: I was able to get a little bit of a ebe ha ditsina kona ke re tsimo tlhala tsona tabena le fela di thakole molomo le bidenting le re ba ke di ditaba tse ngata ba ba ba di khai ba re ha le yo ntwe na ke mafosi sa he he ke ke ba sa ba tsebo ya ba gona botsa mae empa jo le tinga ka nne na ha le sutu ke mo e ka golo me khatlong e me ya popheku di nya di na mo e tla kwang ke melao gore na ha engwe le mo ga ha ka re tlhola le fula le teng ka gana ya bona e tla le e le mo le sotlile la tla le ya dina he ke mo khona ho latsa go tshwenya tsho re sotlile ka lotse sa tla le ya o ka bo ntse ba mela o ya ke tsama ya matsha tsho re tsotse ka ntse di tsona ke go dinga ka ba tlhokana ba bona ke ka re mutso o ba sigise tsa ga poeta ba ba mutso mo sibiti ona ko ba tla tsama ba la ho etsa ma ano di police leng ile ho sibiti tse le ho laola mo ka mediwa ile ngwa le mo di tsola le go dumela mo tla nang laola o laole mme ke ikobele taolo eno
1: a ne te phanya ge ge futse mona o tlo tsontse o mametse ge tlo tla ge futse ona jene ho bana kwa bona ha se tla go dumela gore khotlele onta te tinyana te tinyana ga tla go tla go yena ka mora ho balwa ditaba tsa ho ga ya bo supa ga tla bona ge tlong ka mogahlelo mo ibe re tla go yena ntate se re tlo tla ge phethe
0: a ke a le wa mo ka bediwa
1: di go mo ntate mamedi metsotso ya rona e mene ge a re lebile goreng ya bosupa re dumelela re le mothating ona ge tle re kgefitse mona e tla re ga re tswa balelwa ditaba ga tla buisana le modulasetulo wa mokgatlho wa dihwai tsa farane le seiboko ntate tinyane e le gore a tlotla kena ditabeng tsa gago le ena ge a kgefutse
2: tswa modimo nna e be a se o kerekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
3: ke tla ke tumke a le go ala ke tsaki ke na le botlhata ka ba phatlalatsi ba rona mo weleseng go le ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sa le re lla ka yona le re bitse ka kampei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlena ka mona re le ba phatlalatsi ke ke re sheba sello sena ka mme ke di tsa batho ana fela gore ha ke bone wele sena se tlhabeng sena e tswela ba so thumolebo ka gore le ke le ya ka mo le ba phatlalatsi le ke le go khutlwa ke taba we ba hlomphe e ke le etse mo sebetsi ya lona le lona lena le tokelo eno ha e ba ke fo
2: wan ha u tsita hangata batho ba futsa ne ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e mengolo ba ripitla le ho ga nthanya bana ba futsa ne ile ile go se jetsa ka lonya le bokhopo fela hore yena yena a e sentse tse mo hatella motho ba se ke le fula pele ke ka hona jila ka tlamea go tsobitsa boketsa melao ke tlo utswa hona bona ha taba di jwa lo ba ka re kepe sena se wele ka ka
4: ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tshwantsho sa bona a go tse ba go ba fi me re kala ka rona ke tsisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabeng bunyane aba tsa ma me hlaleng ya motho a ke keng a molahla tapo a ke keng a etsa go botlo ba ha e bobe go tsuta ke le hore ka tsela yo rona re ke tsa go tsisa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho ke o re sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona ke le go ke ba di intentional role model go bana ngwana mo shanyana o hola ka go bona ka go shebella
5: o fumane bana ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng haholo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le oge le bonang
1: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka ofela a lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fue scafting se etsang 200 go sane

0: tswagalane mona e se le sotolodi mo a go lontate dinga he kwane Afrika mona ke na mpatho ka dipudi le ka dinku emba ha uwa la fatsenye ke na mpatho ka dipudi
1: ana le ditse ne re le wile sa ba sa ha ho mena ha ne ka go lona la rona la ditabela CVP sa mme sa sotho senga ka jeng
0: ndadi
1: ke go bona ntate re go ka hane le ntate mphanya ga itse bo phetela ditaba tsena tsa o gantse re di tshohla tsa boya ka patsa mona ngwe lo go di haitsa fa le seiboko ba ile ba ba le kopano ka mane ka strekeng sa botavute me o se utlwile gore isao kopano ena ka pa seboka sena se tla tshwarelwa ka strekeng sa qacha snack ha ngwa gola ding se ne se tshwaretswe strekeng sa ne sa thabatseka ga ditlhatse sotlwantse bokeng sena e ba dikatlo tse bileng teng bolelele mba selemo ka mogao tshwara seboka dikholotso le gore na jwale dikholotso tse ba di le teng ba di gagolla jwang ba thekelana ka malebela jwang go bona gore ba di fumanela thabolo ntate mphanya
2: ndate
1: madume ha feeling ntate
2: a dikgomo mga
1: ha re di batle ka bogwitshwanyane he ntate ge se bile re phethe
2: tangi ntate e ya mga ke tle go ela tabi
1: e ya ntate
2: e go tuye ntate ke mane ha sa opola ana ke ya ke ka tshwara le bitswa
1: ntate skobo ntate go ya ka diente
2: e diente o gana wa nembo thabo tse fela mpa ke go dira ka ntate ke ne ile ka hlalosa le baka mpa ke tla phetha hape ntate bo ntse o re diente tsinana tla hopola gore ga se ntho tse fumanang ga bobebebebebebebe jalo ka ga o tswafa so kena shopong ka makweng e leng goreng tsena tse re di fumane tse 100,000 doses tsane tse tswang Botswana e leng ke tsona diente tsa pele tse tsalang go fitlha ka ga naga ka mona e leng gore mmuso o ntse o batla tse dingwe tlame go reka tse dingwe mme tle re gopola gore lekunana la tlhako lengolong le re tshwere of guard a kere ne o sa lebelelwa o sa e tswana gore se ntho e bajetetseng e se ntho e ntseng jwana million doesn't that need to go bona bona bo mmuso o ntse o tsobana le tse dintlha o ntse o batlela sekolonyana ka go fela tse dingwe empole ba ikeletswa fela gore tsena tse teng tse fitlhang tsenana e re ge tle re di ise bothabothe ka mabaka a ne a tlhakile ntate e le ka bontsha ka re ba gopola gore bothabothe ke yona streke sape se lekudira le lena fungwana go tsona kgwedi tsane tsa bommatšhe mme le dipalopalo di bontsha ntse re tlale ya nako le nakore ditlane bothabothe mona le bona le lengata gagolo e leng ke sona streke se bona tsena le lekudilena gagolo kele mmuso gore botetlhe re tlasele gona mane pele gobumane mo taba e leng teng e tle re maya re ya go tsane tse dingwe ebile gore ka monana ka mo taba e leng teng ka moo ntlo itšhang ebile go se re thithile taba e nang tate ke a kgola ntate ke lona a lebaka le ke di puletseng mookamedi waka mpa ba kgobe matshwako dihwai tsa gona ke opola gore le taba e ne lena tla lona sebokeng mo nako a dingaka tsa gona dintse di bana ka ditlaleo e botswa etlhang banna ba tlhalosetso ka mokgwa o tshwanang gore ee goba matshwako tente e tlatla e tla ba teng re tsetla re enta gotlhe mona gobane sa re ke treke tse pedi kapo tse thaofa tse lesoa tse ne di sena lekulena e le go tsena tse dingwe ka go fela le teng mpa go fapana ka dipalopalo fela mpa jale ga se le le teng teng o tlameo entwa kgomo kapo phoofolo kgomo e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ka ganyo e le gore tsegetse ka go tshwabelagere jale ke laotse lekulenana mookamedi wa e le ngwe ke nne ke phethe gape ke ipiletse ke re dikia le magwagwa ditlhopheng ente ke ne se le teng ga ke tlhitlheng diphoofolo mo melaetsa e tla beitsegisa diphoofolo tsa gona te di tlwa entwang tate go tlwa ka mmanta santate ona wa go sane se a qalang tate ke a leboa mookamedi wa
1: nate ntla makutlwile ka ona a sa bile a chepa sa gole kapa motlho mone a sa reka ga ge na le balakala la temo o re na go tla jwang gore e be naga e kale kapa gore e be naga ga ena dilaga pane e gore e be naga ena dilaga pane
2: okay ee anate e selagapane wa kwane se se le teng manene ga mane go etswana mane mo ntse ke selagapane empa se se sa kwalwa ka mabaka a teng adio empa ntate kanete ke gopola le gore le puong ya motlhomphedi ke ona gona seke sa gona gona ona ebiana tsa bontshe ebiana ga ba nna a thokola bona mogato ona wa gona wa ba ntlafatsi wa fara seiboko bothata ba go ikeletse selagapane se tla tlhaba dinku ke bofeng gobane tšhelete tsona diteng ga ke wa gopola mmuso le ona ga o tlame o be kgwebong mmuso kgwebo ntse tlamego ya go private sector batho ga ikemetseng gore tšhelete di teng bo post bank mane bokae ditšhelete tse ngata tsa mmuso kana ga le kene keng la iketsa di la gapane ge le mmuso be sentse re kena kana ona le mona fela e leng gore ntate ke ntse le kgolotso e golo eo mmuso le ona o ntse o shebane le yona ntate mme le ga e botla gopola le tsona maetwana bo motlhompheto na go le matona ga ntse ba ile bo Botswana go la ba na tlhabolwa tsona dilekane tseno tsa boo kana Botswana e tlatla e thusana jwang go bona gore taba tsa nama gedu o e tsalang o e tsalang o e tsala mme ke kgolotso e kgolo ntateno empa ka nnete mmuso ka lekala la temo ntate ke taba

0: ye sibiden a wolo ye nu gɔnɔ fɛ kandidi la kaban di be ten parce que tout ce que ne ba soko la tena ola ukalen ta tɛ wononso bua lɛ na wa dila kasi dena na ta ala ka sona yabatina mais di la kaban di ten ko ba bobɛbɛ kana di bɔ ka dila kasi ba nkana masalahi ba mathela nyi yomane ntho di ba bobɛbɛ mokamedi wa
1: nate mphanyagale bile sa ba sa hawe mena hani ka bana la gona la ditaba la sibi pin salmen sa le sotho seng ha ka jeno le ka mosontate
0: a ntate go le bile nna senta de ka ong ho kela o seng wa letsa sintate tsela mo go
1: di go mo ntate mamedi ke ga fihla pheletso nyana la gona la ditaba la sibi pin mo re leng ga tla ditaba tsena gene re buisana jole le ntate Gomari e le go retle go utlwe mai ba no nya maikutlo ha ile mona ka go tla be bo fatswa le dipehelo tsa go kena hana mai go bedu ka gare go na ha re pheletse ditaba tsa gona jolo mona mo re neng re buisana jolo le mong hadi mphanya e le mo kamedi le ka leng la temo setrekeng sa bothabothe mmogo le ntate Thinyane ene le modulasetulo wa mokgatlho wa dihai tsa fegelane le seiboko mabapi le kopano yo ba bileng le yona ya selemo le selemo setrekeng sa bothabothe yeo e leng go go tlhalositswe ga kopano yo jalo e tshwakwa go elelela mafelo a kgwedi ya phato selemo le selemo mme go fetolalana jalo ka ditereke ga dintha tse tshwatlhwang kopano ye jalo ke taba ya dikatlego le diqholotso tse bileng teng boleleleng ba selemo lena la kajeno tlhophetso kgaso ke mmale Motiane bohlaisi ebile ba masalantša pheko Selina Mohotla ke ena ya o laletseng kgaso ka metšhining ya sealemoya lebitso la ka ke re Thabile Theko ka gona ke sentse ke o lakaletsa bomamedi bo monate ba banenao a tlang go tlhatlhamaya sealemoya sa Lesotho.

Mameli ine le jwalo tuksi senganga ara 525,600 minutes ke selemo ka ofela. Mameli ya sheba metsotso ya rona e mashume a nan mashume a mabedi pele re fitla jwalo ho reng ya borobedi. Mme ke la bohlano wena mamedi ke la mashume a mabedi a nang le metso e robedi kgwedi ke ya borobedi selemo ke sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Mme la bohlano mamedi o amohela jwalo ke rapelang radi e ngwane ke rapšhine ke mohlakwana wa mmaphulo a disema wa maile ngwa thela ngwana majapoloko e ntse le ka ofela motho e reng ha a tla ja meriti itheya goba o theya le e mengyana ya diotlwana. Mme o amohela jwalo mmamedi ke nna ka seqo sealemoyeng sa Lesotho kwano. Sealemoyeng sa Lesotho kwano e lela bohlano mamedi. Mme ke a tshepa o bile le beke e monate ha re fitlha jwalo mafelong a beke ena ke a tshepa ka nnete ditaba tsa gago di ebe di tsamaile ka thelelo mme ka nnete re phethela jwalo ka nnete re ya mafelong a beke mo e leng gore ditaba tsa gago wena mmamedi ke a tshepa ka nnete e lokela ebe dithekeng la tshwene mme re ya mafelong a beke jwalo re lo etsa mabaka a fapaneng ka nnete mo re tlabe re kopana le ditaba tsa rona tse fapaneng ka o fapana re le batho go ya ka gore ka nnete na mabaka a rona a ga kae. Mme re wa moela sealemoyeng sa Lesotho go tloa mona mo re qalang teng go fitlhela jwalo mo re tla qetelela lenaneo la rona.

Mamedi, ha o sheba metsotso ya rona e le 10 pele re fitla jwalo ho renya borobedi ene e le zola a re don't cry me pelo mona ke ne ko fili jwalo tear gas bare another chance me mamedi ha o sheba ke la bohlano me ka nete re ntse re le ka jwalo ke fumane bontate ba sepolesa ka mane mehala ya bona e lla fela empa re tla nne re tlo ukwa rona ditaba tsa rona di tsamaya ka tsela e jwang ke tlo boela ka mora hora ya borobedi ke tlo fa jwalo ditaba tsa maemo a lehodimo ke boele ko fe jwalo ditaba tsane tsa gore na ka nnete re utlwe gore na loti e ntse itsokotsa jwang kgatlhanong le mebaraka ya lefatshe mme ka nnete re utlwe gore na thekiso ya di-rafshwang le yona e ntse e ya ka tsela e jwang ke tlhokometse ye nngwe ya ditaba tseo ke di utlwileng ka nnete ba bekenyana ena e re tlo e qala letsatsing lena la mantaga go tloa bolaboraro ka nnete serame se tlabe se jele ditlhokwe go tla bo le go bega haholo go thona le leqhubu le ka nnang la tlhaga ka nnete la serame la serame wena mamedi re tlatla re di utlwa ka go fela ditaba tse jalo re tle re utlwa ka nnete gorena ebe maemo ao a ka tsela e jwang le gorena ka nnete ebe ditaba tseo ehlile di tla re tshwara ka tsela e jwang mamedi ga o shebagane se re le maemong e reng ka nnete ae re se re itlela ditabeng tsa rona tsa gore o le motho so bona gore ae se re lo kenya ge kenya di-shorts bo ausi ba kenya di-crop top ka nneteng pa jale maemo a ke yana a ntse a fetofetoga ka nnete a gana gore a tlatsitse o ukile o seng mona melatsitsi e ntse e le mebe haholo melatsitsi ka nnete e ntse e le mebe haholo mme ke tsa dintse tsa dintho tse re tla nne re di tlhokomele re ithute re ofe re obeele seding wena mamedi rona ebe ditaba tseo di ka tsela e jwang mme le gore re diqoba ka tsela e jwang le gore re diqoba ka tsela e jwang goba ntlha ya bohlokwa ke yone eno gore ka nnete re diqobe wena mmamedi le wena o be le seding ge se ke ra iphumana ntse re ipakela di-flu fela ntle le mabaka ge se ke ra iphumana ntse re ipakela difuba ntle le mabaka mamedi obane ka nnete le sona ke tlhokometse ka nnete gore matsatsingana sefuba sena ga se go tshwara ehlile o tla ukwa gore ae ka re o ngolola hae mo nateng.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e robedi e mmedi fela ka morao hora ena ya borobedi e mmedi wena mamedi ka morao ho hora ena ya borobedi tse ding tsa ditaba mamedi e ne e le Sannere a re ho thata ho ba monna o na le Omali Themba le Sedimo Thabane le Flash Cortez mme mamedi ho thata ho ba monna e nngwe ya ditaba e ke e hlokometseng mamedi ho na le naha mona ho thwe ke Nepal ke ya tse ding tse e leng hore ka nnete re ka re e landlocked jwalo ka naha ya rona ya Lesotho ka hara South Asia mme ka nnete ke hlokometse hore matsatsing mona a ho feta ka nnete e fihlile ya nkuwa jwalo ke dikgohola mo e leng hore ditlaleho di supa ka nnete ha ho se ho ena le batho ba ka bang 400 le 10 a ka bang 6 kaofela a 6 kaofela e leng hore ka nnete re ba se ba felletswe ke bophelo dikgoholeng tseno tse etsahetseng naheng eno ya Nepal naheng eno ya Nepal mamedi ke tsa tseding tsa dintho ka nnete marangrang kwano e ntse e hlaya ka nnete hore di-video ba di bontsha hore na ebe se etsahetseng ke sefeng naheng eno no ya Nepal mme ka nnete dipatlisiso di ntse di hlaya ka nnete hore na e ka nna ba ho ile hwa etsahalang se seng sa dintho tseo ke di hlokometseng ka nnete kore mono mo taba ena e etsahetseng ka nnete o le motho ka re ke ka gara kgohlo ka nnete ha o e shebile empa ke tsela eo ba phelang ka gara yona ka nnete e ne le matlo a mangata haholo o a shebileng hoba o tla hopola gore dinaga tseno ka nnete ke tsa tse ding tsa dinaga tse nang le batho ba bangata ka ho fetisisa tikolohong tsena tsa rona tsa bophelo mme ka nnete taba eno e hlaile jwalo ka nnete e se se taba e monate e le taba e seng e se monate ka nnete o le motho a o e shebile wa ithuta hore ditaba tsa bophelo di thata wena mamedi di thata ka nnete gobane jwale ka tsela eno fela jwalo ka motsotswane ono o e tsaetseng taba eo maphelo e se le ano a se a fedile batho ba sentse ba tsomana le mahae ga ba sana mahae a bona mme ka nnete ke taba e seng monate e etsaetseng kwano e re amang re le lefatshe ka ofela bane ka nnete re kopanywa ke bophelo bona ba re kopanya lefatshe mona ka bophara gobane jwale ha e ba re se re kgonne ho e bona taba eo e jwalo e re ke karolo ya rona batho bano ba jwalo ka nnete bohle sentse ba rapelela Nepal ka nnete ra ditaba tsa yona e ke di ka loka ka nnete ba ikarabellang ditabeng tsa tlhokomelo ka nnete le ditaba tsa maemo a dikoduwa ka nnete se ka modimo a ka ba fa matla gore ba tle ke ba thuse ka nepo naga e jwalo mamedi metsotso ya rona e mehlano ka morago ho hora ya borobedi mme ka nnete taba e nngwe ke ena mo nakwano e ke lokelang ho e bala lekgotla la ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa Persons with Disability Advisory Council ke setsi sa ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba nang le bokoa se theilweng ka molao wa paramente wa Persons with Disability Equity Act 2021. Mosebetsi wa lekgotla lena ke ho eletsa mmuso ditabeng tsa batho ba nang le bokoa, ho sireletsa, ho disa le ho boulela ditokelo tsa batho ba nang le bokoa, le ho etsa bonnete ba hore makala le mafapha ohle a setjhaba a nka boikarabello ho tshireletsweng le phethahatsong ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Na o na le tletlebo, putso kapa o hloka tlhahiso leseding mabapi le ditokelo tsa batho ba nang le bokoa. Lekgotla le teng ho o thusa. Ho buisana le rona kapa ho tlaleha tlhekefetso ya batho ba nang le bokoa. Letsetsa nomoro ya mahala ho 800 7000. Mme ka nnete ditaba tseno di ka tsela e jwalo wena mamedi hore na ebe maemo ke a feng mme ha o sheba mamedi taba e neng ke shebana le yona ka nnete e nngwe ya ditaba eo ke e hlokometseng ke ya hore nkgono Dolly Parton ke bone le yena ka nnete bophelo ba hae bo ile ba fela matsatsing ana a ho feta mme ka nnete re sentse re re meya ke ya ba bang ba batho ba fetotseng nalane ya mmino lefatsheng ka bophara ka nnete o fetotse jwalo nalane ya mmino mme ka nnete ho ba karolo ya hore ebe re phetse melokong e sentse e natefelwa ke mmino wa hae mo go bileng re tsebang ka nnete gore o natefetse jwalo bonkgono wa rona bomma rona le bontata rona ka nnete empa
le boemong bona re ne ntse re natefelwa ke mmino o wa hae, mme ka nnete motho a nang le maatla a ho fetola meloko ka mmino le ka lentswe la hae. Ka nnete re re talenta e ne e le mono ka nnete, mme ka nnete ke eno talenta ya rona e se ile, mme ka nnete le yena re sentse re hae meya wa Medulli Parton o phomole ka kgotso. E re ko fe jwalo mmamedi Abby a re batho ba Lesotho.

Ele shumele ena le metso e mehlano metsotso ka morao ho hora ya burubedi ke ntate Stana ke moshana wa Hajanteu ke moshana wa mogotlo maphlaneng. Mme ka nnete batho ba maphlaneng ba re ha o phetse maphlaneng o phetse o se o tla itshwella fela ka lefula modimo. Ha o phetse maphlaneng o phetse ba re ke streke sena le lebitso le fane ke streke sena le lebitso le fane wena mmamedi. Mme ka nnete batho ba mono ba motlotlo haholo ke karolo yenu eo ba phelang ho yona. Mamedi ke ne ke bontshitse jwalo gore ke tlo tla ko fa ditaba tsa rona tsa boleipi kwano o ne o be sehlohlolong ka maemo a ditaba tsa boleipi. Tlhaloso ya maemo a lehodimo a letsatsing la katseno, lehodimo le kwaetse ka bokgatha dibaka, ho a bata hoseng hona ka moya o fokang o le bobebe ho ka lebellwa hore le dule le kwahetse ka ho kgetha dibaka, ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phole dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha bophirima le leboya. Ho na le monyetlo wa diperesente tse 20 wa pula mona le mane e ka kgemang le diaduma mantsibuya. Mmamedi di-temperature tsona ka nnete maseru mosheshe 1 mafeteng le mohale suku ke 20 a nang le metso e mene kutine leqatsha snack ke 20 a nang le metso e meraro be mogotlong ke 20 ha oxbow e le 10 le nang le metso e mihlano bothabothele le ribe le beria ke 20 a nang le metso e mene e be thabatseka ke 20 simonkong ke 10 le nang le metso e robong ke 10 le nang le metso e robong wena.

0: Mamedi e ha o sheba ka nete metsotso ya rona e mashume a mabedi a nan le metso e mihlano pele re fitla jwalo ho reng yane ya burbung mme mamedi re sentse re na le ntate Miki ya kwano a tla re feka nete hore na tsane tsa fanwok be di ka tsela e jwang re tle go kwe gona e be ka nete o re tshwaretse difeng ntate Miki ya khotso
1: nna ra pa
0: wa phela wa tate
1: ya pela na ntse wa molwa
0: ha ka nete ke khotso fela ke khotso fela
1: ana dem dona dem tinda ke le bo
0: ke ya u kwa ka nete ra khona o sontse ona le ditia dila ka mora hao a go hlofe ma medica net o di medicine from se hore na ho itsa le ba
1: e ke le bona le ga pela ntate yo lo ka ha la ga phatlala tsa molwa wa ka hore ka jeno a ga di taba do mo kha to di pele ntate ke taba ya ya motama wa go polo ke le tsa dila le di tsang ka hore ke fitness fundi mo le fa e kopane le district brother se se fapane ntate o tla gopola gore ke na ehlile ebile beke e busynyana go mokgatlo ntate re la ga ba le press conference letsatsing lane le la bogago maobane a ba breakfast meeting se atlaileng gagolo ntate mme ka jeno ke monaga motsamao o eteletsweng pele ke ntate presidente le setšhaba sotlhe sa basotho se teng ntate mme ka nnete go monate wa thabisa bokego e ntse le yona taba ya go kopanya botlhe ka go papa
0: e ho jwalo ntate wa ka tsatsing le ela ka jeno jwale morero ka nnete e ntse le go tloa mane mo letlwang teng ga le fitlha ka mola ka bambata go lo etsagala jwang mo mabini a le sedi
1: ke tlile totomane ka motsamao mogolwane jwale ka moka mono fitlhaka re fitlha bambata mane ba ne ba LDF ba tla retelela pele tabeng tsa di-aerodixi le papadi

0: ding tsa sa boithabollo e be ha letsatsing tse le ya re tlaoela re ba le papadi ya bolo ya maoto ntate jalo ka ke thuto ka le bo timi tsa bophatlalatsi corporate partners tse fapaneng ntate bontate ba di-CMM le botlhe ntate ba teng ba e leng gore ba kgona gore ba bapale papadi ya bolo ya maoto ba bangwe ba nka karolo go tsena tse ding tsa tsa di aerobics le bo motsamao ebe o tla ba le tsane tsa papadi ya bolo ya maoto.
1: Ee, go jalo ntate waka. Mohlomong ga o sheba leeto lena la lona go tloa gona tsena o bone ka le jwang batho ba teng ka bongata kapa go itsala jwang tsa tsenela ka
0: go jalo jalo ntate ke ditiletile batho ba bangata ntate batho ba bangata gagolo re na le batho ba mafapha a mangata a fapaneng yelo ka ntse ke tsho batshietsi ba tswang dikhamphane tsena tse fapaneng tsa kgwebo le dikhamphane tse dingwe ntate.
1: Oho, ntla botlhokwa ke a gola e ka ba yona ena e o e tshwereng ya letsatsi leane la maobane mohlomong o phuthulela mmamedi ganyane gore ka nnete le ne le tshwere jalo mo ka le di-business partners ka nnete tsa papading ene ya bolo o bona e ka e tshwaretse basotho kapa lefapha la dipapadi eng ka kakaretso taba eo
0: kwa golo ya ditaba tse botlhokwane leng tate e ne le go bulela botlhe mamati ntate le go lokisa mo e bang o na ba le diphoso o tshwagana ka matsogo go sebetsa go ya pele.
1: Ke a utlwa ka nnete mo o ne le a hemesela elate mmekia e ba le letsatsi le monate gona ga se re tla le bona ga mmamorago se re fitlhe ga tla ipapalela fela ka mono le bo seke ketsi ka mona sentse re na le bona ka mono.
0: Ga
1: loko ba loka wa tate.
0: Thank you.
1: Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le motso o le mong re a re lebile jalo goreng ya borobong e ne e le ntate mmekia ke ntse ke leka go fumana mona morammatli ke boele ke fumana jalo le banjo ya ka re feka nnete gorena ebe le ditaba tsena re yatse re yang re di lebile ka nnete tsa Premier League gagolo ka kakaretso o di bona ka tsela e jwang a ta re fe analysis eno ya gore ka nnete re a botseba gore letsatsing lane la hosane di tlabe di buela di tswela pele gape wena mmamedi re tle re utlwe rona ebe di ka tsela e jwae re tla o tla re fumana jalo ntateng thati le yena a tla re fe letlhakore la gae ditabeng tsa gae.

0: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le shumele nang le metso e robong pele re fitla jwalo horeng ya robong ke ne ke batla go tla re fumane ntate Nthati mona ka thabatseka ka mane ka difa a tla re fekane dikutlulo re bana le tournament ka mono empa jwale ho bonala mohala wa hae o lla fela empa he ke tsa ditaba tse dintsi re tla di utlwa ke ne ke batla le moramatli mona ke tla ke mo fumana ke tle ke utlwa rona le yena o ka tsela e jwang di CMM tsa rona sentse di le teng kwano mme ka nnete re tle go utlwa rona ba ka tsela e jwang ke bone gore sekeketsi o santse a le teng kwano sekeketsi o santse a le teng kwano wena mmamedi a tla tlare fe ditaba tsa gae re utlwa rona di ka tsela e jwang sekeketsi ho jwa ntate wa ka
1: ngwana mme
0: wa ntate
1: ngwaneso ka malapa
0: tseba
1: banna we atch eo thata moholwane ke a utlwa gore le ka tlase ka manene go tla ba gobe ya golo ke utlwa ntate mmiki ya ga ntse a bua monene ke re banna ngwana monna e tlile wa utlwa gore mohemo
0: ono
1: ga itukise o kene ka gaga
0: lefora
1: ga ke utlwe gantle le ka ditsebeng ka monane ke ga a bone ntate mmiki a tho o etsa bua nna
0: bontate
1: a ke taba tse monate ngwana ntate ke gore he ditaba tsa di boletseng mona ngwaneso ga di support-a gantlentle e tlile ga o sebetswa ka nako nngwe go na le o thulathulana empa he ga e ba gona jale tenana go ntse o lokisa ditaba tse ka ntse enono moolwane wa ka it means bolo e tla gola kago go naga ya lesotho ngwana
0: ntata
1: a moolwane wa ka ke utlwile tle le gore ga ona nako tsatsing lenana o tlo ntsekisa metsotso enana yaka ya o qetela e Dintsaka ditlomo banna ntwa ha e lwana ke a batho hololo banna ntwa ha e lwana ke a batho ayeye sohle sohle ayeye ayeye timi ya modimo le batho ayeye makwanyane ga jomoso le mathoko a yo a moholwane wa ka ga ona le ditaba tse ngata ka jeko empa e le gore la botlhano tsenana e mong le mongwe o tla kenya dibaluni ka tlasa magafing tate tsatsing la sonta re tlabe re nkana le setlhopha se sekalo ka members FC jaaka Canada ka mane le ke le Canada moholwane empa he hai hatla ke ja pere se sehla se stala e tla ba hatla go bona e hlile ke a babatla ke a babatla ho ga ya boraro LCS ground ga tabe go kopana le sehlopa se jwa lo moholwane wa ka
0: mme ebe wena o latatse ka kgetlolo
1: moholwane wa ka a tsa go jwetse ke ipatlala ntlatse thago fe ha ke batle ntlo tsengata 3 points e tlo ba bohlokwa ka gare go sehlopa sa LDF FC ha ile tsatsing la manta moholwane wa ka ke ntse ke nana gore ke tla bua morago bo phazuse ke banana ka fela nna re a eswe ke enana ba tlatla ba bua morago ba tla ipona ntate a moholwane wa ka nnete e sale ke gore dibapadi tsa LDF FC a re monate ntate ka ofela ke kgola e ntse le mosimane ane phosudi o bonagalang a na le injari empa he ka joko lenana go tla bonagala ngwana mme o rena ebe taba tsa gae di ga kae mme se ke re botlhe botlhe ga re enye re tleng ka bongata magašea tlong ke le bone e ke tseyang go feta mono ne go tlo tla genyollang morale wa batlhankane a moholwane wa kae e ba e sentse re ipiletsa gore ga re eng ga ntate sima manene re fitlha re rekeng ditekete e le ona gore re seke ga bona taba tsa tshubitlhelelano a moholwane wa ka ke nnepaetse e re ke theuwe ngwana ntate ke kena ga jomo se se koti pate taba di yang tena empa ya se dilo teng kgota sa wa tseba ke tla di bona mosamane a ke ba file ke ba file wena kokoropo tlotlotla o mbantshetsa he ke o file ntate a moholwane wa ka mosamane ke e file 7 ka o fela ngwana ntate ke re tle ba bona gore na ba etsa jwang a che setlhopha se tla dula ntse sekena setswa sekena a ga e le kgetlong lenana ke tshepo ya setšhaba ngwana ntate ke ba file
0: ba re ke ngwetse e ikemeng ka o ja kgomo nkutsa batho
1: Banna lo ona ba duwa tla mo lona wa.
0: Ba duwa ba tla ba fitla ba ja nkuya ke ta ba khupu.
1: Ba ja le tsona tsena tsa bona tse. Ah monate ngwana nta.
0: Ah waluka.
1: Waluka.
0: A ka kopane ka mane ka ka banyunga kwa.
2: O rona
0: a ho rua ntatwaka
2: e ka kapa
0: ho rua ho rua fela
2: bona molwana wa ka ontse lo tala ho lose
0: e ho ntse le jwalo
2: ye ho ntse le jwalo ngwana mme
0: e ke a bona le monse na ihle e matlanyana teng
2: o bua ka matlanyana
0: o ke matla
2: mo no re bua ka matla
0: oh.

0: ka Stoto Stadium ba bona hantle le mafelong a beke ba ishebeletse ya ba banka qeto stopa sa di odu go jwale reng ka stopa sa di naga ba lahlela ka Bambata Sports Arena meta ba yenntse se botata molwana wa ka o bana ha re ka tao tsela putiatsana hantle tlabela re qalella go ganela di odu ba o nyoka molwana wa ka ba hlankana ba ne paitse ka ofela mhlankana la ntse itshupa tshupa o thinki no man kumatse neng ka paneng o ka nna la sefe o ne paitse o ne pa jole mhlankana ane o thinki e thabo mpobwane e o ne paitse o ne pa maponisa mo tsiba hantle wa ile ba fihla ka mana fihla ba tsela ka di sopo mahlwana o bona ona ntwe o hlokotlwa ka fihla ba tsela ka di sopo mahlomiro tsaka ba faka ba tsaka miro fela mahlomuna motho tso thiki mang mang mo tsheleng ka di sopo Nkile jwalo jerisi number 4 ka mahitle mhlangano o thinki Thabo Mpobane o ne paetse o ne para ke mhlangano o thinki disopo ba tla mo bona mhlangana na o thinki mafiri re fedi tla le o ke bua jwalo ka Ferrari o teng sofa ya town o ntsa le teng mhlangano o thinki Ramuke vele ke na le mhlangana na o thinki Mmelle re le bese vele le ena o ntsa le teng the prodigal son the return of Salad Mundi and the green salad ke bua ka khotho Tumelo wa amaga o ne paetse o ne pa mhlangana o thinki Themba wa Sithiba Thiba ne makate o ne paetse o ne pa di hori ya munepa banna Duodi tsama mhlangano piki Themba hantle. Vela ga tsoka mhlangano no thinki the prime minister. Khuzwa yo wa hataba. Tsoka mhlangano no thinki DJ Waters, deputy prime minister Mthenjwa. Ne pa etse ne pala molwana waka. Vela ga tsoka mhlangano no thinki Thabo Magile ka mogao ka mane. O ne pa etse ho ne pa hala. Ho tswa mo kwetlisi ho na fela o lokolla manong a feng ho bane. Duodi go sebetsa ka yona. Ha ba nyulu West of Pasadena ka ofela ngwana mme ho tloa ka dinageng ka mane tlokometse go branch bo boholo ba le rooks sentse bo hlopha jwa lo transport o ngwana mme e tloa le ribe e tla masego 100 rand e utlisa masego e bile e kenya ka lebaleng e le go tabeno ke sosolo ha patetse 100 rand o se bile o na le ticket o kena ka lebaleng e bile o ka tla masego wa ba gutla ngwana mme no molwana waka tabele e sebeletsang a holo ka mane ka stopeng sa dinaga hana jwale ha re gutse di riti ha re gutse di tshepe ge batla league Meritilo inka. O hlokomela gore o hlokomela gore ke be ke ya bobedi fela. Stopa sa dinaga. Sitlileng ka liki. Ho re na mang? Lo go na re tsotelle. Mamelo wa ga ke mathe ngwana mme ke eng?
1: Ba rata ba sarata. Hela ke reng ndietse mo lataba ya botlokwa kena. Mo ga phasu la ho mano la re o tshaba papaditsa ka legibe le moentseng ka mo.
0: No phasu wa etse ba ho na re ile ga moetse ha ngwana mme e ka mane ka Stoto Stadium a le ga matha jolo ka Alliance Challenge. Phasu wa ine pa ho na go na le yena na ke sebetsa jwang.
1: Ho ho wena ha ba tle le ha bolong.
0: Ai bona ke re dilengwe le ngwana tsena. Di wo di re hostela mane nene saxophone tja na maputse. Ba e bona re tsebe e kwatile ha e bohla. Ba e bona ba ga ha e khona he ba nna ga ba nkeng ge ba ise masego. No ge tla lo otlela ho le le hai. Ka tlo sentse ke ba lelekisa boloko kwa ne mane ha ba theoela fela. Ka tlo sentse ke ba lelekisa fela. Ho bane dinage ngwana mme ha stomo se phahama dinage mathela ho sona. Ngwana mme ge ke palame tuna ke potlakele le pekele ba ka iso ka dinage.
1: Hai ho bua lo ngwana mme. Mamari e ha o sheba metsotso ya rona e robong pele re fitla jwalo ho reng ya borobong ha e ka nete ke ya ukwa hore dinare hlile re moga phasutlo tla a gutla kwana ditaba di serisi monate ditaba di serisi monate mora pasu
2: kodi kodi
1: hey o tlo ba hobi
2: irigiti ya pegela mona ke bana ka ba etsetse tramteng ya yena pega ba etsetse tramteng o ntse bona ga yena ya ihlile ha se le bilo la yona lena la lo tlholeo ba tla ba e fagile ni manyeme ya ha ga ni manyeme ke tramteng ba etsi ba ke
1: kana se jawela ka metsi
2: e tramteng a o isela o tla o itlosa ka mali ka ba iseng ka bana o tsebela e thago o fita ai e ba etsetse tramteng irigiti buthila ka penyana ndane ntiso o shwelo ga pasu ti ya pegela ma etsetse tramteng bana ya lo ga ntwana le giwe bana he ko ga loga togo e ke sa itse binna ke ya yi batho ba ile ba loga empa he eno ba loga ena mogolwana wa ka re ke dumedise go tlile go nako itse o itse ile ha holo bile o kana re ya mohaneng ka pane molwana wa ka re ke dumedise bo ka medi ba radio less station for the nation ke dumedise ba sotho ka ofela ke dumedise committee e kholo etsa maisa ntlo pasa di ODFC eteletswe pele ke president le bantu tanyana ya tsena tshwere ka Tata wena molwana wa ka technical team e tletse pele ke re blessing moyo di bapadi monna e class mkhulu di medisa di bapadi boy ha ba dumele o bolwetse o kere ka moleng jale ke tla dumedisa alliance molwana wa ka ha bo di red carpet ke dumedisa le balateli le batsietsi botle ba di ODFC ke a di meta wa tia tiane ke a di swina wa hantsa bane ho ka fela ke ho metutsa molwana wa ka ke fita ntwana ke ya jale he e

0: qala o bua metout o sa nka liki hona che ka papadi ya bo medi fela eh o sa bitsa a o tla o tla sona ya batho mo mo west jane mo beki nyefti nye o sa nka liki ha ke go tsela le monga hai he ya o nka liki ya hai eh a di ndo a di mendu ndatela o nka liki hle ke ya jo ke bona ka o sa tshwelletse ngwane nwa a e re ke tla ke mo tla o le molwana ka yene ya o nka liki yana ke bona a potla ke seleto
1: ha ke re ndate ba ga di fuya lisa tlwa motse
0: a ke bona a potla ke seleto a hulungwa le uthi ke tsukutsa yini ha ska ita tshina molwana ka papadi ke se golo fela ka mokobelo o ne o tse o ke ditsebang ba sothu bohle ha le batlo shebela papadi tse monate ya nka mane ka ba mbatha sports tshit arena mo te molwana ka ke tsang re ntate ntiso o te molwana ka o tla kala ka nako ya ne hora ya pele ibe ka ya ka hora ya boraro ke mane mo tlhopa sa di FC stabe se amohetse tlhopa sa di nare FC ba re nare ga itsofala e ba putswa pududu ku tlantsa re gene re ba le ya le ha re ba le le thona empa rona di FC empa fela ke se tlhopa se ya mbathu ke se tlhopa se ya mbathu mo lona ka se isang se tlhopa batho ngwana mme mme he ha hona le thole bo re ba le yang kwa le stage ane empa fela gore papadi ke ya gona mme re na le tokelo ya ho isa se tlhopa sa rona hohle ka rona ha mo re ba ha re ba le le tho mo lona wa ka
1: mme o la hla bontsha gore le manjantseng kwa no ka isa di
0: e ya molwana ka le kwala majantseng bona le kwala tla tshanga isa temo lwa ka bemelele molwana wa ka tla go re fela batho ba reke ditikete mane sima molwana wa ka di bapadi tsa tlhopa sa di FC di monate ngwana mme mosimane yane e ba re fela ke bodisentsane taba tsa e di lukile molwana wa ka mosimane yane e ba re fela ke sala ke sala fane ha ke mina molwana wa ka le yena o monate o so tswa hore blessing mo yo rena o tla molahlela ka lebaleng kapa jwang ngwana mme wa tsaka go yetse ka baka la nako ke a o bona o hlile maphathaphathe o re fitse go fane metsotso e mehlano e mene fela e mbebe e tla ba minus ka ga ke tla o thola ke fokotsa metsotso ya ka ebe e mongwe o mo fa metsotso e mosuna o tse ke tla gokela bona ape yame molwana wa ka ga ke tshotsena tlhe re ke re fela bapatshetsi ba tlhopha sa diodi ha ba e lebaleng ka boitshwaro bo botle molwana wa ka ba lo tshetsa tlhopha sa bona sa diodi bane di na re yona jwang kapo jwang ge tlo e hlola molwana wa ka he ge tlo e hlola mme ke re papadi tlo ba monate haholo ka boitshwaro bo botle ha re yeng ge lo tshetsa tlhopha sa rona sa diodi FC ha di ba ja molwana wa ka re ke tsubela jwalo ka sodi ke ha se tia tia leng ha morena sempe ga ba shiana masupa ke lo dumedisa diodi ke re fela ha di ba ja molwana wa ka
1: jwalo mamedi metsotso ya rona e mehlano fela pele re fitlha jalo horeng ya borobong morantatentiso o sa ntse a le teng mona le ena
2: ngwaneso
1: wa phela natentiso
2: hei hei wa bona ngwana monna wa bona re wena ore ae lemong sena phelo boteng
1: ke a utlwa ore ga kgona e mong le mong tsatsing lena o na le maikutlo
2: a ngwana monna e tlile go a lwalwa gona jale utlwe se kekesi ke le pakeng tsa dimorokwanang tsa re he merami ene ntse ke kalela ka yona ke ya kgeleletse mang go ga o kalela banna go boima go boima ngwana monna ko gona jale tsena e tlile papadi ya boro e godile ka gana a lesoto molwana wa ka empa he ga ke tsholo jalo molwana wa ka o ntumeletlhe ka wena ke dumedise bookamedi ba sealemoya sa lesotho ha ke feta mono ke dumedise ka lelapeng la papadi ya bolo ke dumedise president dijane thunya le botlhe ba sebetsang le bona o ntumelela ke tsholo jalo ebe ke re ka lapeng la bolo ke qetile ha ke fetise molaetsa ka tlhong ka manene botlhe a moelang gore molaetsa koo kwa rona ntumelelatlhe molwana wa ka ke re mafelong a na a beke ke fuwe molaetsa go tswa setlhopheng sa matshwaga ka bookamedi ka dibapadi ka disupportara ba re moya ya bona e siame gagolo molwana wa ka ka tatlhelo ya sebapadi sane seo gona re ile ga setse ba gagolo manonyaneng ga mo bona matlameng ga mo bona o LCS monna yane Mr. COVID Malesela batshetsi ba matshwaga ba itse ash ba utlweka lefuga legore le nka dithatohatsi tsa bona tseo ba tsebang gore COVID ga a na le teng le ga bo gona kwana ga bo matshwaga go ne go duma mogolwane wa ka gobane ke monna yana ka etsa mosebetsi wa gae ka makgethe otlhe mme ba gaeso ba matshwaga ba itse ke go lelapa labo le tshedisege tate modimo ga ka ba fose go lelapa la papadi ya bolo ba itse tshediseyang lelapa la papadi ya bolo tate modimo o tla boetse a re fa Malesela e mongwe ga ke fitla ditaba tseno molwana wa ka tseno tse botlhoko tse re imetseng gore ge le batho ba papadi ya bolo empa gona ga le ba gaisane ba manonyane ka mošanyane eno ga bo gona gere tate modimo ga ga uhele ga tshireletse ga nne re tswele pele ka mosebetsono ae re ke di fete tseng tsang tate Malesela ngwane eso ke kene ga gaeso ka setlhopheng sa matshwaga ke re matshwaga gaeso molaetsa o mogusanyane ko ona go bomme botlhe

0: kgweding ena mosadi ya moaforika ba e leng batshehetsi ba matshoga le ba e leng ba dipapadi ka kakaretso ga ntate modimo a ga le bolokele lona gobana ene se ka lona dipapadi tsena ka bege sena tsona di la tsa pepuwa ke lona bala ba godisala ba etsa batho mme re re ntate modimo a le boloke ge ke fetetse le molwane ke re ga e le letsatsing la go sasa ga tlabege le ka mane ka bambatha ge bapaa setlhopha sane sa Lincoln Queen ke sentse ke hweletsa basotho ke re ga re eng gobane ke double header ka mono dinage tla bapala le diodi ka hora ya boraro ga gona re bapetse ka hora ya pele mme ke re basotho ga re eng ka bongata go bonang setlhopha sa matlho ga se lokile molwane wa ka ga ke bela e le gogang modiso e phethaetse ka go feta ga ka go fela ga gona e re kolotang letho go se o le o mokwetlisi fela gona o kenya mang mme a tlang go kena ga kopa a gopole gore ga a kenela ena ka mono o kenetse gona ga le matshoga we play together we win together we lose together go sa sa ga kopa wini matshoga a eso ka mantswe a na le ya mantle molo wa ka ke a leboa
1: ke a lebona dentiso
0: thank you molo wa ka
1: mamedi ga o sheba ke motsotso fela pele re fitlha jalo goreng ya borobong bane ba lefapha la ditaba ba sentse ba le teng ka nnete kgaitsedi yaka o santse a le teng mona a tlo tla a re fa tseno tsa ditaba tsa hora ya borobong mme ka nnete mamedi re tshwere re gaelela botlhano tsena ye mong le ye mong o bua tsa gae ka nnete o bontshana matla a gae a go kae ditaba bogolo di mafelong a ne a beke moqebelo le sontaga mme ka manta e tlabe le gona mo batho ba tlabe ba tsho ka nnete gore ai nku ya lekana le kgomo kgomo ya etsang ga e tsagalang tseno go tla di utlwa letsatsing la manta fela bolo yona e sele ka lebaleng letsatsing lane la hosane bolo yona letsatsing lane la hosane e tlabe e le ka lebaleng mme mang le mang a tla bontsha gore na matla a ga ya go kae ga re sere le monono ge le ka lebaleng wena mmamedi wa ka mme ka nnete ke hora ya borobong godima tlhogo ke ga e otla re fe kgaitsedi yaka a re fe jalo ditaba tsa hora ya borobong.

0: Metsona o di ballwa ke mmola yentladi mo mamedi ke a o dumedisa. Mohlomphehi tona kgolo Ntsokwane Matekane ka lekala la matla le morero wa Lesotho wa matla a hlokileng o tla gakola ka molao setsi sa motlakase se mongo Maseru kajeno. Lekala le re gakolo ena ke karolo ya leano la mmuso la go anetsa kgokelo ya motlakase o hlokileng o tshepagalang setšhabeng gagolo se ka maloting. Ditebentse di mokgatlo wa ntshetsopele ya moruo tikologong e ka borwa go Afrika SADC ka lefapha la bolipi o re go tla ba le dipula tse fokolang dinageng tse borwa le tse bogareng go Afrika ka Mphalane, Pudungwana le Tshitwe 2026. Lesotho le teng gara dinaga tsena mmogo le Afrika Borwa, Botswana, Namibia, Zimbabwe le dikarolo tse ding tsa Mozambique. SADC e re bolipi bona bo tla thusa dinaga go itukisetsa ditholwana tse bosula tse tliswang ke kgaelo ya dipula jalo ka kgaelo ya metsi le mathata a amang temo. Go sa le jwalo, khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e re malala a laotswe mabapi le maemo a El Nino a lebeletsweng. Ga diphatlhalatso wa Wasco monghadi Bahlakwana le Gasa ore Wasco e se e tlile ka mawala a go bokella metsi dibakeng tse fapaneng naga ka bophara. Ore ba sebetsa mmogo le mafapha a amegang ditabeng tsa metsi gore naga e se tobane le qholotso ya tlhokagalo ya metsi. Le ga go le jwalo, monghadi Lehasa o ipileditse go setšhaba go sebedisa metsi ka tlhokolosi. Ore tshebediso empe ga e ame phepelo ya metsi fela empa e eketsa le mekitlane ya metsi. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya leshome le motso o mong.
1: Mamedi a e ka nnete ne le kgaitsedi ya ka nnete mme o re fitlhisa jalo maemong ao e leng gore ka nnete re gutlela jalo go bane ba di-CMM tsa rona. Re tle re utlwe gore ka nnete na e be ditaba tsa rona letsatsing la kajeno di ntse di tswela pele ka tsela e jwang. Ke se rena le di-CMM tsa rona ka nnete sentse di otla ditaba tsa bona mono ka nnete gore go utlwe rona e be ditaba di ka tsela e jwang. Go utlwe rona e be ditaba di ka tsela e jwang mme ka nnete re tle re boela re itswelele pele

0: re amehile ka tahlehelo ya moshimane enwa Mr. COVID Malesela. Ditaba tse ka ntseno di re dia moya haholo ka talenta e jwalo, empa ho ne ho se seo re ka se etsang. Ho re saletseng fela ke ho amohela, re tlamisa maqeba a kapa dipelo tse bohloko tse utlwileng bohloko e le hore re tle re tsebe ho fola ka pelenyana. Ha moya wa hae le wa badumedi bohle ba faletseng o phomole ka kgotso.
1: Ha o be jwalo.
2: Amen. Ke a e feta taba ena. Jwale letsatsi ke la Sontaha moholwane wa ka. Ke itletse mona ka molaetsa wa mokgutshwane fela, letsatsi ke la Sontaha. Letsatsing la Sontaha ke tla be ke bapala ka mane ka Bambatha Tshita Sports Arena. E ke tla e bitsa e felletse hobane jwale mono ke ha bo di etsahala, mo ntho di etsahalang. E Bambatha Tshita Sports Arena. Tla be ke bapala le ngwana o thweng ke Themba. E ke batla hlae file hore hlekile o bapala le yena ka moo. Ebile ha ke mo qekise. Ehle ha ke batla nna ukwa ka ke a qeka ha ke bua taba. Ha ke batla nna ukwa ka ke e bokobokotsa. Ha ke e bokotsa. Letsatsing la Sontaha ka hora ya boraro ha e fitile ka metsotso e 30, ke tla be ke bapala sehlopha se se ka Matlama FC ya motsemoholo Maseru. Mme ho tla ipaka hore na ba hlahang ka hara Maseru ka mona ke ba feng. Nnete ya Modimo yona molwana wa ka dibapadi tsa sedi nepa tse bileng ntate Masopha o itse ba jwetse hore ke ba supile ba kene hohle le rona ho ka thwe re hleke kopanele hona kae kae bo ha mafafa mona space mona hona jwale tje
1: re qetetang
2: hobane kukwa ke ntse ke tene nnete sala bashimane ba ka bona ba nepaitse. Hobane moshimanane Katleho aka moshimanane wa tseba he ha hla ke ha mmone. Ho ba bonolo ho kamele ho tswa lesobelelana le ho ena le ho bola e fete motjhesane ka morao. Shimanane Nthebele yena o ntsa le teng ba tsamaya ba le babedi jwale ha o sheba he Mr. 5 National thunya se dumang ha magalwana ke bua ka jersey number 13 Mr. Katleho aka Killer wa Hakwayana jwale o tsamaya jwale la Butemono ke bua ka Ocean the Ocean. Ba re letshale madike le mekoti ya makgala ke bua ka moshimane a bitswang ka Itumetse ho Hamaqadika. Ha a tsamaya le mong le yena sheba mokgubung wa lewala o teng moshimanane he. Mr. 5 Leader ba ga ditebo tsa kwa moshimanane he wa tseba he ba ga matsakang ka mmapa wa lefatshe la tata ke la kgabodudu ka ka ba ga khatala ke bua ka lebo mpitso jersey number 25 ya Olympics FC ba ga mmanane he ha itlotloe ga sitin to khopa ka lentse metsa batho maphelo ha e ka fitla fela phatlong ya hao o tla bona fetwa se bataolo khubetsana wa hakamela 10 mashumeshu jwale ha o sheba he bashimana bana bo zanele phantsi ba teng ka pele ka mane ba ntse ba di hlaba lenyelenyele o tla bona dintho a di etsahala mono ba ntse ba di hlaba lenyelenyele banna bane bo tshepangwa ha makapa jwale nka sia jwa moshimanane he ba the big fish mmamorata wa Lesotho ke bua ka Thabo Matshwele ka pele ka mane ntse re kobetsa ka bashana bane he wa ba tseba moshimanane ka mong kanka kwa Themba monna ha ko o tshwese moshimane wa ka. Ha ke mo tshose. Ke re atle a itlhophile e te e sere ha o le jwang a iphumana a le ka lo gabalo. Molano a ka nna ke soko ntsha difaso ebile Matlama FC ke snack sa Olympics FC. E bang taba ena e ka tla e fetuile ka tsela e nngwe. Manta ke tla kena mona ka 6 o'clock ke tlo kopa tshwarelo ba ka 6 manane wana o tloa mono o tla fitla o lenala dipapa ditlabentse ke kopa tshwarelo fela ho ba soto go gila ka bua ditaba tsena hobane Matlama yona ke lo imungula Matlama yona
1: ha ke rona ke re se ya le moeng sa le sotho mo re monate sentse re recordile taba
2: e napa e ebile ka tsana o nana le ntse ka nka ka matsatsi ano o ka tlisa di record wa di bapala pele re bua e ka o ka tlisa wa di bapala pele re bua bana ke ka tswa le yena o laletse o thunki Themba ka a tlo ingwala meno ka enke ke ka ta o bua mo batse ba le ha o le jwalo molana ka ke la ka ke le ke bua mantse a coffee mona la bohlana le sikwa ke bana ba ntse ba nkutisa bo go bodinaka. Ke ba fetola ola nguta themenya ne bunolo mona e bunolo ka ofitisa motho re tinke kwa fa go thima ka

0: bana yo suguri sa yo fetla sibuwa o aje go bona ke bona ha holo setu ya ke batho ba bo mmese budwa na o bana yentse tsena chepis eh jwa na go e khutlang
1: eh o ke mantswa ko fifi ano ya le ke la ka nka yona go dina ka si batla en suguri sa go ke nke mantswa na ha ko fifi jwa le bana ba matla ma bona ha ba suguri sa le ha o le jwa le molono a ka ka nete ke severite ko fela ke kopane le matlama letsatsi la sonta bambatha ka hora ya bokago ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo gobane pele moo go tla bona le papadi ya manonyane ga mmogo le tlhopha sa difofane go tloa mo re molwana wa ka e re ke dikele oba ke sebedise ke mpe ke leketa di mothana keletso lwa matsoo ba tladise kilang kuka ka gotla ka baya fatshe ke bile ke le sekgana sa makuma ke sela lux thobapelesa ke mošhana pakeng tsa matamo ga e sekoloi ga dikeno ka di bona diketa dikela dišhatela basadi ba teng dibitsa ba disoka ba difokaletse ba bile ba ntse ba komakoma keke ga e se mo semo ke busa ke mokana wa sefela pelwana ka mpona ke tetema ke bona boko fa a ka ntebela ka fetwa molelire ke buela la tlhopha se segolo ke bua ka sona Lesotho Mounted Police Services Football Club
2: ga o be jalo mamedi metsotso ya rona e lesome le nang le metso e robong ka morago ra borobong Temba Temba o santse a le teng le ena Temba
0: a ka kapa e golo a ke monate owa
2: a ke kgotso fela
0: aga ka pa yogolo pe ikena ditabentsa ka tleki fitise molaetsa wa president ya sehlopha sa matlama le committee ya eteletsempele ke bua lo ka Mr Nicholas Mokgetsi Gojana mantso ya hayo o re jwale le rumo le hlabile ka hare ho football ho bane wa tshware le hare le dira 90 minutes motsotsong ona jwale se re kopana ge bopa bonngwe ke mogo o tla bona lebaleng le leng le leng o no le sega sa setlhopha se seng ke nakong ena o tla bona gore jwale ga re dira re ntho e le nngwe o tla bona o tla ba le ntho o thweng moment of silence ko obane jwale sela se re o tlileng se se re bontsha gore re ntho e le nngwe mme o tshedisa botlhe empa ka o kgetholwa o tshedisa yona manonyane e ne fane ka taimane ena obane ge mo tsebile bogolo obane a tlhago manonyane mme re tshedisa manonyane football club re boetse re tshedisa mana a sa le teng e leng go LCS football club mme re ntse re tshwerere the commissioner ntate Phamotse mona he o latlhetswe ke lesolo latlhetswe ke talenta e le goreng ke tshepile go go e bone ko bana no tshepa gore tla e lokisa setlhopha sa LCS mme ga o le jalo re tshedisa ditlhopha tsotlhe e sentse ka gare go premier league fela gobane ga a tseba gore le talente ya gae ka nna bana a tla e qetelela ma e qadileng teng e ka nna ba ke C division e kapo ke A division mme o ba tshetsi kao fela re bone gore le marangka mona ko gore ntho e tlakileng ga ona ntse a re matshwaga tsena entsena go tho fela ao a le mokalenyana ne ntse re shebile gore o tla ya pele mme re re moya wa gae o phomole ka kgotso ke mantswe ya moporesidente wa ka ano ke se ke itse ke a tseba gore o so dumedise dikgoku tsa eso mme ke re fela all protocol observed ele ntate Jabulani Mendu wa bona matshwao wa ga wa thupa ke yona natse o tlo tla radiong ya setšhaba o ntse go tlo ja matlama nna ke a mo utlwela ka nnete Jabulani Mendu ke matshwao wa ga yana je ke thupa ya last Sunday yona e reje
2: metupa e ntse tswa mmeleng
0: kapo ke last Saturday ee ke ona e tswang metupa botlhoko ke ona bo tswang mme botlhoko ga bo tswa e tlile o bua ntho tse ngata
2: ga ke go ukwae ka o so fodile
0: ee o kwaka o so fodile wena o so fole gona re tlo o fodisa ntate ga se gona ba itseng Jabulani o shapetse 3-1 e bo o tlo ja setlhopha sa matlama wena o le jalo Sunday setlhopha sa matlama FC se tlabe se le ka Bambatha Teacher Sports Arena double header mme le goreng goreng yane ya pele sehlopha sane sa manonyane football club se tla bapala papadi ya sona ya pele ka moo mme goreng ya borago a e fetile ka mashome a mararo e tla ba sehlopha sa matlama football club se nkana jalo le sehlopha sa LMPS FC ke ntse ke tsho ke re banna e tlile ntwa ena e tla ba mphe haholo mme le ga o le jalo nna ke re ke lokile tloho LMPS mme o tsebe gore ga ke na mogaue ke tlo o fa ona go aka ko o fela ke qoqole goo eo e sentse e le gore bakue ke dinare jale wa tsaya dinare me e tsamayeng teng ga e tsofala e ba putswa jale ga e ba putswa jale ke ga e tlo o senyega mme banna bano ka o fela ba lokile ke ntse ke tsho ke re motho a tla ba le siko ke phafaso sane o tla ba le siko go tloga mono o seo le go tso le gašang gore na o tla itsamaisa jwang ke bua ka coach Thabile Seka gobane o itse monongwa ga a seng wa gola e nngwe le nngwe o e repeatla sena magago ke le ka tsho ka re motshwari ga a sa le tjena o tse o magalemela jale matlama a e se e le tje o e galemela gobane ntho e nngwe le nngwe ka pela yona e tlile o tla batla go ba gobe a golo
3: me ke bontse fela he hore papadi e jwalo sentse go thaletsa hore ba eso ha ne re rekeng ditikete pele he papadi tsena mme le hore re fihleng ka nako hobane papadi tse ka ntsena ke tsa bohlokwa ke ntse ke tshogire le fetwa di sponsora tsa rona mme jwale e molemo a tla bona o kena a tshwere tikete ya hae le hore a tla bona hore protocol tsa tikete di sebetsa hantle molemo wa sehlopha sa hao. E tla re nako re ba supang ka monwana o bonyana bo tsema go qadile pele wa reka tikete wa fast hopper sa yone hore tle se phele. Mme ke be ke bontsha hape ke fete ke reka la 26 September 2026 IBC College. Re tla ba le nthwana o thweng ke AGM re le sehlopha sa matlama mme re tla fumana ditlaleo tsohle tseo re di hlokang. Le tseo le hore re tla re tshwara di agenda tse ding e leng amendment of constitution ya sehlopha sa matlama mme se ntse re tshwara re. Itukiseng re mo re lo lekisa sehlopha e seng ho etsa tse ding hobane Asia ma hantle ke mo go lo botsana dipotso hore na jwale re ya pele re sebetsa jwang jwale mo mo fositseng ho sebetsa jwang re batla ho lokisa sehlopha sa matlama hore ha se letse se ipone se gutletse me re tsebang sehlopha sa matlama se teng re batla ho bona sehlopha sa matlama se hola ha ke tshule walo e re ke fe ko fefe
2: jwalo jwalo Thembo mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mene fela ka morao hora ya borobong ei ntate o ipatile mona ntate o ipatile monana ntatwaka
4: ya Khodesa
2: ei o ipatile
4: o shabo wa Khodesa
2: waloka waloka
4: no man alleses baya moime out alleses baya reg man
2: e thadaso
4: e vugile e
2: vugile vugile
4: vugile malamba monna ho radio less e re ke ho ema dume ho ba sotho ke re ba sotho gotsong ho lona ke ntse ke re dumelang jwale he ha ba dumetse he ka kotlona neng le monnate hantle the station for the nation la dipapadi ba thase le ba papadi ya bolo ya maoto he jwale ka sa e beile ba tsietse ba dihlopha tsena tsa ngona tse ba ne botsietse ke bona di sponsora tse ka hodimo dimo dimo di ba la ka ta ho e feta re fetela mogatlhelong wa gore re dumedise ka mane ka mo bolo ya naga le sotho e tsamaisiwang ka teng le sotho football association teletswe pele ke president Dijane Thuli jwale re fetela ka mane ka Vodacom Premier League Management Committee jwale ha re feta mono re be se bile re kena go di-president tsa dihlopha ka ofela ga tsona go kenneletse le Hakim Matingwe Phamotse motabola jesi wa mpa tsa go tshabea acting chief of corrections le president ya LCSFC tsa tsama hantle bo vice president ba haeka mona le sawana matija me mola mo ke teng ke fuwe thomo thomo ya pele ke hore re tlo itebohela ka o kgetholwa ge le bohele le lapala la botsotang malesela covid 19 Mr. Small on Top brand new angel in heaven ke Singesman page 4 ho bane matshidiso re ya bone matshidiso a fitlile ho LCSFC matshidiso antse a fitla a sa emise le lapeng la botsota malesela me lona le lapaleng le lokollotse LCSFC ho bua ka mmamoratwa eno wa naha ya Lesotho e le ho ba thusa le ho re tsebe ba Sotho bohle ba thase le ba papadi ya bolo ya maoto ba tsebe hona ho tla etsa hala bang ho fitletse re qetile mosebetsi o wa hae e le hore ditaba tseno ke tla nne ke tla ho radio less hore ba Sotho ba tlo utlwa hore na ho tla etsa hala bang empa ka kotlolo taba e bileng teng ke ena ke hore tsota malesela a ne a boetse a tekenne dilemo tse pedi le LCSFC la re ha tswa boikwetliso ba LCSFC tlatsing la moqebelo 1 o fitileng ya ba ka nako yeno ya ga feta kae kae ha mafafa moo ya ba o thulwa ke sepalangwa hampe a wela hampe ka hloho ya ba wa moelo Quintu ya mo fitisetsa tshepong ya ba tshepo mo e sale a le mo ho fitletse letsatsing la manta me letsatsing la manta ho seng ha team manager ga go nana bile a le mono ka morero wa ho lo mo bona o tlulileng o tlile a re tshwaretse ditaba tse seng monate ntate Mabula Koto a re fa gore tsota malesela o se a re sile ke tsenene e bohloko gobane letsatsing la sontaga re ne re bapala le Matshoga Football Club ke a tseba gore ditaga tsane di ne di re papadi eno di ibapalela yena di ibapalela go mo tsosa mono phateng tse tshesang empa ho a hlaka hore tlholo yeno

0: le batho ba ka itekang ka nnete ge le bone empa mogago wa rona ke o lokisa setlhopha mme ge tla se lokisa ka tlhopha tse ding taba ba botlhokwa ke ena ntate Khonesa tlhe ge e phatlhalatse gape ka pela rona ke washing ga rona pela rona mona ke disepa ka mefuta re tshwere dijiki re tshwere magosimane matshwaga football club o la e bona ka mane le a lekaleka gore e gana go kena ka metsing ka mora go phatha ka leane maoto a lebatha e lokise taba eno gante ntho ane jeleng poo botlhokong e ntse e phela phela o fire tlonolo fala keketso Snyders tsaka tsa o bula matshwaga mo matshwaga a gana ntho eno a re man ka sesotho go rona empa he Ethiopia Addis Ababa a land far far away a tepela bolo a trepela ka neteng ha monate jane ntobana ba se go sa gona ba 2-1 ka gore Bantu Football Club le ka golo ya Washington ya gona me ha wetsa Washington go qalwa ka diphatlo tse ganyang re kadile ka etshetla entsho re nanabela e nngwe etshetla entsho e se go se ka ya dawa ke tsena tse mmala e daki ene re sebe sa ba khushman ho tsone ma khushman re nne le tsama khushman ka pelenyana ha ge a nka di nyo di stay soft tsa nna tsa pulisa ga ge tloa ka mono re inela ka metsi fela ga ge tlotla ka bohlaswa bo hlobe rena le bona ge yana ya trateng tla tloswa ke batho ba bampile Bantu Football Club tse bang hore ditaga di malalala o tsoge le tle Waterfield re ke dikele lo montse mpelo mo ntsa gadi mo ngwa le tsagibele nteng etswa di ka tabo ha di gope I'm a sushi boy
1: Ujalo, ujalo. Mamedi, ha o sheba ka nnete tsa rona mashuma mabedi a nang le motso o le mong re a re lebile jalo ho reng ya leshome re tla ke fumane moramatli mona a tle a re fe ditaba tsa rona mona ka nnete.

0: Mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robong fela pele re fitlha jalo horeng ya leshome. Ke itse ke kgutla jalo ke se ke kgutla ke tshwere moramatli kwano a tla re fe gore go utlwe gona ditaba di ka tsela e jwang. Moramatli wa phela.
1: Ha,
0: ke kgotso fela.
1: E hlabulela ke yona re se re tlontshane meme a makhutshwanyane ba.
0: Ya ntate sentse re kenya di-shorts.
1: Hanyananyane.
0: Ho jwalo.
1: Ee, ke ne tuntse le ba ntseng ba le boinyana ba tshwarang segame ba ntseng ba apara dijesi le ga o letsena fela ge go monate ona
0: je. Bane ba sa tsebeng gore se a jelelwa segane.
1: Ee, wa busisa ba ee, bana wena o bua ka bona he. Ela ngwana tshwere ke qale ka tsa Sunday safety day sa ke re dumedisa le moifo o gabane ka mono. Ke lefe ke tsebe o lefatsa be ke ena gona ditla o tlana jwa ngwana e seoba jale be ke ena relagalo bokana ba gare ba fetsona ka nako. Baruting la bapolane makgethe ngwane so ke bona baruting e ne se itebetse taba ya gore e tsamaele di-game-nyana tse ngatsa ntse e ja banna makgetheng ya fitlha e shapa 15-10 ya e gopotsa gore ntse le dika dipapading jantila se la shapa tlhopha sa face one e bana tlhopha sa e sobana la shapa 15-10 ngwane so kila sa e ja face one kingscup la jwa ke tlhopha sa minora se itshwareletseng ka godimo ka mane 17-8 Majestic ile a bapala setlhopha sa kwarisaete sa tuti monana kwarisaete ya winner 15-10 Betlefi ile a jowa ke pitla 13-12 ai mona Betlefi tlwetse game wanna mogapatse ga ke ena mone le ke le mmotse gona go etsa etse mona motlhomong tla ka lefen to utlwagalang ga ke tsebe na go etsa etse mona tshindati ai mogapatsa bana ko opola ke celebrator mono ga ke re ke a sheba ke fumana go jowe motšhino bana hai hai co ai ke dipapadi ngwaneso di jalo dipone la ja tlhopha sa 7-4 ntse e ke tsa mathata ya 7-4 ngwaneso e la ja 14-11 bašwana ile a ja tlhopha sa eagles 13-12 ya ba go na o ba le refidabi ngwaneso tla ka mane ka makwenyane yamboese ile a tlhola tlhopha sane sa makostabole 15-10 ke tsabe ke fetile ngwaneso tsenono tse ile a tsaetsala ka sonta ga mme sa šhentšha letshobotsi ya loko ya rona ka godimodimo ntse le minoro ya na le 51 di a lekana le pitla ke ya 51 points ke bone kaka se le taba ko difference mo makgetheng e na le 45 points blackjack e na le 42 points yamboese e na le 42 ebitse tharo tsena tse ka tlase face one ba rutile monne di na 39 points ena is very interesting one eso ena re tla bona na go tla etsala bang ga ntse di ya chege sala di-game tse mmalwanyana ka matsogong ka sonka sena ngwane soe ke tla di tlaya matena yamboese e tla bapala gabedi tsatsi dino le blackjack go seng yamboese ka mane ka makonyane e tla bapala le blackjack ka 10 o'clock ebe ka 2 o'clock 7-4 e bapala le minora e mathata ya 7-4 ana wa bareteam mane yar betlefi ke ena e bapala le csts mona tšheo tla ka nye ke mogapatsa mona bana dipone e tla bapala le jan kinas ke dabia ka gabia ka mane ebe monneng e tla bapala le tlhopha sa bašana eagles e tla bapala le blackjack ke game ya bona ya bobedi e nana ka gore ya bobedi kwarisaete e tla bapala le face one ebe kingscat e bapala le majestic baruting e tla bapala le pitla ebe makgetheng e bapala le yamboese ka 2 o'clock ngwaneso ke tsona tsena tsa sonta sena se rang re se lebile ngwaneso
0: ai ngwana mme re sebetsang gantle re tla di utlwana di tla ba ka tsela e jwang
1: aa ke lebile agolo ngwaneso se re tla di bona ka mmanta a letshobotsi ya le ke ena isese ba sešhebala ba
0: ai go tla loka ngwana mme
1: dikgomo ngwaneso tla
0: mamedi ga o sheba ka nnete metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e tsheletseng fela pele re fitlha jalo goreng ya leshome go tlo o fa monyetla mamedi re tle re nke jalo ntate nthati mona a tla re fetsane tsa gore na e be ka ba ntho ditaba tsane tsa tournament e ntseng ba re ba tlo ba le yona ka mane ka thabatseka na di ka tsela e jwang ka thabatseka ka mono ke a tseba o tla re fa a re fe ntlha e hlakileng ka nnete re utlwe gorena e be ditaba di ka tsela e jwang mme ke ikwile ka nnete morakofa o ne a re fa ditaba tse e se monate ka nnete le ena a bua taba bohlokwa gore ae re ke re be boemong boo re ka ipeyang gantle ka nnete re ke re tshware ditaba re tlwaele go di beya marangrang kwano re tlwaele go di beya marangrang kwano mamedi mme o santse a le teng ntate nthati mogaleng kwano re tle go utlwe gorena e be ditaba di ka tsela e jwang ntate nthati o phela gantle
2: a phela ntate o phela jwa
0: ka nnete ke kgotso fela maemo a legodimo ke maemo a legodimo wa tati a go hlofe mma medical net rona e be go tloetsa la jwang e mafelong ana a beke ka thabatseka ka mono
2: o nda ka ne ke ja dilala la o sa ne ka hora ya bogobong ke mo go tlotla go thagolwa ka pari ka tournament e tsang di homo tournament e season ke se ile selemo sa bobedi sena papadi tsena di tswela pele ya tala selemong se fetileng o na le mohlankana ya bitswang dikgomo mona ke letswallo la Thabatseka mona e ne e le sebapadi sa papadi ya bolo ya maoto botjheng ba hae mme itse a elellwa gore kannete le yena modimo o sa mo itse fafa habedi ya gago a gopola ga gabo godima ditlhaba jale tournament ena e go bapalwa jesi sehlopha se tla hlola se gapa jesi ke bone gore go na le dinete e leng patanta mme ke bone gore ba ntse ba ikopanya mona ikopantse le mong cheba ke ne le hafing la hae go thwe ke ntate Majeleka Kehlane ke bahlankana ba Thabatseka mona ke bone go se o na le top goal score e tla tshwasa goalkeeper of a tournament young player of a tournament ke tsatsi dintsi e tlotla di etsala mme re re re tlhokometse re le dilala gore batho ba Thabatseka ba lakatsa bolo jalo ka selemong se fedileng fela nnete e la ba gore selemong se fedileng ebile la ba gore e se tswetse pele empa ka mabaka a mang a itseng ke mona mo ileng ya ketelela e sa tswele pele makalo.

0: ke a hopola sehlopha sa bonene le dilala selemong sena e se bapallwa ke Makgomosha Thabatseka United City Stars le sehlopha se bitswang Kamplas ke tsona tse nne tse ka hodimodimo loko mme ke tsona tse tla tla di tsekisana ho isana hodimo le tlase ntlheng ya hore jwale di bonona e nkang e apang lese ke efeng
1: ho jalo ntate wa ka ke dihlopha tse kae tse o bona e ka di tla fumaneya karolong eo
0: ke tsona tse ne tse ntse ke di bala ke itse ke sehlopha sa Makgomosha ke sehlopha sa City Stars ke sehlopha sa Ramblers ke sehlopha sa TTU mme o sane ka kotloloa sehlopha sa Makgomosha se se seng kana le Ramblers ka morao monono sehlopha sa Makgomosha e be e tla ba sehlopha sa City Stars se nkane le sehlopha sa TTU ka ha papadi tseno ha se knockout ke point
1: 16 ntlhaka ke a kgola e ne e le gona mono ntlhaka e ne e le gona mono ntate wa ka e a tlhaka ka nnete re sentse re lakaletsa katleo ditabeng tseno tsa rona tseno ntate wa ka mantse o ka qetelang fela ka ona re tsebe go phethela ditaba tsa rona
0: ke belaela gore se ntate wa ka setšhaba sa Thabatseka jalo ka se ke tshule gore se ke se se lakatsa bolo jalo ka e le bagati ba papadi ya bola maoto ga bae ba lo shebelela ga ngwale e kgiba mme ba boloke nako ka ga papadi tseo di tlile kala ka gora ya borobong o seng sethaleng sa motlotleng
1: Ae ntate wa ka re a leboa ntate Nthati ba le letsatsi le monate ka nnete se ntse re tshwa gore batho ba ka Thabatseka ka mono ka nnete ba tle ba bone gore ba iponagatsa lebaleng leno
0: ntate ka nnete ke a leboa mongaka ke a leboa ntate wa
1: ke a leboa ntate mamedi ke bontshitse gore ke tlo fa monyetla ha re qeta mona ka nnete ke tle ke utlwe gore na ebe ditaba tsa rona di ka tsela e jwang ditaba tsa rona di ka tsela e jwang dedi yokgotso
0: watate ore ntate waka
1: ai khona ke kgotso fela
0: tate monate rapshit
1: thadasu
0: ai ona monna lae le monate ka taeso o sa bua ka tsona he ga ona mothata ke tla gofa tsona mona ke tlatlhe ke be molomo wa mentsongwanesoke emele tsatsing ala sana tsase gopela ka phišhane ka moka nako e telele fa banna tae ko ntlong go se monate tsatsing ang la osane ge ka kgetha komite e tsamaisang taba tsena tsa tae ko ntlo ga go le ngwana mme mme ka nnete matae ko ntlo a tsa saetse kgetha ona ka mola him se batla o etsa ntho bitsang bring back the clone days ka nnete go le monate gagolo ka lefatsheng la taekontle
1: taba tsena se le re patile ka tsona le batate le re ipatile ka tsone empa
0: ga
1: o tshwatsela motlhomong ya tlhaka o sotla nno o refe tsona ka bontho
0: ngwaneoka ebile papadi yaka ngwana mme ke phoso e kgolo wa tseba ka baka ba go phathana ngwane o redileng le one empa tsela tsa taekontle se di tlo ka tepeneneng ngwana mme di tla bueya ka tsela e seng kapa e seng mosotho tsa di tseba le mataekontle a tla tseba taba tsa gone a monate wa tate bambatha mona ya ngwana mme a kere tshaba tseba ntlheng ena ntse di etsagale
1: hai re sentse re tla ka mono go tlo tla re tsitsa le lona ka mono
0: okay ntate waka
1: wa tate
0: ululu
1: monate mamedi ga o sheba metsotso ya rona e robedi fela pele re fitlha jalo goreng ya lesome e robedi pele re fitlha jalo goreng ya lesome mme ka nnete ke itse o ka tshwaela mo o tshwaelang mamedi dipapadi ke tsena tsa mafelo a beke dipapadi ke tsena tsa mafelo a beke mme ka nnete ke tlhokometse gore ae go tla ba ka tsela e nngwe agolo go tla ba ka tsela e nngwe agolo mamedi re tle go korona ka tsela e jwang ke tlhokometse gore ehlile o se utlwile ka nnete ba se ba buile ka tsona tsena tsa Premier League matšhoga e tla thulana jalo le le mokonkwing e bediodi e thulana le dinare ka Bambatha e tla be le double header letsatsing lane la hosane ebe LCS e thulana le Bantu Hamzamane e tla thulana le Villa letsatsing lane la Moqebelo radio kgotso
0: o phela ntle ntate
1: ke phela ntle ntate ka ba o phela
0: ke ga ka baele ntate

0: nonyana e gaela ka tsibata e nngwe e tseno ka e tatsa dinokana.
1: Gojalo ntate.
0: Ke eme ke ene ya go sane pakeng tsa dinaga le diotlhe.
1: Eya ntate.
0: Kannete ase kannete e kopa botsamaisi ba eso kannete boke o sebetse gantle ka thata. Ke bone ntho makamaka tsa mono maputso mono ya sebapadi se fa tlwela bono se le ka rabose e nyane. Go kwetisa setlhopha se kang sa diodi tena ka metšhini go seng motsheare se yang bolong ka nnete o tlameha o etse setlhopha se se nneng kelellong le mmeleng ya ntate jale ka nnete o ile ga o sejetswe ka thata gore dibapadi tsena di kwena kelellong le mmeleng ke ba nka rane o tloa centereng ga o fita ka boxing ebe ga o rae o ne o ile etsang ka moo bole ene ondasite e korileng ena ya pele gantle ne tlamedi ke a ga e ya pele fela ga a fitlha ka maotong ka mong ka phele ka mono penalting ka maoto a ka ba maga go buisa go amane ka pele o penalty sport ga a rae o ipotsa gona bothata ba o segae mone ka mofuta o feng ke re kanete ya ko olokisiwe taba tsa mofuta o bangwe le bane ke sa okisisona sebapadi se tla etsa o mapo mone se se setseng se mone pele a kgwedi le kekema qetelelonyana tsatsi ka moga 5 minutes ebe ntho eno ga a sa itseba ntho e bolelang e ko o bolela go sebapadi tseno ga se ya ko ena kelelelong le mmeleng taba tseno ga di bitsisweng gantle ke etse setlhopha se ko enneng kelelelong le sebapadi se tsebe gore ka nnete mo na se mo go bapalelwang esile mekso ya go wa koga
1: batho bana ke bone ntho eno ya go gaela ya bahlola esile go gaela go a bahlola
0: go a bahlola fela ko wena o le mokwetlisi mokwetlisi ya ratang dintlha sebapadi seo se jalo manta o reng o sone ka boemo bo ke ne ke sedile papadi ya Sundowns le motlhankana ya nako ka kodu ya pele o kogile bolo e ntle a fitlha ka nako moo mme tejane ntho eno a kgone o eetsa fela kana le sebapadi se pokatisang matsatsi a matlhano ka ofela fela ga o se ke sonta kapo motlore ntho eno a sa etseba ntho e bolelang
1: ena
0: e le nngwe taba ena kanete yaka ya ipheta go sane kanete botsamaisi ba gaeso ke ntse ke itlwa kere bo tla tlameya bo thege letlole bonyane bo ntlo ka kgeo di-5 rantanyana le di-10 rantanyana a ke sebapadi se ke se itse testing ya boko ena ke kwa ke sa itsese
1: ke mathata a boko
0: ga ya tlameya e etsewa lo ntate ga o traina setlhopha ka metšhini ntate wa ka oseng o se traina oseng motsheare sebolong so ebe petelonyana tsatsi weekente ele setlhopha se jalo sebapadi ga se tsena se etsang ko bolela go boko bo one wa bo sebetse gantle bo tlameya taba tse o di diisa gale tseng
1: kapa ebe tlhopha tse ba bapalang le tsona di ebe di ile ka moriana bane
0: ga ona le moriana mo ee kore na o nka gane o tlwa sentheng so itile molaetsa wa o dire o koga ga o fitlha mo ga o korekeng
1: ga o gaele keng palong
0: ee ke ne ke bua le sebapadi se seng sebapala gona premier league mona ke mmotsa gona o tla le bola o e kgoba ka nkane ke kouru lemotaki le na la defense o ka gaya bana ga ona motho a o setisang ga o gae keng ore go nna a batho bana ba tatiwa bolo jele ke a mmotsa ke re na ba ile ba uletsa ba tatiwa bolo eno na ula flonka ka bene mme ka lemoa ore motho ena a na boiphitlhelo ka tlhogong eng
1: me ha o ka sheba taba tse kang jalo mohlankana ne o thweng ke Messi wa tseya lebolo la e thekethekesela wa gaela o tla bona gore ile mo one e hlie thekesela fela ana a gaela
0: ga se gale o tsa World Cup mono ntate mohlankana ke ene o thwe ke mpape papading ya bona le Senekang ga nna a itsaka la tlola santa fela a ka ba fika le kgwedi le kekemeng o ile a gabo le ena ntse a le mono bana o na bona sethibathiwane le palo jele potsa ko ona motho a ka ga boxi e nyane le yo golo bothata ba e bobokae jale ga o le mokwetlisi a ratang dintlha ntate sebapadi seno o tlameya ka mmanta o se tlhomele bolo tse supileng ka kouding ena tlhomela bolo tse supileng ka nkane se tloya ka mane ka 100 meters ga a fita senteng o botsa molaetsa wa gona o etsang ka mono ee o tla ofa gona o etsang ka mono ke le buile ntate
1: mamedi metsotso ya rona e mmedi fela pere re fitlha jalo goreng ya lesome ge dio kgotso
2: atshe
1: wa tate
2: ahantle data
1: a ke kgotso fela tate wa ka
2: fela nna ke kwa o tlweletse batho

0: ntate le kgwa ba ituma sa gababa
1: hela
0: o ka mo wetsa na o bone
1: o go lona wa theosetsa
0: fa o bone ntobalo go wa motsalana na bo ntobalo ya bo o bone na go bua mo
1: ha ke ke yena o ya ka experience
0: experience ke
1: ho re na o le tseba jwang ha le ya le molebile
0: go kwaleng ha kwa ntsho sa lo ntsho
1: ka nnete le nna ke utlwile ke go ama gore banna fako sena ga a sukogang o tswa se le jalo
0: na o bone ntho ka monta letaboga modimo o tla bona okente botlhe ba nentse ba nagana ga ba e bore ba tla e
1: bone ga e kaeka o batla go etsa mohlala ka ene
0: ee ke batla go mota tse thago ya godimo bonyane tse nne tsena tse thago tse basokeng di a fokola go latagana ke tshwere ntho tse ja tse nna o bana bone tshepele ya modimo o mogolo ga yanoefa ale ga o le balo ere phoso e te e le gore ka nnetenetenetenetenete ba falagalo ba bolaga ga ke kwa ke moauela aselo gana tšheo tshwere mokwetlisi wa ka ke mogatangagolo kgoši tharaka empalago le bale tšherato le na la gona o ntse a tsebana gona ga lemamalano la gona ke
1: lefelelang teng
0: ee leano la gona ko go fela ba bolangwe gobane bele re batlang tha ke go opola e sala ga o ka sheba dibuka tsago gantle kapo wa botsa bana monna e le wa motsho ke yena etseba ke yana a letshwarela dihistori e ntse le gona ka godimodimo ka kgapo tsena tsa letsa ee ntse le gona ba ditshwereng e le gore re tlamehile go etsa leano la lao ga re nke ntse ding gape ga ke goa uka go na le bo mašina go na le bo sotlhe-sotlhe le bo dina re fere ka enka
1: le yona itlhophile
0: itlhophile ka so ile a bona tsela e le sekontiri fela e na dinkoti tsela ena ke ene o tsebile fela e na le dikoti re o tla re itlhophile nna ke na ka o boetsa ke ge bekeng ya o feta o iponetsa kena a letimi tse thago tse ke dinagana tsena tse dinga ke di bone le ena mora kofa ke mo boetsitse ga ntse a re ba nkgalemela ke re ga ke e bone masesene na ke re ke yone e dulang eselese e le a fumana ko obitse tlhano a opola le ke ifela mokere ba tlwele nonorimele bao ba efekele sa gare mosa go a tisa be ba o tapa batho
1: letetaga
0: le mosa go atisa go batlo ba go fela ba tlo sea ke sentse ba tsebana ba sea kae go tla bona tsebe re le teng ka mono re ithuletse ntse re ja coca cola ya rona ntse ba ba fela mo ga se ba tlwaetse o sea ga pula elana mo kotisileng teng le dia tlae ee so nna ka nnete a sekikwa tšhe fela gona o sampa a bua tšhe go thabisa batho empa ga yalo ka tšhelete bane teng tšhelete re tla mofa tshwelela masamaya fa gore timi tsene tse ka mole tse four ebile dithago a kere ke gona go tse thago tsee dilo e le go ke gona balota tsa stadium empa ena ntse ke isa tabaka go beng baka go ele beng baka o empa ga qholotso ke yana ga re na mabala ra mata ma ene na le lebalana ke sa batlele le tabo eta e leng le mo thusa re fumane le ba. Ee ho ya. Ba tsama ka ba le ba gala yana mongaka. Ha we.
1: A le tlamo wa loka.
0: A lo ka ntsa te re rapa ga seshweshwe. Ee ee. Ke le rapa ga seshweshwe.
1: Ha ke tsona le tlama.
0: Ha mo la te bo ka te.
1: Ma meri e re reng ke o qetela mona re tsebe go tsamaya. Radio Kgotso.
2: Ee la ga mshini.
1: Nda de.
2: Anna ngwane so ke pete ga le ya ka mola mpa ha ngwane so ya go so tsama ta ina ta batseng a tanya na vela hach ne se ke tshe ke sa sa fela ke le medi se go tshentse le tshwere ka nnete le u ya ntate na gona ntate ka mabala ya hana ha ke sa tsi
1: ka mabala yona ya hana ntate wa ka
2: bana ka bana e o etsa rang keng ka yona bana a i call ke ba rapshi e ya ntate rapshi
1: e ya ntate
2: wa tswa ke ha ke tsebi mo mo ke nna mo mo ngana go ka buisa ga ira ga tlo ke tsebi ntate wa tsane ke kopa ke motlhompi ya ka a tlwa wa dipapadi mono go mmoe mono bana ke mo kopa wa ka tlae ganyanenyana fela ntate o rapotse ke batla ke re ko mmotsa.

0: seng ba fihla ha jwa le me be ke seng ke ba eleletswe ha jwa lo ke mokamedi wa le fapala pepelo ya motlaka semetseng eleng monghadi mogutshwane go tla mona ke bone ndate ga bo DA ga mosu a strike sa maseru monghadi le wake ibe ho mohlompe mongodi mogolo wa lekala la matla le digafsha kapa merafo monghadi tangiso phapano mohlompe le tona la dihlodilweng mohlompe mohlomine moleko o se ya teng ka kwano mohlompe le tona la matla le merafo mohlompe le joni mpotswane le ena o se ya teng kwano ho tla mona ke balekane ntlafatsong ba sebetsang mmogo le mmuso wa Lesotho ke bone bana ba banka ya lefatshe World Bank le bona ba teng ka kwano mme he wa mphato ha ke tsebe na kapo ke phethele ka gore re ke re fane ka gore na matsholo a fetileng tlhomo motlhomphe tonagolo a be gona ke a feng ka la gobedi motshianong lemo sona seodimo mohlompe le tona la matla mohlompe le jone mpotlwana o ile a ba mane masaleng setokeng sa begea mo gonong gakola morero wa phepelo ya motlaka semetseng ka la 22 motsheanong mohlompe le tonagolo o ile a ba mane peka ditlabeng setokeng sa leribe ka yona phatewa eo ya phano ya phepelo ya motlaka semetseng mme ka la 12 phuphane a ba mane thabana morena setokeng sa mafiteng e ntse le mosebetsi ona oo wa phano ya phepelo ya motlakase ha kalane kala le shume phupu a ile aba mane ha ga ma go thole ile mosebetsi o lang wa itswa ke mohlompetono golong ka sebele me he mamedi wa sala masala sotho iri ha ke le mothating o nana ke o fe wa mphato dithapong a ke bona e ka hona le motho a pela ha e mono ge ke rutlwe na ebe ke mang yeo a pela ha koni
1: ga itse di aka ga ke o leboe ka nqeno ka mo o leng gona ka teng re ke re shebe fela jole ka o se o tlhalositse pela ka mona ke na le ntate leloko mogutshwane ena ke mookamedi wa phepelo ya motlaka semetseng mme ntate leloko re ya o amogela ka gare o sea le moa sa Lesotho letsatsing le na le legolo letsatsing leo dinonyana di dulang batho semonkong o ka re bolelela fela ga o ka re qaqa wa jwetsa Basotho gore na letsatsing la ka jeno ga e le gantle keng yeo re leng Basotho re lokelang go e lebelela ka kwana ka semonkong le gore na taba e ne e tsalang letsatsing la ka jeno na e bolelang go setšhaba sa semonkong
2: ke ya leboa mme ke e dumedisa babamedi ba sealemoya sa Lesotho jalo ka o seo tlhalositse mme gore na re bokane mona ka letsatsi la ka jeno ka sepheo sefeng le baka le re bokantseng mona mme letsatsing la ka jeno ke letsatsi le mohlomphe itunagolo a tla tlo tlhagola kapa a phethole lekote la go morego o tla ntlafatsa phepelo ya motlakase ka gare go sebaka sa semonko morego ona ke morego o nang le megatlhelo e mmedi ya o fetlha o tlo fetlhwa ka metsi go boele o fetlhwe le ka letsatsi mogatlhelo wa go fetlha ka metsi o tlo fetlha motlakase wa bogolo ba 220 kilowatts mogatlhelo wa go fetlha ka letsatsi tlo fetlha tlo fetlha motlakase wa bogolo ba 1000 kilowatts e leng 1 megawatt ke a gola ka nako e telele semonko e ile a dula e sokola taba ya phepelo ya motlakase gobane motlakase o semonko mona e qadile go ba le motlakase wa yona ka dilemo tsa bo 1990 ka nako eno e ne fetlha ka setsi sena sa metsi ka mono setsi seno se ile sa teana le dikgolotso tse ngata go se qeteletseng se sa sebetse go gang mme semonkong e se e fepelwa ka mokgwa wa di-generatara jale mogono wa di-generatara le ona ga se mokgwa o tshepagalang gagolo ka lebaka leo semonko e tlile e ne bonala e na le bothata bo kgethegileng ka tabang ya phepelo ya motlakase taba ena gona iwa le jena le tlo sebetsana le go gagolole bothata bono boyemoriting kapo bo fele go hanghang mme mokgwa o ne o tlo o fetlha ona ihlile tlo fetsa motlaka se o tlo le kana semonko ile go ska ba khatlo tsentse go kwa tlo semonko e bala motlaka se wa di hoga tseleshome ka letsatsi ka bo wa di hoga tse ka tlaso tseleshome ka letsatsi bane mo

0: nngwe go fetlha ka janetara motlakase wa teng ne sa bee teng letsatsi lotlhe o tla fetlha digwaga tse itseng tsa oseng le digwaga tse itseng tsa mantsibue mme e le gore go na le nako eo toropo ya semonko e ne sena motlakase ka gara letsatsi ka nako e nngwe tlhe o be siko gogang ka nako eo generatara e nang le bothata mme taba ena mme tlhile tshebetso ya kgolo e motlhomphe tona kgolo ke gore a thagole morego one wa go fetlha motlakase o tla tseba gobe semonkong kgokelwa motlakase e tshepala mme ya leboa mme
1: motlhomo mosotho a ka rata o tseba gaemane gore na phapang kapo um botle ba mekgwa ena e mmedi e tlo sebediswa gore e sebetse ga mmogo go tlatla fepela sebaka sena sa semonko ke bofe papisong le mekgweng ya gale
0: ke a leboa mme ka o kgetholowa mokgwa o ne o tlo fepela semonko lesotho le na le letlhonolo la gore e fetlha motlakase ka mokgwa o tlhokileng e le mokgwa wa o ne o bitswang renewable energies o sa silafatseng tikologo ke a gola e nngwe ya taba tse ne ke tlameya be ke di boletse ditabeng tsa kamane ke ya gore mokgwa ona wa o fetlha ka letsatsi o boetse o tlo o ba le ntho bitswang battery backup e leng dibattery tse tla etsa gore nako eo motlakase o ntse ngwe fetlhwa mono e seka ga letsatsi le diketse ya ba motlakase ga o ka gare o toropo jale ebe ka nako eo letsatsi le diketseng ebe motlakase wane o ne bolokiwe dibattering ke ona o tla tseba gore o tswele pele gore toropo e nne dule na le motlakase le ka nako eo letsatsi le ne le sika go boetse gape-gape taba ya generatara ntse sa latlhwa mme e ntse sa latlhwa gobane go ntse o lebeletse gore go ka ba e tsagala ka nako e nngwe o fumana gore letsatsi ga le yo o fumana gore phalolo ya metsi ka nokeng ga ya lekana ka nako eno e jalo generatara ntse tle tlameya gore e lebeletse go tla thusetsa boemong bo jalo gore e tsebe gore motlakase o be teng digora tsotlhe tsa letsatsi ka ga sebaka sa semonko
1: motlhomo motho a ka tshola a sheba a re semonkong ke sebaka se maloting ke maseru ke strekeng sa maseru fela jale ke ka maloting gagolo e be motho wa ipotsa gore na ga na sebaka sena le metsi ya teng e potapotileng semonko kapa metsi yotlhe e ka gare go sebaka sa semonko e tla ba le e tla fumana phepelo e nana kapo ke ditaba tse tla e tsala fela ditoropong tse gaufinyane
0: ke a leboa mme ke kopa ile ena tle ke re e otlolole gobane ke la ka ukwa gore ditebelelo e ka nna ga seke ga tshwanang ka tsone morago ona sepheo sana sa mantlha ke o fetlha mme ga o se o fetlhiwe jale re tlatla re bona gorena o anetswa kuang jale gore o fitlhe bathong mme ke nnete ka gara morego ona go lebeletse go tlotlo gokelwa malapa a ka bang legolo a ntseng o se o tlhile le qeto gantle gorena a tlo ba dibakeng difeng fela morego wa gore jale go gokelwe motlakase o fitlhe mo o tlhokalang teng ke yo morego o tlatla ka morago se re tsebidi bone gore mokgwa o fetlha o lekane wa gore re ka tseba go eketsa baji ba motlakase gobane e nngwe kgolotso tse ne se diteng ka ga semonkong le se o sitwa gore go ka gokelwa malapa a maja
1: ntatse le loko re a leboa momamedi wa sealemoya sa lesotho gopola he gore re ntse re le ka kwano ka semonkong ga itse di aka tla ba ga ke re utlwa ka go wena ka mono gore na o tshwere difeng
2: ga ke lebohe wa mphato ke o lebohe ke re pela ka monana ke na le motlhomphe le tona la maatla le re rafrang pele jone mpotswane thaselo e kgolo e ke batlang ge tlo bua ka yona le yona ke ya gore dinaga di ipegetse gore ka selemo sa 2030 kapo malapa otlhe kapo baagi botlhe ba tla ba goketse motlakase re sheba ya mane molwane wane wa ntlafatso ya moshelelela SDG 7 motlhompe le tono ditabo tsa meolwane ya ntlafatso ya moshelelela ndate gagologolo SDG 7 na le puso le bona ka lemo seo lesotho le tlabele goketse ndate
3: sa tsamaiso le ngodiso ya mobu ka pole.

0: metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robong fela ba gawile ka mane ga re sa ba utlwa empa ga re tshepa ba tla gutla ba tla boela ba gutla mamedi ba tore fa rona tse itsagalang ka mono ke difeng ka lehlonono ebile ke na le ba itika mona mamedi re hle go utlwa rona ebe bona ke bo mang ba tlile ka ditaba tse tsela e jwang ba tšhaketse maseru mona ke bone gore ba tla sekolong sa tsetsana ga ke re go jalo ke bone gore ba tla sekolong sa tsetsana ka nnete mme ke kopa a utlwang a tlhoka go bua fela sebetenyana fela ka tlo bua go utlwa rona kapa re nke mosue pele kapa mosuetsana pele re tle go utlwa rona ditaba ke difeng ga ntse re tswela pele mme ke lehlonono wena mmamedi gore ebe re ntse re qetelela re fumana baitukano sealemoyeng sa lesotho ka nnete ke utlwa go sa ntse a supa bana monana nnewaka madam o phela ntle madam kapa ke nke se pele se o phela ntle
1: ga leboa tle sebodi sa rona se moyeng ga leboa
0: ee ya ntate waka
1: ge tloa sekolong sa tsetsana tikolong ya sefikeng kwanana seterekeng sa bereng mme re etetse kwano maseru le bana ba ditlhopha tsa go tloa grade 1 go fitlhetse grade 4 mme ka nete ke lehlonono ga re ile ra fitlha monana ga ba ga fumana monyetle ona gore ge tlo tla re itsebisa le gona go bua seya le moyeng monana le ga re fumane go phathano thwe tonagolo wa rona go gakola motlakase kona semonkong
0: ee go jalo ntatoka ke a gola motlho o mongwe o tlo tsebise mmamedi na o mosue mang batle ba tsebe ka nnete gore tsetsana engwe e tsweletsatsin ala ka jeng
1: ke a leboa ntate ka botlalo ke tebelelo motsamaye ke nna mosuitlho wa sekolong senonong ke ntse ke tsamaya le bomme le bana jele ka re tlhalotse nna ke setlhopheng sefeng re a leboa
0: a re a leboa ntatoaka re a leboa mamedi ba sentse ba le teng ba gotlile ka nnete ditaba tsa marangrang e ne le tsona tse re qakileng empa he re se re fumane jalo gore
2: ka tlalego eno fela o tla lemoa gore ehle re gaufi ya golo le target eno ya 50,000 jalo ka ke sentse ke bontshitse ge gokela ka mekgwa e mengata ge reetse re na le project ya World Bank e bitswang Mission 300 ka godimo gokelo ena ya rona ya rural electrification ge tlo thagola gaufi ya golo project ya Mission 300 yeo le yona e nang le dipalo tse ngata gagolo tse tlo tlatsetsa go bona ge re fitlhela molwane o wa rona wa 2015 selemo se seng le se seng mme ka nnete kere re tlatla re fana ka lethathamo a re thagola project eno le metse gona ke metse efeng e re le go fitlha go yona ka golo e golo ya golo ya setšhaba sa basotho e tla lemoa gore metse e mengata gagolo ya bona e tla kenelela ka go ditaba tseno mme e tla gagetsa mogalo wa selemo se e tlang 2027-2028 ya gokelo ya rural electrification re tla boela ka atolosa ape ape re kenelela metseng e meng re boetse re na le project e nngwe hapendate ya gore re tlo tlosa thapo e golo ya motlakase re e tlosa mofoka e ya setlhabathefe thapo e golo ya motlakase e tla nyoloa bogoma e tla nyoloa bogagamabanta mona e gokele setšhaba sa lebato a la magaleng e tlo feta le ona mona semongkong mo e le ngwe phetlho ena e re tlo e etsa mona e tla boela gokelo gona thapong yona eo e le gore gokelo ya setšhaba sena sa mona le yona metse e mengwe e tla e kenelela ga re gokela dibaka tsena ka thapo eno e golo ya motlakase e yang setlhabathepe o tla lemoa gore ga o nyoloa ka maseru ga ona dithapo tsa motlakase tse golo o gang o nyoloa o tlatla go fitlha mo ga o fitlha semongkong mona ke ona mo phetlho e fitlhaeng ba teng kano keng ka mona mme ebe motlakase o fitlha ba teng semongkong mona empa go feta semongkong mona o ya o bile o le o fitlha qatšha snack ditapo tsa motlakase tse re bang le tsona e se ba tsantse tlhang ka aforika borgwa ge batla gore le setšhaba sa qatšha snack se gokelwe motlakaseng o fetlhwang ka gona ya lesotho e le gore re theole ditšeo tsa motlakase ga golo fela ke a
1: lebonatu ka nnete o dibeilemeke
2: lebole
1: aolonatemamedi ke ena motlhompheng le jone mopotlwane eo he e leng letona la maatla le merafo ka mo a di behang ka teng mme a netefatsa taba ena ya gore e tlile selemo le selemo ke maikemisetso a mmuso gore o tle o gokele malapa a 2500 mme ke taba tse dingwe tseo motlhompho tonagolo a ileng a di bua matsholong a fetileng a tshebetso e a mofuta ona ona mo a la bontsha gore mmuso o ipegetse gore o ipegetse molwane wa gore mosotho e mong le e mong a be a goketse motlakase ka selemo seo sa 2030 are

0: hore taba ena e fitlhelwe malapa a dikete di mashome a mahlano jolo ka a se re bontshitseng a lokela go hokelwa ka selemo, mme a bontsha gore sena se tla phethagatswa ka go sebediswa marangrang kapa thekenoloji tse e fapaneng jalo ka go atolosa ga marangrang a motlakase kapa di-mini grids le phepelo ya motlakase ka letsatsi di-solar home systems. Mme motlhomphei tonagolo o la ditlama mono gore ena le balekana ba gae e pusong ba tla sebetsa ka natla go bona gore mosotho e mo le mong o a bonesetswa. Mme kgone ngwaneso ga ke tsebe na mo teng ditaba di eme jwang
1: kgaitsadi ka ke a leboa, mme ke bontshe gore ka kwano ka semonkong jwa le ka go se re ile ra tsho qalong kwana gore dinonyana di dula batho batho ba ntse ba fitlha ga ba bona bana ba dikolo ba se ba le teng ga ba le teng jena go tlo ba monate e tlo ba pina fela pela ka kwano ke na le ntate motlhomphe ke na le motlhomphe mokgethwa wa sebaka sena sa semonkong mona ntate ke a amogela ka re go gaso ene o tlhuluileng ya sealemoya sa lesotho ke kopa fela gore o dumedise ba mamedi ba sealemoya o se o go bolelela gore na taba ena e e tsagalang letsatsing la ka jeno ena eo re nkang e le nnalane ka gare go sebaka sa semonko e bolelang go wena o le mokgetho wa sebaka sena.
2: Ke a leboa mme o ne bila gae mokgetho le batho la malwetsing ga le bitso ke peiso ke lane taba ena a tsenyele la kashekonate nne ke nalane le ga se o tlhalositse taba e kgolo gagolo ka go rona ke thabo e tshabeanye kgapaseng gago go rona go le batho ba la malwetsinyane re setšhaba se phelang mona ka go fela ke tlotla eore ge e makaletse re kelang go e bonaganaa tlhage se iphonanaotsaaatlhegeferekana ke thabo e re e bona tsatsin le kasheko ge thabile gagolo ka nalane ntho e na ke tlotla re fiwa ka nete mona ya phetho ya motlakase e le ntho eo ka nete ne re se re sa le gore ge bona e tsagala ge di utse nako e telele ka gago semanko mme ga kele tlisa taba tsena ya motlakase dikgodi tse pedi ka go fola mona go sena motlakase ka gago semanko ka mona ditopo di tlwadiswa masego bone dimoša ga di sa kgone go boloka mafu ke taba ya tlhoka ya motlakase dikgwebo tsa gona dia tsa wela gagolo mona ke taba ya kgwe ya motlakase le bana ba semanko ba santse ba falela mona ba bona gore ga gona tselope ka gago semanko ke ata ka taba ya kanete ba tlo ka go semanko mona mme kanete ka taba ena e bontsha le gona ka tla go dira mabogoaboaaa go tla godisa mo semanko mme ka gona semanko se tla gola e tswa semanko se tshwanalane ntle yagolo ya kgwebo mona semanko mona ka baka lapa gona ya malwetsing a lebela force
1: o ka re ke dikgolotso ga dife tseo le neng le kopana le tsona le le baagi ba semonkong kwano tseo le geng taba ena ya gokelo ya letsatsi la ka jeno kapo gakolo ene ya letsatsi la ka jeno la gokelo ya motlakase e tla tla e tlisa pheto e golo ka gare go bophelo ba setšhaba sa
3: semonkongkgoetso
2: tsa pele ke tsona tseneng bo ga tsona metsa a tlhola motlakase motlakase wa rona o ne o fitlha goseng ka itsea tlola ko goseng ka thenebe wa tima go le batho ba ba tlhamang go sebedisa motlakase nako ntse leo tsa nako tseno e benganeng kgaleta gona ntho ba e sebedisa e tswele yona kgokano e teng mona ga e kgone go anela tšhaba sa semongwe yana gagolo go sebedisa generatara e nenenene one ko se o te futhumetse se tima kapo se gauile eng kgalete ne sa ka tshepa le gagolo mme kgalete kgolotso tse di itengwana ko tsona tseno tsa kwale le bafuna sele ba isona kwana matse tlhalosa tengere masego di mošhagane se sa sebetse mona kgwebo tsa gona mona di sa gole gohang taba ena ya tlhokolo ya motlakase mme taba e re tabileng gona kea gore motlakase o se o le teng tena kganete le kgwebo tleke di be teng ga kotse fela motlhala le kgwebo tsena tse phega mogwebe felatsa lebakane di isiko gona ntho se kana di sebetsa motlakase thuto ya gona ba sekolo e sebetsa motlakase ntho se kana sebetsa motlakase ana jaka phega gona
1: semonkong ke sebaka se tumeng gagolo ka temo ya ditapole ke a tseba gore mabalane kwana he ga re batla go phea di-chips tse gantle tsa maemo a matšhaba ebe re tlalatsa ditapole kwano semonkong ga o se o bua le setšhaba sa semonkong o ba kgothaletsa ka gare o ditaba tsa kgwebo go intlafatsa le go maatlafatsa kgwebo ena ya bone ya tlhagiso ya ditapole le go pharalela ka gare go dimaraka o ka ba fa molaetsa o feng
2: ke dumela ga motlakase se o le teng jenamme ke tla ke kgona le tlho mole go ga storage bone bogata mona go le o teng ke gore ke tla le madi a pole mona kereeeebe re fana ka tsona fela bona go sena mogo wa polokone paetseng ga ka ga gona storage se se tla gore ka gore

0: mongomona a ka fona go ye tabela tsa kona di gona lo ya majabeng mo somo nga ka ba mutaka selo ke tsa ka gona le masimba ke tsa ona bana ne tabela se mongomona ba tla le bo lengwe ba tsa go ka tla tsa tabela e o kaniki e senda presenta se nda pa tsa tamanyolo
1: o buile ka phogogo ena ya semongkomona jwale ke a tseba gore go na le ba bangwe ba fitlha mona baitse ba lona letsatsing la ka jono ba tlileng moketeng kapa ba tlileng mosebetsing o ne o mokana-kana ba qala go elelelwa gore le na le phogogo ena e golo eo re kagareng e gatlha bogatlhaodi o ka reng ga o bua le bagatlhaodi jalo o se o rekisa semonko ka ditaba tse kareng phogogo ena ya semonko le tse dingwe ditsi tsa bogatlhaodi tse teng ka gare go sebaka sena sa kwana
0: nka re go bona mme ba ta semonko mona sebaka baka se monate go sena kgotswagaaleena batle kona ba bona maponisa gona te mona ga sebaka se sireletsegileng go tla bona ena ya phogogo e ntle ka go fetisisa e gatlha matlho safana ke go fela jona go ye ka di modimo e ntla go lo ka re ke nka thola ba tla bona bo tle bona bo bona ka bona ke
2: teng ke le bulela di account
0: ka ona nne ke kana ke thola ba ya mo fudona go mo ba tle bona mo ba rola ba ja mo natona o sentse go ke mo na mona ka ona mona ke se ho tsela ntse ngata go mona ke ba khoro se teng fela ile ya go matlo a boludu a santse le gaelo e ngata go ka go ka sa gona empa gaelo ne ne ba ke tla fela motlakase o ne o le siko o re ba ha tlhodi ba makala go bale ke tla tama ntse ba sa mo nate fela motlakase o le siko o tla tse dipikini ke ba thabile mono motlakase o le siko go tsone tsa mono ne ne tlhodi e ba tlanga nya go sa ba sa bona mme ha go ya motlakase o se tlo go tlhodi ka ne de taba se tla ba pala ma ba ne ba le botlhoka fela ba thabang go tla bona botle bona go tlhodi ka ro mo re tsena mo
1: tlhompe mo khetswa a re ya leboa e ba le nako e ntle re o lebuisitse le ka ditaba tsena tse kana-kana le setšhabeng sa eno ga itse di aka tlaba ka moo ga nke go tlo gore na wena o santsane o tshwere difeng
3: ga ke leboge ga itse di ya motho ke re fela ke behe leseding ka lefapamo la metse e seng e goketseng eo eeaaaeyona setoring sa masego mme taba ena ke tlo e bua ke fanweng ke lekala la maatla le merafo moo ba bontshitseng gore ke malapa a diketetse nne magolo a matlhano masome a mane a metso o mong e leng 4,541 e leng dinoko tse masome a mararo metso e tsheletseng felwaneng nngwe legolong kapa 36.1% a seng a goketswe motlakase setokeng sa masego palo ena ke metse e leshome mme yona ke e merago e seng e phetetswe e fetileng ke e merago e seng e phetetswe go ena e leshome ke bontshitseng selemong se fetileng sa ditšhelete sa 2025-2026 yona e kenyeletsa dikribing ke welang legaleleng mogosi le gothe mme go sala jwale metse e kenyeletsang ha leseding thabagupa ke gona e ntseng e gokela motlakase selemong senana sa ditšhelete sa 2026-2027 ha metse e kenyeletsang mateleng le metse ya tikologong ya beka yona e tlo gokela tlasa morero wane wa maatla a tlhokileng le go akofisa kanetso ya maatla mamedi pela ka monana ke na le monghadi setho letsie ena ke moagi kwano ebile ke mogwebi re ke re utlwe na taba tsenana tsa jolo ka rela ga bontsha gore semonkong ke baka se seng seo motlakase o neng o sokodisa gagolo go e sa le ba le seboko ke taba eo gona le gore beke e fele go sena motlakase jolo ka ga motlhomphei mokgethwa a bontshitse ntate setho
4: motlhomphei
3: ntate a kore efe gore na lona le le baagi ba kwano semonkong le le bagwebi mosebetsi ko o nana empa ge ke re tlale pele morago gore na boemo ba motlakase semonkong kwana bo jwang ga jwale
4: nate ke a leboatlhe ke dumedisitse basotho otlhe mo ba leng teng ke re gana re le tsena ntate ga re bua tsena re ntse re fiwa motlakase o batlang o ntse o tshwana le le pele taba ena ke gore re ntse re fetlhela motlakase ka generator ga ntate mpa he ke re

ke ka le magaonyana ha go bona re le ka ga go mojitona o tsatsi lena re neelwang mo kontraka go ya ka tlhaloso re e bitsitseng re ne re ile ra thulana le bothata ntate selemo se fedileng ga kgwedi ya botshelela ya bosupa le ya borobedi mme ya re ga re se re dutse fatshe re le setšhaba sa kwano le bagwedi ba mo ya ba re a dula re a shebisana gorena ebe re ka tswa le kae ke mo rileng ra ba leqeto mmogo le morena wa rona sebaka gore a kannete ke nako ya gore jwale re lo ge ke re ngwelele letona re ngwelele matona a ikarabelelang gobane tabena motlakasentate e pharaletse ga e ame fela ditsi tse itseng e ama setšhaba sa semonkong ka kotlolo ga o kaa sheba ntate re ne re na le ditokomane tse re neng re di ngotse ya pele ke gore re ne re na le bothata ba gobe le motlakase no gaoa beke kaofela fumele go neng re laetela ka metsi ka go fapana ya ba qetelelong ke se rere aa ka nnete ga ke re fumaneng maikutlo a bagwebi kaofela taba ena itsaya se re fumana maikutlo re fumana gore ditshebeletso tse kang di-ID ga re sa di fumane taba tsa temo ya ba ga re sa di fumane ya ba ditaba tsa gore jwale health mane go na le ditaba tse sa fareyang dikgwebong tse kgolo le tsenyanyana di ne di batla di thefuleya dibankeng magae le malapeng ya ba re se re dula fatshe re bokelela maikutlo ano mme ke itlo ko o bontshang late tlaba gore semonkong se arolela motlakase kapo se sefa ditiriki tse nne ka gare go sebaka sena sa teng mme batho bana ba tloa metseng kwana ba tla kwano ba tlo tla re ba sefa ka gara toropo mme o tla fumana jale ba nne ba tloa dibakeng tsena tseo ba tloang go tsona kwana ba fumana motlakase o le seyo mongwe e re ga ba fumana motlakase o le seyo jale ebe ba boela ba senyelwa gape ba gotlela dibakeng tseo ba sentseng tšhelete ngata gagolo gore ba tle ka nako eno ntate o ne o fumana gore bagwebi ga ba tlile ba tlotla ba tshela mafora ga ona mafora mme kgwebo ya bone e ne boela o fumana gore bele ditaba tse kang tsena tsa bo di-birth certificate di-death certificate ga di etsuwe mme le bafu ba tlhola gore batho ba ba pate ka tsela e nepaetseng kapo ka nako batho ba tlameo ba tsamaye ba ema seru ba lo tlhagisa ditaba tsa di-birth certificate mme taba eno ne e tsagala e le ntho tse re utlwisang botlhoko re le setšhaba ka nako eo motlakase ntate o neng o gaoa ka one e ne e le nako go neng o itukisetswa nako tsa teng go re fumana gore ka nako ya tema ke go a tseo tla bo fumane le gona dijoko tsa gago di robeileng di leng jwang e be jele ga a lokisa go re fumana gore batho ba tlame go lokisa dijoko ga bayo ga ba le seo jwalo motlakase ga oo a kege re tsena health mona ntate health mona re na le ditsi tse pepisang kapo re na le setsi tse pepisang mona semonkong ntho e ne e tsala ne le mpe ntate obane lo tla fumana gore bele nene e re ga mosadi a le godimo ya bethe o tlana gore go pepise mosebetsi o ne e tsale motlakase o a tile mme o ka utlwisisa gore na ga e ba lesea le tla fitlha ka nako tse e le tsa mafifi go le jalo go lokisetso taba tsa disola tse e bang ke di-stand by gong ka nako mme process ya ne ntse e tsagala mane e ne batla e ama tshebetso eno jalo kapa o fumana gore o fumana motho wa critical pele ka ga ko tlhalosetse re sebetsa health motho eno o tlame o fumana oxygen gore motlakase ga uo gana ga gana le di-step up generator ga tse re ka rang re fa motho eno oxygen baokile ba tshwara mathata ntate ka nako eno kapo ba ntse ba tshwara mathata ga motlakase ono ga uo e le gore ne re na le tlokotsi o fumana nenneng batho ba latlhetse ga ka ya ditokopongga ka ya dimmošareng male ne le mathata ntate ditopene le metsi fela o fumana gore ka nako nngwe le batho ga ba rerile gore ba ka ntsha mofu ka nako itseng ba tlameye go montsha ka morago go nako pele go nako bane bale di di-fridge di sa kgone gore di-freeze go lekana bagwebi ba banyanyana bona ga ke batlo bua ka bona dikgwebo tsa bona di le tsaema bane ba iphedisa ka disaluni ba kuta ba etsang ba tlhatswa ditlhong go se seno kao fela di ne di emetsi go sena dintho tse e tsagalang bagwebi ba bagolo ke gopola ntate motlakase one ga o tlala godimo e mongwe wa baemedi ke moshebile o teng mona a naga o na le teng ga motlakase one o tima ka mane ke foreinara mme ke investara e kgolo e re ga a fitlha o fumana o ne o fitlhe a tima re le ona ka loge ka mane eitse ga o fitlha o tima re le ka loge ka mane ya ba jale ke bothata gorena go etsiwa jwang.

mme itse ga ditaba tse se di etsagang tsa etsagala matlhong a bona ba di bone ka ba ba jone bagwebi bano ba dikgwebo bampitsang ba wa bona fele etsetse le matlhong a batho bana ba etsang jwale late ditaba tse di ne di ama letaba tsa seponesa ba ditlaleo tsa seponesa di ne di sito go feta ka nako maponesa a tla tlameo ga lo tšhatšha difounu a tla tlameo ga lo etsang le dikolo tsena tse nneng di le teng tsena tse teng gane mo tla fumana go be le mesebetsi ya bona ya kgine ka baka la go ba tlameo go bantshe di-print out tsa di-question paper e ne le nako ne lokisetswa taba tsa go ngola ntata a ditaba tsena di tlaleo mme o tla bone fele ga re fitlha transporteng mona gore makoli yana tlameo go bela a reke mafoka masego ga tla hira mona koloi e late mafoka masego lebitso lela go bele ga gona mafoka semonkong ee go tloa mona malapeng mona ntate ke ne gao fela di-frige di eme ka mabota go senyeile dikitle le di-telefišene batho ba rekile mme ke batho ba nneng mona batho ba nneng ba ditekena e leng bagwebi kao fela nke rileng ga e kopa ntate ke gore ka nnete re se re bone gore ena ya motlakase wa generatora leng ga e re sebeletse re kopa re fiwe motlakase o permanent ke ga re tla qeteletse re etsa mangwalwana a yang go tonagolo a lang ka kgwedi a sa fitlhe go tonagolo mpa ka morago go mono re ile gapela ga ikisetsa lengwolo go tonagolo mme tlile a ke fitlha mono ke ile nna ka teka ditaba tseno nna ka mobetsa gore nate bele go na le bothata ke bone bo nate mogadi ba re tshepisa gore nate mošhare ke nate ga mogadišale ba ne ba re tshepisa re tlatla re tlatla re tlatla empa go ka ba go etsala letho ga lebelela tonagolo a re ka morago kgwedi tla bo phuntse power line e tlwang mane korokoro e tlang mona ya 135 mme ne tle re lebeletse ntate gore re tla bona taba eno e etsagala ka pelenyana mme ga se re bona go etsalao ke tshepo ya rona ntate gore a nna ya ba jwale selelo sa rona se batla se arabetse mme re se rerela ga e ba ntate go ka fosala tabe ne e la ka etsala semonkong mona e ne re e bonang tsatsing le mmusanle re tlhabano laka wa etsa go tlisa ka the same people same project ya World Bank mme ga ka ba tswela pele re se re gapela ntate re letšhaba sa semonkong gore taba ene e etsagala mmo ga e etsagala empebe e tlatlhe e tswelelele mpa le ga e tswelelela gape re ntse re retlhe ba ke ba gutlele morago ba losheba environmental studies eno se etsaetseng mono gobane ga o ka wa sheba sebaka seo se motho e tlile tlo e tsala e ya sola e tlo tla ema tikolo eno ya semonkong mme ga e baneng taba e jalo e tlatla e etsagala ba ke ba leke go sheba bana e ka ba mekgwa e le efeng e ka tsebang go a kofisa gore sebaka seno le bagai bano ba mono ba tle ba bolokege gobane wa bona project e kareng e laetsiwa mogotlong mane mme ga o ka wa sala morago ditaba tsa teng gore na di akae o tla bona go setšhaba se ameile ke yone mme le ka tsela e tshwanang mona re e beuwe pelanoka mme ga e be e beuwe pelanoka moo re na le ecosystem e phelang ka ganoka ka mono re na le ka ga dikarolo ya ecosystem re phela ka taba ya fishing mono mme ga e baneng sola eo e ka qeteletse e se e amme le ditlhapi tseo ka moo go bolela gore taba eno ya gore smokong ka tourism ya fishing e tlabe e ameileng tate ntate ditaba tse ke ditaba tseo re neng re ditakela motlhomphe itonagolo gore ntate go kopa o tla o tla arabela ditaba tsena tsa rona le go tshepisa gona motlhomong go tloa mona go ya pele o ka etsa jwang ntlha ya rona e gologe le setšhaba sa smokong ntate ge batla motlakase wa moswelelela gobane ona o temporary ga o last o turu mo maintaine gobane ga baneng o tlo o tla o swa battery tseno tsa dilitsenone tse turu tseo gore di ne di lokiswe o tla bona gore re tlo nka boela re gutlela mane mo re tla nne re pause ne nneng re kgaelwe ke motlakase bosibu ne nneng go etsale ditaba tse sa tlhokagaleng gore di ne di etsagale mme ka nnete ke se go kopa go share ga eno e kata go feta project mmuso ka bona ka ga ena ke ya World Bank o ko go budgetele ntate gobane ra tseba gore LEC e sentse mosebetsi wa yone wa go bona gore o ka gakanya gore na e ka ba ditšhelete e kang gore motlakase ono o tloe ko tlwisitse kore motlakase ono o tlo o tla go fepela karolo ne ya semonkong gantsinyane le le rona semonkong mo ge fepela go tloaka ga o kala go tshela ka mabanta ka mane o tla semonkong ke mo semonko se qalang e le gore batho ba naga ka mono ka go fela ntse o tlo tshwana ntse ba sa tlo tlhola motlakase ga o kata go tlola semonko o kena ka gago go malesuku mme ga o kena go malesuku se kena fafeng batho ba no ka go fela ntse re ba fepela semonkong.

0: ka ditshebeletso ntate e le gore ga re ka ra iphumana taba ene e ntse ka tsela e nepagetseng ka nnete e tla re thusa ena power line ke yone ke nagana gore ntate ka tseba gore nolofaletsa ditaba re le setšhaba sa semoko ntate ja ga ke tsebe na ebe o ka ntataisa ka dipotso di fe ntate tse ka ratang gore ke ekebiwa ka tsone.
1: Ntate wa tseba kutlwa o di akareditse kao fela ditaba tseo e tlekenekereng re ke re tlo di tshotlha le wena ka lengwa ntate.
0: Kannete go na le gobane jale ka ga ke ithulwe ntate go na le dintho tse o tla fumana gore di sitwa go phethagala semonkong monana re sitwa go ba le di-investora ka lebaka la gore ga na motho a batlang go investela ntho ya go tshwana le kgwebo ya hotele ka solaga ga na motho a batlang go investela mokgwa wa go tshwana le business tse kgolo bane ana jana ga be re na le dicompany tse tharo tse sebisang three face ya frige ka gara sebaka se ntse di imela tikolo ena semonko re na le di-scheme tse emisitsweng semonko mona tsa motlakase ka baka la go gothwe motlakase ono ka mono ga o supply go lekana setšhaba sa semonkong jale ka gona ba tla tseba gore ba ntshetse mogalo ono pele wa di-scheme ga fela re na le motlakase o leng wa moshwelelela mme ntate re se re kopatlhe gore ga e ba ka fitlha ditsebeng tsa motlhomphetsinagolo a mpa re thuse gore ntate re kopa motlakase e leng wa moshwelelela re a tseba gore e le ise sentse karolo ya yona re kopa mmuso ko o kenyeletse o kgatlhametse World Bank mo na mo o se o entse ntate
1: mareso ya leboga ka mokgwa o menaganeng. Mamadi ke ena moahi wa kwano semonkong ebile e le mohwebi monghadi setho le tsiye mme gajole ke tla fetela go gaetsedi ya motho e ke re utlwena mo a teng na o re foparetse di feng.
2: Gaetsedi ya ka ga ke lebohe ka moo o tla ithuta ge ka re o ditaba tsena tsa gago wena ngwaneso le moahi wa kwano semonkong ya emetseng baahi ba sebaka sena gore kopano ke maatla le tshwele le betsa poo mosotho o ne a nepile le jwale ga tsho jwalo gobane go ja ga ba ka ba ikopanya go ja ga ba ka ba dumelelana ka puo gore fela ga re ke re ithomeleleng le rona ofising tse kgolo re bone gore re a phela dintho tsa rona di tla tsamaya gantle mme ke ditaba tse ntle tseno e se ka le rona gotlhe metseng mono le diterekeng tsa rona re ka kopitsa dintho tse ntle tsena tse ntse di etswa ka kwano ka semonkong. Wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho o tla gopola he gore ka Phupjane selemong sena se odimo mmuso wa Lesotho ka lekala la ditšhelete le ntshetso ya meralo o ile wa tekenela tumelelano le banka e kgolo ya lefatshe e leng World Bank go tshietsa merero ya botlhokwa ya naga ena ya Lesotho mme ke gona tshebeletsong eo mo tumelelano ena le tse ding e bontshitseng ga tšhelete ka godimo go dimilione tse robedi tsa maluti e reretswe morero wa gokelwa motlakase dimilione tse lesome le metso e tsheletseng feelwane nne tsa maluti bakeng sa go ntlafatsa ditsebo ha dimilione tse nne feelwane robong bakeng sa phepo e nepagetseng mme tšhelete ena e tla lefšwa nakong ya dilemo tse masome a mararo e leng 30 years ke naga ya Lesotho mme o tla ithuta ge gore naga ya Lesotho le jwale e eme ka maatla go bona gore merero ya ntshetso pele ya naga ya Lesotho e tswela pele mme makala a mmuso a kgethetsweng go tla phetha mesebetsi eno le jwale ba tshwere ka maatla go bona gore dintho tse jalo di a phethagala ditaba tse jalo di a phethagala e le go Basotho ka ntle ka mane ba fumane bophelo Basotho ka ntle ka mane ditaba di tsamaye gantle ke batla go dumela gore motsotsong wa ga jwale ditaba tsa rona di se di tla qala lethathamo la rona le se le tla qala ka ga motlhomphetsinagolo o santse a le gaufinyane o tla kena kwano ka gare go semonko go tsebe go ba monate ga e mogolo a le teng ke go bontsha gore le rona ga tla gefutsa ganya le legaitsedinaka go bona gore o di fumana gantle go tswa molomong e nepagetseng gopola wena mmamedi wa sealemoya sa Lesotho gore tshebeletso e ne a letsatsing la ka jeno ke ya go phethola lekote le go gakola setsi se senyenyane sa phetlho ya motlakase semonkong kwano me yona re bitsa semongkong mini hydropower me re lebeletse ho bona ditaba tsentle jole ka ke ile ka thetsa hanyenyane le ntate le loko ditaba tsena tsa le moghetwa ntshwara le mmamedi wa sebaka sena hore hore semongkong ke sebaka se tumeng ka temo ya ditapole mme

0: ke o re kgwebo ke bophelo le naga ena ya rona e tla bona nala ga fela re tshwere ka thata re bona gore le tsone ya ditlhaiswa tsena tsa rona ga di nka ge di isa matšhabeng ge di beya le maemong a nepaetseng a gore ditle di atlee gore di tshele le borogo di tsamaye di loge kwa dinageng tse ding ga itse di yaka ka nqeno ga ke ko utlwa gore na wena o na le mang o tshwere eng
1: ke hatiseletse gona mono mo goreng semonko se tsejwa gagolo ka tlhagiso ya ditapole mme re se re ba bone ba mokgatlho wa ditapole ba teng gaufinyana le rona kwano ba tla atamela ga nako e dumela kapa re tla qetela le bona ba ke ba tlo re fana taba tsenana di ba tshwere jwang e le dihwai mamedi o tla gopola gore ke mokeng wa bashome mashome ama ane a metso e tsheletseng 46 wa mokgatlho wa ntlafatso ya maruo tikologong e borwa go Aforika e leng SADAC wa ditlhogo tsa dinaga le mebuso e neng e tshwaretswe Aforika Borwa porofenseng ya KwaZulu-Natal pejana kgweding ena modulasetulo wa SADAC monghadi Israel Matamela ka Maphosa gara tse dintseng e leng a di bua mo ula tobokeditsa gore dipuisano tse bileng mokeng oo di ne di le godima botlhokwa ba go tsitlalela bokamoso ba tikologo ya SADAC ka go matlafatsa bonngwe ba dinaga le go tlhola mathata a tsona mme mtlhompheng Ramaphosa o le a boela a supa gore dinaga di itlamme go ntlafatsa bophelo le ditšhaba tsa yona ka go anetsa metsi a tlhokileng le motlakase ka selemo seo sa 2030 go baagi ba dinoko di 85% legolong e leng 85% le go kenya tshebetsong letlole la ntlafatsong la tshegetso la ya ditšhelete le o naga e tlang go di sebedisa go fitlhela tabetabelo tsena mme ga utlwa modiletsane jwalo ge mamedi wa selemo sa Lesotho ke ga motlhomphe tonagolo o tla kena gona jwale o eteletswe pele ke bana ba sekolo ba o tla dibente mono ka menyako e metle gagolo mme sela se bore go rona re sentse re tla qala ga jwale e tlile ga go etswa menyako tenana ha motlhomphe tonagolo a fitlha mamedi mme ke o a amogelwa ka ditlatse mme e tlile ga o le tenana monna wa mosotho o ye a ithoki mme re tle re utlwe e ka segorokike seo se se tlhoke re ke go fe segorokoki se se rotle re utlwe
2: ngwana sekolo dula fatshe
3: ore 25 o batlang tlo engwe lengwe be goketse motlakase Lesotho batho re šhakamisang bare ga ke re ntate Ntshokwane ga ya setšhabeng o itlamoadiope wa baite bale a ke buile šhano ke bua nnete banna ka ja magopoka ba ka gopola se legale maoba mona maobanyana o fitlhile makgaleng kwana a boitshupedi go yampatana letlhwa le kgethile sefakwa sentse sena banna ntate Ntshokwane a ntse a tlhatlhoba ditsela mofokeng ntate go tlhoka ntate Ntshokwane o ikwetsa sefuba o le badimong gobane mona o tswetse mogale wa theko tsa mahumo seganyata sa o tshwaka ditshepediše sa dituka malakabe ga gaulana dikgang tsa go tla ntate Ntshokwane o kena ka ga banna go tla letletse a tla banna ba tetemisa digopele ba re yabe se le tentsi yo mona a se utlwa ka dinala dilo dikgao e kanono ke a se kwa gotlela matota mapepile ke ana a fotsela ena a entse tira se bantse ba bua le wena
2: mofuwana sekolo dula fatshe
3: ba re boeletlha ntate Ntshokwane ko re tshwalele ganyane le lemeng la gago o kwa go bolelela gore na wena o kgona jwang go ntlafatsanaga ka mokgona pusong ya gago banna seke gantse ba yale kele mo mamela mofokeng yena wa mantshonyane ntate Ntshokwane o re puso ga e batsedilaina bommerejang o re puso e batla matota ka dijase dikgabane dikhutamakoko batho ba sa boeng agolo ka ganong bampa ba bua ka diketsogo ya setšhabeng bommele bo ntate ka shako ntate Ntshokwane o sa bile a tswaletseng fa le sekona mmaletsonyana phogogong

0: mo mamedi wa selemoya sa lesotho gopola he gore re ntse re le ka kwano ka semonkong mouteng motlhomphei tonagolo a tloetsa tshebetso ye kgolo-kgolo gagolo ka re go sebaka sena mouteng a tlo phetola lekote re itse o tlo gakola le setsi se sengenyane sa phetlho ya motlakase semonkong kwano mme o tata go kena ga re bua le wena tsena wena momamedi wa sealemoya sa lesotho ga utlwa menyakwe e tswa molata mane mo a fitlhetseng teng mme go monate fela didunenyana di dula batho ke a ithuta gore go na le mekotla mona e re potapotileng e bontshang gore e setse dijo gore na ke dijo in the form of kapo ke dijo kapo ke dipeo qetelelong ya letsatsi o wa bona gore le goga le yona e tla ba teng mme gopola he gore ke itse a ke tsamaye ke le mong ka kwano ke ntse ke na le gaitsedi yaka mme ke a ithuta gore ka nqane ka mogaleng ka teng e ka nna bausana le moetsi ga re ke re utlwa gore na ba re tshwaretse difeng
1: boletse teng wamphato pela ka mona ke na le monggadi molefi mohapi ena ke setho sa maletsunyane potato seeds multipliers association jalo ka re bontshitse gore semonko se tsebagala golo ka tlhagiso ya ditapole mme re re fumane go wena ntate mohapi gore na ga e le mona ditaba tsena tsa motlakase o felang ngona semonko ka re tla bapale ya maobane se se reng go lona tlhagisong ya ditapole ntate
2: ke a leboa ntate mabitso a katlhe a jalo ke molefi mohapi fane mme ke dumedise basotho botlhe mogotlhe mo ba leng gona teng ntate re megato e mmedi semonkong monana ke mogato ona ona o seng o boletse ke mogato ona o seng o boletse le mogato o mongwe o bitswang ditapole ke letlotlo ke gona megato e mmedi ya baatisi ba peo mona semonkong mme taba ena ya motlakase ntate ka nnete go na le megato e mmedi eo re bona e ka etlotla e re thusa gagolo ya go thusa ha holo ka hore ge a tisa peo ga tlaisa peo empa kana go tla fumana go yole taba tsa ba o maemo a le godimo di batla di re tshwenya ha holo ha ona le mphetse ka mo dikomello jwalo mme ba le ha motla ka solo teng go tla ba bo bebe o ona molemo wa go bona gore ba le mogwa wa o tshella mme ke se dintsa ba go kwa mo molemo wa go ga tisa peo ene ya go ye nngwe golo ga golo ntate ke ya gore re na le bothata ba ditogo semonkong mona mme jale ga re na le motlakase ga ba re thusiwa ka ditogo tseno di o tla di etsa gore thepa ya rona e bolokege ga golo gobane e tlo go thusa gore ga re kata go kotula ebe ga re boloke mona mo ntseng re boloka teng matlong a rona ka ga mekhukhu mo o sa tshireletsegang mme taba yona eno e etsa gore ga re na thepa e lwalo re tlabe re tseba gore re tlotla re kotula ka nako e itseng ka nako e itseng re tseba gore ditaba tse jalo di tlabe di setogong sa one mo re tla bona gore thepa rona e bolokeilane
1: re fehe tate mogapi gona ga jale le ntse le sebetsa jwang motlho mongwe ditabeng tsa go tshelela le bona gore na ke a utlwa eno a ditogo ke yone fela ga jwa le ntse le sebetsa jwang le le dihwai tsa semonko
2: ee re dihwai tsa semonko re sebetsa gantle gago empa ka nnete ga e le gona jale re ntse re itshebeletsa tena fela ko gore ga re tshelele ga re etse letho maemo ga a pula ena a ka ba ana ga pula e sane e tlabe sane e le dikomelelo tsene tse jwang ga gona ntho ka gareng ehlile re na le e re thusa gore re bona gore tlhagiso ya rona e tswela pele gagolo.

Kona kwano simongkong me a jolo mamedi mphempetlo na go ontse a potologa kwano le wa sheba ditlaiswa tsa ba sotho kwano le go dumedisa setshaba se ping kwano me ha be re bontse hore tse ding tsa dithuso tsena tsa gokelong ya motlaka semetseng hona le dithuso tse fanwang ke banka e kgolo ya lefatshe eo ka phuputsane selemong se godimo mmuso wa Lesotho ka lekala la ditšhelete le tshetsopele ya merero o ileng wa tekena tumelelano yeo le yona banka e kgolo ya lefatshe e leng World Bank go tshehetsa merero ya botlhokwa ya naga mme ke gona tshebetsong eo moo tumelelano ena e bontshitseng ga tšhelete e ka godimo go dimilione di robedi tsa maloding e reretswe go gokela motlakase ga dimilione tse 16.4 4 tsa maloti bakeng sa go ntlafatsa ditsebo le dimilione tse 4.9 bakeng sa phepo e nepaetseng mme ge tšhelete ena e bontshitse gore e tla lefswa ka mora dilemo tse 30 e leng 30 mme tse ding tseo motho o ka di supang ke tsane tsa leano la naga la ntlafatso NSDP2 extended eo e rapalatsang gore basotho botlhe ba tla be ba goketswe motlakase ka selemo seo sa 2015 taba tsenana tsa 2030 di a bonagala gore etlhile dinaga tsa sadakatlhe le tsona di a di paketa bo eno mme tsa itlama gore taba eo etlhile e tla fitlhelwa mme ga jale mamedi wa selemo sa Lesotho ke o bontshe gore etlhile neng kapa neng ha mphephetonagolo a qeta go tlhatlhoba mane ditlhaiseng tsa dihwai tsa kwano semongkong etlhile go tla qalwa mme re ke re utlwe mane seroki ga ntse se roka mphephetonagolo Mamedi he ke roti ka tsela eo se neng se di beya ka teng wa tseba he ha basotho ba thabile e tla ba he dithoko di tla ba teng mme he ke sona se etsagalang ha jwale ko bontshe mamedi jalo ka ke la ka supa gore re sentse re tla qala tshebetso ka kwano mme ke o bontshe gape gore setšhaba se phuthegileng ka kwano se sengata ka tsela e makatsang mme le bana ba dikolo ba teng le bona go ta inwesa ka nkgo kapa gona go boga ga ngwale e kgiba ka kwano ka semongkong mme o bona setšhaba se thabileng gagolo ka taba enana ya gokelo e tloetsa kapa thagolwa go nana go a setse se sengyana sa phetlho ya motlakase mme senana ba bontsha gore se tlo arabela mathata eo e sale ba phela tlasa ona e ka ba bagwebi e ka ba malapa go soka utlwisisa jalo ka ga ntate setho a bontshitse gore e ne le tlokotsi fela gobane le ka mane ka setsing sa bophelo e ne ba mathata a tshabegang ga o fumana gore

0: motlakase o tla gaoa nakong eo ba tshwereng ka thata gore e ka ba ba pepisa kapa go na le mokodi a fitlhang a le tlokotsing a lokelang go thusa, mme seno se tla setiseya ka lebaka la tlhokagalo ya motlakase. Mme ge go na go bontsha gore motlakase ke e nngwe ya thepa kapo e botlhokwa gagolo, mme ga jwale re bona diphuthelwana tse ka reng motlhomongwe di tlo nnegelwana go setšhaba kwano. Bona mathokwa ga tsewa motlhomo phetogo mo a tsamayang ga ka ba tsamaye fela wa se mathokwa go magokela, mme le ona ke a bone magokela kwano. Mme ga ke tsebe na ebe ga itsedi ya motho koni mo a teng ke tla utlwanana ke bona ka golo empa ge re ne re tswele pele ge mmamedi moo ra supa gore setekeng sama sena sa maseru go bontsha gore go ketse malapa a 4,500 a metso o le mong e leng 4,541, mme eo ke dinoko tse 30 a metso tsheletseng fela nngwe le kgolong a seng a goketswe ya gola. Jalo ka ga o la bontsha gore e be mosotho e mo le mo tla ba goketswe motlakase ka selemo sa 2030 e lokela gore selemo le selemo e be malapa a 50,000. Mme ge la ga buisana le motlhompe e le Jone Mpotswane e leng letona la maatla le merafo mo a pakileng gore taba eo e tlile ba tla e fitlhela ka lebaka la tsela eo ba sebetsang ka yona, ka ga e tlile ba sebedisa marangrang a motlakase a fapaneng. Ba sebetsa go na le go gongwe go bitswang di-matrix, go na le phepelo ya motlakase wa letsatsi e leng solar home systems. Mme ge ga atlhokelo e tlile o netefaditse tabena gore ke taba e ka etsegang. Mme ge ke bona gore wa mphato ke enwa a tla a titima ere ke fetele go ena ke utlwe na ebe o re tshwaretseng.
1: Ge tsediaka ga ke leboge ka kwano ka semonkong go phathagane o lokela gore ebe o retse dieta tsa mofuta o ne wa ka gore o tlo o tsebe o sebetsa gantle go ba jwale ga ga nako ke lebelo fela. Ga ke o eleliswe wena momamedi wa sealemo ya Salesotho gore jole ka ga re ile ra tlhalosa gore motlhomphei tonagolo o se a fitlhile le moifa wa gae wa matona le batlhomphei ba bagolo go kenyeletsa diofisiri tse golo tsa mmuso wa Lesotho gore ga jwale o ntse a tsamaya a pota le metlotlwana eo ya dipontshua mo teng ba ntseng ba bontsha bagwebi le batlaisi ka o fapana gore na bona ditshebeletso tsa bona tse teng letsatsing la ka jeno o kwano semonkong ka gare go ditaba tsena ke di feng. Mme re na le dikgwebo tse golo tse teng tse tsheeditseng more rona, re na le dikgwebo tse nyenyane le tse bogareng tse teng kwano ka gare go sebaka sena go bona gore basotho ba fumana ditshebeletso. Mme ke bontsha gore gara tse ding re na le Lesotho government printing e teng kwano go tlatla bontsha melao e tsamaisang naga ena ya Lesotho go ba re a tseba nnete go na le ba sa tsebeng gore melao ena re e fumana kae, ba tseba fela gore e tla e tswa ka mane ka paramenteng be ga ba tsebe gore na ba e fumana kae, empa letsatsing la ka jeno setšhaba se ithutile gore Lesotho government printing e ba tshwaretse melao ya mefuta eno. Mme re na le setsi sa phano kapo kabo ya mobu ka gare go naga ya Lesotho le sone se teng kwano ga se ka ba sa itheka morwalo gore se tlotla se fa setšhaba se ka semonkong ka kwano gore na ditaba tsena tsa phetisetsano kapo ditaba tsa kabo ya mobu ne a di tsamaye jwang kapo ga di nepaetse di lokela gore di tsamaye jwang. Mme ba ntse ba fa setšhaba thuto ya mahala ka mono. Re ithutile gare go leeto lena gore go na le batlaisi gape ba ditapole, merogo, mahe, tlhapi, jalo jalo ka go fapana. Megatlho e teng kwano semonkong mona ke re ithutile gore megatlho e ikopantse ba re ba bengatana nngwe ba tseba gore ba tle ka ditlhaiswa tsa bona ba tlo beya mona ba tlo bontsha motlhompo itonagolo le moifa wa gae le setšhaba sotlhe se teng kwano gore na semonkong mona ga e le gantle ba tumme ka eng jalo ka ga ke tsholo ditapole re di bone.

tse matlafetseng mahe re a bona a ma holo setlhopo ke mantletsentletse ka kwano mme le basotho ba ka ratang go tla di fumana di teng ka kwano ba tla di thola mme bana ba ditapole ba bontshitse gore ba tlaisa ka kwano peo ka bongata ka diketekete tse magologolo tsa mekotla mme ba e theola ba isa mabalane mane maseruge dibakeng tse nepaetseng moo di tla fumana mmaraka mme jalo ka ke ile ka tsho goseng gore setšhaba sa ka mona le jwale se ikotla sefuba gagolo-golo ka tlhagiso ya ditapole re e bone le peo mme ke dumela gore gaitse di ya ka le ena o tla ka fumane mokotla pele ya theo wa ditaba di tsamaye gantle mme lekala la temo le lona le teng tsolo ka re ile ra tsho gore ditaba tsena tsa temo ke ditaba tse golo gagolo ka gare go setšhaba sa basotho bane nnete ke gore setšhaba sa basotho a se phela ka temo ga e sa le re le batho le temo mme e ne e ka ba phoso e golo ga e ba lekala le ne ke kebelela ba teng ka kwano mme le teng basupisi ba teng re bone ba tlo ruta setšhaba sa ka kwano gore na temo gore e tlebe e nepaetse gore e tle e tsamaye jwang gagolo ga re se re na le kgolotso ya ditaba tse kareng tsena tsa phetophetoo ya maemo a legodimo tse amang tlhagiso ya rona ka tsela e sa nepagalang ka gare go ditaba tsena re na le lekala la tsa bophelo le lona re le bone le teng ka mekgatlho eo e le seletsang le yona mme gara mekgatlho e teng ka kwano ke mokgatlho wa ADRA wona ke mokgatlho o bitswang Adventist Development and Relief Agency mme bona bare ba kopana le lekala la temo e be ba tlela batswetse le ba gatlhane dijo tsa maemo a phepo e nepaetseng gore ga ba ile ditleliniking mona ba ntse ba dutse mono ba nne ba ba fe dijo tsena tse nepaetseng gore lesea le tle le tsebo tlaya le le maemong a nepaetseng le fepeile gantle le maya lesea le ena a ja gantle ke ditaba tse teng ka kwano ga ba ka ba re go tliwa motlakaseng mona jale ditaba tsa bophelo re di sia morago ba tlile le tsona mme ba ntse ba abela jalo bagatlhane ba teng kwano batswetse ba teng kwano le ona masea go bona gore ba ja gantle phepo e nepaetseng mme re supe wena mosotho wa ese gore ditaba tsena ke ditaba tseo ba ntseng ba di sebetsa ka kopanelo le lekala la tsa bophelo mme re bontsha gore le bana ba dipetrolo kapo ba mafura a makoloi le bona ba teng ka kwano gobane nnete ke gore mane pelong ya motlakase kapo phetlhong ya motlakase ba lokela gore ba bonagale goba jwale mafura a tla tlhokagala mono ba thusane goba jale ga ba ka seng ba ba teng kwano ke o bontsha gore le yone metšhini eno e ka nna ya ema jale ya ba re setse re maketse jalo ka ga ke se ke ile ka tlhalosa wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho gore re na le bona bao ba lekala la bophelo ga ba ka ba sia ditaba tsa banna morago ba re se monkong mona go na le mekgatlho ya banna go na le bontate ba tlhokang go thuswa ba tlhokang thuto ka ditaba tsa bophelo mme le bona ba na le motlotlwano wa bona o itlhileng ba sebetsanang le ditaba tsa bontate ba sebetsanang le ditaba tsa banna go bona gore re ba setšhaba se nepaetseng re ba setšhaba se phethaetseng se e nang le tsebo go ba nnete ke gore mosotho ya re setšhaba se se nang tsebo le ka bebeleng wa tshuwa gore se ya timela jwale ka mona ke mantletsentletse a thuto ya mahala ga e be o teng semonkong kwano ga e be o teng o tlatla o feta ka gare go sebaka sena sa semonkong ke sentse ko gwetlha ke o mema ke re a ko opote ngwaneso o ko tlo bone nao ga o na letho le molemo leo o ka tswang ka lona na ka gare go ditaba tsena tsa letsatsi la ka jeno ga re bontshe gore di dibanka tse kgolotsana ga di teng goba jale ga re bua ka taba tsa ditšhelete ba lokela go ba teng le gore ba nne ba rute setšhaba se teng kwano gore na tshwaro ya ditšhelete e lokela gore e tle e tsamaye jwang gagolo ga e re ga re ketla go tlaisa jalo e re ga re tsetsa go isa dimmarakeng jalo re tsebe gore na tšhelete ena jale re tlo e tshwara jwang e ka setana le matsetse a teng ka gare go naga ya Lesotho re lokela go a tseba re le setšhaba sa basotho a re tsebe gore le rona ke gona moo re tlang go fumana ditshietso tsa dithuso go bona gore dikgwebo tsa rona di gola le go feta ka moo re neng re lebeletse ka teng mme ke tokelo he gore e be le bona ba teng ka kwano mme ke bontsha gore ba bangata gagolo ba tshietsi ba mosebetsi ona o teng ka kwano re ithutile gore ga se phetho bano bo ke

seng ke ba boletse di ofisiri tse kgolo diteng letse mahare letse nyenyane tsa mmuso wa motlotlei go tla fana ka ditshebeletso. Ditshebeletso tsena tse kareng tsa bo bophelo, ditshebeletso tsena tse kareng tsa phano ya dipasa kapo dibukana tsa ho eta, diphano tsa di-birth certificate kapo mangolo a tswalo di teng ka kwano ga re ka bagare di tle di sala ga ba ka ba bare ga ba ka ba ba itheka morwalo ba re le rona re yaya ge le o thusa setšhaba sena ge se gatlhametse ba sa ntsane ba bokelelane mmogo jalo ge bone gore ditshebeletso ba di fumana ka bogabane mme ke ditaba tse ntle gagolo ga o di shebeletse o le thokomane o a bona gore boitelo bo teng ka gare go bosebeletsi ba setšhaba mme ke ditaba tse ntle nnete le setšhaba o a bona gore se kgotsofetse ke ditaba tsena tse e tsagalang kwano ga o sheba fela ka leitlho bana ba dikolo ba teng ka tseba gore go tlo tla go ba monate gagolo ga ba le teng tsena e a ba tlotla e ba menyakwe he go a ba tlotla dintho di nepagala di tsamaya gantle gagolo wena momamedi wa sealemoya sa lesotho ga nke ke bone he gore na kgaitsedi ya ka kamane gore na o re tshwaretse mang ya tlang go refa ditaba tsentse di etsagala ka kwano e le gore go boloke o le setlhotlholong ka dinako tsotlhe ke ya lebone.

0: pato ha ke ikutlwa mo a no a ke ya le boa ke nna yeo ke khutlela mo eng mamedi re re re ine le matsoho metsing ho la ba le mathata ka kwano re se re sa ikutlwa na e be re ntse re le temo eng pa he ga kwa re khutlile me taba ene ke tlhalosa mamedi ne ke re ibang sa so bulela sa le mo sa le sotho re ka kwano ka simongkong mo mohlompetho na kholo ntsukwane matekane a tlo petrol le kota ista le ho gakola sitsi sa petrol ya motlakase se senginyane e leng mini hydropower station me he pela ka kwano ke na le mema tankiso molopa le ena ke mo ahi kwano mema tankiso mohlompe tona kholo ke na na o le etetsi me ka mosebetsi o mo kholo e o isale le la ka taba ya motlakase ge fe mme maikutlo a hao ke a fe ka tabena
1: ke a le wantate sebaka seo ke se fuang lebitso la ka ke mema tankiso molopa le ke mo ha isi bakeng sena sa Simongkong polateng ke le bo ha holo e bile ke thabile ke thabetse go ebe ke tlo ba karolo e buang sale moyeng ha sale ho tloa ke qadile ho ba mokgethi ka gana hene a Lesotho ka kgola ke se ke na le dilemo tse ka ba mashome a mararo mohlomong a metse ke le karolo ya bakgethi annete selemong sena ke thabile hona hona ho re a leboha ka ntate Matekane re a leboha ka boteng ba hae hobane ke mona kajeno le rona o re hopotse motlakase sebakeng sena sa rona o sokodisa haholo and ha o sheba dilemong tsena e se e le bona bophelo hobane re sebedisa difono di fetisa melaetsa ka pelenyana ha o sana batho bane ba ntseng ba palama dipere ho thwe ba ise melaetsa kae ga se re fetisa ka difono he re a sokola sebakeng sa polateng gobane fono ya gago e ka qeta matsatsi sa ile o e tlisa charging go thwe ga e ya charger nenneng o fumana e le siko o sa tsebena e fue mang ka nnete ra lebo gobane e ka re kajeno e tla bapale ya maobane ga re na dijo malapeng mona re a lapa re di phela ka go reka pakete e le nngwe ka lebaka la gore ga o tsebe na o le e gatsetsa kang gobane di tlile o senyega nna ke utlwa ke thabile gagolo gagolo le tabeng ya dihwai batho ba rona ba lema ke batho ba lemang gagolo batho ba phelang Simongkong mona ba lema ditapole ga bana dimaraka ga bana le moo ba di bolokang fela sebakeng sa gore di tle di qete nako e telele di ba tseba go ba tswela molemo re phela ka diphoofolo tse bitswang dinku re batho ba ka jang nama ga re e batla fela empa ka nako e ne a letlhabula re ja ga botlhoko ka lebaka la gore jale e senyega ka pele nna ke a leboa ga e le mona re tlile go fumana motlakase
0: a nne re a leboa ka nnete nama eo ke gore re theowele sephaka gona jwale

0: ya leboa mo tsamaisi wa tshebeletso ya letsatsi la kajeno di dumediso di se di entswe ka tsela eo di entsweng ka teng mme le nna ke tla leka ho boloka nako ka hore ke ye ka kotloloho kgothatsong e kgutshwanyane ya letsatsi la kajeno mme ha e ne ba ke ne ke tla beha sehlooho sa kgothatso ya kajeno e ne tla ba hore o fetohe tlhonolofatso ka matla ao Modimo a fanang ka ona. Re fumana palo ya rona bukeng ya dipesalema kgaolo ke ya 65. Temana ke a borobong. Ere isita le ba dulang pheletsong ba tshaba dipontsho tsa hao. O thabisa ho tswa hoseng le mantsibuya o etela lefatshe mme wa le kolobisa. O ruisa haholo ka noka ya Modimo e tletseng metsi o ba lokisetsa koro. Haeba o ba lokiseditse yona. Ena ke pesalema yeo. Ya ngotseng pesalema ena a neng a rorisa Modimo ka tlholeho. Le ka dinoka, le ka metsi, le tsohle tse teng. Jwale a rorisa Modimo. Mme o ne a sa tsebe hore kajeno. Re tlabe re mo rorisa Modimo ka hore. Batho bao a ba siileng lefatsheng ho hlokomela lefatshe ba fetoha tlhonolofatso ka matla ao Modimo a faneng ka ona. Bomme le bontate re beilwe ke Modimo lefatsheng lena bukeng ya Genese o beha motho tshimong ya Etene ho le lema le ho le hlokomela. Sebaka sena seo re leng ho sona sa semonkong ke sebeditse ho sona nako e telele. Ho tloha ka selemo sa 2003. Motlakase wa teng re ne re o bitsa Nkuke hobane Nkuke ha o feta ka kobo fela wa tima. Ho bolela hore ha bana ba ne ba lokela ho ithuta, ba lokela ho tswela pele. Ho na le nako eo no tingwa ka ona, ho laetwa ka ona, ka nako nngwe be ha uo ka ofela, dibeke-beke ka ofela. Empa le ha o le jwalo re leboha Modimo kajeno ntate tonakgolo ka hore o sebedisa matla a hao, o sebedisa matla ao Modimo o faneng ka ona hore matla ana jwale a tsebe ho tswela pele a phallele setjhaba sa Basotho le hore ba fumane molemo ho sona. Ka letsatsi le leng Modimo o tla re botsa hore na re entseng ka matla ao a re fileng ona. Mme metsi le motlakase di tlisa bophelo, di tlisa menyetla, di tlisa moruo. Mme Modimo ha re dipontsho tsa hae di bonahala ka ho phalla hwa metsi morao tjena ho na le letsatsi. Mme batho bao Modimo a ba fileng boikarabello ba sebedisa letsatsi hore le tswele batho molemo ho be le matla a letsatsi. Re leboha morerona mme Modimo a hlonolofatse setjhaba sa semonkong mona. A hlonolofatse le Basotho bana ba dikolo ba tla fumana molemo ka boemo bona. Ha re rapeleng. Modimo wa rona ya lokileng re a leboha hore mpho ena ya matla ya tlholeho e ke be mpho e tlisang tshepo ka hare ho sebaka sena. E be mpho e tlisang menyetla. E be mpho e tlisang tshetso pele. Ha mpho ena Modimo a ka ya lokileng e ke tlise bophelo bo hlokwang ko wena. Modimo a ka ya lokileng. Re a leboha le ka tshebetso ena e hlonolofatse. E se ka setjhaba sena se ka baballa thepa ena sa baballa morerona. Re a leboha ntate. Ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. Amen.
1: Re a leboha Moruti seke se ke lebuile haholo ha ile mona mohlanga morena a buile peo

0: etlawela mo bungono ne bomme le bontate ke kopa ka bikokobetso hle ke kope sibini sa kwano lapeng sa simongkong atlo lelekela mosebetsi ono matla wa thapelo minister spokes e ke le mofendi tatse le medidietsane spokes
1: a kutla medidietsane eo hle bomme re hladitedi tjena re bona mosebetsi ya medimo modimo go hopotse batho ba simongkong are are ngwaneso are ngwaneso are ngwaneso modimo

0: kya le boena monna minister spoke sa ke le mo hlabeng ka ditlatsi le medidietsane mo shanelo a ke sibini sa kwano simongkong ha o tswa ka tropo ena ya simongko u feta motse kwane mane haleluko ha o kata o feta ona le motse o thinki ha tshunyana ke sibini sa mona e ke le mo shapeng hape ka ditlatsi le medidietsane monna ga leboa ba bangke a tseba gore ga ba kene kereke e tlile ba e kena gona monana bontate PS phapano ke a leboa beng baka mehlenyane yaka nna pele ke ba mona nkebe sa ke tsukile thaole ya ba motlhomphe itona gologo o kobeye thaole fatshe o sebeletse setšhaba ke a leboa motlhomphe bomme le bontate motsotsong wa gona jwale re tlo kopa morena wa simongko gore a moela kwano le hore fa setsa dintja morena mohlakane ha tsa ma ya lemong o tsa ma le morena wa maletsunyane morena wa ka sebaka sena ke sa ha
1: agile we mthumbe pele nga ga isa tebo le zo tsaka o zobe itona holo le bona le bona ho o ba le magala wa ka wa matsie mo teng lena wa etse bata ba ena ke kopa hore ke reme motsotsonyana mona mo gele ngwana teng ka mo gateng dino e tsoe kgolo ya ba hlompei hona le sefapano sefapano sena maotong a sona mane hona le ntlo ka pa le bitla la mofu mo gana le loko lona de le go thodi a neng a tlise mona kgale ka 1912 yala bolo kwa mo

0: kopa go wa no ba thetse mishone a bolokwe mona ba re ke kopa go motsotso ke ke re mo hopole eng go bane o tinye na matieng e ne le po a re te go la ba tlhobere me motsotso ya lo kopa ke a le wa ba tlhombe a ke na le taba tse ngata tse re a mo etse ka thabo e kgolo se ke etsang gore nka bentse ke itse fela ba ka mogaonyana go nna ba le amogele thabo ena e se ka e ka tenela dibaka tsotlhe motlhompeditona kgolo tsa lesotho gobane motlakase ke tlhoko ga o kena ka tlung o tshwara le bota go nne o pai ba tle ba ketela ba re ke matekang hee ka tsatsi le le ne ke le mantshwenyana wane e le bosiu ke bona ke feta starateng ga ka mabane ke a banna laetile ka be se ke le boka dikgomo motlhompeditona kgolo lapeng ga gae ga ke fitlha ke re data ko bone botlhoko ka ntle ka na gona semongkong kwa e le baka sa bogatlhaodina ga tla kere kena ya bampuela segore hengo ke atla semongkong jala ka yeno lena ke rata go ba paki motshwaedi wa gore ga o a ba kapa ga o tonakgolo ya ditshepiso o tonakgolo ya diketso e go gona ke seng boi go ema ga leboa ga leboa motlhompeng ga o sheba ka morago go nna go na le dikgobulomo tse tloetsa tsela e ya mo teng ke ga seng ke nagana gore o a tseba gobanne ke bone o a tseba gore na letona le leng le le nang tse le etsa ena ga o shebile bokwana mo ke shebileng teng bophirima go na le baka se o thweng ke ketane go futsa gago ntse di otla tsela ka moo mme di gaufi dilo theoela masmousu ka pamphagang mme ga o le bare ke re kgao ya go tshwanela mofokeng mogana maletsenyane ga ko atamela gobane ba tloa lena la maletsenyane kapa tlhaba sena sa semongkong se na le makane a mabedi a dibaka wa semongkong le wa maletsenyane o itsele yana go kopa wake ga ithwa ke mogalo a atamele go amoete motlhompei ga le amoete batlhompei botlhe botlhe le bana ba dikolo ke a leboa
1: bomme le bontate tšhaba sa eso ntate tonakgolo matona le moifo wa gago batho botlhe ba lokelwang ke tlhompho tšhaba sa eso sa semongkong le mmaletsonyana ka kotlologo ka lebitswa ke mathadiga ke mathadiga wa salomone wa tshwenya penya ga ke na mantswe a mangata ntate tonakgolo ne ke batla gore fela re leboile goba o re tshepisitse le mong se e fetileng mona o ne o na le seboka o ne o re tshepise go tla ba le motlakase ka ga tikoloho ya semongkong ka kotlologo selemo se seng ne ke epe pitso motseng ga e somane monne mong a ba bua ka morena ka bona ntho tseno tse ka ga masimo a bo gona ke dipalo tsa motlakase fela motlakase o go tlola godimo o ya ka phogogong ka mane motho e mong a mogolo a ba bua mono a ga tseba palo tsena go jane di le metseng ye menge ka be ba di gaotse gobane ga di na thuso ga di re tswele molemo fela sesotho se re mamelelo e tswala katlego tsatsing lela ke gona bana re bokane mona go tlotla re lwantšha tabe yanena gore motlakase o be teng semongkong ntata ke tsebenang ka gore boa rwang ka nnete re leboile ke fumane molaetsa o tswang go batšha ba semongkong mona ba ikopantseng ke kopa tabe yena o enke mofao ntate ba bontshitse gore ga ba batlo ba di-spectator

0: ntate le loko sebaka sena ke sa hao.
1: Ke a le ntate musi wa strike sa masego. Ke a le ntate musi wa strike sa masego ka sebaka se mphang sona. Sa hore ke fane ka nalane ya ditaba tsa motlakase ka hare ho sebaka sa Semonko. Sebaka sa Semonko a se qala ho ba le motlakase. Sebaka sa Semonko a se qala ho ba le motlakase ke ka selemo sa 1989. E le ha ono hauwa setsi sena se fahla motlakase ka mono sa boholo ba 180 kilowatts. Moho morero ono radue ka ona e ne le hore o bona la tlhoko ya motlakase ntse e phahama go be le mokgatlhelo e nngwe wa 180 kilowatts e nngwe go ekeletsa eno. Go ile ga nka nako e telele go bona la tlhoko ya motlakase e nyoloa ka gare go sebaka sa Semonko. Mme taba ena ya ba ga e sa tswela pele eno ya gore go gauwe phase 2 eno ya Semonkong ka boemo bono ba 180 kilowatt. Morero ono e ne le e mengya merero e neng e thusiwa tlasa SADC ye santsane e le Southern African Development Coordinating Conference ye o ka jeno goreng ke Southern African Development Community e ne na le ditho tse robong ka nako eno. Yaba ga o tlota go gauwa morero ona e le ga o ne o thuswa dinaga tse neng di potapotile South Africa ka nako eno gore di be le boikemelo ba gore di seke tsa itshetlega ka South Africa gagolo ka nako eno e le ga South Africa e ne santsane e le mmuso wa kgethololo ka nako eno. Jalo go thusa dinaga tse kang bo Lesotho gore ka gare tlasa SADC gore di tsebe go ba le mokgwa wa gore di tlhagise motlakase kapo e be karolo e nngwe ya gore e be gatlhametse ditlhoko tsa yone. Le ga o le jalo morero ono ga o tswentse o tswela pele go ile gwa e ba le dikgolotso tse kang tsa gore e ne tla re nako eo ya dikomelelo e be motlakase ga oo ka mono ga ona mokgwa o fetlha gobane morero ono mokgwa o raduweng ka ona o fetla ka metsi a phallang a noka ga ona letamo e le gore nakong ya komelelo ga noka eno e sena metsi ga ona motlakase o tsebang go fetlwa ka mono e le gore qetellong o qeteletse jwale o fumana gore go fetlwa bogolo ba nako go fetlwa ka mokgwa wa diesel generator mme morero wa ono wa metsi ole a qeteletse o tlhile o se o sa sebetse go gang ka maka mathata a bileng le ona mme taba ena e qeteletse e tsa go Semonko e be e fepelwa ka mokgwa ono wa diesel generatora fela. Mme taba ena o fetla ka mokgwa wa diesel ebine le mokgwa o boima haholo ne neng diesel generatora e shwile ga ona motlakase ka gare ga Semonko ne neng diesel ga ya ba teng gobane tlo leka go arabela kakaretso ya mathata ano ao Semonko e sale e ba le ona ka taba ya phepelo ya motlakase. Ke a leboa ntate di ee ke a gola ke fane ka nalane ya ditaba tsa motlakase ka gare ga sebaka sa Semonko. Ke a leboa ntate.
2: Batho ba Semonko le thabile. Go kwa le gore moketeng mona modidietsane a le sa didietse ke tsamaya ka ntho ena re etsa motlhompeitona golo ga a kgona tshepiso a ile a etsa ga ula na le thabile batho ba Semonko. Ke go kwa modidietsane ono ntatedie ke bona e ka nako ntse tsamaya ka mokga mona re tla kopa gore lona batho ba mohobelo le kena ka gare kamane be sentse le itukisa kenang ka gare kamane antse ga ntatedie a ntse a tsamaisa lethatamo lena la gae ka makgatha otlhe lona batho ba mohobelo go kopa le kena ka gare kamane bona ntatedie utlwa mona re na le dibini tse teng ka kwano mme manyagela ke bone o se a le teng ke tse ke kamaka ke shebe gore na ba bang ba se ba le teng ke ba feng le bona re ba etse tlhoko ya godimo gagolo gore ba tlo natifisa ka kwano mme re ntse re tsamaya jalo re tswaka le ona bana ba mmino kwano Semonkong ntatedie.
0: Ke a leboa ntate PS gona jwale ke tlo kopa ka boikokobetso mohlomphei mokhanselara wa Semonkong ga o ntse o atamela ntate lona bana ba Calvary ba mohobelo le tle lenyolole mohlomphei mokhanselara ka pele fela re tle re boloke nako mohlomphei mokhanselara
2: a ko gaphame ntate die mohlomphei mokhanselara ko gophame o tlotle re shebile nako e batla e re sile gagolo e tla

0: tewa ba tabe se ba le ha mono re fa taba tsa bona ka tsela yo ba hlophileng ka teng ndate mo councilara ke bona eka na go se ile a hole le hopole ho re ba hlomphei re segelele tse di tumediso wa lona ko kena ka ga taba fela o skeba ba ba pheta ditumediso ka tsela seng re di beile ka teng re di entse ka makgethe otlhe gobane re batla gore re sekebe ra ba ga difosa mme a ra lebelela gore ga le fitlha mona le batla go dipheta le tla difosa mme re lebeleletse gore le otle taba bane nako se batla ile gagolo re batla re siwe ke nako lona ba mogobelo ya mangagemane ba nna letle le botle ntho ya lona he re tle re shebena le tsamaya jwan date die ka modimo batho ba semonko ba tlile ka makgethe otlhe ke tshaba sa sengata se tlile motlhompe ituna golo se bontshang teboo ka moka le motse telele gagolo semonko se tlhoka motlaka sempe ka jeno ke pale ya maobane
1: ntate motsamaisi wa tshebeletso ha ke o leboge semonko se kopanetswe ke di-council tse pedi lekgotla la puso ya dibaka la toropo e be lekgotla la puso ya dibaka magwaripana ete ke kopuwe ke bahlomphei makhanselara ka hara ntlo eo ya magwaripana 810 ke tlo bua lebitsong la bona nnete ya sala nna ke ka hara ntlo eo ke emetse maa go tloga ka odima phogogo ya ketane re lebe senkunyane ke gona bale ka odima noka ya mmagaleng ge le mmagwaripana ndate tonakgolo molaetsa wa lekgotla la puso ya dibaka o mokgutshwanyane ntlafalo ya dibaka gagolo ka kwano ka loting Basotho ba lebeletse dintho tse tharo ya pele ke yona yona ena yeo o tlileng semonkong go tla thakgola motlakase ke ntlho ya pele yeo e leng tlhoko go setšhaba sa Basotho ka moka e tlo ba ditsela ka gara metse le dikgotlho moo Basotho ba phelang teng ya borago e kgolo ke metsi dintho tsena tse tharo di re ga di le teng re tlo bona bophelo bo botle ka gare go setšhaba sa Basotho ge ila ra etelwa ke baeti ka gara makgotla a rona a puso ya dibaka ke ne re bolelelwa gore motlakase o tla tloa ga magage kapa mane mafeteng o ya kacha snake re boleletswe gore ke motlakase o e tla re metse e gaufi le ditsela ko ona o tla una molemo ntate ga sa kopa taba eno ga e ba e tla etsagala o tlo o shebe le metsi e ka thoko go tsela kapa go toropo moo motlakase o tla tsamaya teng ga o le ba qatšha snake taba ena e tla re thabisa gobane jwalo ka ga morena tholo a ile a tsho monono phogogong ye tumileng go na le ntlo moo gangata go theng ga selemo se fela go letswa boithabiso braai festival sebaka senono se se se tshwaretse batho gangata ba semonkong mo naga

0: lekane yolo ka ha ile atsho motlakase o fitile fela pela malapa a mangata wa le ba ntlong ye wa seke wa gabela gore na basotho bano ba tle ba phele jwang. Ke la ka re ditsela ke ntho ya
1: ke ne ke tla go basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona kore ne ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopana le tsona di kopane kao fela di sa le ke sa rotisa teng ge ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle
0: senkunyana ka mo tsela ena yang ka teng go so go ena le mme ya ileng a pepela ka gara koloi ya vene e seng taxi e le gobane ka nnete ya gore go ena le tlokotsi ya ditsela mme ga e le mona go so kadile re a tshepa re lebeletse ka tlhoko le yona eno ya metsi e tle yanele dibaka tsotlhe ke a leboa ke kopa o sia maikona le Simone Kung Evan Council.
2: Studio. Melida.
3: ShopRite's Major League Birthday is back! Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
4: Bula minyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta e hlwauweng fela. Promotion iqala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
5: Taba tsena tse ntse re di beya mona di tla etsagala ke jalo ka ga ke bona gore difoba e se le tsena o se go jwetsitse gore ba atamele tšhele ga o sena go fa batho kao fela empa ba ntse ba re bana ba fuang goba batho bana ba tla bua o ne o tshele ga e senyana ntate ke leboela setšhaba sena sa Semonkong gagolo ka taba enana ke a leboa ke a bona ntate o santse o batla go ntheola mona ke a leboa.
6: Ba hlompe ma councilor ka nnete ke a leboa beng ba ka hle ka boikokobetso ka lebaka la gore nako e se re seile tlhe ke kopa gore ha re fana ka puo re fuwa monyetla re mpe re otle hanyane fela ditaba tse bohlokwa haholo sebakeng sa ona jwale ke kopa hle ka boikokobetso bomme le bontate ba mahokela ditente tsena kaofela le tsena tse ka morao le ya dibakeng tse jwalo le lo ingodisa ona teng mme ke kopatlhe le a le ema mo le ditseng teng.

tsebe hantle ka ka o latellana wa rona ba hlompe bomme le bontate ba ma ba ma hukela ke kopa hore ditendentsena ka o fela letle le e mono le lo ingodisa Calvary Primary School ka mohobe.

bana le ba nyamba ba tla mo tswa mo hale ke samara la bella mate ka lengwe le motuna ka ba lo malo mphula le tla ke ka fita mo la mohala ha ba halwa go phulusa ga ba tla re mutswa ke khodu mo dumwe ka jalo le fifi bo shodu le bo fitala ke pala ma ba le ma wa o tlo ba la ka jalo ga o tshepisa go bana ba semong pa se ma kwa la si ditho ke tshopa le job 5 ke go sisa nyane ba khwe tshopa le job 5 ke go sisa nyane ba khwe ke tlo ba la ka hata di gomba go ntsa ma ga go sila tshitiso tata mate ka le ga le bo go bona go ha mo na diketso ha mo na di pula la tale fela empa mo na diketso le bo pheta a kwa hlala ka di kwala mo bana ba sisa ha me a ho ha ma teacher sebe tsa lo ga mo na sena ka mo pofeta mo di mo di mo a go le go phele ha nyi wo la ka go fae

0: ke a leboa ke a leboa ke thabile o ba kwa cha cha
1: ra leboa citizen e ke le mofendi tla tse le medidietsane ra leboa bome le bontate ba hlomphei motsotsong wa ona jwale re tlo fa ba hlomphei ditho tsa paramente ke bona mokgethwa wa lebatowa lena la maletsonyane o tla ba sa tlhalosa bomphatowa mohlomphei
2: ke a leboa ka bona nate da kodumela ke hlomphe motlotlaitshwena ke hlomphe tona hae leholo nagoare se rona re samolantse kona matekane le motlatsi wa hae ke hlomphe morena wa ka wa setlhoa ke bona go teng ateeseiso teng ka mona ka gona ka mona ke a go tlhompha ndate le botlhe bo tsamayang le bona ka ntho ka magosana ke tlhomphe botlhe ka go fola lemaka ba tlamang go tlhompha aretela nako taba e teng tsatsinela kasheko ke mpho ya nyagoso gobane taba ena kgale ge e tshepiswa ka gago le batho ba la maletsonyane beng ba gona matona ba tla mona ba ge tshepisa ba bua ka melomo ya bona taba eno e sa phethagale empa ka sheko ena ya e tsala botlhe ka go fola ge thabile ka gore batho ba la maletsonyane ntho e ngang ba ka e bua fela ko gore natee tonagolo o tshepagala fela re ntse tshepagala a se le kono dubeng ba ka nna tlhe ke tlhalo seo ga ne ke tshela ke tla ka wena ka mona ke tlela dintlafaso ke mokopa go nate ga ra tsotlhe ka go folela ka ntima tsotlhe wampha tsela mpha motlakase mpha metsi o tla bomphile boka go botogoneng o la ntshepisa nate le ka mona a ne ge le mona a bitla ge tshepisa ge tlile motlakase ke tole fa ona se ba bangata se ba buile ntate taba ye ge tla e bona a re batlhe bae kgatlhelo ela se ke buile go lekana ga se motho a bua nako e telele gagolo a ntlo sa pela gae kgathe ya mekganya a mbotsa ona taba ntse di tsamaya jwang ashe ga ke bone ka gona ntho e tsalang empa ka nate ne ke mpa ke bata fela te ps nate phapana ona sa ntshebisitse ebile ke bata a tla kganne gagolo mane gore taba tsena diphetale emaka thabakeebileng tsatsinela kasheko ke ena e senang tekanyo bemaka makgansela kala bua mona
3: ke mofile ya ke lefu le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonagalang gagolo baneng ba bašwanyana ke lefu le e tlhagang ka lebaka la kgelelo ya dihwamesi tsa madi matshwao go bana e ka ba go tlhaa metopa ga ngwana a nkua go ruruwa mangwele ga ngwana a gasa go tswa madi mareneneng a sa emise go ba le matšhatšhetsi go sa etsagala letho go batho ba bagolo go dia manonyeletso go tswa madi a sa emiseng leqebeng go ruruwa le utlwa botlhoko mmeleng kae kapa kae go sa etsagala letho ga o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa go ana a tamela dithi tsa bophelo tse pela gago kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876 0396.
4: Molaetsa ona lo tisetswa ke lekala la bophelo ka tshetso ya mokgatlo wa hemophilia Lesotho.
5: Lesotho, for all your building projects, big and small, buy superior quality FSM all-purpose 22.5 cement and stand to win building vouchers worth 5,000 maluti each. Pellets of FSM all-purpose cement, generators, grocery vouchers, paraffin stoves, Basotho blankets or airtime. Buy today and enter to win. FSM, the A1 choice for Lesotho. T's and C's apply.
2: Motlakase ha to ba teng ge tlhoka mo go tshela dikoloi tsa rona mona ka taba motlakase dikgobo tsa rona di wile ka go fola mona ga go o lata motsetedi mona o re na motlakase wa lona o solokile o nano go fona nate ya ge tsena go bitsang ke legata fela bona ba sekolo mane o badisa ba se ba tsa legata a gona ke tse legata fela madisa ka gona sele mantse ko goletsa ka ga tlelase ka mona ba opela sekolo mane o na generator ka moka two days gaule family ne neng hamastate se ke sa tsena go bitsang
6: Memanyagela, bo sontso u atamela ke bone hore ne ke tlo theole mohlompe mogetwa jwa le ke eno a sa takalatsa ke ena ka committee ya

0: resource ore ore le ena o tsama le bona me o to itukisa mo le mongwana ka me manyagela ka ba hlompe ba geta o bua fela o to theuwe mo hlompe kuena
1: o tlo re itsebise ke motsi le hata ke Samuel ha le sonta ke mogatala wa tla magaleng ke so sa komiti ya dihlodiloeng ke gona batho ba motlakase ke a leboga
2: duodi magwala le matshega ha ba ja seswai ba bitsana nna ke setlhoba pelesa le a bona ke tsamaya le ba dikobo fela ke bana mona lebitso ke Tebonotsi ke mokgetho wa lebato wa la tshwara magulo seterekeng sa Berea ke setho sa komiti ena ya dihlodilweng eo e tlo tla ela eta tsatsi la kajeno sebakeng sena gapo e tlo tla e thakgola
3: ke a leboa baeso mabitso a ka nna ga a feletse ke a binyane mahatanya tshilo aeso ke kogokogomane empa jalo ka mohlanka ke kopa gore ke hlomphe kgosi le tsio wa bogago ke hlomphe mohlomphei Samuel Ntsokwane Matekane lekgotla la matona ke hlokometse gore morena wa ka ebile ke mo bone morena wa ka setlhogo wa matsing o teng kwano le marena a sebaka senana empe e be botlhe kaofela ba lokelwa ke tlhompho bomme le bontate re hlaga komiting ya natural resource e leng ya bogatlhaodi tikologo le dihlodilweng re alositse makala anana a sebetsanang gagologolo a tlaeletseng ka magetla e leng lekala lena la energy public works le water go na le batho ba sa tsebeng gore na makala ano motlhomong a ikarabelela kae ga bana le ditaba tsa bona ba lokela go itlale ya komiting eo paramente mmane e bitswang natural resource empa he go le jalo ndate tonagolo re na le di-petition mane tse amang mekontraka go tlhaka public works energy e ka sita le water ya mekontraka e sa patalweng taba eno ke kopa gore ndate wa ka ga banna ba basotho ba fuwe mesebetsi jwale ba hirile batho ba bangwe taba eno e re tlhabisa ditlhong ga e fitlha ka gara komiti ga batho ba sa patalwa ka nako gobane jale batho bano ba na le batho beo ba ba hirileng mme ke se ke kopa ndate gore ditaba tse tshwanang le tseo ka nnete empe di fokotsege ga ke tsebe na jwang fela e be ka pele e nngwe gape-gape ndate ke na le motlhomphei madiepetsane o teng mono motlhomphei magaleng o teng mona le motlhomphei Kelane rona re le ba komiti ya dihlodilweng ga re tlo thiba mesebetsi ya mmuso ka matlhong empa go re ka o etsang ke gore re bone gore mesebetsi eno e tsamaya ka phallo mme le ka pona letso re ile ra fereya batho ba ne be ke buileng ka bona gore ba tle ka kwano ka letsholong mme ga re fitlha mona ga ba tshepisa gore ba tla bona dintho tse ntle lona batho ba semongkong le a di bona ga ona motho a ka reng ga a bone tsatsing lena taba ya gore re nne re re ga e ba e ka ba ga e ba yo tla etsagala taba ena ke ena ya etsagala gona uale ga re ntse re bua e leng gore le lokela go itebogela gore motlhomphe Ikelane ga a ka basheba yena e le ena a le mong e le motho o ne a batlela lona dintlafatso ka mokgwa o tshwanang le motlhomphe madiepetsane le motlhomphe magaleng mme re re rona re le ba komiti ya dihlodilweng re tla leka ka gotlhe go sebeletsa mmuso wa lesotho re leka ka gotlhe go swaya makala e re a alositseng motlhare gore dintho di tsamaye ka tsela e nepagetseng mme ka nnete ka o tshwagalo ke re mokontraka a tlo sebetsa mona ga a bone gore basotho ba mona ba fumana

0: batsetsi ba imona menwana ka motlakase e ka setana le ka tshebetso fela ba tle ba tsebe gore le bona ba kenye bana ba bona dikolo ka nnete ga o le jalo ke a leboa beng ba ka ke lebile ke bona gore PS o sa ntshang shefa mona ke a leo
1: memanyagela tlhoelela ka perenyana gobane nako e sa ileng ka 30 tle re memanyagela a keta go theola bahlompei re shebe mona gore na ditsamaya jwang re tle re emise morena wa setlhogo morena wa setlhogo ke a bona re tle re mo emise memanyagela tlhoelela peitsi ena mme nako e re siile letsatsi la semongko mokhutshwanyane ba lona bolekana le motlhompei kogokogo wa mmona o mokhutshwane le yena jale letsatsi la mona le batla le le kgutshwane jalo ka ena e o ja o na le motelele ne re yanka nako ena re ntse re ya jalo bokhutshwane bo mo qetile o ba re batlo o tla ba tansa le mmemanyagela mona jale ga ke tsebe gore na o na le mongaoto le le tenya mona jale o tla leka jwang mmemanyagela a re ye mme wa ka

0: aslikani, satsebezo, yantlafatso, dipakeng tsa mmuso wa Lesotho, banka ya lefatshe, ditsebi, di balekani, tshebetso ya ntlafatso, mafapha a kgwebo a ikemetse, o ile wa etshepela, ho tshehetsa botsetedi bona, bo tlo etsahala mona Simongkong, ka morero o bitswang LRIP. Ena ke e nngwe ya karolo ya dilekane pakeng tsa mmuso wa Lesotho ho anetsa motlakase o tshepahalang, o theko e tlase, o hape re lebelletseng hore o tla tshwarella nako e telele le ho itshematlela. Re utlwile hore o no tsamaya o kgaowa ka 10 ebe o tla kgutla ka hosane ka 8 hoseng. Jwale re tshepa hore tshebetso ena e tlo etsahala mona e tla etsa hore motlakase ona o tshwarelle nako e telele. Kgubu ya morero ona ke ho bona le ho matlafatsa motlakase hore o sebeletse setjhaba sa Simongkong. Ka ho tlatsetsa phehlo e ntseng e le teng, se re boletse hore mekgahlelo e tla ba moraro jwalo ka ntate PS a ile a e bulela. Tshutshumetso ya motlakase ona e tla bonahala ho ntlafalo ya maphelo a batho a letsatsi le leng le leng. Re utlwile bana ba dikolo ba boletse hore ba se ba tla ithuta hantle ka sebete bosiu ho sena tshitiso ya letho. Re na le tshepo ya hore dikgwebo tsa bohahlaudi le dikgwebo tsohle di tla ba le tshebetso e ntlafetseng ho baeti ba bona. Ditsi tsa bophelo le tsona di be le motlakase o tsitsitseng sebakeng sa ditshebeletso. Re dumela hore tsena tse ding tsohle e tla ba kgutliso ya botsetedi bona bo tlo etsahala tikolohong ena ya Simongkong letsatsing la kajeno. Re lebohisa le ho tholetsa mmuso wa Lesotho ka lekala la matla le dirafshwa le bomphato ba bona tshebetsong ka boetapele bo hlwahlwa le boithukgubetso ho matlafatsa ntlafatso ena e bohlokwa. Re elellwa hape le karolo e kgolo e matla e tlo etswa ke setjhaba le ditsebi e leng di-consultants mmoho le mokontraka ya ileng a ema mona a bua le bohle bao ba tla kenya letsoho tshebetsong ena. Ha e le mona tshebetso ena e thakgolwa letsatsing la kajeno ebile e qala, re kgothaletsa bohle he re le banka ya lefatshe ba ameyang ho tiisa boitlamo ba bona ba ho baballa tikoloho le botjhaba le ho nka maikarabello a matla ho phethahatsa merero ka nako e dumellanweng e le hore ditjhelete tseo tse di tsebe ho sebetsa ka nako e tshwanetseng ebe di sebeditswe ka yona. Kgakolo ena ya kajeno ke leqephe le letjha la tshebediso ya matla tikolohong ena ya Simongkong. Ha o le jwalo, re leboha re le banka ya lefatshe ho ba karolo. Hape re lebohela mmuso ka lekala la matla le dirafshwa le setjhaba sa Simongkong hore ha mmoho ntlafatso e tla ba teng e anele sebaka sena seo re phelang ho sona. Ho mokontraka re tshepa hore o tla sebetsa ka matla mme a etse hore setjhaba sena se lebelletseng ka tshepo se une molemo ka nako e sa fediseng pelo. Ka lebaka lena ha ke phethela, ke kopa hore bahlomphehi re a leboha re le banka ya lefatshe ho tshepelwa ke mmuso hore re itshehetse ka ditjhelete ho bona hore morero ona wa phathahala. Kgotso Pula Nala.
1: Re a leboha mme ya emetseng banka ya lefatshe ka ditaba tsena tsa dibehang St. Leonard Primary School ka Mohobelo ka Mokgibo. Mme ka boikokobetso hle ke kopa leke le leke hore le tle le kgaole pina eno ka lebaka la nako. Ke a leboha le ka tswela pele.

0: tikolong ya Semonkom. Ditaba tsena o di boletse sebeletsong e ntseng e tswela pele mo mohlomphehi tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane a tlang ho neelana ka morero wa setsi se senyane sa phehlo ya motlakase wa metsi le letsatsi Semonkong kajeno. E mongwe wa baahi sebakeng sena o re kgakolo ya kajeno e tlo ntlafatsa taba tsa bohahlaudi, botsetedi le kgwebo esita le ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi, mme le baahi ba tla emisa ho falla ba ntlafatse tikolo ya bona ya Semonkong. Ho sa le jwalo, mookamedi wa merero wa kgokelo ya motlakase metseng Monghadi Leloko Mokgutshwane o re morero o tla fehla dikilowate tse 230 tsa motlakase wa letsatsi mmoho le tse 1000 tsa motlakase wa metsi. O itse o tlo boloka mashala e leng betrisi hore o sebetse le ha letsatsi le diketse kapa le sa tjhaba. Lesotho le sebedisa tjhelete e ngata ho kenya letso ditabeng tse amang setjhaba papisong le balekane ba yona tikolong ya Afrika. Mohokanyi mokgatlong wa matjhaba kopane Mofumadi Taija Contingent Sharp o buile sena ha kwala dipuisano tse neng di le mabapi le ho matlafatsa dithuso tsa tshireletso ya setjhaba seterekeng sa Leribe. Mohlomphehi Taija Contingent Sharp o supile ha tshireletso ya setjhaba e le sebetsa se matla se ka kofisang matsapa ho kgothaletsa le ho netefatsa boikarabello. Tshebeletsong e tshwanang motlatsi wa moemedi wa UNICEF Lesotho Dr. Bob Mochabiwa o tlhalositse dipuisano tsena e le katleho e kgolo, mme a re ba itlamme ho hlopha ditlaleho nako le nako e le ho ntlafatsa mekgwa ditifiso le ho sebetsa le makala ohle a mehang ditabeng tsena. Ya tshwereng molepo e le mongodi e moholo lekaleng la meru le tikolo wa Mofumahadi Matshidiso Matjhae o bontshitse hore katleho ya kopano ya matsatsi a mararo ya Saraka e neng e tshwaretse kwano Maseru ho tsetseta ditaba tsa paballo ya legala lehodimo e ka se bone ka dipuo tsa monate, empa ka ho kenya tshebetsong ditsebo tseo ba ithutileng tsona. Sena o se buile nakong eo kopano ena e fihlang pheletsong e neng e kgobokantse ditsebi tsa paballo ya legala lehodimo, dihatsetsi le difehla moya tikolong ya Saraka. Hara tse tshotlileng ke bohlokwa ba ho sireletsa le ho baballa legala lehodimo ka ho matlafatsa mehato ya ho sireletsa tikolo ho latela dipehelo le melao ya matjhaba. Alevieji ka tshebedisano le Malia Foundation le Kgotla la Lesotho la Basadi SAPA Lesotho, Sunrise Rehabilitation Center le Farmhouse Production di tshwere letsatsi la bophelo bo botle ba basadi kajeno. Tshebeletsong e ntseng e tswela pele, Mofumatsana Tebello Tekana o re sepheo ke ho ruta basadi ka ditaba tse ba mantsa bophelo mmoho le ho keteka kgwedi ya mosadi wa Moafrika. O re letsatsi lena le boetse le reretse ho hlokomedisa basadi ho hlahlobela mafu a kotsi ka nako mmoho le ho ba matlafatsa hore ba etse diqeto tse nepahetseng ka bophelo ba bona. Mofumatsana Tekana o re pono ya bona ke ho heletsa marako dipakeng tsa basadi le ditsebi tsa bophelo ho netefatsa hore ha o mosadi ya sala morao. O itse ho fanwa ka ditshebeletso tse sa lefellweng tsa tlhatlhobo ya HIV, lefuba le thuto ka ditaba tsa thari le bophelo bo botle ba kelello. O itse ho tloha mona basadi ba tlo tseba hore na ba fumana ditshebeletso tsa bophelo kae tse sa lefellweng le hore ba be le boikarabello bophelong ba bona ba sa emele matshwao a bophelo a tlhokomediso kapa matsholo a bophelo a tlhokomediso re ya phethela. Poresidente mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho o re mokgatlo o ikeleitse ho kgahlametsa dihlopha tsa papadi ya lekekgolo ka tjhelete e balwang ho dimilione tse tharo tsa maluti. Monghadi Dijane Nthunya o itse tjhelete na ke eo mokgatlo o seng o ntse o ena le yona, mme e tla kena tshebetsong hona selemong sena sa dipapadi. O itse ba tlo fana ka yona ka mekgatlelo e mmedi ha selemo sa dipapadi se qala esita le nakong ya karolo ya bobedi ya selemo sa dipapadi. Monghadi Nthunya o itse le hoja ba qadile ka dihlopha tse kgolo, tabatabelo ya mokgatlo ke ho thusa dihlopha tsohle tsa bolo ya maoto ka hare ho naha. A re ho fihlela sena ba ntse ba etsa. O itse ho fihlela sena ba se ba entse kopo ho mokgatlo moholo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto hore ba tshehetswe ka tjhelete ho ntlafatsa maemo a dipapadi naheng ya Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ya pele di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya boraro.
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phethatsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao. Hore na o rera lenyalo, o keteka lengolo la thuto kapa ho ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nakong tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefe ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
2: At Checkers.

0: Every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like All Gold Tomato Sauce, 700 mils for $34.99. Brooks Oros Squash Concentrate, 2 litres, any for $36.99 each. And Twin Saver Classic 2-ply Toilet Rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 6 September. Only at Checkers, Maseru Mall.
1: Motlakase tse la metsi ha ke tloa masmousu ke tla kwa kwano le bana ba Yesu ka dipere refeta la kantane la khalo la mashou ke mo mahokela a tsela a ka tsamanti tsela e ka hlahang ka mapokwane e lo tsamaya e kena tsheneke e tla ka kwano e tabola se hlaba sena inga seng e lo kena ha bele e kena magagabe e ka nolofatsa e bile ke iska ga tloela ke yena e teng ka bona ka sentunyana ha lebelo e tshelela mose thabatseka bo ha petro si khutlo se metsi ke di baka tseo ke re ntate wa ka ha o ntse o qoqa le ba hao o nono shebe hore ditsela dibakeng tseno re a kopa hore ditsela di be teng setšhaba sa ntate Modimo ke a le lebohela hle Basotho ba batle bana ba rona ho so boletswe re ba tla ithuta mohlomo le dikomporo di tla sala motlakase ona magao jwale ke hloka bana ba rona ba tsebe hore na komporo ke eng ba se ka ba e bona ditshwantshong empa IT should be part of that curricula hore e be Basotho ba tla tseba ho ikemela le ho itshematlela ntlafatsong ya setšhaba sena setšhaba sa ntate ha ke na mantswe a mangata se ke boletse hore molemong wa batho bana ba ba telele ntate dieu o njwetsitse gore na tso kege sentse tle go mo tabanya mme ha ke beile hakalo ke re ha ne sise ke tle re bone dintlafatso tse ding ka ga segutlo sena sa Lesotho le dibakeng tse ding Modimo o boloke Lesotho Modimo o boloke Basotho ha e be kgotso setšhaba sa ntate ke a leboa.
2: Re lebohile haholo morena ka mme didietsane eo ya re utlwe batho ba Smonk a ke didietseng haholo bona wena ditshepe a ko ema tlomisa mongodi wa mmuso ka Modimo nako ya rona ntate die e felela hona mona re kadile o seng ka meso o ganna yona programo ena ya letsatsi la kajeko ga re etsa tsena re bona e ka jale re tla tlameya re fe mongodi wa mmuso a tlo e tshwara ka botinyeng o bane ka bosesaneng a ka nna isa bathong ke ka ona re reng wena monna ditshepe a kophame o tlo phamisa mongodi wa mmuso wa latse ba ong ka ditaba tsena a di agele ka boholong ka mane ka mo diketo di etswang ka teng e tswe rona mo re entseng re ntseng mpa ga ba re entse hampe ka Modimo le tla re tshwarela mpa mo re entseng hantle e tle be yena mongodi wa mmuso ya o diteboo ditanke di tla di lebiswa go yena gobane ka Modimo ne re mpa re le matso fela a hae ya mabedi a o ganna le thathamo lena la ka meso mme lena la mantsi bua ya ha ua mane dijong ge e se yena gore a tla ba sang ka etswe ka Modimo ke motho wa mmele pitsa wa e nepa wena monna ditshepe palama ka pelenyana nako e re seile ge se re batla re re tatile re tle re tseba go theoa sena bane ke se magatswana se neng re se palame o kae monna eno 20 tshepe.

baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba ntseng ba etsa hore ditaba tsena e be di ntse di haswa ka motsotso ona ke se hlompho ho lona bana bao ke boneng hore le tlile ka bongata bo boholo mme re hloletse hobane re a hlokomela hore semonko dikolo di ngata bana ba kena sekolo mona mme ke sebaka seo re lebeletse hore se tla hola. Lebitso la ka ke Teboho Madisebo Mokela, ke mongodi wa mmuso. Ke tla phethela jwale lethathamo lena la tshebetso leo ntate PS le ntate DA ba qadileng ka lona hoseng seng kwana. Mme re tla tla re di fumana dipina tseno tse monate re tle re hlabolowe, empa ka ho fetisetsa re tle re hlabolowe ke taba ya hore jwale motlakase ona o fihlile semonkong. Rona ba bang re holetse mona ha batswadi ba rona ba ntse ba sebetsa mona. Re tseba hantle bothata ba mona, mme re a le lebohisa hobane e tla tla e ba motlakase o tla le phola motlakase wa matla a letsatsi le motlakase o fehlwang ka metsi. Mme re dumela hore lerata leo le re sa le re hola re le utlwa le tla ke le kokobele le bana ba ithute hantle. Mothating ona ke tla matha ka pele fela ho hlalosa tse tlang ho tla di etsahala ha ke tshwara lethathamo lena. Re tla ba le puo ka letona la ditjhelete le ntshetsopele ya moruo, ebe re ba le puo ka letona la matla, ebe jwale mohlompe itona kgolo koloi yane eme morao e tla tlelella pele e tla tubung eno e le e bonang hare moo, ebe o tla tla etsa mosebetsi wa hore jwale a phethole lekote ha e le mona pitso ya hae e atlehile ho be le ho ba le sielang hobane ha ka batsamaye fela ditrekeng mona ho sena taba ya e sia. Mme ke taba hore tsatsing lena motlakase e hlile mokontraka o sa le teng re qala kgaho ya motlakase. Mme ha mohlomphe itona kgolo a se a entse jwalo, dijo tsena tse ka pele ho rona ke mekotla e makgolo a mararo ya poone le mekotla e lekgolo ya mabele. O tla tla abela batho ba tsheletseng, e mong le mong tla fumana mokotla wa poone ebe ya mabele ba e arola ba tsheletse jwalo, motho batho ba babedi ba arola o le mong wa mabele. Mme ena e meng e setseng ntate DA le mohlompe mokgethwa le bapuso ya dibaka ba tla ipua hore na ba sebeditse jwang hore di tle di sale di arolelwa setjhaba se seng se hlwauwe. Ka ntle ho dijo re na le di-ID le di-birth certificates. Ke tlaletse hore ho na le di-ID tse 74 kapa tse 74, mme batho ba bahlano mohlompe itona kgolo o tla ba abela. Ebe re na le di-birth certificates tse 39 kapa tse 39, batho ba bahlano ba tla di abelwa. Ebe re na le dikobo tsa mahokela tse ntle tse thokwa tseo le rona dihwai re seng re di apara matsatsi ana. Re bone hore batho bana ba re hlodisa ka mofuthu oo ka moo le mosebetsing di ntle. Ke dikobo tse 400, mohlompe itona kgolo o tla abela ba 10 fela. Ebe tse ding ho sontso laotswe hore na dispole a sebetsa le bao a tlwaetseng ho sebetsa le bona di tla ajwa jwang hore mahokela ao a rona a tle a dule a re sireleditse, ba tle ba bone hore le moralo ona kapa morero ona wa ntlafatso o tla re tswela molemo sebakeng sena se setle sa semonko. Mothating ona ke kopa jwale, nna ha ke na dipina tse ngata, ke tla ba bitsa fela ho tla nno kene DJ dipakeng a nna nthuse hore ha ba atamela a ba letsetse taba pina e ba phahamisang hobane jwale nako e se ile. Ke kopa ka boikokobetso mohlomphehi letona la ditjhelete le ntshetsopele ya moruo ho tla fana ka puo.

Ke lebohe mme mongodi e moholo wa mmuso. Setjhaba sa heso ntumelleng le nna ke ikamahanye molemong wa nako le ditumediso tse seng di fanwe. Lebitso la ka ke re tshedisitswe Maseiso Matlanyane, ke letona le rongweng ke mohlomphehi tonakgolo ho alosa ditjhelete tsa naha ya bo rona. Ke motlotlo kajeno ho ya masebakeng sena ho tla thakgola morero ona o moholo o tla tlisa phetoho e kgolo setjhabeng sa sebaka sena sa habo rona. Re utlwile hore phehlo ya motlakase e ne se ile ya qala ka dihlodilweng tsa rona e leng metsi, empa ka lebaka la thepa hore e be ile ya kgathala, sebaka sa rona jwale ha se na motlakase. Jwalo ka ha o so boletswe, re ile ra kena dipuisanong le banka e kgolo ya lefatshe, mme re rata hore re lebohe haholo hore ile ya dumela hore hara tse ding tseo e di etsang ka hare ho naha ya rona e tle e tlotla e thusa hore sebaka sena sa rona se be le motlakase. Tjhebelopelo ya rona ke hore e be Lesotho le tseba ho iphehlela motlakase ka dihlodilong tsa lona e leng metsi, letsatsi le moya. Mme re shebile hore ka selemo sa 2030 re be re fihletse hore ebe motlakase wa o re o fehlang o sebetsang ka rona ka mona ke o fehlwang Lesotho mona fela. Ebe ha re sa na motlakase o re rekang ka ntle ho naha. Mme taba eo ke taba eo lekala la ditjhelete le ikemiseditseng hore le tle le tshehetse lekala la rona la matla esitana le lekala la dihlodilweng hore ditjhelete di tle di be teng tse tla thusa mme tse tla tsetelwa mererong eo hore Mosotho e mong le mong ka nako e sa fediseng pele tlasa bodisa le boalosi ba ntate tonakgolo Matekane e be o ba le motlakase lapeng moo a phelang teng, e be o ba le metsi moo a phelang teng. E seng fela moo re phelang teng, empa le dikolong, ditsing tsa mmuso tsohle, e be motlakase o ba teng le metsi a hlwekileng a e ba teng. Taba ena Basotho ba heso ke morero o moholo oo re lokelang ho tsamaisana mmoho le lona. Kajeno ha re lebohela setjhaba sa Semonko ka taba ena, re boetse re ntse re kopa hle hore le ha re ntse re tsetela ditjhelete jwalo, re kopa hore botsetedi boo esitana le thepa eo ya mmuso e tla sebediswa ho lefepela ka motlakase e bolokehe. Hobane jwale e se le thepa ya rona e tla ba matsohong a rona. Re lemohile hore dibakeng tse ding ho ba le ditshenyo tse etsahalang. Jwale tse re kgutlisetsang morao re le naha hore jwale ebe re kgutlela morao mo re neng re ile ra feta hona teng. Re a le lebohela setjhaba sa Semonko, re a le lebohela.

0: lebohela ka mosebetsi ona o moholo e se ka o ka re thusa gore dikgwebo tsa rona di hole e se ka o ka re thusa gore thuto ya rona ya bana ba rona e bonagale jwale ipabola ba ipabola dithutong tsa bona mme sebaka sa rona se phele hantle. Ke ne ke mametse ka hloko ha morena wa ka a bua mona a re go na le batjha ba ikopantseng sebakeng sena ba ratang gore ba ka nka karolo ntlafatsong ya naga ya ba bona. Bampa ba hlodiswa fela ke taba ya gore ba tlhoka ona manyane a gore ba ka qala mosebetsi oo. Mokana wa ka ke rata gore ke nke sebaka sena monyetla ona gore ke tsebise batjha botlhe ba sebaka sena e setana le bagwebi botlhe gore mmuso o ile wa ikeletsa selemong sena se fetileng gore o qale letlole leo ka lona o thusang dikgwebo tse qalang e setana le tse magareng tse ratang go gola. Letlole leo le ntse le sebetsa ka thello go thusa batjha e ntse e ka ba batjha ba bang ga ba tsebe ditaba tseo. Empa ha o sheba ka letsong la ka le letona ka mona go na le banka e tala e ka nqeng. Banka eo ke yona e tsamaisang letlole leo mme ke ba eletsa gore ba tle ba atamele banka eo ba tle ba tsebe go thusa. Ka mohlala fela maobane motjha e mong re ne re saena le yena tumellano e godisang kgwebo ya hae e fanang ka 2 million maluti. E leng gore ha motlakase o le teng he batjha ba eso le bile le thusitswe ka mokgwa wa jwalo dikgwebo tsa lona di ka tseba gore di tswele pele. Sebaka sena ga se sebaka sa bodulo fela go rona ke sebaka se bohlokwa haholo sa kgwebo, kgwebo ena ya bohahlaudi. Mme ke tshabelo pele ya rona gore ha re ntse re etsa tsena tsohle e be sebaka sena se tla hola. Kgwebo yeo e re e shebileng ya bohahlaudi e gole ka ro sebaka sena. Re e bone matsatsing a go feta kapo dilemongwane tsena tsa go feta gore e gola haholo. Bo Maletsunyane Braai Festival le tse ding di tlisa bahahlaudi ba bangata haholo. Ntate Tonakgolo, ga ke rate go ya lololo ke ebise setšhaba sena ditsebe empa ke kopa o ntumelele ntate gore ke hlalose gore motlakase ona o tlo fetlhwa ga se maga ga se go fela. O tla thusa gona jwale empa morero o mogologolo ke wa gore mane mo go tswa thakgola teng sebakeng sa gama go thole mane re eketsa phetlho ya motlakase wa letsatsi. Motlakase ona o tla setsing sena se ga mofoka mona mo utsweng beng ba teng e sa le baja dikgomo tsa batho ka moo. Mono go na le setsi kapo nka re substation e kgolo. Morero o mogolo ke wa gore jwale re fumane gore re tlose motlakase oo o ye kwana Sehlabathebe o tlo feta gona semonko mone. Mme ga o feta semonko mona jwale o tla bo fetela sebaka sena ka motlakase o mongata gagolo o ka etsang dikgwebo tse kgologolo mme wa di lekana wa ba wa sala. Mme batho ba semonkong le nne le tsebe he gore ga o finyane lekala la rona la maatla le tlabe le le teng ka kwano le boetse le tlotla le etsa mosebetsi ono.
1: Atamela ka tlo go sebela EcoCash e se e na le EcoCash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona EcoCash mogatlo account. Go sebetsa ga ponaletso go botlhokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itshebela balance ya pokello ya mogatlo ka founung ya sona. Go kenya kopo ya tšhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Go ngodisa, o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mogatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: It's a short first birthday.
3: ShopRite's Major League birthday is back. Save on deals like Sunlight Original Dishwashing Liquid Refill. 750 mils, 2 for just 50 maluti. Handy Andy Cleaning Cream. All variants, 750 mils, any 2 for only 50 maluti. And Sunlight 5-in-1 Washing Powder. 2 kgs, just 64.99. Valid until 6 September. Only at ShopRite.

Kialiboa, me mongodi wa muso. Ki shompe mtoto ikosi Rabasotho, shoro ya naha. Mo shompe ituna kholo, ndade Samuel Ntsukwane Madikane, shoro ya muso. Ki shompe lekgotla la matona. Ki o shompe mokana wa shoro, ndade Seiso Bereng Seiso. Ke o hlompe mokgetho wa Malotsunyane le bakgetho ba bohle ba teng le ntumelle ke re protocol observed. Mo hlompe itonagolo ge amohetse thomo ntate ge le lekala la matla le digafshwa jwalo ka ha o hlwaile lekala la habo rona e le le leng la makala a lokelang ho matlafatsa moruo wa naha ya Lesotho. Me re tle re fuwe tshehetso yohle hore re etse mosebetsi ho bona hore moruo wa naha ya Lesotho wa matlafala. Bomme le bontate, seo e saleng se etsahala mona Malotsunyane hore ebe ka hora ya leshome motlakase wa kgaowa ke ho bolela hore moruo wa Malotsunyane mona o ne o gwabala ha hora ya leshome e fihla, jwale o tsoswe hoseng ka 8. Me ka phehlo ena ya motlakase e tlotla e ba teng le kgokelo ya malapa, sepheo ke hore moruo wa Malotsunyane o phele dihora tse 24 letsatsi le leng le le leng. Me re tshepisa mhlompe tonakgolo hore nako eo re e fuweng hore re bone hore morero ona wa phethahala, re le lekala la matla re tla tsamaya ka lebelo ntate o bona hore taba eo ya phethahala. Ke kopana le bohlanka beke e nngwe le nngwe ha e le laboraro hore re sale morao tshebetso yohle eo re e fuweng hore re bone hore dikgoqetsane tseo e bang di teng tshebetsong re ya di rarolla. E se ke ya re ha re fuwe mosebetsi wa dikgwedi tse 24 e re ha re lokela ho phethela mosebetsi e be ke ona re tsebang hore rona dikgoqetsane. Beke nngwe le nngwe re a tseba ha dikgoqetsane di teng mme di ra di rarolla ho bona hore mosebetsi wa phethaha. Jwalo ka ha letona la ditjhelete le se le bontshitse mhlompe tonakgolo, sepheo sa lekala lena la haeso ke ho fehla motlakase ohle oo re o hlokang re le naha ya Lesotho, re be re fepele le dinaha tseo re aisaneng le tsona, re kenyetse naha ya Lesotho tjhelete ka ho fehla motlakase. Khamphani ya bo rona ya Lesotho Electricity Generation Company e bitswang Lego, sepheo sa yona ke hore e hole haholo, phehlo yohle ya naha ena e dule matsohong a bona, mme re bone hore e ba khamphani e kgolo e tsamaiswang hantle e tla tseba hore e fihlele molwane oo wa hore naha ya bo rona e iphehlele e be e ntshetse motlakase.

0: re o fetlang o hlwekileng ka ntle go naha ya Lesotho re kengetse naha ya Lesotho tšhelete. Re boetse re hlokometse mhlompe tonagolo re le lekala gore ha e le motsheare mane ga maruthule re se re ntse re fetla motlakase o ka hodimo go tšelo ya rona ya motsheare. Empa tsela yeo re haileng ka yona mono re sitwa go boloka woo o re o fetlang o re sitwang go ja motsheare. Mme taba eno e bolela gore wane o re o rekang Aforika Borwa o re o sebedisang bosibu o turu re ka tseba gore re boloke motsheare re tle re tseba gore re etse import motlakase o fokolang ga e le mantsiboya mme re sentse re le magatheng a o sebetsa gagolo le lekala la ditšhelete gore re qale projecte e kgolo gagolo e bitswang battery energy storage system e leng mo re tla boloka motlakase otlhe go fetlang motsheare re tle re tseba gore o sebedise bosibu le goseng gobane tlhoko e kgolo ya motlakase ba bosibu le goseng. Projecte eno e kgolo e tla tseba go thusa go fokotsa ditšeo tsa motlakase o kenang ka ntle o tswa ka ntle go naga mme ka letlhonono e tla tseba le go theolela ditšeo tsa motlakase ga re ka ga tseba go etsa jwang. Taba ye nngwe mhlompe tonagolo yeo re e lemoileng re le lekala ke gore mesebetsi ena e megolo gagolo re bonagala re e sebetsa bogolo ba yona re e sebedisa mekontraka e megolo e tswang ka ntle go naga motlho mongwe gobane diphio tsa mekontraka e ka ganaga ka mona ba soka ba tseba go etsa mesebetsi eno e megologolo. Empa go tshepisa gore re ntse re sebetsana le policy ntate ya gore re tlo bona gore mesebetsi ena e megolo e re abela mekontraka e megolo e tswang ka ntle go naga go be le karolo ya mosebetsi ono wo o ba tla tseba gore ba o tshwarisane le mekontraka ya Basotho as a matter of policy e le gore re godise bana ba Basotho ka gore ba tshwarane ka matsogo le bana ba tswang ka ntle go naga ditsebo tseo bano ba tswang ka ntle go naga ba nang le tsona ba di siele Basotho. Go be le karolo yeo re e beyang ka molao gore ga gona projecte e kgolo e re ka ga e fang motho ya tswang ka ntle go naga re tlile re mo file yona ka ofela ga yona re lokela re ba mataganye le Basotho mosebetsi o tseba gore o sale ka go naga ka ditsebo tse e nepaetseng. Taba ya go qetela e ke kopang gore ke fere ka yona ntate ke gore ga re ananela mosebetsi ona o mogolo wa phetlho wa sebaka sena sa Semonkong mme re tlile re re ka nnete re tlile mona ka tie gobane ditoropo tse e tshwanang le Semonkong di lokela gore di be le motlakase le metse a isaneng le tsone. Go na le selelo se segolo ntate se le sona re se lemoileng gore seabo sa batšha ka gare go mosebetsi ona o thata wa phetlho le kgokelo ya motlakase se tlase gagolo mme ka company ya haeso ya Lesotho Electricity Company LEC re na le mogalo o re ntseng go o sebetsa go tla o thagola o finyana mo gereng re na le dikategori tse tharo ntate ke A le B le C tse kenwang ke batho ba bagolo ba seng ba na le metšhini e megolo batšha go ba thata golo go ba kene ka gare go mosebetsi ono re tlo qala category D. Category D yona e reretswe gore e be ya batho ba batšha fela mme ba tshwarane ka matsogo le batho ba bagolo ba ithute mosebetsi go bona ka moso le bona ba golele go B le C le A. Tlhompe tonagolo ga ke le mothating ona ntate ke etsa boitlamo ntate gore ka lekala la gaeso le dikhampani tseo ke sebetsang le tsona re tlo bona gore mosebetsi ona go o phetha ka nako eo re e fuweng. Ke boetse ke etsa boitlamo ntate gore project ena e mhlompe e letona la ditšhelete le a buileng ka yona e le o haka motlakase go tloga ga mofoka e wisa Setlhabathebe re tlo bona gore metse le dibaka tsena tseo dithapo tsena tse kgolo tlotla di tsamaya go yona le yona e gokelwa motlakase jwalo ka ka mono ka magaleng ka mono setšhaba sa bohaga mabanta le metse e mengwe ona mona ka ga le batho ba la Semonkong ba tla tseba gore ba kenelele ka ga project eno e kgolo e tla tloga ga mofoka e ya Setlhabathebe. Ke re ntate ga ke buile ga kanatlhe letsatsi lena ke la gago ntate gwa ka e ne e le go kgotha sotlo mme ga ke buile ga kana mme mongodi wa mmuso e mpebe ke buile dikgomo.
1: Re a leboga mohlomphei ka ditaba tseo tse monate na le thabile ga ke sa utlwe modidi e tsanetše a se re tla ya dijong didi e tsang tlhe le ke le thabe. Mokete ona o na le nama ke tla phatlalatsa tsa ona ga morago taba tseng. Ke a leboga mhlompe e letona ke kopa jwale ke le gopotse gore na go tlo etsagala jwang go fitlhela qetellong. TLB tla tloa e atamele pela tlubu eo

ke tla kopa protocol itlen tuse, hore ba shompei tafule mo. Ba tle ba feletse mhlompei tuna holo, hua tamela mona mo atla etsa mosebetsi. Me ha tsetile o tla ba dijo, abe le dikobo. Le yena jwale ke fumane hore, Maletsunyane Development Community, ba motshwaretse mpho ya kobo. Me re tla qetella ka mpho eo pele a bua. Ebe jwale Simongong High School o sontso itukisa bakeng sa o tla re etella pele ka pina ya setšhaba. Ebe ke tla etsa ditsebiso protocol. Ke kopa mhlompei tuna kgolo a atamele. A tla tsebe ho etsa mosebetsi mme pele a kena ka hare ho TLB o tla kgaola le lente ho bontsha hore jwale re a qala mosebetsi wa project wa qala Simongong mona. Mme mokonteraka wa rona o tla qala mosebetsi. Mokonteraka wa China International and Electrical Corporation. Jwale re fihlile kgubung ya mosebetsi ya sa kgolweng hore ditaba tsena di a etsahala. Ke tseo jwale mhlompe itona kgolo o tla re bontsha ka letshwao leo le tla le bona a ge mobu ono e be mosebetsi o thakgoile mokonteraka o qala tshebetso. Ke a leboha. Empa ha ke a utlwa hantle kapa le tla tsho hape. Ka leboha bo mme bo ntate ba kae ba ithoke ke utlwe hore le bona ba thabile.

0: Begin Daga Leoma Tamaro, Rila Holo de la Tama, when I said the Gassi Japan, Timberin, Talago Toria Sale. Erongo Visa Gamosa, Miss Wansa, Dubu, Agata Horo, Jamala Tabamo, Silokusayan, and Sabana Hale. You do a Zipala Zita, as I hire one Amagana, Dumas, Abala, Dumas, Yamama, Doshara. Motona, you do homos in the name, my young homo, what things are told. Ee ha da ri khana ya la ya igiga da thogwana go le buka thogwana a de buri a u vile mo tse ya da metse le mari mo mo se o le a u vile ge nge buma me tsiwa ri la la buma me tsiwa ri tsiwa tsala be ge le ma ta ga mo yo wa ba ba be ge nga u ruwa nya di go ba tso sa di go kwa go bontsa hae a bone ba ha ba ba se ba kala ne se ba tsa se go ba pele sa e thogwa e go ba le go ngong Tiwang kwes atwa kape tani kumama tuwari tine nyuruwa yente ya matuwari heisi. Tirebe kia lete mabe fula ta uya lomo sama zide khalema hawe mikolodi kwa makafo nyata hawe tebo lwa seka ama.
1: Kyeo ole petu zile kote la hao kaya kala. Mudidye zani bumi. Osaye nse musebe tuwa moholo. Motlakase wa kena ha bo rona smonkong bo ntate le bo mme ba mahukela le ne le ingodise ba hlwauwe ba tle ba atamele pela ntate die imane le tsebe ho fumana ntwa lona DJ
2: A tsama mo khotsi be kenye tlang ka nna ka tsama.
3: Eh o tsama ya ka stand tsusa.
2: Skatswa mo khotsi a sentle etsusa, o so tla bona be kenye.

0: ke mokotla wa 50 kg ya pone le pone tsa bontate bobedi.
1: Mamedi wa selema sa Lesotho re ntse re le ka kwano ka semongkong, mme tshebetso e ntse e tsagala ga jwale. Ke mo motlhomphe tonagolo a ntseng a fana ka dimpho gone ke mabele, mme pone ke mekotla e magolo a mararo. Mabele ke legolo, a re bampe ba loja le bana. Mme ka gang ka mora moo o tla fana ka puo ya gae ya setlhogo, mme Sesotho se reng ha morena a se a buile go thwe le dumme, mme ke gona mo se re habela teng gore fiefiela mokoko o tswale go se a qetile tshebetso yane ya go phetola lekote, mme ona go bontsha gore etlile mosebetsi o tla tswela pele. Go fedile mane re kere e podiumong.
2: Dumedisa bomme le bontate, lebitso la ka ke Saudi, ke mongodisi strikeng sena sa Maseru. Ke dumela le wena mohlomphei, di-ID tsa batho ba rona ke tsena. Wa pele ke ya o se Nthabiseng Kgutlana. Ke abuti Mosetsane Gaudi ya Mohlahlamang. E be abuti Phate.
1: Ke hona mohlomong ba ne bo ba hlwaueng gore ba tlo fumana dijothollo tseno tseo re se boletse gore mabele ke mekotla e legolo. Mme ke tle ke fe wamphato ke a nemane ke a bona e ka re go na le seo a ntseng a se supa-supa. Ke bona etsa monwana tena mohlomong o mpontsha gore go na le taba e teng kone.
3: Itsedi aka ha ke le bohe, mme re boele re hopotse Basotho ba bo rona gore re ntse re le ka kwano jalo ka o soboletse ka semongkong mo mohlomphei tonagolo a ntseng a aba dimpho tseo a di tletseng setšhaba sa ka kwano ka semongkong, mme jalo ka o se o tlhalositse o fane ka pone, o fane ka mabele, mme gaga jwale o ntse a fana ka di-ID kapo dikarete tsa boitsebiso. O tla gopola momamedi gore pejana re ile ra bontsha gore bana ba ditshebeletso tsa phano ya dibukana tsa go eta ditshebeletso tsa phano ya dikarete tsa boitsebiso ba teng ka kwano, mme o sentse a fana go ba bang ba teng ka kwano, mme batho ka kakaretso ba e tseditsweng dikarete tsena ba ka ba 74, empa mohlomphei tonagolo o tla fana fela go ba bahlano. Mme ga tloa mono ke yane o ile o fana ka mangolo a tswalo e leng di-birth certificate, mme le go tsona ka mokgotshwanang o tla fana fela ka tsetlhano gara tsena tse 10 tse entsweng. E be ga tloa mono wena mmohi wa sealemoya sa Lesotho, re lebeletse gore mohlomphei tonagolo o tla fana ka dikobo tse thokwa. Bane ba ga aranda ba mo tsheeditse ba rentate o ntse o sena go ya ka gare go semonko wa gutla fela o sa siela setšhaba sa moletho, ka gona o tla a ba dikobo ge a bona mabokisi ke yane ka bongata ka bogolo. Mme o tla ba siela dimpho tseno tsa mofuta ono gobane re ithutile nnete gore mohlomphei tonagolo ga ntse ya tsamaya le dibaka tsena tse wa ntseng a tshwara dipitso tsa mofuta ona mo wa thagolang mesebetsi ena e metle eo mmuso wa Lesotho o keneng ka gare go yona. Ga a tsamaye fela, e tlile ga a tsamaye fela, ke motho ya ratang go fana. Jwale ke yona tshebetso e ntse e tsala gona jwale ka kwano. Re lebeletse gore ga a qeta mona jalo ka gatsidi ka sa tlhalositse o tla kena ka gare go puo ya gae ya setlhogo e le o phethela mosebetsi ona o ka kwano o mogolo. Mme gopola he wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho, re ntse re le ka gare go tshebeletso ya go phethola lekote le go gakola setsi se senyenyane sa phetlho.

0: gopalen tswagala hanyenyana fela.
1: Mamedi wa selema sa Lesotho e ka hona le bothata oai re re fetele go mhlomphetu tona gona
0: o rona ka jeno o ba mona semongkong mo re tlo thagola morero wa phehlo ya motlakase ke nako e telele semongkong e tlhoka mogwa o tsitsitseng wa phepelo ya motlakase mme boemo bona.

ntlafatso ka hara tiropo ya Semongkong. E se e le dilemo tse mmalwa Semongkong e ne e phatlalatswe e le toropo. Empa le ha o le jwalo, kgolo ya moruo e ntse e kikitlela ka lebaka la bosiyo ba phepelo e tsitsitseng ya motlakase. Taba ena e tshwentse mmuso haholo le lona setjhaba sa heso sa bahwebi. Bohlanka le bosebeletsi le nnile la lla ka makgetlo le ka mekgahlelo ya lona ka ho fapana hore mmuso o ke o shebe boemo bona ka leihlo le leng. Ba heso, ba heso, jwalo ka ha ke ye ke bolele, re mamela haholo ho feta ho bua, mme re phethise. Ke ka hoo kajeno re tlo thakgola morero o tla thusa hore maemo ana a ye moriting. Basotho ba heso, ha re di late mabotsela, le tla hopola hore ka selemo sa 1990.

0: mamedi wa seane ma sa lesotho ha jwale mohlomphehi tonakgolo o ntse a fana ka puo ya gae ya sehlogo kwano semonkong moo go tlo phetola lekare kapo ya se ebile o saya phetole le kote le o gakolwa setsi sa phetlho ya motlakase se sengnyane mme e re re fetisitse go ya
1: kwa haholo ka ha e le kaleho ya o fetola tsena tsohle sechaba sa Yesu ha re le mothating ona ke rata ho le hopotsa hore morero wa mmuso ke ho bona hore mosotho e mong le e mong o fumana ditshebeletso tsa mantla tse kenyeletsang motlakase ra boela ra itlama re le mmuso wa lona hore sena re tla se fihlela ka selemo sa 2030. Re ntse re sebetsa ka thata go phethahatsa tshepiso ena ya rona. Ke kopa le ntumelle ke le behele hore na dikgato tseo mmuso o seng o di nkile ke difeng tabeng ya ho fehla motlakase ka hare ho naha. Madijaga eso a ke le thudise bana moo a ko le thudise bana re a ketela le tla hopola hore re keta ho thakgola morero wa 50 megawatts o fehla motlakase ka letsatsi seterekeng sa mafeteng a ramarothole kgweding e fetileng. Sena se eketsa phehlo ya setsi se seng se sentse se sebetsa ka tlhahiso ya 30 megawatts ka letsatsi. Ya bobedi, boithuto ba ho aha setsi sa phehlo ya motlakase ka metsi sebakeng sa Oxbo sa boholo ba 80 megawatts bo sentse bo tswela pele. Ho boetse ho na le boithuto ba ho fehla motlakase ka moya sebakeng sa Mohalesuku. Ditsi tsena ha di phethetswe di tla beha naha boemong boo re tla be re itlhahisetsa motlakase o lekaneng tlhoko ya rona re le naha. Re ke ke be ra tseba ho aha moruo o tsitsitseng re sa hlahise motlakase o lekaneng tlhoko tsa rona. Ka hare ho naha, ka ho phehlo ya motlakase ke e nngwe ya ditshiya tse matla tseo.

0: muso o tla di sebedisa ho aha moruo o tlokomang empa hape o abelanang ke bohle basotho ba Jesu ka jeno re kwano ka morero o tla tlisa tharollo ya moshwelella bothateng ba phepelo ya motlakase ka haro simongko morero ona o tlo aha ditsitse fehlang ka mekgwa e fapaneng. Karolo ya pele ke ho tla tsosa setsi se fehlang motlakase wa boleng ba 220 kilowatts ka metsi. Hape ho tla ahwa setsi sa boleng ba 1 megawatts le modiko wa di-battery storage sa boleng ba 1.5 megawatts ka hora. Ho tla boetse ho kelwa generator e sebedisang diesel e tla jela phate ha bothata bo ka hlaha ditsing tse seng di boletswe ka hodimo. Morero o boetse o tla hokela malapa a ka bang 100 motlakase ka hare ho teropo ena ya Semonkong. Tjhelete e tlo sebediswa morerong ona e ka hodimo 78 million. Mashume a supileng a metso robedi a dimilione tsa maluti. E le tlatsetso ho hlaha bankeng e kgolo ya lefatshe, World Bank. Re lebeletse hore morero ona o phethele ka nako ya selemo e leng dikgwedi tse 12 ho tloha kgweding ena eo re leng ho yona. Mokontraka ya tlo sebetsa mona ke China International Water and Electric Corporation, HNAC Technology Company. E kopanetse mmoho le CWEHAC Joint Venture. Morero ona ha o phethetswe, re lebeletse ho bona ntlafalo ya ditshebeletso metseng, malapeng, setjhabeng. Mme seo se tla akofisa kgolo ya moruo. Semonkwa ke sebaka sa bohahlaudi. Ke sebaka sa temo ya diphoofolo le ya dijalo tse jwalo ka ditapole. Re lebeletse hore mosebetsi ona o ntlafatse sebaka sena, o hodise moruo wa sona, o ntlafatse bophelo ba setjhaba. Setjhaba sa Jesu, ke a le lebohela baballang setsi sena se tle se phele nako e telele. Ha le ne le ngolletse ka mathata a motlakase, ke ne ke re ho lona bothata bona bo re lekane matsoho. Jwale kajeno ke phatlalatsa ka molao ho thakgoha wa mosebetsi morerong wa phehlo ya motlakase Semonkong. Setjhaba sa Jesu, ke ipiletsa ho lona ho sebetsang hantle le mekontraka ena ya habo rona. Le thuse ka ditsela tsohle moo le lokelang ho etsa jwalo. Mme le boele le polise dintlafatso tsena ka bolona. Etswe e le tsa lona setjhaba. Bomme le bontate, mokontraka ke enwa eo re lefang yena ka jeno. Bonang hore le sebetsa le yena hantle. Motshehetseng. Le bona hore mosebetsi ona o atlang ho etsa wa lona. O tswa e le o kgabane. To the contractor, please find means to work with our local business people wherever there's a need. The economic development can only be achieved if we share the wealth. This purely means that we have to work together. Working together means the business people from this area, whatever they can supply to you, accept it and work with them. I take that as a sign of saying, yes, we will do that. Okay. Ba chakile utlwile hore le kopa ho nka ka rolo ditabeng tsa ntlafatso ya moruo. Taba ena ke ya bohlokwa. Ke ka hona re thehile manane a ka mbo se babatso. Mo teng le nang le monyetla wa ho kenya letsoho ho kgobong le sa le dilemong tse tlase. Bomme le bontate, ke ile ka tlalehelwa mona ka dinakwana tse fetileng hore ka semongkong a mona le a bolayana, le a retlana. Ditaba tseno ke ipiletsa ho lona hore ha di emise, motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho phela. Ke nana hore re a utlwana ba heso. Mahokela a heso, ha re tshwaraneng ka matsoho le sepolesa ho fenya bothata bona ba dipolayano. Ho na le tsela mane e tlwaelehileng ka hore ya Mmaletsunyane Festival. Eo morena ke a kgola le dibui tse ileng tsa tla pele ho nna ba buileng ka yona. Taba yeno ke laetse letona la ditsela hore hona jwale, within 2 weeks, tsela yeno e be qadile ho sebetswa. E tla be sebetswa tsela yeno e kgelohang pele ho fihla borokgong e ya mane Mmaletsunyane. Braai Festival ka mokgwa o tlwaelehileng ka teng. Setsing sane sa bohahlaudi. Re dumellane le bona hore dibeke tse pedi di lekane hore ba be ba bone hore thepa ya fihla mona. Mosebetsi wa qala mono. Ke leboha banka ya lefatshe e leng World Bank le bohle ba kentseng letsoho morerong ona. Ke ha feela re tshwarane ka matsoho re ka tsebang ho tswela pele. Thank you very much, World Bank. Bomme le bontate, ke boleletse ho na le dibaka tseo ho seng ho ntse ho sebetsana le taba ya metsi ka hara semongo ka mona. Jwale re lebeletse hore ka nako e sa fediseng pele dibaka tseo metsi a tla ba le teng ke dibaka tse ngata haholo tseo ke fuweng mabitso a tsona, empane lona ba phelang mona le a ditseba. Mme ka nnete re a leboha. Kgotso Pula Nala.
1: Bua meketa a tshena matse mafura re satla fuga la kotlo sa kolobe moganta te ho hlo hantle motswa kwa mana ka thata sutulla ka dintlafatso na ka go di sabetwa mantshonyane mmano wa sona wa tlola magalla wa phasa phasa wa ha o fitla semongkong wa ge shege ho ya semongkong fifile lona la bonkantjana ke a hlapanya tshaba se fetuile me ha ka jane le magwaba. Di bori tsana ga itshalla ho sele motsoto ba nna fuga la ntse a sale ke thetswa ka lona di le molemo ha le phoko yana ga na ga e a nyo swalo e
2: ka tla pele ka mo
1: ga le boa
3: wena mo mamedi wa sele mo ya sale sotho ke ye o taba e mo tlompe tsena kholo o qeta ho fana ka puo ha ya mantla me ke dumela hore o ikutlwetse mosotho wa yeso ho tho hai anyetse ka mokukutwane jwale ka hona re na le morena wa semongkong pela ka kwano yeo re tlong ho bua ditaba tse kgutshwanyane fela le yena hore mohlompe itena kgolo ke ena o entse tshebetso e kgolo ena a qetang ho e etsa mme ena a ke morena mohlakana lerothodi morena wa ka ke a o dumedisa ke bontsha hore mohlompe itena kgolo ka hare ho puo ya hae o bontsitse gore moruo wa kikitlela ka

0: wa selema sa le sotse re buyele re kope tswarelo ka ditabatseo tsa hore jwa le gentse re gaua ka kwana o bonala maemalo hodima se matle ha holo empa le ha o le jwalo re bontsha hore re ne re le mothating o re reng a mohlomphe itona kholo o qeta o petela puo ya hae ya mantla ya sehloho letsa singla ka jeno la ditabatsene di motlisitse kwano ka hare ho Semonko mme pila ka kwano ke na le morena wa Semonkong ena ke morena mohlakana le rothodi me morena wa ka ke o dumedise ke o hlonephe ke bontse fela gore ka hare ho puo ya mohlomphe ntona kholo o bontsitse hore moruo wa kikitlela ka hare ho sebaka sena sa Semonkong ke taba ena ya hore motlakase o ibile tlhoko kana go etelele empa le ha o le jalo mmuso ko ona ka jeno o ikeleditse ho phethatsa tshepiso ya ona ya o bona hore motlakase wa hokelwa ka hare ho sebaka sena ge ka gatla o tseba le setjhaba sa Basotho gona maikutlo a hao ke a feng le bitsong la setjhaba sa Semonkong ha holo holo ha re kena ka hare ho ditaba tsena tsa kgwebo le phepe lo ina motlakase
1: me se bona ga se kgila gacho ga thabile a holo bana no ndo motlakase a hona bophelo me re tshepile go ka jeno ga ga ha mata dinga o feta ho no o kgila ga ba le breakdown ba le di bege tse pedi ba hoibi malaping e le botata fela ba ho ja di yo ba batho tsa senyea ba ba go bona ba go ba mane e ga na ba go 40,000 ho ya 50,000 ne ga tsepile ga yeno mo bua ho sa ta ke ha kalo la ha ba mane le mane ka na etsa la fela etsa tla ba go la ka pi ke a le bona
0: mo mamedi wa selema sa lesotho ke morena wa rona wa Semonkong e leng morena mohlakana le rothodi ka peleng yana fela re fetele pineng ya setšhaba ke ne re ka rata ho utlwa ho feta mona empa he ena go haisa le ka ditabeng tsa rona o mo utlwile ho rena ditaba tsa hae ke difeng ha re fetele pineng ya setšhaba.
2: Over to you.

0: mamedi wa sealemoya sa Lesotho ho bile jwalo mme ke ha ditaba tsa rona di fitla peeletsong mosebetsi ho pola hore e ne ile tshebeletso ya petrol la lokote le ho thagola ka po gakola setsi sa senyane se senyane sa phetlo ya motlaka se semongkong mme ho bile jwalo re sebeditse jwalo le bitso la ka ke mmamolemo ke khoni a shopa wa sejana mane ke leboa haholo mme ke fitisetse ditapo go gaitsedi ya katlaba
1: wa mpato ha ke lebohe mamedi ha jwale ke ha re phethela mme ke bontse hore ka mitshining re sebeditse le tshekelo tawana motle jwang gahle bokang motlopane ho tloa mona na ba ntseng hore maphelo a rona fitlhe mona ntsa bolokeile ke mohlou wa mathinya le matshabeng le photo mme mamedin ha re mothating onana a the kannete re ditaola boela gaeno o laotse mme dilights
2: dinkeketsentatwaka obile o a tseba gore
1: sekeeme Hela, ke mo bea hono.
2: Hai hai, o ke le letse tate, ke a o hlompha, sebetsa ntle mono. Ke a tsebana o lo sebetsa ha o tloma, yo ke tlo sebetsa.
1: Sebetsa o sala mo ngata ka pelo nda.
2: Eh ya ntate, sebetsa e na yetsa le ke le wa mpha.
1: Ha ke ho.
2: Ma meri wa semasa maso tla ke le bo fela jolo mo nwana wa ka. Tla ba tsatsinga le nela ka jeno. Khoni, se jana mane le ena ke khaitsedi ya motho ke mo lebo ka tsela khaitsedi ya ngahle. Ba sebetsi mole nna ba ntseng mo tsebetsi o moholo. O tswile matso wa mamedi wa semasa lesotho go bela gasong taba ena he ya o thagola phetlho ena ya motlakase wa mahlompho e tonagolo ka mane he ka semonkong ka moo ditabadileng ka teng tlhe wena mamedi wa semasa lesotho me a ka nnete ke bake dikgomo motlhankana mosotho ka lentse le phefa ke o dumedisa kege dumela dumela gotlhe mo matsheng ona teng ya santse o dumedisa ke thapelwa molete dipholo wa motaung ka seboko ketso ke motaung tlhe bontate le bo mme wa ha molete difela nako ena ke motho a matsholang go ifolola mokekeng a bakone ba se nna ba supa meno metshwenyana e jwe gantle fela boisa e fodile mme bakone ba se nna ba supa ka meno metshwenyana nnete sale mme mamedi wa semasa lesotho ga iso ke mane thutentse tshelenge tsa goromantsane mantsane mofuseno tshela galang tshela banna wa thata o mokana ošheno one tate ya bolotseng ya tsebang obala longola mme nnete sale mokana ošheno o itse kere go lona metsimasoana e tuma ditšhabeng mamedi wa semasa lesothotlhe ke fetise molaetsa wa tlokotsi o potlakileng monatlhe wena mamedi wa semasa lesothotlhe o potlakileng gagolo ntate mokoto matshwabadi kwa mane he ka ga montsho taung ga montsho bona tse fela tselo ge banyameletswe ke nkgono mono nkgono ke rakgadi wa mofumagadi wa gae mme nnete sale go thwe rakgadi o qeditswe go bona maobane digogeng tsa boya bogago e ka o tshetse tsela jwale go sengwa letsatsi le ka jeno menyetsi e mo supela nca bo dikgwele jwalo mme le ga e le gore ketelong ya letsatsi e ka motlhodi o jwalo o ne o fane ka ditaba tse jwalo e kage ga o sa fumane ya mogaleng mmetlhe mamedi ya semasa lesotho ge retlheng kgono go thwe ke nkgono ya seng a le mogolo gagolo dilemong yeo go bonagalang nnete sale a kileng a ba le stroke gaufinyane o ikokotlela ka lege go thwe o itlamme ka felisi le ga o sa bolelwa mmala wa bafela go thwe o itlamme ka ye nngwe ye nngwe o e kgwaetse le gafing mme o wa ikokotlela he ga o tsebaga le gona tlhe mo wa yang teng ko kae mme e ka ka nnete go thwe mogaisane e mong he e ka ge o le a omana monong kgono a fetile ka gago jarete ya gae a lo gametsi jwale e ka nna ya babelo ka motho o tlhileng o bonagalang ka nnete se le motho a sa le mogolo a bile ana le le go ba le bothata he ba bole ba dile kelello qetelong ya letsatsi ka nna bataba ena e le ya motshosa ena a utlwa fela ga sa tlaya magotleng le taba tseno ya babele o kgetha go e tlhaba ka mogwane mme tlha mamedi sa mosasotho dinomoro tsa mogala tse o re ka fumanang ntate mokoto go tsona ke 594971 05 kapa ga ka fumana mofumadi wa gae mme malakato matshwabadi dinomorong tsa 5831-7296 kapa motlhomong go letsetsa motlhomong sepolesa sa mafteng ga e ba motlhomong le ka tlhokomela motho ya jwalo kang kgono wena mamedi ya semasa lesotlhe e le gore batle ba

Mamari wacha masara sotu mika mitutu hele shumye mtu miraro kalibili wale nyane ya bu raro tati nga lena laka cheno wena mime chima sara sotu misana bitu wanga di general atama tamina tuwe brada zbatli bona bage nguwe.

Tsona di balwa ke Ntebalo Morosi, mamedi ke boetse ke o dumedisa. Mokgethwa lebatoweng la Maletsunyane, Mohlomphehi Peiso Kelane o re taba ya motlakase o kgantshwang ka hora ya borobedi hoseng o tingwang ka hora ya leshome bosiu e tla ba pale ya maobane tikolong ya Semonko. Ditaba tsena o di boletse tshebeletsong ya kajeno ha Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane a nehelana ka morero wa sethi se senyane sa phehlo ya motlakase wa metsi le letsatsi hona Semonko. E mong wa bahahi Monghadi Setho le tsiya hore kgakolo ya kajeno e tlo ntlafatsa ditaba tsa bohahlaudi, botsetedi le dikgwebo esita le ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi, mme le baahi ba tla emisa ho falla ba ntlafatsa tikolo ya bona. Ho sa le jwalo, mookamedi wa merero wa kgokelo ya motlakase metseng Monghadi Leloko Mokgutshwane o re morero o tla fehla dikilowate tse 23 tsa motlakase wa letsatsi esita le tse 1000 tsa motlakase wa metsi. Lesotho le sebedisa tjhelete e ngata ho kenya letsoho ditabeng tse amang setjhaba papisong le balekane ba yona tikolong ya Afrika. Mohokanyi mokgatlong wa matjhaba Kopane Mofumadi Taija Contingent Sharpa o buile sena ha kwala dipuisano tse neng di le mabapi le ho matlafatsa dithuso tsa tshireletso ya setjhaba le ribe. Mohlomphehi Taija Contingent Sharpa o supile ha tshireletso ya setjhaba e le sebetsa se matla se ka kofisang matsapa ho kgothaletsa le ho netefatsa boikarabello. Tshebeletsong e tshwanang motlatsi wa moemedi wa UNICEF Lesotho Dr. Bob Motshaba Iwa o hlalositse dipuisano tsena e le karolo e kgolo, mme a re ba itlamme ho hlopha ditlaleho nako le nako le ho ntlafatsa mekgwa ditefiso le ho sebetsa le makala ohle a mehang re ya phethela. Presidente mokgatlong o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho ra mokgatlo o ikeleditse ho kgatlametsa dihlopha tsa papadi e kgolo ya ligi ka tjhelete e balwang ho dimilione tse tharo tsa maluti. Monghadi Dijane Nthunya o itse tjhelete na ke o mokgatlo o seng o ntse o ena le yona, mme e tla kena tshebetsong

0: hona selemong sena sa dipapadi. A re batlo fana ka yona ka mekgatlelo e mmedi ha selemo sa dipapadi se qala isita le nakong ya karolo ya bobedi ya selemo sa dipapadi. Mongadi Nthunya o itse le hoja ba qadile ka dihlopha tse kgolo tabatabelo ya mokgatlo ke ho thusa dihlopha tsohle tsa bolo ya maoto ka hare hona ya Lesotho. O itse ho fihlela sena ba se ba intse kopo mokgatlo moholo tsamaisang papadi ya bolo ya maoto hore o tshehetswe ka tjhelete ho ntlafatsa maemo a dipapadi. Ditaba tsena tsa hora ya boraro di fihla pheletsong mona. Ha re boela re kopane hape ha morao horeng ya bohlano.
1: Mamedi o sema sa le sotlhe ha re leboe moshaneso ntebalo ka ditaba tsena tsa hora ena ya bokae. Ka ditaba tsena tsa hora ena ya boraro tsatsing lena la kajeno. Wena mamedi wa sema sa le sotho. Se le nakwane he. Yo dintho tsa khoang ka yona he yo tla hleng mo pathane ke la bohlano tsa tsinga le nna la ka jene

0: Andare Jehova andare mdimu ndar masedi yo watsema watate khase re kena fela jire mathe ntato wak
1: tate
0: se re kena ga mathe re tsana nye
1: ntato wa runa ntato wa runa
0: ha re kena ga mathe watate kha ba fe di papali tsa tsena ga jene da bo sports pass
1: o handle ntate ha ke tsebe hantle na maiko a ka o tla hantle ka mono wena itumpe ku kwetsa jana tsa ka mono e ka ke gao hangata tsene mpa ha ke tshepo mo sotho ke fihla ke le monate o ne o se bone DJ Lets ha re qala re shebe ka mona ka Vodacom Premier League o bane ditaba diteng ka mona ka Vodacom Premier League e bile letsa dilana la osane re tla hle re ba fetsona motho a bitswang Bizo ka mana ka bamba thale fast cook ba tla ba le ding boso tsa dilana la sonta re tla ba fa tsona ke taba tsa dipapadi tse tla ba monate haholo ka mona ka Vodacom Premier League ha re fa mosotho na tsatsi lena la osane di eme ka tsela mofuta ofeng matshoga e tla nka tlhophasane sa Limkong Queen mme e tla hle e be papadi ya hora pele mosotho o tla hopola hore e tla ba double header ka mono ka Bambatha Sports Arena e be Dwori FC e tla nka Dinare FC e le papadi ya bobedi hona tsatsi lena la osane mme e tla ba papadi ya hora ya boraro e fetile ka 30 ha re sheba fela wena le itu le DJ Lets le mosotho mo amametseng salema a le hona teng LCS e tla nka tlhophasane sa Bantu e leng a matshumatebele e banna habo batho bana ba teng ka mane ka ntlogolo ka mane DJ Lets le itu ke bona batho ba bokaota he e tla hle e bapale Bantu FC e etetse LCS ka LCS orenyane ya boraro tsatsing lane la ho sasane Empire re shebile hape Mzamani FC le yona e tla nka Villa FC ka mane ka maputswe Stejane e hle ba tla hle ba be ka ona ka mono bana ba zamazama re sa eme re shebile wena itu le mosotho rena e be ho tla etsa la bang bana re lebelletse hore mohlomong ya zamazama Mzamani FC re tla bona e bapalla ka kwana ka mogotlong empa he re tla ukana ho tla sebetsa hala jwang na ditaba di loka neneng empa ha o shebe engwe re shebile ka mahlwane tshotsho tsa tsena la sonta Majanje FC ya ka motseng ya ke motho wa mzuku he ye ne no tla me o etsebe wena itu re ha ona le monyetla o monyane le wena di jeletse wa hore le nkwalle ha ke feta mafuteng mono ke ya ka mozuku mme tlhophasane sa majanta setlatlhe se amoele dija batho FC ka ona ka mane ka mohansuko e leng as russell mme a re sheba fela tse dingwe tse e tlatlhe di bapala tsatsing la sonta tlhophasane sa members e tla amoela LDF ka mane ka LCS horenyane ya boraro re shebile hape tlhophasane sa manonyane FC manonyane e tlatlhe amoele difofane e banoi horeng ya pele ka mane ka Bambatha Sports Arena o tla tlo hopola tsatsing la sonta le teng ke double head papadi ya pele ke ya manonyane mo e tlang ka difofane ibanoi ya ka mabita e be matlama FC tse mponka tsa ka sethalala beng ba ndao ba tla tlhe ba nke tlhophasane sa LMPS ka mane ka Bambatha le papadi ya bobedi ya hora ya boraro e fetile ka 30 ge di shebile tsena tsa Vodacom Premier League ge bile re ntse re tseba hepe le re ya ka mane ka Aforika Borwa ne mosotho aese gore taba tse monate ke tsane tsa gore ka mane ka gona ka mane he bele se ke bua ka papadi ya ka kgetlolelena he ke tlwela tsena tse dingwe wena mosotho aese wa ke re bele go itse re kena dipapading re se ka ra di rata fela ka mane ka taeko ntong taba di tlatlhe di etsa letsatsi nang la osane ke shebile mokgatlho o mogolo o tsamaisang taeko nto ka nnete ka nnete o tla o kgethwe botjha he jwale ka mora gore go be le interim e ne ntse e tshwere ka mono empa letsatsi nang la osane re shebile gore na ka mona ka taeko ntong taba di tla etsagala jwang he ba re ba thabile bana ba taeko ntong ke bone ditlhopha di ngata ka mokgwa o se bone he tsa ka hare.

ehlile taba ha di sebetse hantle ka mono ka taekwondong empa e beng ba teng ha ba bontshitse gore taba di nepaetse atšhe ka nnete ga re ba lakaletseng katlo gore ba sebetse hantle ka mono ka taekwondong ka mono ga re shebe he MTN 8 tsatsi nang la osane ka Afrika Borwa MTN 8 wafa wa Orlando Pirates e tlang ka sekhukhune tsatsi nang la osane horenyane ya boraro ba re ke second leg ke semifinal 2 second leg mme re tla shebana e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng obane tla tlo gopole sehlopha sena sa baka juju e leng ona Orlando Pirates ile a feta leotong lang la pele mpe ga o sheba fela gore atšhe ka nnete e tlile ditlhopha tsena gore di be di kopane kapa di tlatlhe dikopane tsatsi nang la osane tlhopha sa Orlando Pirates ka nnete ntse se le ka godimo je wa bona kgatlhano le tlhopha sena sa sekhukhune ka nnete wa bona gore e tlile o tla tlhoo gobe gagolo obane ka nnete ba ne ba tlhotse ka ntlha e leng go noto ba tlhola tlhopha sane sa sekhukhune leotong lang la pele mme wa bona gore ai le position ne bua fela Orlando Pirates e ne ntse e le ka pele leotong la pele mpe babedingwe re shebile ka matlho a ntshwatso tsatsi na lena sonta ka mona ka Aforika Borwa e le same final 2 e le second late le yone ka tsela e tshwanang ko lena bosi e tlo amela Mamelodi Sundowns mme o tla tlhoo gopole leotong lang la pele ka nnete ba jelelwa ga bo bona Mamelodi Sundowns the sky is the limit ba ile ba ba tlhola ka ntlha e le ngonoto bana ba golden arrows o ne o bontsha fela gore papadi ne e tla ba golo gagolo bane ga ebe golden arrows e ile ana ya kgona go tlhola tlhopha sena se ya the sky is the limit e leng Mamelodi Sundowns e le gore go tla tlho go be thata gagolo empa ge shebile wena dijelets le mosotho eito gore na ebe tse dintse e tlatlhe di etsa gale ke di feng gobane he le kwana ore kant ntho di tlatlhe di etsa gale gobane re leletswe ga gabeketseng tse di ntse etsaetseng re bontsatsi la labobedi a tlhopha sa ntsa Nottingham se tlhola Leeds mme ne re tlhile re shebile ka mona ka Carabao Cup ke bone go tlhopha sane sa Plymouth le sona se tlotswe ke Coventry mme ba ba tlhola ka ntlha tse nne kgatlhanong tse pedi Leicester City ba nna e tlile go thata ka mane ba nna ba tlholwa ke Ice Beach ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme re tla sheba gona motlhomong tse dintse tlatlhe di etsa le ka mono ka Carabao Cup ke di feng gobane re bone tlhopha sane sa Chelsea le sona se tlhola Luton Town ka ntlha tse pedi go noto e be ka mane ka Fulham ba tlotse ka ntlha tse tharo go noto ba tlhola Wimbledon go ne go bontsha fela gore ke tse dintsi tsa ditlhopha tse batlang dintse di sebetsa gantle ga shebe-shebe fela ka bofifi bane re a tseba wena itu le mosotho gore ka mane ka manyesemaneng dipapadi di tlo ba teng mafelong a nabike di tlo ba teng dipapadi ka manyesemaneng ka mane ga re shebe-shebe fela na tse tlatlhe di etsa gale ke di feng ge qala go sheba gona tsatsing la kajeno re shebe na go tlatlhe go etsalejang ka manyesemaneng ka mane papadi tsa tsatsi la kajeno ke Crystal Palace e tlang ka Manchester City ke papadi e kgolo gagolo ga tlo e sheba na go tlatlhe go etsalejang ge ntse re le gona tsatsing la kajeno re fetela ka mane ka Italian Serie A AC Milan e tlonga Venezia tsatsing la kajeno gore nyana bobo empa he ka mane ka French League 1 tsatsing la kajeno ka nako e tshwanang gora bobo nga e fetile kapa nga tlhakaga gora bobedi ga e fetile ka mashome a mane a metso mehlano quarter to 9 Lille e tlonga PSG ane tlo ba papadi e kgolo gagolo ena e tlo ba papadi e kgolo re e shebile ka mahlwantshotsho mme re tla sheba tsatsing la hosane Liverpool ka manyesemane you will never walk alone Liverpool e tlonga Nottingham Forest hore nyane ya pele ebe papadi e nngwe e tla shewa ka mahlo a ntshotsho ka manyesemaneng ka mono ke Tottenham Hotspur e tlatlhe e nke Newcastle hore nyane ya botshelela kwana re tla bonana di tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng ka ona ka mono ka manyesemaneng ka mono empa re ntse re shebilela ka mane ka Spanish La Liga tsatsi nang la osane re shebile gore na o tla tlhoo etsa le bane Espanyol e tla nkuwa ke Real Sociedad ke papadi e shedilweng gagolo eno ebe ka mane ka Italian Serie A re ntse re le tsatsi nang la osane pasane sa Monza Stanka Udinese Sassuolo e tlonga Torino ona tsatsinyeng la osane ke tseneng tsa dipapadi tse re di shebileng ka mahlo a ntshotsho ka ko Orkant na go tla tlhoo sebetsa gale jwang empa ya papadi e kgolo ge shebile ona tsatsinyeng la moqebelo Juventus ka Italian Serie A e tlonga Parma ke nngwe ya papadi tse kgolo he ge tla e sheba na e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng tsatsinyeng la Sonta Manchester City ka manyesemane Manchester United e tlonga Ice Beach Town ke tsatsinyeng la osane be Brighton Half Albion e la tata ilana e tla moelwa ke tlhopha sane sa Chelsea ga tla e sheba na e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng papadi ya bolo ya maoto mafelong a nabike empa he ka French League 1 Monaco tsatsi la Sonta e tlong ka Marseille ke nngwe ya papadi e tlo ba golo gagolo ga tla e sheba papadi ena e tla sebetsa jang ka mane ka Spanish La Liga le teng a tsela e tshwanang tsatsi la Sonta Real Madrid

0: batho tje ke bana ke bana batho bana
1: batho
0: batho bana ke bana
1: ba bana batho
0: batho tje ba bo utlo utlo na bare bare utlo na bare
2: sawe
0: ba sawe tsawe ba sawe ba ebe ha ba tlo wa tsana ba re ba fika ba tshotse na fela ba ba tshotse na fela ba fika ba tsho ka tsela na fela ba tshotse na fela batho ba batho bana ba ba re sia waiver ebe ba tshotse

0: Merintle.
1: Hello, Naren.
0: Petit Vanne.
1: Ke
0: tsang senda to ena ke tsoa mo ha wa mo gana ka nete me me ri ntle wa tseba se sotho se monate mme wa tsa se monate
1: se monate ha ho ntsa te fela ka go buela morao ha ho
0: ke buela morao
1: ke a utla ra
0: oh ndo tsama go o tsebe sentse ke nyolla fela ka mona ke ha monate fela ke amplify ha monate ho me ri ntle se sotho wa tsa ba se re ha ke a nyiswe ka mo kokutwana mme ona ntse e phela me mantwe ya no la ha o itswa se hlaloswe ka pa se tolokwe a ga dumela fela gore gege merintle a dumela se mo medi wa se mo sala sotho a ithlalo se mabitso ha ya felletse le gona o hla o kae getse ba go tswela pele
1: ke le buile ha go ntse ate ba re ne di ba tsana sa se se ka re dumedi le ntse la ka ke ne di ntla ga bunyane ha se tsang ka alfa pela ba cha le ka le la tikano ba challenge tse pele ya tshaba ke hlaha ka hare ho morero wa sebabatho ke a lebo
0: merintle o hlaha ka hare ho morero o moholo wa bohlokwa wa sebabatho me merintle hle hona le batjha kapa hona le motjha ya mametseng ka jeno ya sa mameleng ka mehla ya sa kapa ya hlokang kutlwisiso hantle gona hana ha re bua ka sebabatho re bua ka eng
1: ha re bua ka batho bua ka morero o moholo social sector o moholo ka nnetisi o moholo bane ke morero o ka kotloho ileng ya batogo ya mokompeto na kgolo go bona gore o thusa batjha ba lakatsang go qala dikgwebo kapa ba tshwanetse ba le ka gare go tsona mme ena itlama gore o tla tlisa botsetedi ka gare go megopolo le dikgwebo tsa batjha ba basotho ke mo go tlileng ka sengwe sa 2023 o sole mo sa bone re le mo ntsima
0: ditaba tsa bohlokwa merintle merintle ke la ka tsatsa ka jeno hle ke utlwe taba mona ke utlwile mme ka manyakwa eng hore e ka mosebetsi ona moholo wa sebabatso le se le batla le kopanetse mme le bane ba China Lesotho ka mohuo kapa morero wa bohlokwa wa ho tshogisa ditsebo tsa kapa ditsebo ka kgwebo ho ba hlankana le ba go itsana ba basotho mme ke batla gore ke utlwe ka jeno mme wa ka gore na ebe morero ona o ntse o tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng kapa mohlomong ebe morero ka ona ko ofeng o teng tafoleng ha jwale.
1: Okay, ke a lebo. Ke hola pele ke kena ho rena mo ka go tenda fleng go seng ke ke hae le ka ho re pele mo ga wa swa wa tso rena le bo mphato wa rena ka ba tsipedi ba sentse ba le teng ka hare ho ho mo ka go ho tsa ho re to e na e mo sompe tuna hola na le yona e se ipheta hale ka ho tlo me hangata a pa hanganya no tla fumana ho re ntse re tsamaya re tsamaisana tsela ena le UNDP le Sotho le ba bang bo mphato ba teng ka hare ho mo rona mme embassy ya China ke ya ba bang ba teng ka hare ho mo rona ke a hola re le ke selemo sa ke tla le selemo sa boraro embassy ya China e ntse e le teng go thusa go matlafatsa dikgwebo tsa batjha ka hore e banke ba ise ka hare ho naha ya bona ya China mo teng ba fihlang ba kena ka hare ho dikgwebo tse tshwanang hantle ke tseo ba sentse ba di tsamaisa ka hare ho naha mme ho teng tafeleng selemong sena jwalo ka dilemo tse ding ke hore ehlile mohoro o so tswile o reng batjha ba kenye dikopo hore le bona ba tle re kgethe jwale ba 12 ba tla tsamaya ba ya China ba lo kena ka hare ho dithupelo tse ba thusang hore dikgwebo tsa bona di tle di hole.

Ke ya leboha DJ Letse Mamedi, ke boetse ke o dumedisa. Lesotho le sebedisa tjhelete e ngata ho kenya letso ditabeng tse amang setjhaba papisong le balekane ba yona tikolong ya Afrika. Mohokanyi mokgatlong wa matjhaba kopaneng Mofumadi Taija Contingent Sherpa o buile sena ha kwala dipuisano tse neng di le mabapi le ho matlafatsa dithuso tsa tshireletso ya setjhaba le ribe. Mohlomphe Taija Contingent Sherpa o supile ha tshireletso ya setjhaba e le sebetsa se matla se ka kofisang matsapa ho kgothaletsa le ho netefatsa boikarabello. Tshebeletsong e tshwana motlatsi wa moemedi wa UNICEF Lesotho Dr. Bobo Motjhaba Iwa o tlhalositse dipuisano tsena e le katlo e kgolo, mme a re ba itlamme ho hlopha ditlaleho nako le nako le ho ntlafatsa mekgwa ditifiso le ho sebetsa le makala ohle a amehang. Ya tshwereng molepo e le mongodi e moholo lekaleng la tikolo le mero Mofumahadi Matshidiso Matjhai o bontshitse hore katlo ya kopano ya matsatsi a mararo ya Saraka e neng e tshwaretswe seterekeng sa Maseru ho tsetseta ditaba tsa paballo ya lekgala lehodimo e ka se bonwe ka dipuo tsa monate empa ka ho kenya tshebetsong ditsebo tseo ba ithutileng tsona. Sena o se buile nakong eo kopano ena e fihlang pheletsong e neng e kgobokantse ditsebi tsa paballo ya lekgala lehodimo, dihatsetsi le difehla moya tikolong ya Saraka. Hara tse tshotlileng ke bohlokwa ba ho sireletsa le ho baballa lekgala lehodimo ka ho matlafatsa mehato ya ho sireletsa tikolo ho latela dipehelo le melao ya matjhaba. Re phetela ka tse reng presidente ya mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho o da mokgatlo o ikeleditse ho kgatlametsa dihlopha tsa papadi ya liki e kgolo ka tjhelete e balwang ho dimilione tse tharo tsa maluti. Monghadi Dijane Nthunya o itse tjhelete ena ke eo mokgatlo o seng o ntse o ena le yona, mme e tla kena sebetsong hona selemong sena sa dipapadi. O itse ba tlo fana ka yona ka mekgatlelo e mmedi ha selemo sa dipapadi se qala esita le nakong ya karolo ya bobedi ya selemo sa dipapadi. Mongadi Nthunya o itse le hoja ba qadile ka dihlopha tse kgolo tabatabelo ya mokgatlo ke ho thusa dihlopha tsohle tsa bolo ya maoto ka hare hona ya Lesotho. O itse ho fihlela sena ba se ba entse kopo ho mokgatlo o moholo tsamaisang papadi ya bolo ya maoto hore o tsietse ka tjhelete ho ntlafatsa maemo a dipapadi ka hare hona ya Lesotho. Mongodi o moholo mokgatlong wa matjhaba a kopaneng UN Mohlomphe Antonio Guterres o re ke tjhelete e balwang ho e ka hodimo ho bilione e le nngwe ya didolara tsa Amerika e hlokalang ka potlako ho lwantshana le sewa sa Ebola. Sewa sena se ntseng se tswela pele ho ngatafala tikolong e ka leboya naheng ya DRC. Setlalewa se ntse se mpefatswa hara tse ding ke ho falla setjhaba tikolong eo. Boipelaetso ba basebetsi lefapheng la bophelo le motsamo o mongata wa setjhaba. Ho sa le jwalo mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re sewa sena se boemong ba ho feta le sewa se kileng sa eba teng dipakeng tsa selemo sa 2014 le sa 2017 se ileng sa timetsa setjhaba se ka hodimo ho dikete tse leshome le motso o mong. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fihla pheletsong mona, a re boele re kopane hape ditabeng tsa hora ya boselela.

0: Ke lebile haholo.
1: Ke lebile haholo mme.
0: Danke. Mamelo sa sa tsotlhe. We, ntate mom, ena re ishu theule le school bag sa monga sona ka phoso se setso sa relay. Jwale hle e bang o ka fumana kapa motho ya ka mmonang kapa yena a ba ka fumana malaetsa ona hle a tla thodisane ka mokotla o jwalo.

0: Ntatasisa.
1: Ngwaneso.
0: O ya hantle ngwaneso.
1: Ke sa ikela ka balona.
0: Ah, re monate wa tsiba ke la bohlano.
1: Ah, ke la bohlano. Le moya wa tsho ka ntle ka mo.
0: Ke tshoje jale bile ke la bohlano la nakane.
1: Bana e hlile ke lona.
0: A go ntle ha ga tsela motho rena a mantsi bua ka tsheno mosotho o le motshwaretsi a class ke a sweetha pela sa le moya.
1: Ke ya le bangwane so go di metse ke di metse ya mama le kwa ke le moya sa le sotho ke sutse fela gore le tsa tsela ka tsheno ga go tla re se pa misa maikutlo a gona ka mane ka le ka le la bophelo ka kotlolo ga se bile le fa fala taolo ya tivelo ya mafu mo le tsa tsela ka tsheno le putse le phetetse jwa lo thutelo ya go kopela ba hlanka ba tla mo sebetsa o re e be bo mmetsa motswane se ba se bolela gore gona le kapalekala le ne di ile la bona kgeya mme le batla go kwala kgeya yeno ka bahlanka ba tlagang dikerekeng tse lesome tsa naga moo dikoloso di ka bang teng tse tobileng lekala bahlanka ba jalo ba dule ba le malala a laotswe ba le ka pele go kgoloso tse jalo sa ke o taganya kgogela taba e mme ga bareng potso yo re tla be re ipotsa kapa yo re tla e botsa ka kotloloo ga re tlheta go buisana le motho yo re tla be go buisana le ena le mokabilepe la bophelo ka lefapheng leo la taolo ya thibelo ya mafu ga ke o tla ka mokotsa gore na ga e le mona phutheo kapa phutheo ena e fitlhile pheletsong na re ka re le lekala la bophelo le malala a laotswe for anything e ka tlagang gotlhe gotlhe ka gare go naga ga ta utlwa ga re se re tshwaga ditaba tse ka ngwaneso
2: wa tseba wa tate utlwana gona se re lo o kaefe wa tseba gona se re lo o kae
1: yes
2: se re le mo Tagita toaka, tagita toaka.
1: Wase. Yo go bua tate.

Hantle hodima hlo ke hora ya bosupa sena ke sa le moya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Go sa tsana senate mohato seiso o phatlalatswa e le moemedi wa botšhaba ka hare ho naha. Setsi se senyane sa phetlhwa motlakase se a gakolwa semonkong. E le karolo o tshwa dilemo tse 60 naha ya Lesotho ipusa. Letona lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba Mohlomphe Mputi Steven Mputi o phatladitse ka molao go sa tsana senate mohato seiso e le moemedi wa botšhaba ka hare ho naha moketeng o bileng maseru ka jeno. Mohlomphe Mputi o itse tlotla ena ke o sireletsa botšhaba ba Basotho esita le o etsa gore batšha ba tsebe moo ba tswang le moo ba yang ka e le ditshiya tse e lokelang go baballwa. O re lekala le file go sa tsana senate boikarabelo bona ka ba tshepa gore ka sena o tla thusa batšha ba Basotho tseba seo ba leng sona. Ha moela thumo go sa tsana senate o lebohile lekala ka o mo tshepela boikarabelo bona. O itse ke boikarabelo bo boholo ba o sireletsa botšhaba le go bo baballa molemong wa meloko e tlang e tla ngwetelwa pele ke go sa nna le go thodi seiso. O ipeleditse o botlhe o ikagela ka setotswana ditabeng tsa go baballa botšhaba. O tobekeditse gore botšhaba ke motho wa bongwe ba Basotho mme bolokela o bonala ka boqapi, bonono bongwe le boitlhompho esita le go rata naha ya Lesotho. Go sa le jalo moketeng wa go phatlalatsa go sa tsana senate mohato seiso e le moemedi wa botšhaba ka gare gona go bile le go bonesa mabone e le sesupo sa seabo sa boemedi ba bana ba marena setlhogo. Tshebeletso ena e ne eteletswe pele ke go sa tsana senate le go sana le go thodi. Ya buileng lebitsong la bana ba marena setlhogo go sana Mopedi Joel Motshwene o tholeitse mokete ona o ba gopotsang botšhaba ba bona esita le go tshietsa go sa tsana senate go atlisa thomo ya hae. Ya o tlang le go tataisa go sa tsana senate Mofumadi Mampoi Matete o itse maputula go sa tsana senate ka o etela dibaka tse e fapaneng ka gara na go bapala le bana ba Basotho go bile le seabo se toma go kgothaletsa legato la botšhaba batšheng. O itse bana ba Basotho ba nke seo go sa tsana a se arolelang le bona go anetsa botšhaba gotlhe ka gare go naga. Go feta mona moemedi wa letlole la shweshwe ya moshweshwe Mongadi Kgotso Moletsane o re ba motlotlo gore ba ile ba sebetsa le go sa tsana senate o re ba ikemiseditse o tsetela godisong ya batšha ba Basotho go ntshetsa pele botšhaba mme a kgothaletsa gore botšhaba bo bonagale go tloa malapeng metseng le dikolong. Ka jeno lefapha la maatla le gakotse setsi se senyane sa phetlho ya motlakase ka metsi mini hydro semonkong. Setsi sena se kenyeletsa mashala e leng battery se le generator ya diesel e ipompa. Morena setlhogo wa Matsie Morena Seiso Bereng Seiso o bontshitse kananelo go balekane ba ntshetsopele a totobatsa gore ba dula ba thusa ga o ena le mathata ditšhelete le moruo. Ha Mohlomphe Tonagolo Ntsokwane Samuel Matekana itse boemo bona ba gaelelwa motlakase bo ile ba diisa ntshetsopele ka nako e telela golo semonkong mme boteng ba setsi sena bo tlo a kofisa tswelopele. Go feta mona letona lekaleng la ditšhelete le megala ntshetsopele Dr Retshedisitswe Matlanyane o tshepise gore morero ona wa motlakase o keke wa fella mona fela empa o tla namela le diterekeng tse ding. Ha letona lekaleng la maatla le digafšwa Mohlomphe le Jone Mpotswane a tshepise o phetasa thomo ya lekala ya gore lelapa le leng le leng le beele motlakase o fitlhela moo naga ya Lesotho e tlang.

Amadile a go dumedise ha ile kana kwena ke bitswa fela Fasco mphasa ke kinela a tlo tla re ba lwana he ha ho le tjena re tlo tla re ba lwana mona ke na go yana hore re tlo tla go fa dipi mona ha dipi di fitile e be re tla nka ditsebiso tse ya karetsa ka bana rona le tsona here di beya beya kae tseno tse akaretsang e re ao le tjena ke seke ka tlhola ke sa senya nako tlhe ke etse jwalo ko fe dipi ke a sekama ke robala boroko mme ke boele ke phaphame Ubani Jehova o antisa. Ke ka misaro le meholo sa lemo ya sa Lesotho se phatlalatsang ka mafu ana a latelang. Le vulang gono masetoi magheka ya tlokaletseng spetlile mogotlong ka la 16:6 mphato. Go tla bolokwa motitseng mogotlong ka la 29:9 mphato. O dibiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tibiso yetswa ke moshweshwe magheka le filandate nkhabe ngwa kunyani ramalefani ya hlokaletseng mathebe dihlokong kala nepato o tla bolokwa mathebe dihlokong kala 29 mphato o dibiswa bohle beng ka mofu le metswalle tibiso yetswa ke ntate pitso ramalefane le vula ntate pule motlale pula charles ntshiye ya tlokaletseng spetleleng sa maseru ka la 16:6 mphato o tla bolokwa masianokeng high school ka la 29 mphato o dibiswa bohle beng ka mofu le metswalle tibiso yetswa ke re thabile ntshiye le vulang gono mampethi mlungeni ya tlokaletseng queen mamohato memorial hospital ka la tharo phato o tla bolokwa kolo hantsiye ka la 29 phato o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke ntate mofana le vularea le boha Sydney Khadi ya tlokaletseng Queen Mamohato Memorial Hospital ka la 17 mphato o tla bolokwa maseru lwa thetsane ka la 29 mphato o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke Nkgabu Khadi e le mwena wa mofu le vula Marosina Angelina Seutla ya tlokaetseng ka la 24 phato o tla bolokwa qeme hampo ka la 29 phato o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke ntate Kgatlako Seutla le vula Neo Peter Mosedinyane ke mosolani ya tlokaletseng Queen Mamohato Memorial Hospital ka la 2 phato o tla bolokwa setibing tsanatalana ka la 29 phato o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke Ntshotshoba Paul Mosolani ndate ha ba hlaha ka dikgoro tsa lehodimo manyeloi ya wa ke a ba hwehla o ba fihlisa meahong ya hao mme o ke o thobe dipelo tsa malapa mesarelong.

sa ema tsho mo di fela a metsemine metsotso ka morahora ina ya bo supa re o le tsena hle ke tle go fe di tsebiso tsena tse ya karetsang ke tshwere ntsebiso mona yona ire pabatso letswela monna wa mosotho ya fumane hang maputswe ha mathata o kopua ho itlaleha ofising ena ya legal aid hang ha fumana lengolo lena e tsifadi madi hlotse le ribe batho bana ba latelang bona ba kutswa ho itlaleha ofising ya streke sa maseru ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba hang ha ba fumana molaetsa ona bona ke re ya leboha le ya owa kwa hathetsane mafusi mohaswa kwa hathetsane le re lebohile molepe yena kwa kgobetswana ofisi ya streke e fumaneha Seapoint Maseru ke mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha ntshetsopele ya streke sa Maseru. Lekala la tekano batjha ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba amohelang ditsiane tsa batho ba nang le bokoa disability grant le tsa batho ba tlokotsing public assistance in cash hore ba tla amohela ditsiane tsa bona tsa kontraka ya bobedi ka matsatsi a latelang go latela difane tsa bona. Se re le bona gore se re fitlhile pheletsong ya bona na ba felela ka le 20 ya metso e tsheletseng e leng gore ena ga e sa tshwanela gore e be e ding kwano mona. Lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng pensioner ke ma pensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka loetse selemong se fetileng ho fihlela ka Tlhakubele selemong sena ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Mphato selemong sena ho fihlela ka la 31 Phato selemong sena bohle ba tla sitwa ho itlaleha pension tsa bona tsa loetse di tla kgaolwa terminate. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ID ba itlalehe post office building first floor ofising e ngotsweng partial guarantee credit fund mo e neng e le post bank e tsang jwalo he ne di le hakana he tsena tse akaretsang.

0: Radioless.
1: Tsela wethu re tsela gaolong ya boka ya gaolong ya boraro le qephe le shwele mzuru be di ska sa ditaba se re chaka o bolaya tao. O tlo o re ndate mofulo mona ha ka tsa dzileleng chaka ha ise le mohlankanyana le qaile a pholwana a ntsa di gongwe le phola mono ho sale ka madungwa dungwana. Ya ra busi u buesa tsebedile letswapo le ka o dimo ho khwiti ya masimo. A the u di ntsha jwalo dawine ke ne sa ke leleng hona ha ya ha bo mono ya nka gongwana ya ya ka yona e jile he ka mo bona la nka ding ya re mo e qetang ya bona re busi u se busile ya ba se botha ona de mono ka le mo fero no so le mo ho cha ga u ile le di gomo mono a sa tsebore o tsama mo hleleng wa sebata se tshabyang se ha nka o panya ha lihlo di gomo refo ha di a balea tsabatsa kena ha ikwa a sala ma ke tsifela mo jeno gona e ka ba yole di mo ukwang ka pa di bona e ka ha o no se le thole wa ka letsang a di sala morao ho ya hai na go nyeno he letsatsi ne le ha le qala o tshaba me ba hai di gomo ba di bona ha di moqhalanela ba ba tseba hore di bona tau ho bane beng ba le saka leno leo e tlolwetseng ho lona bosiu ba ne ba ntse ba phetela ba bantsa bosiu bono hona di gomo di tla moqhalanela jwalo ba re ba santsane ba phetelana ba e bona tau e tloa haufi le mono mo di gomo di neng di le de e nyonyoba wa tseba ho ya moru moru wa mpa wa e ba hole ya ba e se botara mofero tlasa sehlahla se seholo chaka fihla mo banna ba rarang ho iphallela ya ba o ya le bona ba etsa theko e kgolo wa tseba ba tsama ba titiane ba shana bano hore tau e tletsiwe le hore na e qala ka ofe e tlwela ofe ya re ha ba dikela ya tloha mme bakeng sa o ba le ya tau eno ya tla ba kgahlanyetsa ya tsama e theosa e nyolosa e hlakothisa ho pata mohlala ya re ha e tla mono e tlo tla ba hlaela ya botha ya ba emela hore ba fihle ba hlaha ntate ba tsamaya ka matla ba kopane banna bano ba bile ba ntse ba kgothatsana hore ho se be a salang le hona go tlwella motho ha e ba e se mo tlolella ba bang he ba tle ba phalle hang ba tlatsetse ho se be a baleyang ho ha ba tsamaya mmele o hahlile o hatsetse meriri ntse baleya ba ikutlwa hore jwale ba lotadimana le sebata ba re ba santse re ba kgothatsana jwalo ba utlwe se rora haufi le bona mona ntate e rora jwalo ntate ho utlwela hore e se tlola ya re fela ore ntate mofolo ha e tsho jwalo e be le kare ho batho jwale wa e roka mona hore tsehla bo mothibile kokomoa tsehla thokwala ka kuba e ka re o sa jetsa batho o itjella digobalana heng motšhana sena ba bo moholo a na a bolaya a ba ratha ao ntate ba qhalana ba re fela swa ba baleya patlaka bongata ba baleela hae lo e bona ba sa e bona ba utlwile mororo fela nate mofolomona ore mongatheosa monganyolosa monga rapa misa monga le ba hai le yena e lwa yana ntsa gothatsa ba bang ya hlae ba yena a tloseletsa mpile ndo mfulo ga a buka nete le a kwana motho a batho a sa ba le ya pele ba hlile ba tlwela mahong ka ofela tau ha e tlola he ya tshwara monna ya mo patanya fase ya ba mo dula o di chaga ka matha he ya tswa thekonye hole a rosa thiba e mong re ba mpe ba phalle empa bona la go yeno ha sa na puo le sebaka ha sa na sona ha se sa le taba e se le pale ofe cha ga ya matha mono ntsa ho le tsa ro tau i u tlo ro motho wa tla e se ke ya bola motho eno wa batho ka pele ya re ha tamela empa sa ntsa na le sebakana ya boela a kharuma ha pe tau i me o kharuma ho no ha yona ho etsa hore ba ba le yang ba phalle hape pale o nya bona ka khopela re le tau e fihlile e ba setse morao ya kharuma ntate le fatsela batla go reketla mme go kharuma ho no ha yona wa duma ka mpentsa makwala a balea ya re ha e kharuma ya tshwese tlotse namane e tshehla sebata sa miru

0: boela ruri.
1: Na le mofolo mo re mo ha e qetedisa o shwa meroro ya ona he ya e ba ntwa isele. Cha ka etadi ma sa so wa moshaneno e sa ke o tadimile sebata se bola yang le hona seneng se qolella yena. Tello wa etsa hore ba ba balehang ba e ba kene matlu. Lo he tla he ba saka ba hitla. Ba busa mamati mono ka pa mahlafi ba ikwalla ba tantela ba kwalla bana le basadi ntle mo ba emindi ho bona ya ka jwale he tawine sele ka ramotse jwale le rata la basadi ka ntle ha ba ntse ba le ka matlung ka mona bontate bana ya ka seboko sa ba o e ba bolaya mme bana ba tisa menyako ha ba utlwa seboko sa basadi ka ntle Chaka feta he ho ya bona motho yane yo tawe qadileng ka yena ya re ha a fihla a fumana sele maobane mme a makala obane ka nete a sa ka ba dieya a tiitse ha e mo tlolella ya mo gaola mohano mono ka lenala le yona tawe ne ntse mo dutse hodimo jwalo e re ka ba o santsane a utlwa a the e sele maobe banna he ho ya ha e kwana ebile masia siane mahloka lebelo ya e ba semphete ke o fete Meleno ya bolailweng ba ne ba sa motsebelo motsebo. Basadi ke bona ba boneng ditaba hantle hobane ba ne ba di bona ba ntse ba le hole ba sa bale. Ha ba bona hore tshaka o e bolaile ba bolella banna ka matlo hore tshaka o e bolaile ba tswe ba yo mothusa ho e jara. Empa banna ha ba tiisa hore tau ipatile ramoferro ha o mokgwa o mohlankanyana ya jwalo a ka e bolayang ka ona hobane tshaka yena jwale ba ne ba ntse ba mmona mono a ntse a phela ke a kgola bana ba monyagetse ka dipaka tsa mahlafi moo tshaka a lebella lebella qetellong ha bona hore ha ba tle a hweletsa a bolela hore tau ishwele tau ishwele hle batho ba modimo theowang ha o ba tiisa menyako Hore ntate mofolo mona banna jwale ba qala ho kgolo re fela e shwele. Empa he le tsona dihlong jwale tsa fihla. Dihlong tsa ba baleile ba siya motho a bitilwe ke sebata. Mme jwale e le mona sebata seno se bolailwe ke mohlankanyana. Mohlankanyana ya seledu se pollatsi ya esong ho lwane le dintwa. Wa e ba boima ho ya mme basadi. Ha holo ba rwetsana ha ba bona ho se a yang. Ba kena tseleng bana ba ba tseba ho ya teng. Ya ba hona banna ba banyhe ba yang ba ba dihlong tsa hlatsa ba hlolela ruri ba dula hae ba shana ba hore ntate mofolo mona tau eno ya jarwa e sa bua ya iswa no bamba ho senza ka khona le yena e fetisetsa ho morena wa hae dingizwayo hobane jwa be he ona se a shwile ka nako eno ya ba senza ka khona hore phirijwe wa moreneng a bolela hore phofolo eno e bolailwe ke mora wa hae tshaka a le monqa Banna ba baleile, a rialo a sa tsebe hore ka o tsho jwalo o lukisetsa tshaka kgotso moreneng. Tau eno ya kenya mona hara motse, banna le bahlankana ba hlajwa ke dihlong ha o ntse o supua tshaka mono le ona ho tho bona ba ile ba baleya, ba ba ikwalla ka matlo. Ba rwetsana he ba qapa pina mohlangono ya ba ba re. Hae ha nqobe ha o bahlankana, mohlankana o mong fela. Hai hangwe ha go banna banna ke makwala ka ofela ba baleile ba siya wa mphato wa bona na he ba siya thaka bona a tshwagane le sebata a bitile tau ka ditlena senza ka khona hana batho o tla bolawa ba ile senza ka khona lata ngwana hao a o ruwe ke ngwane motona le tsola thele o ka o lwanela a o hlolele dira ele hey bana ba pine ya bona Re re misone mona hle na lona re ke re kopane ka moso ge tsebe ho utlwa gona pinene la baka ditaba ka pa ho etsana jwang le bitso la ka ke president Masimene ho vile re kopana hape ka nako eo e tswe ho kgotso bye bye

re le nhloko motsebetsi wa rona re fepa bana ba rona re kenya bana ba rona dikolo ra tlo re kenya di wifi kati ka bona batho bona bana I'm not re se bona dipetleng tse di hulelang ntho hotsa motho no gone ntho o qala go yutsa ene ka bo utlwisisa man e bo fitlela kana o te fona gore hai man ke batho ba mano man se ke ba utlwile tse batho ga monana ka nnetla ka fitla mo itseng watho a bona sa lokela fontse tse itseng bona lokela ba o film tse itseng ke lo ta fona gona ba go jana mahetle mana ga safara I will na ke go rapere wa bona o tla o bona ka misale matsatsi kana go tseding hanto tsa di se monate nyana mo pilong tseding tsa experience re di kopana le tsona mo pilong tsona di re nyame re re nyame se di utsa bo hlo ai ba fetu a ba joetse me ke mo maleng ona te hore ke mo sebetse wa bona mo holo malapa a bona a phela ba bona dikoloi ba na le matlo ba na le dijo ka ga fridge ka baka la batho ba a ne re sa siki a ka ba sena mosebetsi bo blast a ne lo ka sa ke mosebetsi rona serious man a ronke serious blind a ne re sa siki ka be re sa atle dipetleng ka ba sa atle di clinic ka ba sa atle di pharma a ne re sa siki a le ke mosebetsi rona serious man ke la fona dipiri lehlela ditšhelete tse ngata wow ka baka negligence ya motho a le mo a le mathata blomo fatshe dula a black tea se re kre a se ke veje a tabo tseng bjona I'm not too hung I'm not too hung ba tsena bana ba teng motho tsa ba metsona ba tseba tsho ga ene sa le go ke khutle kae kae ke tsuru ke enyeng ha isa le se mna totlwa kana ko ene dole ba ga sa tsebeng ka re kopanya le ba ne tsedintsa di ntwa ba tla o dilwana nta ntse di hlokana manyana le chelete ma changkura potomani tsedintsa di ntwa ba tla o dilwana bophilong mo sa tau tuisa ona kana ko ngoba mo futana ke sebese se se ikgethile mo pilong bona ha ona mo le lanting hangata batho ba hlophe ile ha rena me re lanti bo holo ba rena me re lanti lanto se tsama mna te mo pilo lanto se tsala mna te me re ha ona me re lanti ke bona ta fona hore ntho mo na hore mafuka a bona le mangata o bulayana ka rona ha o brewe mo mo mamang ke mo tsao tsa bona ka nnete bo doletse maeme ka mantu le se di le moye mona masedinyana eme ka mantu ke hona re buang ka lefu ga nnete nthwene ya o thunyana nthwene ya o bolayana ye ye watch what ke na kota mona ge eme ka mantu tla bona go hobane batho ba ngata ba tshong go bona ke ba ba so mafu a bona ranke serial renka serial sa bo mam ha bo pilo bona bo fair blind ai ko hai bophelo bona bo fair blind ai utlwa hai bophelo bona a ne ke bona mehala ka ntse panyapanya hai bophelo bo fair ai ya bo fair bo fair o bona ha ona ka phela ka gana henye o ka kotlo e ka pang itlwa le ka ena o ka kotlo bo holo ba rone ka rona ha le sotho ke le motho ba go jona di mahetle ai won tse manyana man se popan o tse ba fuwe go bua ka ona o tsaba diplantsa go buang ka tso ke banna ba ke ba sa ke ba nna ba sa di ba kae ba hlokaetse ba hlokala matsong a batho ba bang a re buwe ka bona ye mhla ile ndoleza bla we yo a ta utlwa marandra wa ne ndoleza se betse se le moye ke mhla ga tlatse ba go pula go ke sebe wa ne ile ke ra ba jwalo ma a bekte se rge fite fela ke tsaka tsalo mfilo fela ke go di hule go hule motho ke I make a Magnova Remy.

Nete sa le jwa ka gama e labalabela metsi a molatswana jwa lo le ka moya wa ka ha o labalabela wena Jehova ya matla ohle. Alo ga ntsha. Ikile be mo shana hano wa gutin kwa. Toles. Me ya gizo jina he. O sunjo go re he. Ka ke re bu. Kinda tega le bizi. Lise ka tshepo kholo ya thujane moya yo wa mamela moya wa migo re bule mo sebitse ka thapelo e be ho le bua ba bagago ga tsebo ke na le tibisong

He bani? Uyetsa eng ka le motho le yena banna. E? Ekho. Ha ka go le ha sa batla go bina. Okay. Yeah.

0: Nete sala go dira metsotsong e meka ya fela e le shome le metso go bedi ka nkane go gora ina ya pele. Ali.
1: Ala ga tlo ga mahe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsaba na sa go mo tokai.
0: Tate.
1: E ra go tso ha ya tlo ya tlo ba sutu.
0: O be jwa.
1: A e mo sumpi. Ke lo mo sa le di jahan. Ke tule mo go ka re ka ga le sutu ga mona ha bona mo di kopana. A mo ka go tai tsela sala ha tsela.
0: Wa tsana no ga e ha u bitswa mo go ka rena e bitswa ka nepo.
1: E bitswa.
0: Phut.
1: Ke
0: le jena ga le antsa e bolela. Ke yena. Ha ke re sa a e tswa a e theoa. A e kala mo khodi. O tsa dile leng komanda ga se mo buisa. Hai wena ma tela matu ba ke o le shano a go. Le ga se o u bile ke. O le shano o na lo se nku. Ha ke wa tsa ho na lotho e le thwe.
1: E
0: mo sori wa yo. E vale o kankana o hunutu e kankana kana tala. A ga ka o ba o
1: le sha. Ke le wanga mo la o tike thukela.
0: E le thuke. E a ga hai matelo matula ke le sha no a go lumana. Nga se go lang gona ke sene. Ke tsa malo wena tsa tsini le. On ka o la le ra jo. A ga ngi lo wena tsa tsini le. O duwa shaba mo duwa sing. Ke
1: ba.
0: Bangiru. A fila mo fibisa wa wa e bona. Boholo ba yona e theoela e tla kae ka mo ka lesotho. O hona le ntwe challenge na ha zwing go tlo mfela empa he. O hona le ntwe nyane fela go ntwe o bona go hai. No ka ne ka bentse ya ka kwa. Ba di ke ne tla ka nqi. A fila ga. Ke
1: ba ke ntwe nyane fela.
0: Aga e khona commander e ke bona ka singukisi che wena eno ha o ya nka kwana ha go mpontse wona na ka nagi bona ke ne ke sing
1: yale mana mo mo somphe ya ga go a ukwe ba tswa go timba bua la sisi a ke ba e tsela ha ba tloa mo halisi
0: mm
1: e na ha ta fisa ka nako halisi aga ba mo nyetse nwa o ga ka o fihla ka ho yona ka bomo
0: e bile ho ufinya
1: a o bona ntina o ntong o bua ka yona e mhlomphe
0: mm
1: a o bona ntina o ntong o bua ka yona ho na e kai ante ke ba tlo ba kuti bona ha ba se ba tselela ka South Africa ba ba tsela mane tele ga le di ba mahal suku ba le bona ba ba mahal suku aba e tsile se le di bole wa hana le bitswang le la mahala
0: e le le le nyane le a ha ke sa tsebana le bitswang le mona le le nyane e tsena
1: ha ke sa tsebana le bitswang
0: le go re
1: le na la fang go i a jere le yona re le itsila re se di re tsama ka Freestata ka kwa mo ka re
0: mm
1: pele ga ne di mo di kopana ding a tsi di kopana ho le ha holo ho le ho le ho
0: le ke sa tsebana le yona ga le di kopana ka e fela ho na le mo di kopana Emba du kopane mo ho ka gena ho se.
1: Ha mo ka gena ho se.
0: Eh.
1: Eh anta.
0: Hey.
1: Ke bitso la ga ke ntate go lokela ho lama ho mo mogela ntse ke le thujana o tsaba tlo wa tla mo tiro wa matsi.
0: Ufi.
1: Ai.
0: Ntate. Phaile.
1: O di e phai.
0: Hey motho o di fela e.
1: O no mo tsaka ka le tso hangata nyana se.
0: Mo shane no di fela sa fokola.
1: Hey, I go right.
0: Ke tsa go dira wena re ketse jile, o lukile.
1: Ah, o lukile motho kwa.

0: E aí, bijamão, cara. E
1: Batuba ka moka ha le mo gida ka ho le la ding ho na le yo thing ke phutia tsana ha ho sa ka mona ka maputso o thusa o to fita bo pe ka mona o fita mana mo thing ke kolonyama phutia tsana ke o motho e tshela ti mono tshela ka mona ka ma supa mo lo fita mana ti ya ti ya ntjwa.
0: Ehe, hobane o nana hona le ntwe bitswa mphutiatsa. Ko wa hona le phuti. Hanta mohokare, wa tsana hobane o thuki mohokare. Ke miruane yena ene e ena e pela no ka mo. Miruane eo. Ke ona e ntse o le bitswa le nna le le fetola se bitswa mohokare.
1: Ke ba itoloka hangata batho bana ba tseba bana ba tsebang history ya bona wa ka go thu ida ga ga le ha ba sutu ba se ba le kwa ka po shepe ke le mo ke a ukona
0: wa ka e no wa tsoba na ke ha ga
1: ha ga ke le mo ke ga fitse fela ba ne ha o tlotla o shaba na putia tsamela e feta mono ilo thusa ya ga ya mo lokopana teng le mohokare nna tasmane mo tlhinge ha ka kuno pila mo keng hona le mo ne se tla ke tshella mohokare ke mo hana mo ne putsi a tsana e wali e ba mohokare ya thusa jwale ya ka nna tsena tsa bo maputse wa bona le mo tselang temong e ka mo bona le mo bona le bo go mo tselang temong go tselana ka kwana
0: beka o tla beka mo e bitswa beka ke le bitswa la skotsa se ka pala zulu beka sheba wa le ba sutu ba ja wa le ba sutu ba ta bitsa beka abantu tsugulisa.
1: Ke ja o tlwa go go peka. Ke peka.
0: Beka.
1: Beka mina etwa go go tsika nyi.
0: Sheba.
1: Sheba nna fela. Nale ha se ke le ka mona hanta ba yong me ga maka makatsa. Se re di ya mana ona le o tsiki ke tikwe. Ale tiko ena ya theosa le yona kapo tiko ena ke yona mohokare ga ke tsebo ba noka tse tsantse di theosa di tšhentšha mabitso jalo se bitswa mangmang ga e fitlha sebakeng se itseng se bitswa mangmang kapo ke yona mohokare tiko ena ga ke tsebe fela e teng ga o le ka gago go o fereking ya mo go na le noka o thunke tiko yabe le yona ya thusa e ya kae go na le ka mo e sang ka teng ka nnatsano tsa gabo ntate lebollo la pelo gale ke go tsa mama gabane kapa e feta mama gabane kapa e feta ka nngano go yone yabe ile kopana le yona lekwa ka mane ka constata ka mane go na le mo e fitlhang e tshella lekwa jakese lekwa o thuke sona senku kapa banna kentse ke fosa banna kentse re batlang lokisa bontate ba tsebang
0: tabalekwa ke lekwa
1: jalo senku e kopana ka a senku a sentse a se ona le
0: wasa
1: hoja hoja ke re go bana ka nnete le nna di batla e tsaisa mo di kwa di kwa na ha e fitla ha ntse re di tloela ba ka nnete re tafusa
0: e re ke be selatsa ke be selatsa wasa hoja me le nna le matela matuwa ke ne gile ka bua le ena ka pakatsi ba go tla botswa ntwe bana ona le ka go la mona di bua
1: ka netlokomotse.

0: bja kweme.
1: Kulo kila ntate. Machere, a kwa time ya siyali maya seo ka moo. Uwa ntate ki mametzi.
0: Mme, ke na le molaetsa mona. Na e ka ba ntate ra magaola ke.
1: Hayo ntate o qeta o thobela ka masimong ka mona.
0: Jona na we. Taba ke na mme. Molaetsa ke ona ke ile ka kopana le motswalle wa hae ntate le tsema matshela.
1: Ntate.
0: O tlo mo jotsa ha gutla gore ntate le tsema matshela o tla mo founela ka labo raro kana gore a bohlano.
1: Ntate.
0: Ke a leboga bolo mme.
1: Ke a leboga ntate ha go be jwalo.
0: Thank you.

ke fufulelwa moya wa ka ba bohloko ka utlwa gore nka nna ka etsa ntho e nngwe la ke obete gompo kwale diofisi tsena tsa gago kwala dikgwele tsena tsa gago ga gona thuso ke bona ka re sebeletsa le leamo ya ka ko utlwa go tlhoka la ke o seka ba re sebeletsa ka mokgwa ona go o tshepile le lona bontate ba gatisi ka mone le mmamela taba enaka ka mak

0: sale metsotso e mmedi fela ka nkano go ora bobedi ai moipa go anyolositse empa ka tlagele a letho
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka o fela
1: o tšhabana sa gong
0: ntate
1: letelaa ntate go lebetse ka tshepo kgolo ya thojana
0: banna ka mogau wa modi
1: ntate ya o dumedisang ke ntate binela morena sefela se setšha tlapalo tshotso ga teboo ke ya o file montia
0: ntate waka
1: ga e sale ke le pela gago mono mphela ga o ne o sa mpone go ntse ke le pela gago
0: hai ne ntse ke o nyabela fela ke o gogedi
1: ee o tloa go butse mosebetsing kgone phokolang go sana a bula mosebetsing mona ntse ke le pela gago.